0: hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
0: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: KK5 News FM.
10: News FM.
11: Foro de los Pueblos.
12: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad, last and final stretch sa inyo palatuntunan.
11: Foro de los Pueblos.
12: On the break mga K5, mahila kay Ari si K5 Eljan Castanyo, nag-abot na si VP na ton, partner tas program. So nakainom na ako DTX Coffee Mix, mas siya ni supplier ko permisang DTX Coffee Mix, basta ara siya libre na perming akon kape kung aga. So nag-inom kami sang DTX Coffee Mix. Kag mga ka K5 na gasiling ko, hindi ka lang anay K5 dyan magsagihambal, relax ang tingog mo, kay pertig kapaos. Ang ibang mga reporters, sila ni Jerry Law, Roberto Gakit, sila ni K5 Solomon, si K5 Direct, sino pa tong ibang reporter, maalabot karon pa na sa hapon, ara na sila subong naglanding na sa Cebu, nagaland trip papuli na di kay duha kasalakyan ang dala nila eh. So, guro mga 2-3 o'clock in the afternoon, ba si Ari na. So, travel safe lang ang mga kabaro, ha? Mga ka-K5, travel safe lang kamo. Ay bantang mga reporters in other areas, nagabalalik na, no? So, I hope that you can come safe and come home safe and hindi mga paos para buwas sa dyan naman mga balita.
11: Foro de los Pueblos.
12: Okay, mga K5, balik kita sa aton nga pagpangalagad, palatuntunan, Foro de los Pueblos. Subong adlaw Lunes. Primero nga adlaw sang bulan sang Hunyo. And today, mga ka-K5, ginapabalota lang kamo nga ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa Kabankalan, mga ka-K5. Bukas subong, free ang aton konsultasyon kay si Doc Ramil nang gabayad sa doktor. So pwede kamo makadto ara kita sa Texas Street, Barangay 1, siyudad sang Kabankalan.
11: Foro de los Pueblos.
12: Standby lang Wilson, basta ara ka lang da, steady pulso ka lang. Mga ka-K5, ready lang da anytime. Tani ready lang si Wilson. Mga ka-K5, sa Barangay Sumag gihapon, eyes to the board, balik na kita mga K5. Grabe nga balita ini. May isa ka aksidente nga natabo. Hindi na ko gusto mag-istorya pa kung what happened to the accident kaya hindi yun ang sentro sang istorya ta subong. Ang sentro sang istorya ta subong nga may isa ka na involved sa aksidente nga sang pag-responde sang DRRM naton kag sang mga emergency crew, mga K5, may ginkuha sila nga isa ka persona ginkarga sa longboard, inang daw stretcher ba, longboard ang panawag. Mga ka-K5, wala nila ginhigtan. Why nila ginstrap ang pasyente? Whether patay to or buhi, why nila ginstrap? Dapat istrap. Kag ang manira sa paghakwat nila mga ka-K5, makita nyo, di kumainit ulo nyo. Ang manira sa paghakwat, it is as if nga daw, kwan bla, daw, dogahakwat ka lang na isang sako kag ibutang mo sa bulutangan mga ka-K5. K5 Etan, replay ang video itan. Ari mga K5 ang video, ginkuha naton ini sa post sang isa naton ka nakita sa FB. Inisya nga post mga K5, ginplastar ni Ma'am Joanne Talite. Siyang nakakuha video. Ari tanawan nyo ang na-involve sa aksidente, mga ka-K5. Ara siya nagahigda sa dalan, sa Sumag. Malapit ini sa Triumph, Mangyapo. Diragin si kantuan lang ni Michelle tong Fatima. Dira sa highway. tanawan nyo gahigda sa dalan ang pobre. May mga rescuers nga ara sa kilid, kag ikarga nila sa longboard ang aton nga biktima, mga K5. Itaan, ikarga. Roll tape, tira. Diretso. Idiretso ko anay mga K5, ha? Eyes to the board, eyes to the board. Idiretso ta. Okay. Okay. Ginbutang sa longboard. Ginhakwat. Ginbutang sa longboard. Ginhakwat. Okay. Paghakwat, ara na pakadto sa waiting ambulance. Hop! Okay. Sige. Tira itan. Rigi lang. Karoon lang tama slow-mo anay. Okay. Now we will-wig ang tiil. Nag-will-wig ang kamot. Ginbalik. Oh. Ginbalik naman. Ginkarga sa ambulansya. Ginpatiyog. Gawilwig naman ang piyak nga kamot. Okay. Sa nasiling ko na mga ka-K5, I will not focus on what happened sa sining tao. I will not focus on what happened to the accident. But I will focus on the handling of a patient. Whether buhi siya o kung patay, mga ka-K5. Why kita dira? Ang aton lang is ang manera sang paghandol, mga ka-K5, sang isa ka pasyente or isa kagina respondihan. Okay. Nakita nyo? Now, okay. DRRMO, balik abitan sa ngalantan, DRRMO Bacolod City Emergency Medical Service. Basi iya inisang sumagro whatever, but may ngalan DRRMO Bacolod. Okay. Back to the video. Balik sa video itan. Mga ka-K5, ginaimbitar ta kamo nga magbalik tanaw sa video. Ibalik itan, ibalik. So good, okay? Up, pause itan. Mga ka-K5, tanawa ba lang? Huwag ko kabalo kung ano ning estado. Hindi ko maghambal kung ano ni siya, buhi ni siya or whatever. But ang manera sang paghandol, tanawa ba lang, ginabulakwit niya lang daw, sako ang ginabulakwit nila. Tani, kuan ba lang ang husto nga pagkuha sang biktima or kung ano man ni siya, husto nga pagkuha. Ginabulakwit lang, tanawa niyo ha? Pabangkoton ta kamo karon kung anong inyo mahambal, kaya ang patrol tara na to sa DRRMO office, ma-interview man sa taga DRRM in a little while, no? Okay, okay, itan, ibalik liwat sa puno, tan, ibalik sa puno, noy. Inanayagid siya. Ara, ginaplastar ang longboard, ang orange mo ng longboard, roll tape itan, roll tape. Hoppos! Kita mo, pagbulakwit daw, ginakwat lang sa isa bayo yan, ang biktima, kagibutang sa longboard, sige, tira itan. Roll tape. Roll tape. Sige. Oh? Oh, ginbulakwit lang siya. Hop! Ginbulakwit lang siya, mga ka-K5. Ibutang sa longboard. Balik siya. Ibutang mo itan. Ibutang. Oh. Tiara, oh. Oh, sige. Pause! Pagbutang sa longboard, mga ka-K5, ang SOP gid sina, whether buhi na siya o kon patay, mga ka-K5, ang matabo sina nga dapat i-strap mo siya anay. I-strap mo. Kay kon buhi na siya, kon mahulog na siya, basi magpalak. Kon patay siya, mga ka-K5, i-strap mo man na siya. Kay ang magwililwig na karon ang kalawasan niya. So imbis nga ma-preserve mo pa ang lawas ng tao nga na-aksidente, naglain pa. So akon nga obserbasyon, ha? Daw may ara kita lapses on the manner. Tanawan nyo bala, mga ka-K5, sang paghandol, sang ginkuha nga na tao nga na-aksidente dira sa sumag area. Tanawan nyo, mga ka-K5, subong. Okay, liwat itan. Right from the top. Right from the top. Liwat. So good. Tira. Hanawan nyo, oh, ginabulakwit lang, oh. Hindi na pwede nga kayuhon. Di ko bunano man naman. Tapos, oh, bulakwit. Ah, gawililwig lang mga tiil sa pasyente, oh. Oh, wilwig. Why man ginstrap? Hakwat. Hakwaton. paghakwat mga ka-K5, tanawan nyo, paghakwat, wilwig ang kamot. Oh, hakwat.

0: Tapos, I'm happy, no, nga mga police na bulig, although nga, kita, wala man training. Ang police, at least, no, na bulig sila, nakita man nila, may kabudlayan ang ating na crew. So, within that week, sir, ipatawag ko sila.
1: Okay.
0: Ang ilang team. Kahit na kayo, sir, yan naman ko, sir, sa barangay, sa isa nila, kakagawad. So, i-ano lang naman, sir, na ipatawag sila.
1: Actually, yung barangay kapitan sang Sumag, ma'am, listener, ginanamon ka daaga, si barangay kapitan Rodney Carmona, kapamati na di. He's a friend of mine, yes. Kapamati si Rodney Subong, no? Si Cap Rodney. Anyway, Doc, ano gid ma'am ang proper handling? Anong the general rule na mla, SOP, whether patay siya or buhi ang isa? Kaya way ko na ganigin istorya, diya ang parte sa aksidente or patay or buhi ining ang person, no? Ang handling amuning ako nga pinaka-topic Subong. Whether it's buhi or patay, ano ang SOP on handling sang mga naamusini nga ibutang sa longboard kag dalon sa ambulansya? Anong SOP, ma'am? How do we do it?
0: Actually, sir, we see to it that the patient or the victim will be properly strapped sa atong longboard.
1: Okay.
0: Dapat ina-strap siya para to avoid accident. Then see to it na may kung ano mabutang kita collar, no, especially sa trauma. I think it was an accident, road accident.
1: Yes, ma'am.
0: So we have to put si collar to prevent or to minimize the spinal cord injury. Then dapat ang pasyente ng kung namuto nga case if he is alive should put siguro kung may oxygen sila, no? Then sir ang to prevent further injury, so situ it na ang pasyente hindi man siya or sa ito nadagdag yan, tiil ko may balik ito natutunga na dito.
1: Yes,
0: so,
1: ma'am.
0: So, I think, sige lang kay, ano na, sila namon, sige. I-refresh namon, kag-ipangkutun ko na nung ilang, ano. Kay kabaluta, sir, sa barangay, hindi magkita, mag-expect ang level of ilang na training, so, parinos kita sa mga volunteer group natin, sa DRNO natin. So, supong we are going, actually, training.
1: Sige.
0: Pag actually, last year, I'm going to check kung sila last year nakatrain ang sumag, no? Kag-inambal mo, naging lang kagina, so, hindi
1: yes,
0: tayo gusto mag-ambal. Nang i-check namon kung nakatrain siya, kagkung si sino sa ilang nakatrain sa
1: okay.
0: Amon.
1: Okay. So, ma'am, thank you, kid. Ma'am, I'm very thankful sa imo, your frankness and your candidness sa pagsabat sa sini nga mga pamangkot. Ma'am, I hope na next week ka ba, masip makakanto, makatawag naman kami sa imon to check sa update
0: yes,
1: party sini Doc Fernan.
0: Yes, sir. Please call me before kaya pasimula ko sa office pag-ara ko sa training namon.
1: I will. And if ever nga may mga training, kamo kag makapamasyar ma kami para makatanaw kami kung paano ka mag-training, ah.
0: Sige, sir. Okay.
1: Oo.
0: Thank you, sir.
1: Doc, salamat, Doc, for having us.
0: Salamat
1: thank you so
0: sir.
1: Much.
0: Salamat okay. Man for clarifying this issue, sir. Thank you very much.
1: Thank you so much. Okay. Wilson, ahay ka nami kay Doc Fernan Wilson. Ginsabat niya. So, salagid to, Galison. Salagid.
2: Yes, kay Feveric. So, amo naman ang i-check na naman kay Feveric. No? Dito naman yung sa barangay Sumang. Padulungan natin kay Feveric. No? Ang barangay, kung saan naman na turnover, ini ang ambulance. And at the same time, hopefully, we can get interviewee naman from one no, sa mga nag-rescue dito sa naksidente kagapon kay Feveric. So, tidiri sa may area natin, diri Subong, diri sa may headquarters ng Tierra Rimo. So far, plastado, mandiriya ang...
1: hindi kay wala si Doc eh. Lipat ko si Imo. Lunes gali son pero at least ara ka da very good lang nadabot man siya sa yes. Cellphone kag ako gapasalamat gid nga ka prank lang nga hindi to mo sala to ah dito
2: ya kay
1: dapat gali Wilson ginastrap gid ang pasyente patay man ukon buhi strap mo gina iya
2: strap gid kay Derek
1: amo gid gali ni okay so imo man na notice son nga hindi amo ni isang ambulansya nga ginagamit da kay donated nagli sa sumag ni son
2: oo. Ang gani kay Feveric, kamo na gani, one thing na notice ko pag about to get is ang ambulance nga rin, diwa ay sa ambulance nga rin, same dito kay Feveric, sa video nga nakita, mostly sa mga ambulance, dari is puro na niya Toyota, and ato yung Nissan, to kung hindi ko magsalak kay Feveric, Nissan, to yung
1: grabe ka, id si Muso, no, pati yung mga branching silak, yan, yung ginapang isa-isa mo gino, do gusto ka man nga mag-cum laude, Wilson, subong agar, matyago, do ginapabilib mo ko, son eh.
2: depende sa principal kay Feveric.
1: Are, are ha. Ginapabilib mo ko ha, ginapabilib mo ko gaanta ka exam. Redeem yourself, Wilson Villena, redeem yourself ha. Redeem yourself today. Now, tatlo ni ka question ko masabat mo ni Son, cum laude ka man sa second period. Question number one. Ano ang meaning sang DRRMO?
2: Disaster Risk Reduction and Management Office kay Feveric.
1: Gapabilib si Wilson.
2: Oo, na

0: 1 point.
1: Dason nga question ko si Imo Wilson. Ano nga opisina sang tubi nga sta subong way pamakayo naabtan lang sang ulan ang tubod sang tubi sa Alihis kag dito sa Libertad, Wilson?
0: Cry mo ate, kaysa very.
1: Kuton, do, nagin siya kay Wilson, no? Okay. Good.
0: Ilis pang letter T sa letter T.
1: Very good, at least. Last question, Wilson. Perpikagid, ha? Perpikagid, Wilson. Ano nga pwede naton gamiton nga food supplement nga tatlo kabilog agud hindi ta dali-dali magmasakit, Wilson?
0: B3 Bio, DTX 500, Kefeveric, at my PC, Kefeveric.
1: Tan papasara na lang itan, kaya doon na perfect. Kaya doon na huyan mo ko subong aga si Wilson na nasabat mo. Wilson, thank you so much for being a good sport kag sa aton nga report. At least doon na kuwantang tagpalamati. Kaya maluka ka seryoso sa aton nga balita, Wilson. Kung sagi, tagin ni ka seryoso toon. Dugay-dugay, gilinit ulos tagpalamati sa aton. Nga ka seryoso, lagi na seryoso pa. We try to make things light. But we will, at all cost, give you the more specific. Kag may unod lang nga balita nga may leksyon man ta nga puluton, Wilson. No? Daw mo na nga aton to nga duwa di nga may mo. No? Okay. So, Wilson, job well done. Job well done, Wilson. And tomorrow, prepare for another hurling and flying day ahead of you, Wilson.
0: Yes, yes, sir, Eric. Thank you so much. No, saliwat, gikan diri sa may DRMO, no, diri sa may barangay Takuling. Ini nga balita nga nagduro naman sa inyo sa kaluwas sa my PC, D3 DTX 500. Upot naton si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. Foro
1: de los Pueblos. Nabatian si K5 Wilson Villana. Kag nabatian man ang pagtawag naton kay Doc Annabel Fornan, ang head sang DRRMO. Hindi to husto ang paghandol. It's wrong. Hambal ni ma'am. And ipaagi yaliwat sa refresher course ang aton nga mga DRRM or mga quick responders sa nagkalain-lain nga mga areas diri sa siyudad sang Bacolod. Foro de los Pueblos. Okay. Siling ni Merlita, malbas niya, congratulations kay Sir Wilson, na perfect kaya ng exam subong. Moving up siya mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Halin sa isa ka ulugtasan nga balita nga dawla na untat, itani ready. Mga ka-K5 ning taytay sang Gonzaga, bla. Halin ka dre sa may Doña Juliana subdivision, pakadto ka sa mga downtown area, maagi ka gidi taytay Gonzaga. Sang una, kasanag sinadasang taytay, kagkanami sang mga suga, mga ka-K5. Pero subong, ang suga, ang taytay dulom na. Gali kay may mga kawati, mga ka-K5, nga ginapang lugak nila kung timprano, kunwabi doon nag-a-istambay, kunwabi siling mo doon ka do mga nature lover sila, nga nag-a-tanaw-tanaw, yes, amo na itan, nga nag-a-tanaw-tanaw, relax na yun, nga nag-a-tanaw-tanaw sang suba, gali kay sina nag-a-tanaw sila itan sang suba, nagalubad sila yaitan sang tornilyo sang taytay. Ginalubad nila ang tornilyo sang taytay. Agod nga pagkagabi, kwaon nila ang suga. Katunto nga mga tao, no? Maayo lang sa nagligad nga gabi, kay dumainit siguro. Nakapasar na sa makeup class si Wilson ba? Lingi Ma'am Rodang last night. Mainit, naguluwa ang mga pumuluyo kag nakita nila nga nagkalatumba ng mga puste pagwas ang mga tao, nagdalagan ang mga kawatan kag may mga vlogger na dayon nga nagasinggitan, ay puste de ginkawat sa mga kawatan, no? Ari mga ka-K5, ang nagligad nga gabi nga nag-viral man nga video nga ang mga kawati, mga ka-K5, ginbirada nila ang mga puste sa Taytay Gonzaga, mga K5. Itan, roll tape, tira. With audio. Pasinggita siya. Pasinggita siya, Noy.
2: Hindi mo sa langlamo, no?
1: Oo, oh, ara na.
2: Kaya ang mga kawatan, diging kuha na sa mga kawatan, no? Oh. Kung sa pustis ng Taytay, no?
1: Kita mo
2: yun. Sa Gonzaga, extinction, no? Taytay, no? Ari, no? Ubus na, no? Ari, no? Kung kuha na lang sa Gonzaga ng mga tao kay mega pangawat sa mga, no, no?
1: Hala.
2: Aluminum ni ngaraan, o. Oh, inapangwa sa mga kawatan, o.
1: Oh.
2: Ubus ang mga, o. Oh, ang postidi sa taytay sa Gonzaga, ubos na. Mm. Pinangawat sa mga kawatan, diyo. Kita, wala na makita sila sa taga Gonzaga, diyo. Oo. Oh. Oo, reo, ubos na, reo, na, reo, pag ito. Oo, oh. Oo, oh, pila kabilog ang postidi sa taytay, diyo, wala na, ubos na, reo, reo, pinang kwalat na, no, gin pang, pinang kawat na sa mga kawatan, reo, gin bitbit na lang, gin kwalat na lang sa taga Gonzaga, okay. Ubos na niyo, gin ubos na sa mga kawatan, no, wala na, oo. Apos, tini sa taytay, why na? Ubus na.
1: Okay,
2: oh,
1: now.
2: Oh, isa kabilog, bilay
1: Itan.
2: Na. Pareho.
1: Pause. Mga ka-K5, kuhae lang audio tan, sige replay. Kuhae lang audio, okay, para maka-voice over ko. Mga K5, ini nga taytay, isa sang mga pinakanami nga taytay sang Bacolod. Sang ginpakay o ini nga tulay, sa Gonzaga sa Gonzaga extension mga K5 ang panawag sini isa sang ginatawag naton tourism bridge nga kun may mga turista nga makakadto diri makalabay maapresyar ang katahom sang Bacolod pero inisubong nga lugar masyado nakadulom bangod kay ginaatake sang mga kawatan ang taytay ginalugakan ang ilang mga poste, kagkawaton ang poste, mga ka-K5. Tan kompleto na si Wilson, subong siyang ginpadala sa aton. Unahon ta siguro, replay. Wilson, salamat, gid. Inang nakapulablatan, sakop ini sang barangay 28. Okay. 28 ni Wilson, no? Barangay 28. Okay. Si barangay kapitan Francis Elon, ari gid na interview ni K5 Wilson, parte sa sini nga problema. Itan, pahambala ang barangay kapitan, Itan. Tira, barangay kapitan Elon, maayong aga. Live ka sa K5 kapitan. Tira, Itan. Itan, okay.
3: Kap, inang ano nila tabo dali man, na permi na dali ginapaad ni Poste dali. Ano kami nga lang ito dali?
4: Mayong aga sa taglamati isang
1: K5.
4: May nga aga sa pungluyo sa barangay 28. So, akong lisipo nung barangay Francisco Elon III. Kagabi,
1: so posa na itan. Tan, posa na itan. Pahambala na lang si Kapitan kay video ko takilid ang video. Pagwa atong video nga may kinawatay sa taytay, tan. Kwa ito video. Kwa ito audio. Dasa lang audio nga pagwaon ta iyan ni Kapitan para nga matagan kitas pumuluyo. Mga K5 kalagingon ta. Sige, tingog ni Kapitan. Roll tape. Tira.
3: Kap, inang ano
1: nina tabo dili man, na-permit interview ni K5 Wilson Villana. Barangay Kapitan.
4: Mayong aga sa taglamati isang
1: mayong aga.
4: K5. Mayong aga sa pungluyo isang barangay 28. So, akong lisipo nung barangay Francisco Elon III. Kagabi isang natabo, ito na notice ko man lang, ang puste, di ka dutay. No, nga dugadulong. Di kagabi, may nag-report sa akin na may nag-operation pangawat sa poste sa taytay. Kumuto nga gintawag ko nila. Kaya na, tinga lang, babae, di sa amon, nga ang poste ko nung kagiyo-giyo.
1: Diyos.
4: Galingin operation na nila pangawat ang poste.
1: Katunto.
4: Ang ako lang tanay palabot bala sa mga kawatan. Nga hindi nila tani paghilabtan ng poste, kaya hindi nila kawatong. May proteksyon na sa naglalabay, di oras ang kagabi yun, bla. Nga dapat masanag na, di mo na di ka naging butangan ng syudad sa poste, kaya parang proteksyon sa mga naglalabay. Eh, sa pila na di kabilog, so parang nabilin daw, tatlo na lang.
3: Uy.
4: Ang kongali, abi ko lima. Apat-apat, hindi ka na piyakala, walo na eh.
3: Lima.
4: Te, ang duwa na recover gabi. Ara na sumung sa balay, turnover kung ano tugali sa barangay. Kag, ang nangawat, ako nun daw si alias, taga barangay 30, nasa taga barangay 30. Ginaplab. O may suspect naman ko, so par ganun yung mapablatter man ko.
3: So, sa, ever ka matakbay sa kag barangay na mapasakas ato?
4: Yes, pasaka ang wala sa kaso. Ay hindi na hindi mayong ginaimo niya. No, hindi niya property na kasiti, protection sa naglalabay sa dresa taytay. Oras sa gabi yon may may poste nga may suga na para magsanan.
3: So, for coming changes, kita sa security and office in order na to para sa dating area?
4: Ang may-ari ko na din charge nga office in order, tanga at barangay police, ang muto ganing gabingin laot sa way sa malamay, malamabtan. Kag na-notice mo na din, may permi na din nga motor nga pulundo. Tag tatlo, din pag palapitan mo, malakat sila. Dahil may nakapamangkot, sino ang ginaulat nyo? Pambalas na sa nila kung no partner, ginaulat nila. Kaya muna galigin ang presyo nila ang poste di sa daytay.
3: Kaconfirm ko lang, ang opisyo sa mga kawatag, tulukat ang gold kwaon nila sa gabi, pagkakaagahon ng poste kwaon, ang magiging managkatabukan?
4: Hindi mo na pwede nga kwaon lang nilang ball, kaya matumba mo na sa mga
3: pinapahalugan nila.
4: Napalugan na nila, ho.
1: Grabe nga diskarte, no?
4: Muna, doon mo ginaang natabo, o.
1: Grabe nga diskarte.
4: Kabay pa nga, ina nga mga kawatan, ginapalabot ko lang, kabay pa hindi nyo pagliwaton, ay madakpanta ka mo, pasinsyana yun, tapos pasakaan na ganyan kumukaso, kaya hindi na mayong inay mo.
1: Okay. Okay na natan. Salamat gid barangay kapitan Elon sa imo nga gin plastar bagulang. So, number one, may kilala na taga barangay 30 ang magnanakaw ang kawatan. Itan, may ara dira na interview si Kay Five Wilson kay lapit na lagi kita sa inangan itan. I-replay na ibing kingog sa mga pamuluyo datan pamatian ta. Kay mga ka K5 hindi nilaglaw pahambalatan.
3: Tay diri sang ano poste sang suga diri sa inyo. Ano na tabo diri sa kagabi sir
5: man? Okay kagabi. Nagtingala lang kami nga may nagdambal din nga sa tagadalom. Nga may nakita sa kuno nga mga wire gina pangunos sa posteo. Oh. Mm. Mga tao di sa dalom nagkaran-karan man ni tanaw nila kung sino ang gapangwa. Pag-abot na nila sa punta, may nakita sila nga duha ka tawo.
1: Ara.
5: Tingin pa mangkot nila kung anong ginahimo da, nagambalang kung nga may ginahulat. Di wala man sila magano, kay wala man gamit mo, hindi mo mahold ang tao na, kay siyempre wala man ka ebidensya nga sila ginagwa. Di pagpumangkot sila, ang sabat nila, may ginahulat lang sila kuno nga, ano, dugalabod na lang bla. Pagkadugay-dugay na nagkaran-karan ng damo na tao, gano'n, naabot na guro nila. Nagsakay nila sa tricycle nila, naway na, lagyo na.
3: Duha ka mga lalaki.
5: Oo, duha ka lalaki.
1: May tricycle.
5: Mga ubilan naman ito, no?
1: May tricycle, ha?
5: Daw hindi man di taga-dre, ha? Hindi man taga-dre, hindi nga tingala, gano'n nga nag-tambay sa no? Itong pailabayo.
3: So, ano na din si question sa tricycle? So, pila na din kabilog, puste?
5: Damo na din puste, ha? Oo. Ano puno ginada mga puste puno na to mga
1: dami,
5: puste.
1: Dami na
5: si guro taga kagaon o gabi ginoperate nila guro kung gaaga kung gabi ginapangakasan nila bolt.
1: Okay.
5: Pagkakagahon alas 2 alas 3 amo na naguro pag pangbitbit nila pangkatingon nila mga wire pangwao nila amo na nga naglaubos ang ano diyo.
3: Bilagi ni kabilog ari diga sa una pulo.
5: Damo di ako gasanag na diyo. Namin din tanawon. Pila lang. Eh, sanag na rin kung gabi mo. Kung gabi, itong dumang o ginaya ko. Kung gabi, sanag na daw.
1: Okay. Itan, that's it. Puro de los Pueblos. Mga ka-K5, may suspect na ang aton barangay, si Kapitan Elon. Ginahambal na siyang pumuluyo, nga kada kaagahon, ginakarga sa tricycle. Now, aring balita. Ini nga mga pagpangawat sang mga matahom nga mga poste sa Taytay sang Gunsaga mga K5. Hindi man nila pwede palaman sa tinapay ang poste ni. Hindi man ni pwede ang poste dalon mo sa inyo balay kag himuon mo nga tukod sa imo nga bintana or tukod sa imo halayan. Hindi man ni pwedeng ang poste gamiton mo kag butangan sang antena sang imo telebisyon kay iti subong cable naman ang ginagamit ta. So di nagkadtong poste. Ang poste mga ka-K5 ang akon suspetso nga ini nga mga poste kun may lima na ka poste nga ginkawat. Ang suspetso ko ginbaligya naman ini sa manog scrap. Sa scrapan now. That is where the news lies, mga ka-K5. Kung ang kawatan ng aton nga istoryahon, K5 Wilson, liog na ko paluap sineng. Kay kahapon nga interview mo kay Kap, ang hambal niya identify niya na taga Barangay 30, pasakaan nila complaint. Papaluap pa liog kay K5 Wilson subong aga kung nadakpa na ang suspitsado. Kay kung nadakpa na, mga ka-K5, dapat itudlo ya kung diin niya nga skrapan, ginbaligya ang poste. Kay kung diin nga scrap, ginbaligya ang poste, dapat kwaon to sa scrapan, kag isirain na nga scrap, mga ka-K5, for a violation sang anti-fencing law. Foro de los Pueblos. Madamo na sang mga instansya nga may mga nagkaladakpan. Kadumdum ka mo to sing unang nagpalangawat sang mga battery, sang mga standby relay sang PLDT. Kadumdum ka mo si to. Kadumdum ka mo sing unang nga may mga cell sites nga ginakawatan sang battery, kag grabe to, milyon-milyon to, mga K5. Gindala to sa isa kaskrapan dira sa Mabini Street, kagin pasira sang gobyerno, galing subong kita ko skrapan do bukas-bukas naman once in a while. Huwag ito babalaan ko naging kawat ng mga bateri, kung nara pa to. So iniyari naman, puste naman, mga ka-K5. Puste, bangod kay mapungko ka lang sa taytay, matulutindog ka lang sa taytay, kag ang ilang ginapagwa ng istorya, nga kuno do may ginahulat lang. Pero kuno abi do mga environmentalist or lovers of nature or do mga lonely nights heart band blas la ya nga kuno abi tando nagapulupungko les la kag naga muni gali kasi na kay ginalubad nila, ginapahalog ang tornilyo agun nga sa kagahon pagbalik nila, one click na lang itan kargan las tricycle kag dalon kung diin nga lugar. Pero sigurado kita, mga ka-K5, nga wala inigin palaman sa tinapay. Sigurado ako nga wala man inigin tukod sa ilang nga mga balay kag sa ilang nga mga bintana. Much more nga sigurado kita nga wala inigin tukod sa halayan nga nagawilwig. Ginpakilo ini. Kay ang tinutuyo sa pagkuha, kwartahon, mga ka-K5. So paano mo ni nga kwarta? Paano makonvert into kwarta ang poste? Bigyan mo eh. So diin ibaligya. Sinong nga pamakal? Hindi man ni pwede baligya mo balik sa NGC to? Or sa contractor? Kundi baligya mo sa scrap? Kiluhon na siya kag ibaligya sa scrap. Di kundi kwarta na? So diin nga scrapan to ginbaligya. Foro de los Pueblos. Kay kung mabalaan ta kundi nga scrapan ginbaligya, kundi ma-checkyard ang ibang nga kinangawatan, kag masirain na. Because this will serve as a lesson nga hindi ka mo magpamakal sang kinawatan. Foro de los Pueblos. Sir Eric, good AM. Wala na dahil sila tanod haw. Napamangkot si Carlito Yanson. Tiambal ni Kap kay na may tanod man kagdamo pamalay. Tiguro yung nabantayan malang nila sine. Ang tao man lang kagtanod eh. Gahulat gali sila sang kalawaton. Tiambo to, ang ginahulat nila hindi kay tao. Kundi ginahulat nila kung saan o magtulog ang tao, kag kwaon ang poste. Timayo man na sila mag-style, kaya ngilas na inahimo, kung may gasan na ganing adlagan ng salakyan, mauntat sila. Kag kung magdulom na, amo naman pagbirada nila, kita mo nga mga pantalya sa tao. Foro de los Pueblos. So mga ka-K5, amo ni ang gakatabo. Mamerlita Malbas, mayong agala, no? Kwarta na may pangsuyop na si Romar Duran. Suspicho ko mo. Nagsulod sa bisyo, bla. Mamba lang ikapigado, bis pangabuhi mo. Pero ako suspicho, ginto 50, 350 naman. Pitik-pitik, ilig-ilig naman eh. Ang mga addicts palibot na daw, hindi ginmadula. Foro de los Pueblos. So, mga ka-K5, I hope nga madakpan. Kagkabay patani nga si Barangay Kapitan Elon, ma-pinpoint ni kung sino ini. Kay positive siya eh. Nga may suspect na ko taga Barangay 30. Ti kabay pa nga suspect ara lang da. Kag kun magambal kita Barangay 30, mga ka-K5, dira man lang palibot. 27 inada ang tuo. Wala 28. 28 na da. pakadto na to, ubos-ubos dyo tayo, pakadto sa Sineco, singuna, ang piyakis na 33, ibang pagkita nga barangay, 29, ara na da. So, drama lang ang mga lugar. So, mga ka-K5, kabay pa, kagdiraman nga lugar, damo scrap, no? Ang poste naghimo tubo, correct kag Romer Duran, ang poste kinbutang sa tubo kag iilig-ilig ni Labla. So dira nga lugar damo da scrapper, damo da scrap mga ka K5. So I hope nga madakpan ini sang kapulisan, I hope nga mahimuan ini sang nagakaigo nga tikang mga ka K5. Agod nga indi na maglawig ang problema sini mga ka K5 nga mga kawatan, especially ang ila ginapangawat ining mga butang nga makabulig sa aton pumuluyo. Si Mary Ann Olvido sa Estepanía ga pamati subong galungo-lungo sang ulo yo. Galungo-lungo nga pauperte nga mga kawatan. So may mga highway kita nga ara ya ang solar lights pero dulom. Why na yaging kawat? Matyag ko ang berdi ang gubaon da ang solar nga ipamutang. So dapat na tanawon imbestigaron na. May ara kita kalye nga dulom, kaya ang poste naman, ang mga decorative posts nga ginabutang sa taytay, ginakawat. So, hindi kita gusto nga magtahom bakulod ta, gabangawat ka mo yung pangawat. Tiyabi o, kaya kung may dulom mga ka-K5, ang hold up, gasulod na naman itong tabo sa barangay 19, itong doktora to. You see? So, ining balita, tasubong doon nag-inangot-angot ni mga ka-K5. May mga tawag na to na sa English, daw may mga relevance from one use to the other. Ang matahom nga nalabutan ta subong nga aga, kay ginbalita ta tong nag-viral nga video atong party sa aksidente, mga ka-K5, ginsabat ni Dr. Pornan nga pa-retraining na ton ang aton nga mga DRRM or ang aton personnels nga may mga ambulance sa kada barangay. Puro De Los Pueblos. So kabay pa nga ma-plastar inis ang husto mga ka-K5 so that we can have a better place to live diri sa siyudad sang Bacolod. Okay? Lang-alang na ko, pero gina-remind na lang kamo, maka-experience kita sang maulanon nga panahon, may bagyo arayapon si Duming, pero tunas babaw. Tulad sa ginambal ko nagligad, si Duming nagpangalihid lang sa aton. Why siya? Why landfall? Gani eh. Pangalihid lang. Ang ginhimo lang ni Duming, gin-enhance niya mga K5, ang aton nga southwest monsoon o kung ang aton nga habagat. So itong ulan kahapon, hindi ito bagyo. Habagat lang ito. Kaging pasalamatan sang kadamaan, kayang aton nga mga duta nga nagahuyango, nakatilaw na sang tubi nga bastante. Okay? Ang bantayan talang mga K5, basta gani ulan init, ang lain pamatsyag nyo. So, hindi lang pagkalimtan ang pag-inom sang DTX 500. Kaya ang DTX 500, mga ka-K5, kung mainom mo na ini, simple lang ni. Ang imo nga lawas, may taming ka. Kaya ang DTX 500 daw, serbi na ni sang imo siya nga maintenance ba lang? Sa imo high blood, kag sa imo nga diabetes. DTX 500, hindi tagid pagkalimtan, mga ka-K5. Ang aton nga mighty C para magbaskog ang aton immune system kay lawas tawa ay nagaproduce sang vitamin C. So mainom gi kita ang alkaline nga vitamin C mga K5, buhay gasulab ang sulok-sulok mo, amo ini ang kontago naton the mighty C. Ang aton utok galipaton kita. Ang pagkaon sang utok tay natawag ta na ketones, why man nagaproduce ang lawas ta? So ano imong ta? D3 bio. Para hindi ka mangin malipaton. Puro De Los Pueblos. Why na kita time sa itong pagpangalagad mga K5 in behalf sa kay K5 Eljan Castaño. Ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipinos.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lahat.

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Kabay nga, arak mo sa maayong kondisyon. Oras subong, alas 9:03. Welcome kamo sa atong programa. Kagdiri naman aton pag-istoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. No? Of course, ang mga suplemento nga dapat natin i-take adlaw-adlaw. Like for example, ining DTX 500, dapat updan tagid para mag-boost sa atong nga immune system. Mighty C, alkaline nga vitamin C. Kaga isa pa, ining aton nga D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Dapat mag-take kita sini adlaw-adlaw para malikaw kita sa mga posible nga mga sakit. No? Kinanglan ta, preparar tang lawas ta nga para hindi magkasakit, bawal magkasakit. Upon naton sa aton nga programa, Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga sa imo?
2: Mayong aga engineer, mayong aga man sa aton suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slow Rubs, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500. Amo niyang engineer nga suplemento, nga gapahubin. Gapahubin sa silula. Kung hubin ang silula, simpre, hubin man ang itsura, no? Ang ginatawag nga DTX 500, ah, may ginatawag ni nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga gaprotekta sa aton silula sa ginatawag nga oxidative stress nga gakos sa ginatawag nga premature aging o pagtigulang sa aton silula, no? So dinali ang pagtigulang sa aton silula, well, sa aton lifestyle, no? Sa ginatawag nga mga stress mo, might it be mental or physical stress, sa mga bisyo mo, amo ni ang gapatigulang sa imo silula, ti amo ni amat-amat us-us ang lawas kay tungod ang silula ta medyo nagtigulang gulpo, no? That's why dapat naka DTX 500, the superior antioxidant. Kung gusto mo lang i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa ang ginatawag mga soldado sa imo lawas, ang imo immune system para makadepensa man sa ginatawag ng mga invaders sa aton lawas, no? Might it be coming from external forces or mga ginatawag nga internal nga mga threats, no? That's why kailan ka naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman sa ginatawag nga Mighty C is nami nga skin, ha? Nami ang ginatawag nga glow, ang ginahatag, i-increase sa glutathione level as well as your collagen level. Kung naka-alkaline vitamin C ka every day by taking Mighty C. Kung gusto mo man i-boost ang imo, ang ginatawag mong eye health. Gusto mo ang imo mata kondisyon. Gusto, example, be estudyante ka pala tuon ka, you always use your eyes, no, with your computers, your tablet, your phones, kaya gusto mo makabawi kasi ila health na ki-stress permi ang imong mga mata, mag-eye care gold. Ang eye care gold, no, puno ni sa ginatawag nga bilberry extract, may ari man sa magnesium, may ari man sa vitamin E, vitamin C, all of this works together para magnami ang ginatawag nga kondisyon sa imong mata. So kung gusto mo layo ang mata mo sa ginatawag mga eye diseases, kag masilaw, malinaw na yun, engineer, ang imo vision, mag-eye care gold. And of course, updan mo lang na sang eye care drops, ha, para magtinlo si mo mata, may hyaluronic acid that cleans your eyes, no, after a tiring day. Mag-eye care drops. So, duwagin na sa eye care gold and eye care drops, no? Ang eye care gold, yung capsule na siya. Pero ari na yung pinakasikat sa tanan, no? Kung ikaw gatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio, the superfood supplement.
1: Okay, salamat, good morning. Ano ang dapat natin pag-istoryan sining aga Sir Boy, ang mga benefits ng matang sa DTX 500? Of course, hindi kita magkalipat ang mga components ni Sir Boy, may ara kita sining unod sa DTX 500, ha? Herbal food supplement ini nga naga-support man sa aton general wellness. No, may ara ni siya nga ampalaya extract, may ara ni siya nga
3: disugard sugar cane extract, no? Mga friends, kag-isa pa, damo inising mga antioxidants, heavy, no? Nga suplemento ini, kadamo sing mabuligan, makaaway ini mismo sa mga free radicals, labi na gid oxidative stress, kag cellular damage, no? Amunit ang mga mabulig sang DTX 500. Pero Sir Boy, ano ang dapat nga topiko ta subong nga related man gyapon sa DTX 500?
2: Well, storyantang antioxidant. Storyantang man ang ginatawag. So, in all, storyantang super trio. Okay. Ano bala ang antioxidant nga ara sa DTX 500? Ano bala ang ginatawag nga natural antimicrobial properties nga ara sa MACFAS or medium chain fatty acids nga ara sa D3Bio? And of course, ang role ni Mighty C sa ginatawag ni nga super trio. When ginatawag ni super trio because it should be combined, no? Hindi man natun maputang ang tanan-tanan sa isa lang ka supplement. That's why kailan bas man bala engineer, no, ang aton diet may mga food sources ta, may mga fats, proteins, may ada ta carbohydrates. Amo man ni ang ginatawag nga food supplement. Each food supplement sang Clinica di Alternativo, ang DTX 500, ang D3Bio, ang Mighty C has its own specialty, no, in maintaining good health. So isahon ta na lang ni tanan subong, no, ha, ang talk ni doc, ang DTX 500 kay ang ginatawag nga Mighty C. Let's talk about DTX first. Ano lang DTX, no? Ang DTX 500 is a super antioxidant. Din alin ang antioxidant niya? Siyempre sa tanom, no? Ang aton man lang niya tanom, ang may capacity nga magatag antioxidant. But well, there are other studies right now and research na pwede man kuno makuhaan sa iban nga paagi. But for now, ang ginatawag nga source of antioxidants ta ang mga tanom, ang mga prutas, kag ang mga ginatawag nga mga utan, your vegetables, no? That's why it's really important to eat your vegetables and fruits every day. Do hindi na nin natin priority, basta may kanon lang kag sud-an, okay na.
3: Ha? Isa Sir Boy, yung mga upod ta mga kilala ta Sir Boy, survival tingo isa daw wala.
1: Survival kag akong kaisa daw hindi na sila mag-take it si medyo maayo pang lawas kundi masudlan ng ilang atyan, ayos na Sir Boy.
2: Well, that is life, no? You need to be practical, but sometimes tungod tam-an taka practical when taga-kaun-utan kag putas, may ari na ni siya epekto sa aton health. Kisa amat-amat lang. Kisa makita mo ang guya mo sa spiyo nga do ka dasig sa akong magtigulang ako. Ang akon to ka edad nga piyak balaya do, hubin gapon.
1: Uh-huh.
2: It might be your diet. It might be ang cause ng imo premature de aging is your lifestyle. It might be nga kulang ka sa ginawag nga antioxidant. So let's go inside, let's discuss about antioxidant. Ano ba lang roles ng antioxidant? Ang antioxidant, it's a giver, no? Do sila mil, uy, no? It's a giver, it gives extra electron to atoms na nawad-an na electron.
1: Mga hindi balancing mga electrons.
2: Nawad-an na electron, kay ginusab na, uh-huh, no? So, meaning to say, kung gahatag ni siya sa isa ka atom nga wala electron, hindi na ni mag-cannibalize ang atom doon sa piyak nga atom.
1: Correct.
2: No? So, we're talking in atomic level, no? Simply hunta na. Meaning to say, kung guusatas ang aton lawas, no, by using our metabolism and everything, initanan-tanan ka cause ni sang oxidative stress. Amo ni gakatabo gakawad an atom, ang mga gakawad an electron sa mga atom. So it's a chain reaction, no? By basically get it destroying that steady formation nga ina sa ginatawag nga electron line, gagaguba ang ginatawag nga ang structure sang cell, no?
1: Yung nga pang laton si Sir Boy. Yan, oh, hindi ko balansya. Oh,
2: hindi kita mong kawat sa isa, kawatan niya man ang tupad niya.
1: Oh.
2: Kawatan niya naman tupad niya. Para mag-stable siya, no?
1: Tanan gabalang-balang.
2: Gabalang-balang, kagdugay-dugay, guba na, no?
1: Correct.
2: So, kung tamaan na kakomplikado, ang amuning katabo, no? Ang ginatawag na antioxidant is a giver, meaning to say, gina-stabilize niya ni ang ginatawag ang immunocellular health in an atomic level, no? So di mo makita nga pagkaon sang utan kag sang fruits hindi mo gidya matawaran. That's why, kung may budget ka, baka gidya prutas, baka gidya sa ginatawag nga, ang mga tawag nga mga utan that are really good for your body. Ano ang sikreto? Anong kolor sa ginatawag nga mga utan kag prutas dapat? Dapat gasirik.
1: Gasirik, mga violet na
2: sa mata, ha? Gasirik ang ginatawag, ang pagkatapol. Ang pagkatapol sa ginatawag nga kolor sa imo prutas dapat medyo violet, medyo barney.
1: Correct, ang tura, no?
2: Kung example, anong mga violet ng mga prutas? Ah, grapes. Oh, mahal.
1: Di, ang hindi ka sa talong. Oh,
2: blueberry. Talong. Ang talong, ha? Ano bing talong sa English, sabi engineer?
1: Eggplant?
2: Eggplant. Ano sa English kapag diya? Aubergine. Oh, ang manatawag nila sa talong, no? Humble sa mga maalam kag mga scientists, the more kuno nga sirik or tapol, medyo violet ang kolor sa isa ka utan kag prutas, it has more antioxidant.
1: Like Filipinos, phenolics, kag mga flavonoids.
2: Correct, no? Damo classes ang antioxidant. But let's not go to that. Kitamaan na maging nakakomplikado.
1: Kadalom
2: no?
1: Na kayo.
2: Meaning to say, kung magkaon kung bakal kagaling utan, kag bakal ka prutas, the more nga sirik ang kolor sini, the better. Okay?
1: Correct.
2: Sa mo ng rule. So, di inalin balang ang yatawag nga DSE nga ara sa DTX 500. Wala na sa masirik sa panit sa tubo.
1: Correct.
2: Huh? So, ang panit sa tubo puno na bugana sa ginatawag nga antioxidant. Hindi lang antioxidant, kundi isa sa pinakataas nga antioxidant nga makita sini nga planeta.
1: Isa sa ara sa DTX 500?
2: Ara na siya sa DTX 500 ang ginatawag nga DSE.
1: Okay.
2: So, ang punto de, kung hindi ka kasarang magbakal sang imo prutas, kagsing imo utan, para maglawig ang imo kabuhi, ha, may alternative na of sources of antioxidant, pwede ka na kagatawag mag DTX 500. But, of course, just to set the record straight, ang natural sources kaya ang pinakabako.
1: The best kaon kaya.
2: The best kaya. Kaong kaya utan. Kaong kaya
1: ka
2: utas.
1: Na, wala ka na unto, sir boy. May budlay magpangos sa gitubo.
2: Ay, tingin para takot pustiso. Hindi yung tubo yung naging napangos niya. No? Kung lalo na kung wala ka unto, simpre, kung hubin-hubin ka, pwede pa. So, ang point diya, no? Seriously, ang point diya, kung gusto mo nga ang imo cellula condition permi, kaon ka permi sa mga bagay nga bugana sa antioxidant, no? So mga prutas kag mga utan, anong kolor, the more violet it is, the more sirik ang pagkatapol sang imo utan kag sa imo prutas, the better, no? So ano ding local ta nga mga kampyon nga ginabaliwala ta, Lumboy. Wow.
1: Oh, Lumboy.
2: Ha,
1: Lumboy. Nami na pati dila mo sa nakaga da gaberdega violet mo
2: ga violet no ano pagid no ang ginatawag nga mga mahalon tong mention ko gina mga blueberry mga blackberries mga grapes nga ina those are super high in polyphenols and flavonoids that basically protects the integrity of your cells against oxidative stress. So ang punto de if you could not afford no if you could not afford all of those expensive vegetables and fruits, may alternative ka na. May sabat ka na. May DTX 500 ka. No?
1: Hindi mo yung butang sa bulsa, balonon kung bisan diin ka, sir boy. Ah, so, parang equipped man lawas mo, kag-preparado ka anything na maghina ang imulawas, sir boy, may DTX 500 ka sa bulsa, permi.
2: Sino mo lang kailanlan sa tawag antioxidant? Of course, we all need antioxidant. Kailanlan ta na iya sa metabolismo pa lang ta. Sa aton palang pag-usas ang aton pagkaon ha using it, turning it into energy and using that energy to power our body damo na ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress pero sino gid ba lang kalanlan sa mga antioxidant ang kalanlan gid sa mga antioxidant are those people nga medyo may edad na
1: correct
2: ha medyo may edad na pisyuhan ha mga wala to ambisyon. Pulaw, panigrilyo, ha? Permi lang stress permi. Amuni sila ang mga tao nga kailan lansang antioxidant. Kung maperan mo, engineer, ini nga mga tao nga may mga bisyo, may ginatawag nga pala pulaw permi, mas tigulang ni sila tanawon with all due respect, ha?
1: Correct.
2: Mas tigulang ni sila tanawon sa tao nga kumplitong tulog, ha? Kag wala bisyo.
1: Correct, correct.
2: Kay da mo makita ang balilang term nag-as-as. Pero ang as-as na nga tawag nila nga nag-as-as ang health mo, it's because kulang ka na, puno ka na sa ginatawag nga oxidative stress. Kay kulang ka sa antioxidant.
1: Correct, correct.
2: Ano ko lang yung paaman sa DTX 500, no? Besides giving you that DSE, the most one of the most powerful antioxidant, may ginatawag niya nga ampalaya extract. Hindi naman niya, ha? Amo naman ni mamati naman yung mga may mga diabetic, no?
1: Taas blood sugar.
2: Ang taas ang blood sugar. Ang palaya extract or chalentia is a natural enzyme. Ang ginasunod-sunod yun ang tawag nga epekto sang insulin. Ano ba lang ubras ang insulin sa aton lawas? Nga pero may bala mabatian sang diabetic patient o diabetiko, ang ginatawag nga word nga insulin.
1: Correct.
2: Ang insulin nga ini, no? Amo ni sa it's a kind of hormone, no? Nga ginatawag nga ga-deliver sang imo sugar sa imo selula. Meaning to say, kaon ka kanon, magkaon mo kanon, your body will convert that into glucose using another digestive enzyme called, ginatawag natin lipase. Lipase. Ang ginatawag natin nga, ining insulin, no? Ining insulin nga ini usadon niya kwaon niya ning sugar nga sa kanon mo nga convert sang lawas mo sa imo kanon alin sa imo kanon kag isulod niya sa selula mo. Meaning to say, kung pigaw na ang imo insulin, wala na tagadulong.
1: Ang delivery truck, yeah, wala na, kulang na, hina
2: kulang na. Anong ginaubras ang selula? Hindi ko na. Hindi takakilala.
1: Okay.
2: So anong imo on sa ginatawag nga sugar nga dapat idulong sang imo insulin para to power up your cells. Gatinel sa imo dugo. That's why my term, high blood sugar. Okay. Taas ang sugar sa dugo mo. Kaya natatanan nga sugar imbis sa sulod sa selula mo.
1: Correct, correct.
2: So ano ang ginobra ni, ginatawag ni Chalentia nga sa DTX 500? Ang ginobra sini, ginasunod-sunod yun yung obra ni insulin. Kumbaga, may backup worker ka. Kumbaga, may ara ka sa ginatawag nga another delivery boy nga mag-deliver sing imo glucose into your cells. Hindi lang nga magdubo ang imo blood sugar, ganami pa ang imo health, siyempre kikakakaon ng imo selula. Sugar or glucose is the food of your cells. It should be used to make energy. It should not stay in your bloodstream. Because if it stays in your bloodstream, a lot of problem will happen. Malapuyot ang dugo mo that cause hypertension, pigaw na yung recovery sa imo arterial walls, magluluba. Kadamo sa ginatawag nga komplikasyon nga ginaubra kung magtinir ang sugar ngalin sa imo mga miki, bihon, sandwich, tanan-tanan sa imo bloodstream. That's why dapat naka DTX 500. So that is, for me, no, that is the one of the best way to explain nga aga nami pamatsag mong kung gainom ka sa DTX 500 kay ganubo ang imo blood sugar, hubin pa ang imo selula kay may super antioxidant nga upod ini. That's why ang mga tao nga ga DTX 500 sila mismo kaatag sang testimonya kung anong epekto sini, lalo na if you're diabetic, lalo na kung ikaw pala pulaw, di mo makita ang abilidad sa ginatawag nga DTX 500 when it comes in maintaining your overall and your cellular health.
1: Okay, now proceed kita sa Mighty C. Sir Boy, kay Super Trio atong pag-istoryan, non-acidic ini, mga friends, na supplemento man sa aton lawas.
2: Non-acidic vitamin C.
1: Non-acidic vitamin C. Namun isang alkaline. Ang pinaka-potential benefits sini mga friends, magasuportar sa aton immune system function, magabulig upod ang collagen formation sa aton nga skin, sa aton blood ba, panit, Sir Boy? Sa
2: aton
1: nga gums?
2: Paman niya po.
1: Pag sa aton blood vessel, Sir Boy? Of course, naga-improve ni ni pag nag-take kita sining aton nga Mighty C non-acidic alkaline vitamin C, naga-improve man ang iron absorption from plant-based food, Sir Boy. No? Kag isa pa, maka-provide sing antioxidants protection, makabulig, reduce ang aton pagkakapoy, Sir Boy, associated sa vitamin C deficiency. Kung kulang kagali sa vitamin C, Sir Boy, nagaluya ka, daw dali ka permi ginakapoy, Sir Boy. So, kinanglan ta, mag Mighty C, alkaline vitamin C, opdanta ining aton DTX 500, Sir Boy.
2: Why alkaline vitamin C, engineer? Kakasulog na sa ulo mo. Nga, nangakalan ng alkaline git.
1: Ti, kaya sungod nga ang atong lawas nga daan, mostly ang ginakaunta, acidic mo. So dapat ang vitamin C nga gina-take naton dapat alkaline para at least ma-balance, makontra niya ining acidic sang aton nga bituka, Sir Boy.
4: Well, that's partly correct, no? Pero ang pinakamputanting yung well alkaline, it's because it's that kind of vitamin C ang gina-usasang aton immune system, lalo na your neutrophils, no? Your neutrophils is your foot soldiers of your body. Ang mga ginang paborito niya klase nga vitamin C, alkaline vitamin C. And just to ambalang-ambalang nila, kaon ka alkaline, kay acidic, that's good, no? That's nothing wrong with that. Pero ang lawas mo niya, biskan na mo kakaon alkaline, i-maintain niya ginihang pH balance. Meaning to say, kaon ka damo alkaline, medyo acidic na siya sa sulod.
1: Uh-huh.
4: Para mamalapot yung normal pH level mo.
1: Correct.
4: Kaon ka naman acidic, mimo naman na paraan ang lawas mo, nga kung pwede, ma-alkaline niya para magbalik ang normal pH level.
1: Ang balance level.
4: Ang balance level mo. So, di mo makita nga ang atong lawas is also a very intelligent machine, no? Hindi lang niya blood vessels and everything or neurons natanan or parts. Your body is a very intelligent, perfect machine made by God.
1: Wala mo ni manual, Sir Boy, nga dapat ha himuon sa amo ni.
4: Wala
1: pero actually ang Diyos gid ang nagtuga sa aton. Everything is balanced.
4: Everything is balanced. Kag kung tanawon mo ya ang lawas ta, it works like clockwork. Ha? May ara yung mga mekanismo yang by the second amo maimuon ya ni. Gabi gid ya ang ginatawag nga gina ang kung pala if I may use the word ang technology, no, when it comes sa aton lawas, no, so ginasunod

0: besides D3 Bio, besides being a superb natural antimicrobial, meaning to say natural. Mm-hmm. Why ginobra sa laboratorio? Uh-huh. Alin sa VCO, hindi lang VCO, kundi cold press extra virgin coconut oil, alin sa lube. Na mm-hmm. Ginputang ni sa ginprocess kag ginputang sa kapsula, no, to give you that cold press extra virgin coconut oil benefits nga puno sang ginatawag nga lauric acids. Ang lauric acid kag ginatawag nga medium chain fatty acids. Ti i-skip tabi ang antimicrobial properties ang D3 Bio. Kita nang tanan ka balo naman na. Kabalo naman tanan-tanan nga ang D3 Bio may monolurin.
1: Uh-huh.
0: Ang ini nga monolurin nga ini, ha? Hindi dia matawaran ang tawag nga antimicrobial properties sini. So taga inumo sa D3 Bio, ang lauric acid sina which is 49 to 50% sa D3 Bio is turned into its monoglyceride form which is monolurin. Ini nga monolurin hindi lang niya pintas. Hindi naman siya kunuya pintas sa ginatawag ng mga viruses, bacteria, and fungi, and parasites by ginimo yun, ginadismantle niya ang mga panit o mga natawag ng lipid membrane sa mga viruses kag bacteria. But it also, current research and studies shows that monolurin has also anti-cancer properties.
1: Uh-huh.
0: Grabe, no? So, makita nila may mga anti-cancer properties that may protect the body from ginatawag nga cancer formation.
1: Pag may cancer ka, Blaster Boy, depressed ka, kaya damatag mo bilang na ang araw mo sa kalibutan.
0: Siyempre, ikaw manabi engineer, naisipan ka na, no? That's why we need to also protect our body. There are different causes of cancer. No, damo. Genetics, hindi mo lang punggan.
1: Uh-huh.
0: Ang ginatawag nga lifestyle mo, ang ginatawag nga iban gani, kakibot ka, why man ka panigrilyo,
1: uh-huh.
0: why man ga, pero may lang cancer.
1: Oo.
0: May ara man tao nga wala man ga inom, pero may cirrhosis.
1: Sa atay naman niya?
0: Sa atay. Those are ginatawag natin nga mga anomalies and genetic things na that happens inside our body that sometimes we don't feel, we don't realize. That's why importante gin magpa-check up sa doktor from time to time, no? Kung may mga family doctors ka mo, magpa-check up with ka mo, magpatanaw ka mo, okay? There are doctors are the authority regarding health.
1: Ang mga potential man nga matag sa aton nga D3 Bio Sir Boy, makasupport sa aton tul-an kag unto.
0: Paano?
1: Engineer? Gina-absorb yung calcium.
0: Mm-hmm.
1: Gina-absorb yung calcium pag nagabulig mismo sa support sa aton mga maskulo, Blaster Boy.
0: Correct, no?
1: Oo. Kinanglanon gin natin mag-inom sang D3 Bio. Sir Boy.
0: The role naman ng isang calcium sa ato niya maskulo is for contraction, no? It basically helps our muscles to contract. Nami gibala engineer na sa aton di kay nami lang kung ginambal mo example nga mayon ni siya. Puno nami ginambal nga mayon ni siya kay amuni ginaobra niya. That's why there is a seal gina-explain gina namo ni engineer kung ano kab ano gid bala ang ginatawag nga mga mekanismo nga maari sa amon produkto nga ginaobra sa aton lawas, no?
1: Pag personal sir boy, tested and proven.
0: Tested,
1: nga, mayon na siya. Ay natilawan ko nami ang pakiramdam ko kag nagbaskog ang akon nga health, sir boy.
0: Nating nami to gi pagambal mo sang akon nagbutangan mo health dayon. Nagbaskog ang akon health, no? So, di mo makita nga ang D3 Bio, no? It's not only a superb antimicrobial, it has anti-cancer properties, may alam man siya ginatawag nga pagbusog imong metabolism, and ang hindi ginmatawaran for me, because I am a researcher, ang akon ginyang inanamian sa D3 Bio, besides ginaprotektahan ko kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, it powers up my brain. Those medium chain fatty acids, once processed by the body, it will turn into ketones. No? So, ang mga MACFAS niya rin sa D3 Bio, hindi lang niya antimicrobial, kundi ang iyan ni last nga lata, which is ketones, is basically very good to my brain. No? Kaya ini siya, hindi lang gatag energy sa akong brain, but it also cleans my brain. Kisa ka lang makakita sa ginatawag nga suplemento nga may amuning capacity, no? That basically ga-help sa imong lymphatic system, the drainage of sa imong waste sa imong brain, ang gapagatag sa mga ketones that powers your brain. And research and study shows that ketones being a source of energy, kung ginom ka B3 Bio, no? Ang yan ni ketones nga ini will basically help

0: neurons or your brain cells perform better. So dili mo makita nga ang D3 bio is for me, that's why ginawa ko ni is in my own opinion is the superfood supplement gidya, no? All in one engineer, no? Kung may makakita kami gid food supplement nga makatag protection sa imo kag nutrition sa imo lawas, amuna ni siya ang ginatawag nga D3 bio. So kung gusto ka mag-ayo, kung gusto mo lang kondisyon ang imo overall health, ha? Para layo ka sa gantawag nga trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, mag D3 bio.
1: Hindi man kita magkalipat, adlaw-adlaw, sir boy. Dapat maligo man kita. Kaya kung dito kaya sa disyerto, sir boy, wala bitubig, rare ang tubig. Ed. Kita mo lang na makilala ko sa una dito sa among mga lugar, sir boy, nga wala sing tubig masyado. Masyado ka ang amoy bla nila. Tapos ang skin nila, masyado ka dry, sir boy. So, dire sa Pilipinas, magpangabon kita, maligo kita, pero may gamit ang habon, DTX Beauty Soap, sir boy. Mm-hmm. May aray na nga guava extract nga maka-moisturize sa aton nga lawas, maka-hydrate sang aton nga skin, sir boy. Ining aton nga habon lang mismo. Nami ang bukal niya.
0: Pinakanami gid ang moisturizer sang ing DTX Beauty Soap ang iya VCO. Ang iya VCO nga hindi lang moisturizer kundi kampyon ang antimicrobial properties siningabon sang klinika di sang ginatawag nga DTX Beauty Soap, kay ang VCO nga ini kaya tapnaon ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis nga na, amat-amat nakakas kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Ha? Ini nga VCO, kaya yaman tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why, tapos mo na ligo sa ginatawag nga DTX Beauty Soap, dugay ka pa yung magbaho. Ha? Kaya may natural antimicrobial ini nga habon. Ang ginatawag pagin nga nga beauty properties ni hindi matawaran ang guava extract, ang bali engineer, very rich in vitamin C that basically whitens your skin and gapataas ang glutathione level mo. Talking about whiteness, no, may alam ni siya paaman papin. Uh-huh. Ha? Papin, no, nga gagap-gap paputi gniya sang imo lawas, no. That's why kung gusto ka beauty soap nga may antimicrobial properties pa, o gusto mo lang gidya maghamis ka,
1: okay,
0: mag DTX Beauty Soap ka na.
1: Amo ning inambal nila nga healthy looking skin,
0: none, no? Oh, healthy and you smell good. Ang importante gina, lami na na yung hamis ka, pudo panos ka nga tinapay.
1: Ang lain dabla do himbis-himbis lang panit mo, sir boy. Kaya ginabuligan niya
0: magkulang na sa ano, kulang na sa moisturizer. Oh, basta mga amuna. That's why kung feeling nyo gagigbis-igbis ang panit nyo, tilawin nyo bilang habon ang DTX Beauty Soap. Talking about
1: body odor,
0: no? Mag-Clinica DioFresh, ang ginatawag nga natural deodorant, no? Ini ang Clinica DioFresh, may VCO man nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why, this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kay mismo, ang source gin sa pagbaos ang ilok mo, ginatapna gid, no? Ha? So, kung gusto mo medyo mag-amat-amat sa anag, ang was damlag sa imo ilok, kag magmumot pa ini, mag-Clinica DioFresh ka na.
1: Okay, pero kinanglan natin kadaga pangapi kita. Nahari kita sekreto ng mga kapi, dili sir boy. Number one, ining DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. May siya seeds ni siya, sir boy, nga nagabulig, detox, nagatinlo sa aton nga tiyan, sir boy. Labi na ganyan aton mga stomach lining, bala. Mabuligan kung mag-inom kita sang DTX Coffee Mix. Wala yung gasulab imot yan, sir boy mo. Uh-huh. Bisan wala kabe kakaon, nami ang pakiramdam, gigagadugok sa balay, sir boy. Labi na ganyan mga senior citizen, nagabakal, tagyagatilaw gdya, sining DTX Coffee Mix.
0: Ang hindi ganyan matawaran sa DTX Coffee Mix, may DSE ini, nga super antioxidant that basically helps your body fight oxidative stress in the morning, nga highest ang oxidative stress, ha. Kung gusto mo matapna na dayon, well, with the best way of doing that is taking a cup of coffee. Mag DTX Coffee Mix. Talking about antioxidant, kung gusto kong ibala kape nga makabala, makakunta sa negative effects ng mo bisyo, alina DTX Premium Coffee. Duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotamine nga sa gano mushroom, considered as the herb of immortality. Kay nga anong bala ginobras ang ergotamine nga sa DTX Premium Coffee, gina-revive niya ni ang mga usadong antioxidant, mga vitamin C, vitamin E nga na-oxidize na, ginapangbuhi na ni ergotamine nga sa DTX Premium Coffee. Ara man ang ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga ara sa DTX 500, ginputang sa kape parang pangkontra sa imo bisyo. Sa mga bisyo, handa nga magkape ha, nga gaaso ang kamot kiga panigrilyo, kag hindi montat ang sigrilyo is ninyo ang kape. Ang kape nyo dapat DTX Premium Coffee. Kag hindi kaya magkabala kang magtaas imo blood sugar, kaya ang sweetener stevia.
1: Bisan no? Ka pila ka bisis kada magpangapiya sa kadlaw, wala yung taas imo blood sugar.
0: Or you simply want to look young. Ha, pwede mo niya ma-unli coffee. Ang inatawag na DTX Premium Coffee, kiduwa unod sini nga super antioxidant. Talking about coffee, kung ikaw yung buring mo taga-aga, ha, aga pa yung pangaway ng pisyo mo, mainit yung ulo mo, ay basi kulang kasi nga tawag nga probiotics. Basi kulang ang imo chance nga tawag nga good bacteria. Mag pre-bio coffee ka na. Pre-bio coffee, no? Amo niya nga tawag nga feel good coffee. Amo niya ang kape, ha? Nga puno sa nga tawag nga spore-forming good bacteria or probiotics. May paaman pa niya nga tawag nga prebiotics ang pagkaon sa nga tawag nga mga good bacteria. O hindi niya nga kapatay sa init sang tubig sang imo kape o sang pagtimpla mo sa kape. O hindi nga kapatay sa asido sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics that basically helps your mood, no? Kay kaga produce niya sa mga happy hormones, mga serotonin and dopamine and oxytocin in your gut. That's why kung gusto mo happy ka taga-aga, ha? At hindi kaya maapektuhan sang stress sang kabudlay sang kabuhi, mag pre-bio coffee. We're talking about probiotics. Kung ikaw naka-aga bi nagmasakit ka bi, engineer, nag antibiotic ka for 1 week.
1: Okay.
0: Ha? Ang antibiotic to simple yung pamatay na to ang mga bad bacteria. Pang lain sa antibiotic pating good bacteria mo
1: dalasa.
0: Dalasa. So that's why pagtapos mo ayaw mo, kalala mo doon naglain pa matyag mo, hindi ka matunawan. Pero me, matyagan mo doon gablooted ka. Pero me, matyagan mo gaugtas ka. Pero me, kay kulang na ang imo probiotics or good bacteria. Mag-clinicas probiotics. Ay, iniya, bungkit urot ka di. 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics in one capsule, basically repopulating your good bacteria sa imo chan. That's why ganami ang production mo sa mga gut-derived vitamin Bs galing sa aton chan. Ang imo production, ang nami pag-usas ang gatawag ng mga vitamins and minerals ang imo digestive system, may probiotics ka, kampyon ang imo immune system. Remember, your probiotics is the alarm system of your immune system. That's why, kanandamo ni sila different kinds sila dapat. And of course, nami ang imo mood again. Kiga-produce ang happy hormones and serotonin and dopamine. Pero we forgot, kung nami ang imo serotonin level, kay damo ang imo probiotics, kaya inam ka clinicas probiotics, nami man ing imo tulog. Because ang serotonin nga ina, amo nang ginausar sa aton brain, specifically your pineal gland, ginaimo na sa melatonin para nambi ang imo tulog. Or, kag sa mga babae, dang, medyo may problema, may melon amoy ang flower, gusto nyo magbalik ang normal flora da sa inyo, ano, mag-clinicas probiotics man. No?
1: Okay.
0: Binig clinicas probiotics.
1: Sige, tang-tang-tang, introducing, extend. Food supplement for men.
0: Tang-tang-tang.
1: Grabe.
0: Para kay tatang. Tang-tang-tang.
1: May ari ini siya maka kag klabuwas ka. Ang maka, Sir Boy, noon siya nga potential sa atong health benefits. Gin-combine ini, Sir Boy, ang maka kag klabuwas ka, anami isang iya nga synergistic effect. No? Maka-enhances ang libido kag sexual health, Sir Boy. Aprodisyak mo ni ang dating, Sir Boy. Buti nga nun, kung wala kahilig, magkahilig ka, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: Aprodisyak niya mo, isa kakuhit lang ni Mrs., naga-action dayon, Sir Boy. Inang mga nagaluyloy, kag nagalaylay, magauntay ng mga manoy, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: Ang isa pagkain ka mga mabulig, hormonal balance, Sir Boy. Ang maka, adapt mismo sang mga bulig sa atong lawas, maka maintain sang hormonal balance, sir boy. No? Isa pa, makabulig man ini sa energy kag stamina. Ining aton nga extend food supplement, sir boy. So dapat mayo man ini sa blood circulation, sir boy.
0: Mm-hmm. That's why mo makita no nga ang extend is not only good for, you know, sa pagmaano sa mga lalaki, pero nami ni sa blood flow, nami man ang ginatawag yang ginahatag ng mga other benefits no kung ikaw mag extend every day. Pero kung talking about blood flow, well, pwede man magdami ang mo blood flow kung magpamasahe ka at 2 to 3 times a week, no? Pero ang sikreto sa masahe, kisa wala man sa masahista, ara sa Balanyos. Dapat ang Balanyos mo, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod, kag-init ang ginahatag sa ginatawag nga relaxation ni sa imo likod abang ginabanyos ni Shabe, ha? Gasip tuloy sa imo mga tired muscles.
1: May aroma therapy man da.
0: Oo. Mm-hmm. Ang mga kasukasuan mo damay ang inanghinda matamat kwa na. Kung ang imo balanyos, DTX Liniment Oil. Talking about aromatherapy, kampyon ni sa mga biyahe hilo. Simutan mo lang ang DTX Liniment Oil. Makakas na ang pagalingin ulo mo kung gabiyahe ka. And of course, if you simply want to relax, no? Ha? Pwede mo na siya mausar, magsimut-simutan mo ni ang itawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, sir boy, wala tatiyon po. Imo nga mga parting words, sir boy.
0: Ay, amo na lang ginano. I just want to say congratulations, no, sa akong friend, nurse taga Saudi, nagpuli di tagpakasal, no. So sa iya husband kay Mohanad, Eper Miles, Bernabat, and Mohanad, congratulations. Nag-enjoy ko sa ila kasal kagapo, no. And of course, it's nice seeing my nursing batchmates again, no? Pamati man sa aton engineer. Mm-hmm. So, hindi maglipat, mag DTX 500, ha? Para hubi ng silila, hubi ng tsura, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ha? Mag Eye Care Gold, para kampyon ang vision ta, no? Ba, sanag ang buwas damlag kung ikaw naka Eye Care Gold. Protect your eyes. Your eyes is the window of your soul. That's why kanalang condition ini permi, no? So mag-inom sang Eye Care Gold capsule, and of course tinuan ang aton mata with eye care drops with hyaluronic acid. That's really good to your eyes. And of course, kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso ubo sipon kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning. God bless. And start your week right.
1: Okay, in behalf ni Doc Ramiloy, amon pinalangga nga CEO, kag ako naman, si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan naton nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ang handom ko, mangin sundalo, kaya panglingling ko si R.
2: Oy, perte nga handom. Ako naman, ma'am. Ako gayisi na ang koto horns. Ilibin, handom ko magpatukot parlor ah.
3: Amo lang handom ya para madulan na sa plakadlaw yung mga kuto.
1: Ano pa, Bimeng?
3: Mapaulilin ta, Mega. Paulilin ta pakilala, ma. Para kita ang highlight siya.
1: Oo, Mega. Para kita ang star of the day.
3: Sadya sa day, no?
1: Wow!

0: Pero anay kabala.
1: Ano man, boss?
0: Paano ko di nakalambot sa ospital?
1: Alangan mga naglupad ka kay wala ka man sang pakpak.
0: Amugani nga. Nagapamangkot ko kun nga.
1: May nagdulong di sa imo. Duha ka mga babayi.
0: Duha ka babayi?
1: Daw ang mga itsura nila daw. Mga mimbro mo to sa sindikato. Daw pamatsagan ko gani daw. Hindi kito yung magpadakop mga buhi.
0: Ay galika. Paano mo nahambal inahaw?
1: Nakalingi ko mayo kay nasang ginulong ka di. Nakita ko lang sa makadali ang bayho nila nga daw. Hindi ka dyan masaligan. Amo pa nagtarikot na lang ko
0: ah. Hala, grabe ka man, boss ba?
1: Ay, oo, gali. Hindi lang ko pagtahoga nga, boss. Kaya ordinaryo lang ko diya. Ikaw ang dapat nga tawgon ko nga boss, dre.
0: Boss ang itawag mo sa akon?
1: Oo eh. Ang itsura mo, ho. Makita kit sa imo nga manggaranon kagidya.
0: Gagaaban.
1: Kaya kung ako ang patanawon, daw may dugo kasang mga aranita, lakson, subel, kwangko, si tan kagukongwe.
0: Animal. Ang tanan nga mga big time di sa Pilipinas, ginlawag mo man ba?
1: Kay amusin ang pagtanaw ko sa imo, boss.
0: Terrible ka man ba?
1: Balaan mo, mistiso look eh. Puti, tapos ang imo balahibo, medyo barbunon. Tisoy kag ligwis ilong.
0: Pwerte man ang imo nga. Explanation ba?
1: Amo na, nga dapat lang nga tawgon ta ka nga boss.
0: Boss man? Boss lot guro.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Why?

Ato na. Nagpadulog na si Bong Sansaw sa kusina sang akon palasyo. Agud, mga pe, sang kampiyon nga kape. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Ang opisyal nga kape sang palasyo. Be, galantaw lang ako sa Facebook sang live pero recorded na nga video sang Committee of Justice League. Daw na namian, gid si ako. Ang tananto nga mga buaya ay este ang mga bata-bata ko sa idalong balay. Ginapusa ginila si Inday Saray. Good job, mga congressman. Man, matiwas lang ni kag mapalaya si Inday Saray sa pwesto. Kanami na sinisang lakat sang abon pagdumalahan. Makakanta naman ako sininga. Malita is waving. Kagmas nami subong kay wala na may gapyait nga manugdulong sang Malita. Kay hindi na ni sila mga ex-marines, kundi mga retired tanods na. Ipatawag ko di anay si Yusuf Castria. Agud hatagan sa sang instruction sa mga himuon sang akon mga tao-tao sa babaw balay sa pagpamuno ni Senator Tito Sutab.

0: Mads kayot?
1: Yes, Mads Marites.
0: Mayo pa to ayhan si Norbing di malunhao, basi balakon, madayunan na lang atuhaw.
1: Mads, ano matyag mo sa akon, doktor?
0: Hindi man, Mads. Ang buot ko lang silingon. Basi balakon, ano man, ano mayo bisay mo man? Ano to man?
1: Kon sa akon lang, gustong gusto ko gidiya nga mag-ayo. Agod nga matilawan ko naman ang tres bulitas.
0: Amo man na balataan yung gusto ko, Mads.
1: Amo na gani, Mads. Kung wala ka man lang may ibulig sa akon nga finansyal, ati, bisan sa pangamuyo na lang buligi ko.
0: Ay. Kag amo ginaguro, Mads, ang maamot ko lang sa imo.
1: Agoy. Sige lang, Mads, ah. Amo pa na ang pinakamanami mo nga amot, Mads.
0: Oh, kabay patani, maayuhan na siya, Mads, no?
1: Oo, eh. Gusto ta mag-ayo tungod sa iya, bulitas.
0: Ay. Kani, Mads, anay nga ready-ready na kita nga magkantas ang muling ibalik ang tamis ng bulitas.
1: Aba,
0: ay, kanugon, gid, no? Oh, dumaan no na gid ako magligong-ligon ka magdilap-dilap sa bulitas.
1: Natisadya sa dyan.
0: Oh, kapay pa mag-ayo ka na, Norbeng! Kay ma-enjoy na ta!
1: Aba, sadya sa dyan, ino.
0: Na!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatian.
9: Moderna Max.
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Klinika Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Wala amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President?
0: Nakantuan mo si Tito Sutab?
1: Ay, tapos na, Mr. President.
0: Si Pinky Luxinia?
1: Amo man, Mr. President. Paldo na gito sila.
0: Good. Why? Okay, ano man kuno?
1: Siling nila,
0: oh.
1: Sila na bahala magpisa-pisa kay Inday Saray. Kung maglabot ang papel sa pagtabog siya sa pwesto.
0: Pila sila kabilog ang pabor nga palinon si Inday Saray.
1: Ay, hindi pagid maisip, Mr. President.
0: Kag nga, ah?
1: Tungod wala pa man to kalambot sa ila, kag siguro doon kuno anay nila sa dalong balay kung mahumana nila.
0: Ang buot mo, silingon! Hulaton anay nila makalabot kag amo ang pagdesisyon?
1: Yes, Mr. President.
0: Hindi man tayo hantakili dito.
1: Kutob sang magsupak sa gusto ta, Mr. President.
0: Hmm.
1: Pusa gina sila. Tungod may mga pending na sila nga kaso.
0: Kag amo ina ang ibargin naton sa ila.
1: Tumpak, Mr. President.
0: Pabor sa impeachment ang ila kaso. Pero kung hindi ka pabor, tuloy ang kaso. Pero anay kabala, kanday si Duya ang mga gasuporta ng mga senador kay Inday Saray?
1: Sila malang Japon, halin sa ginsuguran hasta sa gihapon.
0: Sinugani?
1: Si Utol mo, Mr. President.
0: Ha? Pabailan na siya. Kay may ara, gina siya.
1: Si Senator Dante Mangkoleta.
0: Oh.
1: Batoy de la Rosas.
0: Okay.
1: Bonggago, kag si Robin Revilla.
0: Ano ka bala? Doon na prison naman to si Revilla.
1: Ay, sala, gali. Si Robin Perpilla, gali, Mr. President.
0: Agali? Tisa dyan na dyan, no?

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy.
0: Ano tong siling mo? Gusto mo mag-join sa politics?
1: Yes, Dad.
0: Bah, maghunos dili ka. Bah, hindi gid pagtilawi, ha?
1: Kangaaman, Dad, how?
0: Dira na ubos ang akong sinuktan kag negosyo.
1: Ikaw, ya, Dad, eh? Ako yung lain mo, kuya?
0: Kangaaman, abi.
1: Hindi man niya maubos ang akong negosyo, Dad.
0: Ano pagkaubos ang imo negosyo kay wala ka man negosyo?
1: Amo na gani, Dad.
0: gani ka, no?
1: Kag hindi man niya maubos ang akong sinuptan, Dad. Hindi ni maubos. Ay, ubos naman yung adaan.
0: Haya ba? Bawa ka ni Malmugid, no? Amo na gani nga, hindi ka nalang mag-intray.
1: Ikaw gani, Dad, maintra ka.
0: Eh, maintra naman ko subong tungod nga may nagahagad sa akon nga may ma-finance eh.
1: Di mo man sa akon, Dad, eh. Mangita man ko sa mahagad sa akon nga ma-finance. Kaya kung magdaaw, Kuya Dad, eh, malun ko yun dayon sa land bank. Kag mabakal ko dahil yung motor.
0: Bah, hala, sadya-sadya, no?

0: Hey, total, wala man tao niya. Kung lang di sa sbalay, humingaw ka niya. Kalain-lain sa humingaw. Umayo pa. Bisan gaugtas ko pamatis ang radyo, mamati ko gwapo na. Bahala na ni. Wah! Tirawan ko pamati subong kay base kay DJ Nilo na ni programa. Mare. I-turn on ko ang radio. Mare. Patod niya kay DJ Nilo ni nga music. Kaysa background pa lang, oh. Doon ka palang baan ay nakabayo. Wow!
1: Hello, hello, good morning! Mga kasutab, here I am again.
0: Wow! Siyagini! Wala agi ko nagsalaya.
1: Hello! Panibago naman nga adlaw. Panibago nga programa. Balaan nyo na na. Hindi ko na paghihambal pa. At yung sige ah, ini nga programa, ang tinig ng mga suta.
0: Inaiya idol!
1: Ang numero uno, kagdominante nga programa, suno sa pinaka-latest nga survey ni Bong Sansaw. Isa ka oras nga programa sa radio, 50 minutos nga commercial, kag 10 minutos nga wakal. Piho na, dayon ang talent fee.
0: Nge! Sadya-sadya, you know? Wah!

susunod na pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung alis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
5: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y sama nga nagakustar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Number 1.5 K5 News.
18: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.
2: Ano pang dugang nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Nga ginakaon.
3: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa.
4: So, ang D3 Bio, may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na to ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa na sa lawas naton niya into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, sir boy, kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, sir boy.
5: Correct.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: May ara sang duwa, actually, ka-hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang nga gland sa imodiri nga throat.
0: D3 Bio.
7: Ang isa na, basi makabati ka mo, ano ng T3? Anong T4? Ang T4, amo na sang thyroxine. Ang T3 naman, amo ni siya ang triiodothyroxine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid, meaning wala sa mga produce, magka hypothyroidism ka. Overactive, meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali, Dok Ramil, kun hyperthyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So, kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
4: Cancer.
3: Inflammation.
0: D3 Bio.
3: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayin mo pagid additional vitamin D in the gut. Through probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
2: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
0: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: radio.
1: Campeonaradio.
2: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps, mga balita kag-public service, mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.
5: Maayong aga mga ka-K5, how are you today? Kamusta ang inyo unang adlaw sa bulan sang Hunyo? Bawda mo guru mapakasal subong no? Kay manti ang June nga daan, diri na bantugan ang June Bride. Kay kalabanan sang unang panahon, nagapatigid sa mga duruwadi na nami gidya magpakasal kon bulan sang Hunyo. Tiki kamo. June man kamugin kasal? Sila yung siyang kilala ko? Ay, hindi na kuya gani ka dumdum ya, sir. Kung saan no, kami gin kasal? Siko, ha? Nga, ha? Yeah. Lipat ko, ah. And talking about June, magasugod ini nga bulan nga may bag-o nga liderato sa aton Senado. Tuman ka kontrobersyal ang change of leadership in the House of Senate. Ini sa rason nga ang isa ka senador anom kabulan wala nakapakita, pero sang kambyohanay na sang liderato, gilayon kaghinali lang siya nga nagtuhaw. I am talking about Senator Bato de la Rosa. Tinaisahan gid sila ni Bato. Kay pagkatapos ni Bato nagboto para kambyo liderato, hinali naman nga nadula si Bato. Karon si Bato padayon nga ginapangita. Pero nawala pa sang ideya ang aton kasuguan, kundiin nagidbala ang senador. While amo ini ang ginabaisan, kaginalantaw, kaginatutukan sang iban, nga pagpangita sa kay Bato de la Rosa, ang hambal sang mayoriya, nga nagareklamong minority, kaysang una kami minority man, di sang minority kami kay silang majority, nagsunod man kami sa ila, sila man ang nagauyat sang rinda, sila man ang nagadikta sang tempo sang Senado, kay kami iya, nagatimunil na lang, nagabantay-bantay na lang, amun na lang na ang amun nga papel, Karon nga kami naman ang majority, of course, kinahanglan kami naman ang masunod. Nga ah, siling sang mayuriya, majority rules. Green, green, it's green they say. Ang buot silingon, ang mayuriya, amo ang matuman, majority rules. Di anong mahimo da sa minority? Kay tuod man, ara sa ilaya ang numero? Inag na siling bala nga, sila iyang mayuriya subong, therefore, ara sa ila ang poder? Siling sang minority? Yeah, okay man na, nga silang majority. Okay man na, nga kami ang minority. But you know what? If majority rules, the minority is still or still has the right to be heard. Kumo minoriya kami, hipos na lang kami. Kumo minoriya kami, wala na kami isang may mahimo. Hindi ah! Ang minority dapat pamatian man, dapat mabatian man ang sentimiento. However, gina-insist sa majority that they have the numbers, they have 13 members, and therefore, simple majority, ara sa ila, kag sila giniya ang dapat nga masunod o matuman sa sining pag-agaway sang liderato sa Senado. Ginatawag ini nga the tyranny of numbers. Tyranny of numbers. Ang buot silingon, kung may numero ka, may poder ka. Kung may poder ka, mahimo mo ang gusto mo himuon, reklamo lang dahil galing ang iban. Kay wala man na sila sang may mahimo, hasta naman lang na sila sang reklamo. Kay ari sa amon ang numero. In fact, sa sining CISO battle sa Senado, ginaduso karon sa mayoriya dapat makabutar via online kag makaparticipate sa deliberations ang mga senador. Sila sa mayoriya, pwede na. Maparticipate kita. Ang mga upuntang wala dire, pwede makaintra via online. Ito yung minority, hindi magpasugot. Sila isang minority, nga nga mo na. Nga pabutahon nyo na, parang ano, kag nga paparticipahon nyo na. Nga, ginpili na sila sang tao para nga mangin senador online. Kundi papili sila nga online senator, hindi na sila magpapili as senator eh. Kay dapat, kumo senador ka, ari ka diri, live nga nagapartisipar, aktibo nga nagadeliberar o nagabais kun may bala isan. Hindi pwede nga online lang niya. Dira ang deadlock. Kay while the majority is insisting, the minority is strongly opposing. Gapamilit ang mayoriya, nagalungo naman ang minoriya. Therefore, may deadlock. Siling sang majority, yes, ang una, sang time ni Dilima, ginalaw man gani ang teleconferencing. Ginduso nyo man, nga tagaan sa ligwa nga makaboto. Di ka nun si Batuya, hindi pwede. Di pareho man sila nga senador. Ang sabat, si Dilima, luwas nga babae, sang gindakop, nag-surrender. Sang gin-serbihan sang mandamiento di aresto, gin-turn over niya ang iya kaugalingon sa mga arresting officers. Si Bato, nagpanago si Bato. Si Bato, naalimunaw si Bato. Therefore, different situations, different nga pananawan, nga panindugan, kaglain-lain ang ila pag-perform o style sa paghimo sang ila trabaho. Bato versus Dilima. Wala sang dapat baisan. Kay si Bato nalagyo, si Dilima nag-surrender. Tiambot kung di ini padulong, kaya si Bato fugitive from the law, sa dilima, yan nag-surrender to ya, gin-turn over yung kaugalingon niya, kang nagpapriso siya. So, lain nga sitwasyon, hindi na pwede ikumparar ang duwa. Sabayin sa ato, sining ang mga headlines. Karon makuha kita sa update sa aton sining newsroom upo naman sa kay KK5 Sunshine Lacson. Uy na ano ni, nadala ko no sa recovery plan sang Bagyong Tino. Ang taytay dito sa Moises Padilla. Kick-off ceremony sang Regional Brigada Eskwela 2026 ginpatigayon sa siyudad sang Talisay. Pagtiro patay sa negosyante sa Toboso padayon pa nga ginaimbestigar. 41 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang iya kainuman. Nahala, sige ka muda inom kag magminaoy. Suga sa poste sa Gonzaga Street, Bacolod. Amat-amat nga ginataban sa mga kabataan. Ang poste ara pa, ang suga tunaw na. 10 anyos nga bata nga ginbalita sang damlag pa nga ginabduct sang mga kalalakinan dito sa siyudad sang Cadiz, nakapauli nga safe and sound. Street level individual sa Isabela nakuhaan sang armas kag may ara pa nga na-recover nga druga sa bypass operation. Tatlo ka mga centenarian ang nagbaton sang tag 100,000 kapesos halin sa provincial government. And no helmet, no ride policy ginapatuman na sa Sagay sa sining ang mga tiniyon. Meantime, unahon naton ang pag-check sa kay KK5 Sunshine Lacson live and direct gikan sa Newsroom.
2: K5 News FM Live Report.
5: KK5 Shine, mayong aga.
0: Good morning.
5: Hoy!
0: K5 Elmer.
5: Oh, good morning.
0: Nadugay na ni wala ta maistoryahan ang missing sa Bungeros, no? Mm. Ang kaso sining 34.
5: Ti si si atong ang nakita na?
0: Why pa?
5: Ay na, no?
0: Actually, kasi Elmer, morning ginahulat-hulat ko. Mm. Ang tulaan bala nga nakuha sa may Taal Lake,
5: uh-huh,
0: kung matuod na tulaan in isang tao o tulaan sang sapat, ay isang ginsubaybayan na to ng mga reports, no, from Philippine Coast Guard, from PNP.
5: Mm.
0: Ang mga nakuha to kuno nga mga sinako, ang mga nakuha to kuno nga mga tulaan to, iya man to sang sapat.
5: Uy.
0: Pero ti, ang ilang investigation is nagapadayon.
5: Mm.
0: Nang may information kita na nakuha sininga bulan sang Hunyo, June 1, ginpagwa sang Philippine National Police Forensic Group or PNPFG. Nang ilang nakuha nga tulaan dito sa Taal Lake, naglabot na mga gusmil ka mga tulaan.
5: Mm.
0: Now, ang question naton, may tulaan bala sang tao nga nakuha?
5: Uh-huh.
0: Ang report sang PNP sa 2,000 ka mga tulaan nga nakuha sa Taal Lake, 1,004 dere ang tulaan sang tao.
5: Uy, kadamo ba?
0: Tulaan sang tao, ha?
5: Mm.
0: 2,000 ang nakuha nga bones sa Taal Lake.
5: Pero ina, Shine? Klaruhon, yes, klaruhon ta, inang mga tulaan, possibly, may lima dira isa katawo ang ginhalinan daw munabe, nga natingob lang?
0: Yes, oo. Kuan isa ang nakuha nila.
5: Daw assorted na nga mga kalansay?
0: May part sang tiil. May part sang tiil, may part sang kamot.
5: Nan,
0: so, isa kautod, isa kabilog.
5: Mm-hmm.
0: Amo nang pag isip nila siguro. So kadamo sa mga kay hindi naman siya yakwan mo. Why naman siya nagatinabig-tabig? Daw nagkwan na bala, daw nag ano ni? Kumbaga hindi na ya ano ni ganing tawag sini. Paano ko ni describe man? Ang isa kautod sang tul-an is isa katul-an.
5: Okay.
0: So 2,000 ang nakuha. Ang 500 hindi ano ang 600 katul-an dito iya sang tao.
5: Ah, sapat.
0: Iyan sang sapat.
5: Okay.
0: Posible. Ang 1,400 tao. Tul-an sang tao. Now, din explain diri ni Forensic Group Director Colonel Pierre Carpio K5 Elmer. Na sili niya maibid ang aton naging patigayon ng medical, legal, anthropological, radiographic, imaging, dental, kag DNA examinations sa mga nakuha naton ng mga bones. So pinaagi sini na confirm nila na ang 1,400 sa 2,000 na nakuha ng mga bones sa Taalik, ang 1,400 tul-an didya sang tao. Ganun kiti amo lang na
5: oy,
0: they need to complete the examination.
5: Dali lang anay, Shine. Ipa-check tabi kay may nag-comment di nga wala kuno kita audio. Kindly check abida sa technical. Sige, go ahead.
0: Yes. At paliwag ka K5 Marv, kung may audio kita. Kaya wala kita kung sa audio.
5: Mm-hmm.
0: Yes, sir.
5: Okay.
0: Sa monitor sa may ara.
5: Ah, okay. Oo. Ba siguro sa kwan sa Facebook?
0: Basi ang aton nga
5: Facebook, bala nagsosyal nag-Facebook.
0: May posibilidad kasi kapag naman kita very unstable ang signal.
5: Oh, gani.
0: But anyway, sa pagpadayon to K5 Elmer, no? They need to complete the examination, nagpadayon pa ang proseso. Sa nabalaan ko daw may mga DNA exams pa na ipatigayon. And then dira mahibaluan kung halimbawa tul-an ni Sunshine Lacson mabalaan kay T sa DNA, do i ano ganun tawag sina cross matching. Sa iya nga si mata.
5: Oo.
0: So, muna bala, K5 and Mark. So, amo po na siguro, no, mabalaan ko ng ininga tul-an ni amo ni, kay ti nag-match sa DNA sa iya sini nga si mata. Do amo pa nang ipatigayon, I think, sa PNPFG. But, ang importante nga na-confirm, pinaagi sa maid-aid na eksaminasyon na ang 1,400 ka mga tulaan na nakuha sa Taalik, kwan, iya sang tao. But there was no confirmation yet from the PNPFG na iya ini sang missing sa Bumeros.
5: Uh-huh.
0: Amo, kwan pa na.
5: Why pa sila ka DNA? Why paginsang DNA test dabi sa pamilya sang mga sa Bumero?
0: I think, amo pa nang ipatigayon nila K5 Elmer ang DNA examination.
5: Pero so, antes siguro sina Shine sang kuan bala sang DNA siguraduhon anay nila nga natutulan na nila si Atong Ang.
0: Amo to dito si Atong Ang kanamo sa mga dinapangita. Pero sa paglantaw, tatisan, brikwan na niya na another achievement no, sa kaso sa missing sa Bumeros, kami nakuha, confirmed, tulaan sa taong 1,400. Ito, tikon mabalaan na amuni ang tulaan sa missing sa Bumeros, 34 to sila mo. Naging kidnap, kag-aligligling panghaboy sa Taali sa 2021, between 2021 and 2022. So kung ila, kung tulaan ng tao, laban-laban may ari na din. Ito ma-confirm pa din. Isa lang B sa ila, sa mga missing, isa na din B, ma-confirm na iya ginisang missing sa Bumeros. Buti daw dako na nga, kung siguro.
5: Oo, tika damo na nga tulaan.
0: Makasiling ka nga. at why naman sa iba na ginatumod na kule. Mastermind sa kidnapping.
5: Luwas, luwas lang, abi. Shine ko ng damo da naglabay nga barko. Abi ka nagkalalunod, barutob lang, nagkalalunod. Kasi mo ay kadamo, tuluan. Kay mga nagkalunod, ina.
0: Posible, no? Posible. Amo na ganyan yung feeling ko kasi if I remember ko sa isa, sa dosmil, hindi ka, sa mil kwatro, may katulaan, human bones, isa-isa lang, ma-identify, na iyan isang sing sa bumero, si laban-laban, mabaldag yung atong ang siguro. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita sa Radyo Publiko, kagkaningawan sa Negros. K-Fun, News FM.
5: Oy, mayong aga sa kay De Bings Delphine, Jonah Dugaduga, Alvin Espanyola. Good morning! Monitor lang kami di sa Sityo Pagba, Barangay Kabagnaan. Salamat kay Jonah Lynn Rondez Galila. Good morning! Johnny Ohano, listening from Barangay Araan, La Carlota City. Nagapamati ko ti gihapon, kanagalantaw sa live, siling ni Ma'am Bings Delphine. Si Gina Purano, aragyapon nagkaupod naton, Ma'am Gina Purano and Richard Belando Pasilan. Good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Barangay Kalubang Ilog. Leia Lanoche Hinsoli. Good morning! Watching live from Naga, Barangay Binikwil, Kabankalan. Shoutout lang sa akong tatay Badong, si Durifa. Nagapamati gid subong dira sa Kanturay si Palay. Halin sa kay Jonah Dugaduga. Melinda Gayuba, good morning. Siling ni Melinda singyam. Nagambal na tuya si Iloy Bugris nga si atong angko no ato na sa planet Mars. Wow. Ti ang problema kun anong gingamit ni Iloy Bugris nga teleskopyo nga nakita iya pa si atong ang ato na sa iban nga planeta. Nanny Dalaurao, good morning. K5 Elmer, watching from Purok, Linasgasan, Barangay Bato. Susan Gillian, good morning. Watching from Barangay Bata, Purok Pine Tree. Hundreds of people in each room. La la la la la la la. Ay sa Saturn na kuno, sa planet Saturn, siling ni Iloy Bugris, si atong ang. Anong gingamit nga teleskopyo ni Iloy Bugris? Nga nakita iya pa nga atuto sa Saturn nga nagalakat-lakat, abi? Basi sa Saturn, singkang? Wow! Ah, may ara ako no ah. Oo, may ara ako no audio. Siling ni Susan Gillian, wala man kamu audio, sir. Siling ni Gina Borja, may ara, sir. May ara, ah. Basi may kuana na, may diferensya lang da. Basi may tulumukon kada sa imo cellphone o sa imo nga radio, Susan Gillian. Alan Diasis, hi idol. Si Alan Galini, Tagala Carlota. Si James Bornales, mayong aga. Salamat, salamat, James Bornales. Richard Bilanto Pasilan, good morning, Sir Elmer, from Barangay Kalubang Ilog, Damu, kadi tagpalamati, sir. Dante Badillo, good morning, Sir Elmer, watching from Bongbong's Pasalubong Center, Alihis Bacolo. Budo ka nami, gidablas ang anamian ko dablas sa Bongbong's, sa tuntood lang. Ang pinakanamian ko gida nga baklon, Siopaw. Oy, ari man nagatutok si Ma'am Eugenia Hagukoy sang Purok Mars, Barangay Singkang Airport. Red Obrador, good morning everyone watching from Makati, Roda Angeles Night. Good morning, Sir Elmer. Good morning, Roda. And Ray Sandico, Mayong aga. Jonah Dugaduga, Merlita Malvans, good morning, present lang from Handumanan. And Eduardo Clarito Sayosa, nagapamati diri sa Barangay Alegria, Murcia, Negros Island Region. Pangitaon ta si atong ang kay dako

isulan Heidi Sarmiento, nagatutok, salamat. Kim Arizona Flora, good morning sir, monitor lang kami diri sa Sumag. Celia Balbon Muleta, good morning. Raymond Giano Gubaton, good morning, watching live from Barangay Maaw. And of course, kaupod naton sa Gyapon si Heidi Sarmiento, Melita Malbas, Lara D. Lugatiman. Belated happy birthday, sir. Ah, birthday, oh. I belated happy birthday, gali. Sa aton nga regular anchorman and vice president for administration and human resources, ang anchorman naton diri sa 11 Mbps. Belated happy birthday, Sir JP Generoso. Rick Vlog, good morning sir, from Ayala North Point, Talisay City, Negros Occidental. Bunso na mga serbo, mayong aga sir, watching live from Hacienda Maria Elena. Ronnie Hinovia Sobretodo, good morning Sir Elmer, pasyado na lang. Razo Sobretodo, families sa mga kids Kuting, Yep, Justin, GL, Janjan, Budid, Julian, Jules, Tuto, Vince, Athena, Venetia, sang purok Kawayanan, Barangay Vista Alegre, Tres Cantos. Good morning sir, watching from Biak na Bato. Rick Vlog, mayong aga lang daw sa imo, sir. Ah. Nagwapo ka na, gid, sir. Oh, nga ara ka na sa K5, sir, ba? Anong sikrito mo, sir? Nugay na kunoy. Daw isahan mo pa ko ba? Eduardo Clarito Sayosa, mayong aga, K5 Elmer, nagapamati, gid, sa Barangay Alegria, Murcia. Tamyo ko lang, Sir Elmer, ang akon nga nanay, Feli, Ludi May, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, dira sa Blumentritt, Smile Village 2, Murcia, nagapamatigid sa 11 Mbps. Salamat, Bings Delphine. Oy, greet ko lang si Melissa La Chica Gador, Maylin Joyce Hidayon, Marivic Chodoro, Cherry Gonzalez Obligar, June Bodol Gatunggay, Rodrigo Chodoro, ti, anong plano ta? Maligo ta sa Runis Pandan? Ah, gali. Kamulang yan. Sa, shoutout lang sa Mangilimutan family, halin kay Tres Cantos. Dugay-dugay, isunod naton ang mga report sa aton sining mga beat reporters sa Capitol kag City Hall. Lemor Odlas, kwani si Romel Saldo, Roden sa Curvacon. Terrible nga lugar ba? Curvacon. Gabo Tadaya Aloy, good morning. Neni Dalawraw, dan like and share. Salamat, salamat, gid Neni. James Bornales, good morning. Papang Elmer. And shout out lang sa kay sister ko sa East Home 6. Halin sa kay Heidi Sarmiento. And Julieta Jaime Benzuela Alfeche, good morning. Raymond Diano Gubaton, good morning sir, watching from Barangay Maaw, Bago City. Sa nga mga taga Maaw da, mayong aga lang sa inyo. Mayo lang da nga pagpreparar sang panyaga, o mayo lang da nga pagtimo-timo ko nagapanyaga na kamo ah. Samtang nagapanyaga kamo da, sakup-sakupan nyo na lang ta. John Earl, good morning sir.

0: Romar Duran, good morning.
1: Come on, everybody.
0: Sally Almension again. Sir Elmer, good morning. I'm good and fine, Sir Elmer. Thank you. Chris Calamba, shout out man, sir. Watching live from Ilog. Salamat, Chris. And Nelia Barsaga, good morning. Ari man nagaupod sa aton sa liwat si Kim Arison Flores and Atisor Magbanwa. Ari lang ko di, sir, naga-monitor from Fabrica Sagay. Aber, katuan naton ang report ni KK5 Michelle Patino. Inimayangot sa recovery plan for Bagyong Tino. Lakip ko no sa recovery plan diri ang pagkaio sang tulay nga nagaangot sa duwa ka mga barangay dira sa Banwa sang Moises Padilla. Naano tong talay atulay? Naano to haw ang tulay? Nawasak gid? Kay i-restore, ibalik bala ang tulay para matabukan na sang mga tao sa duwa ka mga kabarangayan dira sa Banwa sang Moises Padilla. Rick Vlog, sir, sano ka pa mabalik? Sano pa mabalik si Sir JP man? Nahidlaw na ko sa iya nga kadlaw. Lapit na lang. Kalma lang ah. Lapit na gid lang. Joel Flores, good morning, Sir Elmer. Pag-greet na lang si Nilo Manaay diri sa Adela Mansilingan. Gina Purano, ari lang ko din sir, nagapamati sa radio kag sa live. Salamat, salamat. Al Jeff Vlog, sir, good morning from Corporal Jeffrey Arcoyo. Jennifer Gumban Drua, good morning. Belated happy birthday, Sir JP. Kag shoutout sa tanan ko nga mga KSS members, K5 solid supporters sang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso, Sagay. Ari man nagaupod sa aton si Crizel May, Imulaga Abasolo, watching from Barangay Robles, La Castellana. Uy, Ari, count me in, sir. Alin sa kay Carlito de Asis Aurelio Jr., Delmar Delfin, mayong aga, watching from Delmar's Batsoyan, Barangay Singkang. Gabo, Tadaya Aloy, dan like and share na, Sir Elmer. Salamat, good. Ariman si Norman Lesrob. Good morning, sir. Pasyaro na lang, please, sa family Robles, sang La Castellana. Thank you po. Shoutout na lang sa family Duran sa Hinigaran, from Romar Duran. And Veronica Delgado Recto, good morning, Sir Elmer. Pasara na lang sa KSS Federation Officers, Ilog and KSS Kawayan. Area Youth Federation Officers, Ilog Area. From Veronica Delgado Recto sa Sitio Cali, Ilog Area. Vanessa Ilalim, good morning, sir. Watching live from Hacienda San Agustin, Sagay. Shoutout lang kay Barangay Captain Mira Luna Dutay sa Barangay Makiling. Madamo gin nga salamat sa amon sininga KKB kahapon, Sir Elmer. Salamat gin. Salamat man, Ati Sor. Still listening again, sir. Pasyado na lang sa KSS Federation Officers Andulawan Chapter. Nelia Barsaga, Ma'am Linida Hiponia, Sir Toto, Totong Mandal, Ma'am Agnes Claver, Ma'am Juliet, Ma'am Juliet, Ma'am Villega, Nay Esther Amar, Ma'am Vega Lanza, Ibos Puen, from Veronica Delgado Recto. Uy, Barangay Kagawad Catalino Estor, sa Barangay 5 Bacolod, good morning! Watching, happy Monday. Shout out na lang tata mahusay sang barangay 2 poblasyon sa Sagay City. Monitor sa imo sira. Sige, salamat gid kagawad Catalino and Bona Estor sang barangay 5 Bacolod. Joel Flores, good morning sir. Greet na lang si Nilo Manaay sang Adela Market. Kaduanta si Carla Defensor Longa, parte sa kick-off ceremony. Naging patigayon sa siyudad sang Talisay para sa Regional Brigada Eskwela 2026. Angelit Bawiga, good morning. Ay, shout out lang sir sa family Kasipong kag Ilalim. Halin kay Vanessa Ilalim. May Gorzal Aujero, good morning from Barangay Concepcion, Talisay. And Chuchi Balaonpura, good morning. Marlene Santos, mayong agagid, watching live, salamat. Good morning man kuno sa kay Bobby Uyog, LDRRMO. Gika Buenavides, sang Sitio Garot, Ilog. Halin sa kay Veronica Delgado Recto. Rufa May, Eda Montesino, good morning sir. Tamyaw ko lang sila ni Nanay Alice, kagtatay Eddie, sa Barangay Pandan, Pontevedra. Yvonne Ne. Good morning sir Elmer. Pag-greet na lang kay Manang Lori, nga nagapamati sa radyo sa Banwasang Isabela. And shoutout na lang kuno sa kay Sir Majovi Tumlos sa Bigonia Street sa Adela. Hindi pa available si K5 Michelle. Kami ara pa sila nga ginapatigan ng interview as of this time. So sailuhan anay naton si K5 Carla Defensor Longa, may angot sa kickoff ceremony nga ginpatigayon sini nga aga dito sa siyudad sang Talisay para sa pagbukas sang Regional Brigada Eskwela 2026. J.N. Talasan, mayong aga. Leia Postrano Taladad, kaupod man naton Agosto 19, watching and listening from BSB sir. Salamat, salamat. Ara na si Carla, KK5 Carla Defensor Longa, may angot sa kickoff ceremony. Naging patigayon sini nga aga dito sa siyudad sang Talisay sa Regional Brigada Eskwela 2026.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Carla, good morning.
2: Yes, KK5 Elmer.
0: Yeah.
2: Okay, pagkakarapag Olmar, kainas ang aga, naging patigayon ang kick-off ceremony sa Regional Brigada Eskwela 2026 sa Inika K5 Olmar. Dito iniginiwat, una-una, ang konsining naging ang first naging kick-offan dito sa may Don Simplicio Lizares Elementary School sa K5 Olmar. At ikon sa diin na muna ni ang oras, no? Mangin na preparado naging ang konsining na DepEd NIR para sa maabot nga public classing school year 2026-2027 na kay K5 Olmar. Isunod na rin kay Sir Amir Oitico, Regional Director sa DepEd and NIR. Preparado na gin ang DepEd sa sininga school year kasi ipreparar na manila ang ato sininga mga schools, classrooms, kagtanan-tanan ng mga kinanganon sa eskulahan kay K5 Olmar para sa ato sininga mga estudyante. So may araman ini sila kaina naging patigayon ng ceremonial planting dito sa area sa nga Talisay Hope Village GK Cibol Elementary School sa K5 Olmar. So sa dito gid ang pagpananom, no? Dugin na highlight diri sa aton sinima niya DepEd NIR ang pagpananom sa mga kararuton, mga upanon sa aton sininga mga estudyante man na K5 Olmar at the same time sa pagginikanan man na K5 Olmar. So ara dito kaina si Undersecretary Fatima Patnungan kasi 5 Mer, nag-abot man ini siya, siginuptan magkaina ni Mayor Attorney Weng Lazares, ang Mayor sa Siyudad San Talisay, nga naging proud man siya kay tungod nga dito ginheld ang kick-off ceremony sa Regional Brigada Eskola 2026. So kasi 5 Mer, so yari ba lang, pamatian na to, no, ang payag na gikan kay Regional Director Ramir Oitico.
0: Aha. Okay.
2: Okay,
0: Sir dali lang kay gina-ready ni K5 Ethan eh. Okay. Why? Hindi yes. Niya, hindi ma-play guro?
2: Yes, so di ka kaysa Wilmer, dugang ko na lang ni ang gin-announce kaina ni Mayor Greg Gasataya nga sa maabot nga Lunes, iga panghatag na ang school supply sa atong sininga mga kabataan dito sa siyudad sa Bacolod kay Kaysa Wilmer from grades 1 kinder to grade 6 and then grade 7 to grade 12. So kay Kaysa Wilmer, iga panghatag dito sa kinder 4 ka notebooks, 3 ka rolls sa grade 1 writing pads, isa ka box sa lapis,
0: nga car?
2: Number 2, 2 ka pisa. Yes, kay Kaysa Wilmer.
0: Okay na kuno ang okay na kuno ding sound do.
2: Thank you, Sir Wilmer.
0: Sige ko okay na kuno ma-play na ang kwandi, ang SOT. Oo. Abi ba matian naton?
3: May aga sa inyo tanan. I am very proud that this kickoff was done here in Talisay City. Yes. First of all, after all the compliments they gave to me, I wish I could take credit. I will be honest, this is my first ever Brigada Eskwela as mayor of Talisay City. So, in fairness, my predecessor, ang guwapo na servisyo, Mayor Nini Lizares, was very generous to the division, to the schools here, to the principals and the teachers. And I would just like to reiterate my promise that I will do the same. With my partner here, Sir Maeng Penado, no, who also the schools love. No, na, I tell him always when the teachers, the principals ask something, be generous, as Mayor Neil was generous. So again, the LGU's correct is a good partner, no? We are here to definitely support the needs of the DepEd. I would also like to mention our President Marcos, no? BBM, Bongbong Marcos, na he also gave funds, no? Diretso na ini ang funds sa LGUs to make new classrooms, no? So this is a very good program and I'm very thankful to him to have decided to give it straight to the city, to the LGU. So mismo ang Talisay City who is given 30 million pesos to make new classrooms here. So we are waiting for the fund to come in and we have left it to the new division of Talisay to make the decision where these classrooms will be built. They are the best persons to decide where these classrooms, where these...
0: Okay.
2: 5 Elmer, so muna no, ang payag managigan si Attorney Weng Lazares, Mayor sa Siyudad sa Talisay, may kaasanan dali sa ilaman sini nga, si ako na iya sini nga state na naging proud ini siya, at the same time si may araman siya nga ginhatag nga assistant, so kung ipagdipat ikapatukod nga mga classroom sa Siyudad sa Talisay sa K5 Elmer. So, si kay Sir Oitico naman niya, si preparado na ang DepEd NIR sa maabot ng school year 2026-2027 na kay K5 Elmer.
0: Ah, so bali, going back sa kay Greg, ano kuno sila sang mayor sa Lunes na maabot ang
2: yes,
0: school supplies?
2: Yes, K5 Elmer, by Monday, igahatag na no ang school supplies para sa aton sini nga mga kabataan kay K5 Elmer, so sa DMP from kinder gid ini to grade 6 and then grade 7 to grade 12. Ang kinder, for ang kinder makabaton sa 4 ka notebook, 3 ka rolls ang writing pad, grade 1 isa ka box ang lapis, 2 ka sharpener, isa ka costume, isa ka customized gid nga backpack kay K5 Elmer. 1 to 3 grades 1 to 3 10 ka notebooks, 4 ka rolls ang intermediate pads, isa ka box sa lapis, duha ka sharpeners, kag isa man ka bag o kung sa ka backpack sa K5 or more. Then 4 to 6, grade 4 to 6, pulo ka notebook nga 80 leaves, apat ka rolls ng intermediate pads, duha ka box ang ball pen, duha ka red ball pens, duha ka pencils, kag isa man ka backpack sa K5 or more. Sa grade 7 to 12, sling bag kag isa ka set sang PE uniform sa K5 Almar. So amo ina ang babaton sa atong sini nga mga estudyante sa maabot na nga Lunes sa K5 Almar. Yes, K5 Almar.
0: Kakita ka na nasang sample sang bag ba si paipal na nga bag?
2: So si K5 Almar, as of now wala pa kita nakakita paano ni ang design sang customized nga backpack kag sling bag sa atong sini nga mga estudyante mabalaan sa gini by Monday ka K5 Almar.
0: O mabalaan ta na akon paipal nga bag blay nang ara mga nawong nila tanan.
2: Amo gani no si mawagi din na K5 Almar pero ti check ta ni by Monday kung ano ni ang design no sang backpack na iga panghatag atong siling mga estudyante kay ang mga notebooks and ano niya mga school supplies ya kay Sir Elmer ya ti nakita na mga generic man niya nga ba design sa, pero ti kami nakabutan diri is custom backpack gid ya kay Sir so amo na ilo na kon ano ang design na sini sa mga backpack kag sling bag na iga panghatag sa atong siling mga estudyante kay Sir Elmer.
0: Okay.
2: Yes, K5 Almar, report ikaw sa Bacolod City Government sa training na balita na dulong sa iyo sa Lidex Rated Mighty Seekal DC Bayo. Ini si K5 Carla de Factor para sa kampiyon niya balita. Servisyo po ikaw kakalingaman sa Negros sa A5 News Asha.
0: Lantawon ta na sa Monday ah. Kung bala ang ipanagtag ng mga backpacks, inang daw napsak bala. Oh, kag ang mga sling bags nga ipanagtag sang syudad kasi may mga nawong sang mga politiko. Wow, for Dios por santo tani hindi lang amuna ba? Kay mag-amuna nga style. Why na? Garok man nga style na. Good morning na lang sa kay Leia Postano Talantad. Monitor la kami di sa barangay Linaw Kabankalan. Salamat. Merlita Malva, shoutout na lang sa kay Ma'am Jingle Ticar sang Granada. Kent Bulak Hawaniza is watching with us. Johnny Ordonio, oy, Miko Johnny. Good morning, Sir Elmer, watching live from Pahanukoy. John Perez, Kuya Sir Elmer, good morning. William Waiva Marlon, good morning, sir. Monitor lang from Sagay City. Agosto 19, salamat gid sa pag-upod. Ngayon na hambre-hambre, mayong aga, Sir Elmer. Watching with you, salamat. Uy, pa-shoutout na lang kuno sa kay Police Staff Sergeant Sir Joseph Gonzalez. PNP Ilog area kag nanay niya nga si Araceli Gonzalez from Veronica Delgado Recto sang Sitio Cali Ilog area. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Kent Bulak Hawaniza, good morning. Ka K5 Elmer, monitor lang kami diri sa office. Shoutout lang sa guard on duty sa BDO. Kag sa kapihan ni Chai Linda, kag ni Junior Ihosa, kag Bulakha. Delmar Delphine, kamusta na ang imo nga batsuyan? Ang Delmar's batsuyan dira sa Barangay Singkang. JJM Salvador, good morning. Julieta Jaime Benzuela Alfeche, Sir Elmer, pasero na lang sa Benzuela family from Banga. Villa Flor Manay Jui, good morning, Sir Elmer. Happy birthday kay Sir JP. Jane Pareha, good morning, Sir Elmer. Monitor lang kundi sa Barangay Binubuhan, Bago City, Niagata Sera. unload ta sang commercial, but before that I would like to say happy birthday to our Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso. We'll be back sa palatuntunan 11 Mbps.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Sir Pure. Si akaubod to sining diskusyon si Dr. Mil Oy. Let's talk about it, Dr. Mil.
5: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na, mas kinahanglanon na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
4: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas sang tunoninal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tunoninal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
5: Takto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
4: Uno do baho.
5: Ano ang reaksyon? Oh, damo na siya. Indi tanan niya tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir JP ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na Sir JP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakurinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tunoninal. So ang management sinisimple lang, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
5: Kung tigulang ka na Sir Boy, kag nabahuan kas ko galingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tamo mo na Sir JP mo. Kung matigulang ka na.
7: Matigulang
5: ka ato edad, yaga pababa, yaga panubo ya.
7: Kay
5: hindi madula sa paligo ang baho sang tunoninal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
4: Yan,
5: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Tiyong diabetes, sana sa mga problema, tiyong DTX 500 kag by TC or pure siya makabulig da. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag by TC or pure siya. Salamat lang ta, kay nga man, ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugar, sugar kin o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo may TC or pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag may TC na, healthy ka na, hamot ka pa,
4: ay kumin
1: ka pa.
8: TGX 500.
9: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
10: So, wow.
9: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
10: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5.
11: K5
8: News FM.
12: At kinatawag na Muno Laurin. At itong Muno Laurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahangahangang bisa, Sir Ted.
4: Mm-hmm.
12: Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang ori ng fungus na dahilan ng UTI.
4: Okay.
12: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90% Sir Ted.
4: Wow.
12: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albi cancer.
8: D3 Bio Health News.
13: Manopolo, kanino ka mag-anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag D3 Bio ha. Sagana sa Ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag D3 Bio ha, araw-araw. D3 Bio, mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
12: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
4: Mm-mm.
12: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
13: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
12: Yes,
13: so,
12: sir,
13: basta
12: Ted,
13: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
12: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
4: Mm-hmm.
12: Pero, mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
4: Yeah.
12: Na kailangan natin katawan.
4: Okay.
12: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
4: Talaga naman.
12: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
4: Mm-hmm.
12: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
4: Bah.
12: Ngunit hindi nakakahawa at sila
4: okay.
12: ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
4: Mm-hmm.
12: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
13: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
12: Yes,
13: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
12: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral
4: mm-hmm.
12: na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc
4: mm-hmm.
12: ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
4: Mm-hmm.
12: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
13: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
12: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
8: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
15: MyDC Network News.
11: YTC Network News.
15: YTC Network News.
14: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Babaeng nagtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban na arestado. Rider pataya isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Punong barangay sa San Remigio Antique nakuna ng mahigit 700,000 halaga ng shabu. Samantala, lalaki may record sa droga patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Apat arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. At cellphone technician arestado sa Barbas operation sa Kalibo.
11: Network News. YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpila ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, halos 2,000 PNP personnel na nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa iba't ibang area sa Western Visayas kaugnay sa opening of classes ngayong Hunyo. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 1,911 na mga PNP personnel ang magiging deployment. Maglalagay ang mga ito ng mga police assistance desk sa mga strategic areas at mga eskwelahan upang mapasiguro ang safety ng lahat, lalo na ng mga estudyante. Tutulong rin sila sa seguridad sa pagsasagawa ng brigada eskwela. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: YTC Network News.
15: YTC Network News.
14: Samantala, babaeng magtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban, arestado. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
17: Arestado ang isang babae matapos magtangkang ipuslit ang mahigit 12,000 pisong halaga ng mga peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban City. Ayon sa imbestigasyon, napansin umano ng gwardiya ng establishmento ang kahinahinalang babae na pumipila sa cashier area, daladala ang isang shopping cart. Habang abala ang cashier, ay patagong isinilid ng babae ang mga grocery items sa isang eco bag at bigla itong umalisa nang hindi pa nagbabayad. Nang palabas na ito sa establishmento, ay hiningan siya ng resibo ng gwardiya pero wala itong naipakita. Dito na dali-daling lumabas ang babae pero agad naman itong napigilan ng security guard. Agad itong inireporta sa mga otoridad at narecover mula sa suspect ang 29 na container ng peanut butter na nagkakahalaga ng 12,151 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Tacloban City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: YTC Network News.
15: YTC Network News.
14: Gayun din, rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Binawian ng buhay ang isang rider sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental habang isa naman ang sugatan. Matapos maganap ang isang head-on collision sa pagitan ng motorsiklo at isang MPV o multipurpose vehicle na Hyundai Stargazer. Naganap ang trahedya sa Barangay Sumag noong Linggo ng hapon, Mayo 31. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang collision sa lugar dahil sa nag-overtake na motorsiklo na bumangga sa paparating na Hyundai. Dahil sa lakas ng impact, tumilapo ng rider sa isa pang sasakyan na nasa highway. Nagtamo ng malaking damage ang Hyundai Stargazer habang wasak na wasak naman ang motorsiklo. Maliban sa mga sugat sa katawan, halos naputol na ang paa ng rider dahil sa insidente. Isinugod sa Bacolod General Hospital ang rider, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Kinilala ang rider bilang si Joshua Hill Suarez na residente ng Toboso sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng Hyundai na isinugod rin sa ospital. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bahay ng Valencia, Negros Oriental. Kabuan detalye ng balitang yan. Hati naman ni ka-K5, Shara Humilio.
20: Isang 37-anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakitang buhay bandang alas 12 ng tanghali bagong nadiskubre ng mga responding police. Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay na motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: At punong barangay sa San Remio Antique, nakuha na ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
21: Arestado sa isinagawang illegal drug buy bust operation ang isang punong barangay sa barangay Maragabdab, San Remio, alas 4:56 sa hapon Mayo 29. Kinilalang subject person kay Alvin, 38 anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mismo mula sa suspect ang 115 grams ng hininalang shabu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa custody na ng San Remio MPS ang high value individual at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Gayun din lalaking may record sa droga, patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin, Teka K5 Justin Kiss.
22: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang hindi pa nakikilalang salarin sa Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela noong gabi ng Mayo 30. Ayon kay Police Major Erickson Anyag ng San Mateo Police Station, papalabas pa lamang ng kanilang compound ng biktima sakay ng motorsiklo nang lapitan ito ng suspect at magbabarilin sa tagiliran at dibdib. Nahihirapan naman ang mga otoridad na tukuyin ang pagkakakilanlan ng suspect dahil bagamat sapul sa CCTV ang insidente, naging malabong footage ito bunsod ng malakas sa ulan nang mangyari ang krimen. Lumabas din sa imbestigasyon ng pulisya na ang biktima ay may record na pagkakasangkos sa iligan na droga noong taong 2014. At muling nahuli sa katulad na kaso sa Kabatuan, Isabela nitong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim na imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Naka-alerto na rin ang mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa posibleng pagtugis sa suspect upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng biktima.
23: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justin Kiss. Para sa himpilan ng kampyon, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
14: Samantala, apat na individual arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
24: Hindi na nakapalagpa ang apat na mga suspect matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Rojas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrell Albay, Joylyn Di Malata, Julius Valera at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na-recover at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga. ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listan din ito anya ng mga pinaniniwalang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila mga na-recover na droga at matagal na anya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
14: Guardian cell phone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Veray.
2: Arestado ang isang 36 anyos na cell phone technician sa isinagawang drug bypass operation ng operatiba ng Kalibo Municipal Police Station kahapon araw ng Linggo sa Maytoteng Reyes Street Extension, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si Romnick Talantande, residente ng Santo Niño Village, Poblacion, Kalibo. Nabila ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang siya kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Ayon sa otoridad, ilang ulit nang nagpositibo sa sinagawang test by operation ng suspect bago ikinasa ang aktual na bypass operation. Lumalabas din sa investigasyon na umano'y itinatago nitong illegal na droga sa gilid ng mga cellphone na kanyang inaayos bilang paraan ng transaksyon. Nabatid din na dati nang naresto si Talantad sa iwalay na kaso na may kaugnayan si illegal na sugal sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na sa Kalibo PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
15: YTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Nagsasagawa ngayon ang masusing pagbabantayang pamahalaan sa napaulat na posibleng pagtatayo ng bagong istruktura ng China sa Bao de Masinloc na mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagaman bahagya lamang ang nakitang development sa hinihinalang itatay istruktura ng China ay kailangan itong isailalim sa mahigpit pang monitoring. Ang Bao de Masinloc ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula Masinloc, Zambales, na higit na malapit sa teritoryo ng bansa na nasa jurisdiction ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ, habang nasa 472 nautical miles naman ang layo nito sa China. Magugunita na ang nasabing teritoryo ay kinontrol ng China simula pa 2012 matapos ang standoff sa Philippine Navy. Noong 2016, sa inilabas na arbitral ruling sa Dahig ay pinabura ng Pilipinas sa claim nito sa WPS, bagay na hindi tinanggap ng China. At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 12 ng individual ang naitalang pataya matapos ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nitong Linggo. Naganap ang insidente bandalas 12 ng tanghali kahapon sa Namcan Township. Ayon sa isang first responder sa Namcan District sa Shan State, umabot sa 46 ang nasawi, kabilang mga bata, habang mahigit 70 naman ang sugatan. Isa pang rescuer ang nagsabi 59 na individual ang kabuang bilang ng mga sumakabilang buhay. Sinabi naman ng National Liberation Army, isang kilalang ethnic armed group sa bansa, na ang naturang pagsabog ay dulot ng accident detonation na mga nakaimbak na pampasabog na ginamit sa pagmimina at quarrying. Sa ngayon, wala pang tiyak na bilang ang mga biktima ang inilalabas ng grupo, habang nagpapatuloy naman ang investigasyon sa eksaktong naging sanhi ng insidente.
0: YTC Network News.
15: YTC Network News.
14: At mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, ang tabayanan ang pagbabalik ni K5 Taren Salomeo Henson, ka K5 Reynard Barcelona Pustot at ka K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berham, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! DTX Coffee Mix!
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako kung arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahin nay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
6: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergy nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
6: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Protection sa mga balatian.
8: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
8: Master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

Padayon kita sa ato sining pagpanalaga diri sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Good morning nila sa kay Mylene Joy si Dayon. Good morning kuno sa kay Ma'am Miss Carla sa iya sining pag-report. RL Laranha, good morning. Brenda Sir Nicola Mayungaga, Noraline Briganyo Tanga, tamyaw lang liyog ang utod ko nga si Evelyn Parlana, kagmiga ko nga si Migs Marisa Palma. Hello man kay Gingging, sa anak ko dagali, musta na, Jikjik, JC, Jessaline, Jaja, and Toto Bingbing. Sa mga apo ko, Janine, Kim, Ellie, and Klyklay, kag sa newborn baby nga si Thresia. George Pineda Gaspi, good morning Sir Elmer, watching live sa Barangay Tangub. While naga-duty subong sa Tinapay Express Bakery, shoutout na lang sa family ko, dira sa Silay. Julie Hinovea Lumugdang, good morning. Present lang ko di gihapon Sir Elmer, shoutout na lang sa kay Ma'am Jingle Ticar sang Granada. Nagpamati lang siya sa radyo. Salamat! Hero ko, good noon po.

Salamat, salamat. Maer Jeng. Mayong unto, Sir Elmer, watching from Cebu City. Ako niya. Good morning. Watching from Handumanan. Ako nga request sa inyo, kindly share abis ang aton programa. One times lang. One times. I-share niyo ang aton nga programa. Salamat. Jennifer Budaka Guanzon. Good morning, sir. Wala na-pick si ni Mayor Greg ang bagong notebook. Ah, wala ko no sang kwa na. Sang pick ah. Oh, kabay pa nga why. Kay parang nga why na bla issue sa iya. Why ko no sang pick niya ang bag kagang notebook. Aljun Valenzuela. Good morning from Barangay Colonia Divina, Sagay City. Chari Sumido. Pwede ka greet birthday sa brother ko today, June 1. Ang name niya si Jovinal Dumadaog sa Victoria City. Happy birthday, Jovinal. Lunita Suyod, gamonitor lang sa Hacienda Palma, Barangay Andulawan, Ilog. Ariman Gyapon, si Marilyn Parcon, Villa Flor, Manay Joey. Hello, sir. Happy birthday kay Sir JP. Shout out lang, sir. Watching from Handumanan, ako niya, Ed Rafla. Morning lang kami di sa Villamonte. Mayong aga lang dira sa mga kasimaryo ko sa Barangay Villamonte. Jean Golmatico Montano, good morning. Si Tinena Marhen, mayong aga gid. Salamat, salamat. Luneta Suyod, Ma'am Pretty MK, Emmanuel Miraflores Quales, and Gingerbone. Good morning, idol! Hero ko! Oy, idol also! Ganyan tayo eh. Pag ina-idolize ka, ibalik mo. Ibang parang, pag tinawag ka na idol, parang nag-request siya, balik! Susan Guillen, Sir Elmer, ang pakaisa ko, si Edna Guillen Hinovia, kagawad sa Barangay Delicioso, Ilog, Negros Occidental. Good morning. Josephine Libre Malipaunon, mayong aga. And Ray Sendico, good morning lang. Kent Bulak Hawaniza, watching from office, shoutout lang sa guard on duty sa BDO Depot, kag sa family Ihosa, nga nag-monitor sa K5 News FM. From Chai Linda and Junior. Aman siya intana kaluoy lang sa mga ginpas lang na masapuan. Wala na sang kabuhi. Okay man ang signal sang K5 Baskog kagkaklaro diri sa Amon sa Barangay Handumanan. Siling ni Kent Bulaka Waniza. Lynn Ortelio Titong, good morning, wifey. I-check natin dugay-dugay si Michelle kung ready na siya. Partitioning recovery plan sa Bagyong Tino. Nga may ara kuno nga ginlakip dito sa ilang plano ang pag-restore o pag-repair sang naguba nga taytay sa banwasang Moises Padilla. Sir Elmer, wala ta ka makita sa terrace eatery nga nagapangapi. Uy, ara ko na permi ah. Shoeli Gonzalez, good noon, Sir Elmer, watching and monitoring from Purok 4, Magsungay, Bacolod. Shoeli, good morning. Aman siya intana, shoutout na lang sa Kainong Romeo, Randy, and Jilly Delio. Always nag-monitor sa radio. Juna Dugaduga is still here. Good noon lang da kay Doc Ramil Halin sa kay Aman siya intana. And, ari pa, no? Kaupod nato sa Gyapon, Merlita Malbaz, Bings Delfin, Charlinda Polyaroste. Good morning. Junie May, Ritita, mayong aga. Ari na. Kaupod na naton si KK5, Michelle Patino. Mayangot sining recovery

0: efforts nga ginapatuman karon sa ato sini nga gobyerno sa pagbangon sa mga napiktuhan sa itong bagyong Tino. Sa Moises Padilla kuno, isa ka tulay ang naupod sa recovery plan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Michelle, mayong hapon.
2: Maying udto ka K5 Elmer. So again, kabahin sang padayon nga pagdihon sa aton gobyerno sining recovery plan, especially diri sa Negros Occidental, isa sa natam-an man kay K5 Elmer ining Moises Padilla, especially ang mga taytay balanila kay ti kon familiar kamo mga ka K5 sa Moises Padilla, ang duha ka barangay mostly dito ang ginaangot sang isa ka taytay kay K5 Elmer nga mong nagaserbi alagyan nila para daw hindi sila balabudlayan. Last May 13 kay K5 Elmer nagpatigayon niya sang site visit ang aton nga Negros Island Region Regional Director sang Office of the Civil Defense nga si Sir Donato Sermeno III, kag ila gin-assess ang kumbaga doon muna siya ka K5 Elmer ang post-disaster assessment nila sa mga lugar nga ginalaslas no sang bagyong Tino at tinalikdan nga Nobyembre 4, 2025. Now isa sa ginalantaw diri ka K5 Elmer nga mangin kabahin sang igadihon nga Tino Rehabilitation and Recovery Plan, actually ginaduso gini nga itukod liwat ang taytay nga mag-aangot sang barangay Makagahay kag barangay Montilla ka K5 Elmer. Lain pa na yung sa Inulingan nga which is na-experience namon mismo ni ka K5 Red ang tikabudlay man agyan kay tinawasak man to ang Dokahanging Bridge bala nila ka K5 Elmer. Now isa sa ginalantaw ining anay no barangay Montilla kag barangay Makagahay ang taytay actually after the post-disaster assessment, ila na ginabulubanta nga ang liwat nga pagpatindog sining taytay o kung nangigabulos diri sa naguba nga overflow, around 250 million pesos kay K5 Elmer nga ipreparar nga budget o galing kay T sa karon daw wala pa exact date kung saan yung isuguran kay T ang budget pangitaon pa ni K5 Elmer mo. So ipreparar ini sang Department of Economy, Planning and Development o kuning DepDev kag mga ang mga document mula ka K5 Elmer ang i-submit pa ni siya yan, no, sa aton nga Defense Secretary Gilbert Chodoro kag once ma-approve dira na mahibaluan kung paano na ka K5 Elmer or rather ano ang date nga sugdan, apesar nga ti hindi pagid mahambal no sang aton regional director sang OCDNIR kung ano gid ba lang projected date. Ang ginpasiguro niya lang is once mahatagan sang pondo, gilayon ini nga suguran K5 Elmer. Anyway, may portion kita dira no sang interview with RD Donato Sermeno III, ang aton nga regional director sang Office of the Civil Defense Negros Island Region.
0: Okay. Abi pa matian ta si Sir Sermino.
3: Na na-submit na sang ano na buo na sang DepDev ang document kay silang in charge. I-submit na naton sa ano sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Kay ang intended na proposed na fund na paggagamito na mo ang NDRM fund. So i-endorse na ni Jose Cabrero sang aton ano sang Civil Defense Administrator, endorse niya ang document sa kay Secretary Chidora, chairman sang ano sang DMC. And then pag na-approve ni Secretary Chidora, amo na pag-endorse niya kay ano no President Marcos for approval. So dira na. Pero may ano kita as assured by the Civil Defense Administrator, may ano no may naka-earmark din lang ano a fund for rehab and recovery ng ano sa mga affected LGUs ng Tino. Kaya kung nalantaw mo ang ano ang GAA o kung Government Appropriations Act subong na tuig, may naka-earmark din lang na 15.3 billion for rehab and recovery ano na activities kagang may commitment ang aton Civil Defense Administrator na i-endorse niya ang affected na LGUs sang Tino kag sang ano no sang Kalahon.
2: So amo to ka K5 Elmer, hindi lang projects about Tino o kung pagbangon may angot sa paglaslas ng bagyong Tino, kundi isaman sa ginalantaw sa aton Office of the Civil Defense ang matagan mano sa permanente nga solusyon ang aton nga mga negrosanon nga ti nagaproblema man dira sa parte naman niya sang kanlaon. No, every time mag lupok si kanlaon o kung magbugas ang abo dira, nagasaylo-saylo. So isama na sa ginalantaw nila nga ti-include man sa pag-propose sining mga projects and activities sa idalom sanggaa kay ti nabatian man aton may aras ang 15 point something billion nga pondo ini kay K5 Elmer, kag kabay pa no nga maamat-amat ang pipila ka mga proyekto ya diri sa may Negros Occidental kay K5 Elmer.
0: Mayo gid na nga plano sang gobyerno, pero ang pamangkot tani tanan bala kung buligan ang tanan makabaton mabuligan gid para sa aton. Oh, kita nagadala kita sang balita pero daway man tanan buligan. I-insert mo ganyan lang imo, no?
2: Okay na nasa ton ko na yung boots kag ang raincoat.
0: Okay ah.
2: Anyway, kay K5 Elmer, balita gikan sa may provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa Kalwan sang MyTC para sa mas mapag-on immune system mga ka K5 magtumarado adlaw sang MyTC. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Oy, good morning sa kay Charlinda Poliaroste, Liz Knott. Gakaon panyagal ang tao sa imo. Salamat gid. And of course, ariman si Amancia Intana. Sir Elmer, damyo ko lang sina ninong Romeo Randy, Jelly Delio nung Orlan and nang Jutay, always gina sila nagapamati. Jona Dugaduga, Merlita Malvas, Villa Flor Alina. Good afternoon. Nognog. Oy, good morning sir. Damyo ko lang ang Family Parkon sa Inapoy, Lumbia. Come on everybody. Pasyador ko lang ang manghud ko Leia Minyes, Jorini Minyes ng Remya Ereliana si Huko dira sa Talok Bago. Halin sa kay Bings Delphine. Leslie Along, good morning. Shoutout lang sa kay KK5 Eric Tenerife. Lai Dalisay, mayong good to sir. Watching from La Carlota City. Sini nga mga tinion kadtuan ta kay damo pa sa mga balita ho. Damo pa naga linyada nga magdala sa mga balita ining investigasyon nga ongoing parte sa pagtiro patay sang isa ka negosyante sa Banwasang Toboso. Sano ni nila tapuson, why ni sila timetable? Ang investigasyon ni kung saan ulang matapos amo na tani dapat ang aton nga mga kapulisan mag-set gin sila sang timetable and they should strictly follow sang ila sini nga timetable kay parehas ni bala karon no ang natabo ni bala sa kay Freya dumduman mo to si Freya go atong bata bala teenager nga nasa puwanto bala nga patay sa reclamation area sa diri sa Bacolod. And allegedly, may mga signs nga ini siya ang sexually molested. Ginmulis siya ini nga bata. Di ka dugay na to. Nagsukat na bala daw, sobra na isa katuig. Timiara na kung nasubong breakthrough, may development ang kaso. Pero hindi pa mapalaya kung sino ngalan. Pabunano, kung na-file ng kaso, kung wala pa na-file ang kaso, tihipo sanay ka mo eh. Pero kung na-file na ang kaso, by all means, cases such as this is a public document, public record. Hindi kung may kaso na, pwede na yung mapalayag ah. Ano ginaproteksyonan nyo ang suspek? O ba hindi ka mo siguro sang, sigurado nga mong ginang sospitsado? Ay nako. Kantuan tabing report ni KK5 Jong Versales. Ini may angot sa ongoing investigation sa aton sining mga otoridad sa pagtiro patay sa isa ka negosyante sa Banwasang Toboso. Salamat gid sa mga nag-share na sa aton programa ha, sa mga wala pa nag-share, tibala kamuda. Ang inapasalamatan ko lang yan, nag-share na. So sa mga nag-share, salamat. Sa wala nag-share, bahala kamuda. Joke lang ah. Johnny May, Retita, good afternoon. To the Gulfstream waters. Baskog ang ulan diri sa Kabankalan, sir. Baskog kunong ulan sa Kabankalan, subong siling ni Ray Sendico. Tiyamak mo na. Ang ulan, grasya na. Kaya para nga magtulutawhay ang panahon yun, ha? Kag magbulubugnaw man bala ang inyo palibot. Gerson Zapanta. Wah, Amansha Intana, Sir Elmer, ginagreet ko lang sila ni Nong Eli and Nang Thelma Ban. And happy birthday lang sa ilang aduha sa Barangay 2, Himamaylan. Happy, happy birthday, Eli and Thelma. This time, kadua natin ang report ni K5 Jong Versales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mayong hapon, K5 Jong.
4: K5 Elber, sa gihapon padayon subong ang investigasyon sa nga tubo sa Municipal Police Station kung nano gidayhan ang kausa sa paglutang patay sa sining isa ka negosyante nga si Jobert Tihada dito sa may Sitio Bibang, Barangay General Lura sa Banwa sa Tuboso. Kung madumduman, ining biktima kay K5 Elmer, ginluthang ini siya sang apat ka mga armado ng mga kalalakihan sa itong tinalikdan nga Miyerkules sang gabi, Mayo 27, sa iya mismo nga sila sining puloyan. Angot sini, ginpayag sang investigador nga medyo nabudlayan sila sa subok establishar kung ano gidayhan ang possible motive sa paglutang patay sining biktima. Kay una naman nga napahayag sang asawa sa sining nga ginpatay nga hindi intel asset sa nga militar ang ining biktima. Angot ini sa ining ginbutsyag no, sa sining mga suspesyado antes sila naglakat nga ang rason sila pagpatay is bangod si Tihada is nangin rason sa nagluntad ng encuentro sa itong tinalikdan ng Marso 2025 dito man sa gihapon sa nasambit ng barangay. At the same time, medyo mabulubudlay para sa ito ng mga otoridad magkilala sa identity sa mga suspetsado bangod ang ining apat ka mga armado nga individual na suno pa nakabonet sila tanan kay K5 Elmer. Hindi makilalaan kag wala gid siyang may nakakuan, wala gid siyang may nakamutik.
0: Hindi to NPA? Jong, hindi to hindi to NPA ang nagtiro?
4: Why man may, wala pa man sila pag-ako abing kay Kipay Belmer. Wala pa press release.
0: Okay.
4: Oo, nagapangangan-angan ang aton sining mga otoridad mag-declare nga sila.
0: Kaya ti, duda abisang iban, amuna. Pero ti, wala sang admission from the side of the rebels, ti paano mo na karon ma-verify ang imong report, hindi bala?
4: Amo gani, oo. That is why, usoy lang sa Japan sa subong, no? Sang PNP. Ang iban pa nga mga posible na makuhaan sang impormasyon para mayaraman sila sang maski gumay lang ang lead. Para matagan naman sang kasanagan ang ining nagluntad ng insidente kay Pabelma. Okay. So amo na ang madulog naton nga report sining auto para sa 11 Mbps program na dulo sa ato sang D3 body text 500 kag Mighty siya. Ako naman si Kikita Jong Versales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Uy, karami, bala ka, tama ka, baskog, bala nga detoxifier ang DTX 500. Mabatsyagan mo gid nga nagatawhay. Kundi may ara kita sang kung kaysa nabatsyagan natong sa lawas natong nga daw nagapugok aton dughan, nga daw kagutok sang aton tiyan, nga daw silingta do kadali sa aton mabusog. Pero diyutay man lang ang kaon. Pagkatapos dugay-dugay daw gutumon ka. Kung mainom ka sang DTX 500 na isa ka mabasko nga detoxifier, hawanan na iyas ang DTX 500 ang tiyan mo, Noy. Mabatsyagan mo gid nga nagasulhay ang imo sininga pamatsyagan. DTX 500 lang, ha? Kadtuan ta karon ang report nga mga kawatan ginatiid kuno ang mga suga sa poste. Aber, sa detalye sininga report opo naman sa kay K5 Wilson Villena.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, mayong hapon.
5: Kaya nga po, kita at Elmer, baka nagpuhag man ang pila ka mga residente rin no, sa may barangay 28 siya sa Bacolod, to be specific, dito sa area sa may Gonzaga Bridge, kita at Elmer. No? Mm-hmm. Hindi matapos na puhan ang duha ka mga persona, duha ka mga lalaki, na matama, kita at Elmer, nga ginapahalugan ang boat sa nga poste sa suga ka kita at Elmer, dira sa may taytay. Karen, igo, sinipamangkotin sila kita at Elmer, kati wala man ang tuhan, gina lang na ginahalugan, gina kita at Elmer, o galing na nasakuan sila da na duwa, pero nagaturo tamo, abot ng ilan sinigagalaw kita at Elmer. So, yung pamangkot sila sa residente dira sa lugar kung ano nila ginobra, ang aba kita at Elmer, may ginahulat lang sila kuno. Karote, naglakat na ining residente nga si alias Daday ni. Pagbalik niya, ang poste sa suga ni Fred Elmer, nagapakilod na, nagahilay na.
0: Uy!
5: Amo na ito galit, Fred Elmer, ang patimaan niya, naghalog na ginya ang boat sa may poste, no? Nag-according sa pag-interview nato sa pila ka mga residente sa lugar at the same time, sa punong barangay, man sa inang barangay ni Fred Elmer, ginawa brother, isa din sa mga kawatan, pahalugan nila kay Kita Delmar sa gabi ang boat, baliko nila sa kagahon Kita Delmar, kagbit-biton ang bilog na poste.
0: Oh, hila.
5: So, amo na sa operasyon kay Kita Delmar, no, kati hindi man nila ni madali-dali ni kwante of step by step ni ila sa nga lakat Kita Delmar para mabit-bit ni
0: kung, poste. Kung mga awat sila galisuga, ginadala nilang poste?
5: Bilog na poste, Kita Delmar, hindi yung suga. Halin sa ginaangutan sa siminto Kita Delmar, pakadto sa babaw, bulag din ay naposte yung Elmer, bit na sa kawatan.
0: Ano na nang ano na steel ng poste?
5: Gincheck natin ina sa punong barangay ni no sa kay punong barangay Francis sa Ilo the Third. Ang baniya do aside hindi man sa pure kabilya kita Elmer, pero malhalon sa kung kilon.
0: Ah, okay.
5: Aluminum something amo na do tinga do ka amo na do Elmer. Kasi ang lain gani ang design na makita mo, hindi na siya ordinaryo nga street lights na makita naton. Mm-hmm. Kung magado ka tactic style pa lang na suga kay Fred Elmer, ha? Mm-hmm. Siyempre, isang liligan pa nga mga Tinoy kay Fred Elmer, walo na nakabilog ang poste na sa suga, apat sa piyak man sa karon, lima na lang kabilog, bilhin kay Fred Elmer, ang tatlo na bitbit na. Kasi kung kagabi, tigayon, pag ito tali nga nadala ang duha, tatlo na lang tani ka street lights nila ang bilhin sa taytay. So nagpanawagan punong barangay Ilon the Third nga yung tatana inang pagpanawat na si Sir Wilmer sa suga kay dako na nabulig ilabi na kong gabi at doon nalikawan na aksidente kag isa pa taytay nga naanad si Sir Wilmer. So after pagkakasikado kag masako inadra nga taytay no guluhaan inadra nga daan pakadto sa circumferential road kag magpakadtoy ka sa libertad. So busy ginada kayo ang ina nga taytay kuno ka si Sir Wilmer. So as of now i-suspect naman si punong barangay Ilon kag i-tablater na to sa kapulisan kag nga ma-confirm na ni Kita Elmer no pasakaan niya man ko na inyong kaso agad madugla ka Kita Elmer. And madugang man siya ni Kapitan Kita Elmer nga mapadugang man siya sa mga tano dira sa lugar agad hindi na man hindi na ni magpadayon ang pagpangawag sa mga street lights sa suga Kita Elmer kaya para at least safety ang mga motorista labi na sa tiyo sa katiyo na nga madulom dira ka Kita Elmer.
0: Ang muna ang ginasiling bilan nila nga anything of value ang tanan lang ang makwartahan, ah.
5: Aba, ganini po nung barangay, ika-ilon gani, Kita Elmer, man sir, ang obra ni nila, panawat, makalma lang nga po ni nila, sa misyon nila.
0: Ah, okay.
5: Na, ang mayo po ni Kita Elmer, makalma nga po sa drugs kita la, kuduhan na tiligin, sabi ko Kita Elmer, sa kay punong barangay. So, mula na danay, siguro, duga ko na lang gani, Kita Elmer, no, kahit dito kita halin kagina, may na-interview naman kita din ng doktor na expert sa mga manok kay Fred Elmer na breaking kita kagina kasi mm-hmm. sa imo programa no nag-live kita tuhoy sa isa ka cobra. So
0: ako cobra gid man confirmed na nga cobra
5: Fred Elmer
0: siko confirmed na to nga cobra ang nakita
5: confirm sa ato na kikifedal mo na actually mag-ulang kita nanawag ni Dr. Romulo Bernardo, kwani siya wildlife expert ini siya. Ako man yung friend mo, ikan sa Born to be Wild dala sa mainstream media. Si Dr. Romulo Bernardo, yung pakita ko siya ang picture and ang video, and siya mismo nag-confirm, hindi ino siya galing Philippine Cobra kay sa Delmer, kundi King Cobra kay sa Delmer. King Cobra kay sa iya, ang nakitlang dira sa may Burgos, Lakson, nadalan nga nahulog galing sa poste.
6: Ay, kadilikado.
5: Kasi ang abal niya, mas delikado, ining King Cobra kuno kay sa Delmer, kaya ang attitude siya niya, kung sa Philippine Cobra, mga gap lang niya siya kay sa Delmer, kung ara na gin sa tupad niya, matapakan mo siya, ano. Si Philippine Cobra, ya, once makakita, siya isang tao kay sa Delmer, manglagas din niya si King Cobra ko na si Elmer. And si Philippine Cobra ko niya, wala na yung nagasaka sa puno, sa dalom lang gina. Pero si King Cobra, most likely, nagasaka-saka man ini ko niya sa puno. Kaya first time niya makabati na may King Cobra na naglatay sa poste sa kuryente kay Kevin Elmer. So, kin-confirm man ina sa ato, na pagi sa ato sinisklusibo ng interview sa iya. Kaya ipagwata man ina karon sa official nga, ano na to, na audio-video ng presentation ng report ni Kevin Elmer. So, tiyan mo lang na galing napatay itong King Cobra. Kaya pagdagdag niya, nagdalagan Kevin Elmer sa tunga dalan. May timingan man nga nakago ang street lights na nalasakan siya sa isa kapit-up ni Fred Elmer. But ito to subong, ginahulat na lang ito ang Benro agad mag-assess itong Philippine Cobra kag mahibaluan kay Fred Elmer nga ara sa city trapper. Kung sinagod pala ini, o kung nagtalang lang kay Fred Elmer, kundi ini naghalin ining King Cobra kay Fred Elmer. So i-check ka na lang inang update sa matuhoy sa ina, no? Kaya mo lang na siguro ato sa dimadulong ang mga balita, no? Para sa 11 NDPS, gikan din sa patrol, kagina nga balita, ginadulong naman sa inyo sa kalwan sa Mike C, D3BTX 500, kag DTX Coffee Mix. So for that on, si K5 Vincent Coralde, ina naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagaling awal sa Negros, K5 News at 10.
0: Oy, maayong hapon na lang ha sa kay Margie Chua Verano Malinaw, Jonaline Rondes Galila, and Erwin Merck. Sa kay MJ Tihok Shabok, Merlita Malvas, and of course, Bings Delphine. Sa tanan nga nagaupod sa aton, sininga hapon, sa ngala na lang, sa aton sininga Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Sa aton sininga Vice President for Operations, ka K5 Eljan Castanio. Sa aton sining Vice President for Administration and Human Resources and regular anchorman sang 11 MBPS ka K5 Jean Paul Generoso. And of course, ang alang sang aton Station Manager ka K5 Rods Palma and News Director ka K5 Julius Mariveles. Kapada ko sininga hapon ka K5 Erwin Ethan Sarmiento and Rimwell Alcantara. Kaupod na ang ato sininga Chief Tech na si Renz Alcantara. Ako naman ang inyo sininga ka K5 Elmer Ubaldo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500!
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Capsule. Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 10 na sa hapon, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Sporbiotics, mabakal sa Maze Wellness and Product Center. Mabakal man sa Shopee, mabakal man sa tanan-tanan nga branches, ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Good afternoon sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga program. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Today is Monday, June 1, 2026.

Thank you very much sa mga senior citizens nga naka-tune in na, naga-monitor na sa ilang mga radyo. Skyway for this dark and lonely room. Gina-welcome man naton sa Lunes nga edisyon sa ngaton nga program It's Your Time to Shine ang ngaton nga mga suki nga mga drivers. Mayong hapon man sa mga konduktor kag mga pasahero nga nagapamati naka-tune in sa It's Your Time to Shine program. Kay ti naka-tune in man ang salakyan nga ilagi na sakyan. And these shadows turn from purple. Of course, gina-welcome man nato diri sa aton nga program ang aton nga mga suki nga mga construction workers, kag mga suki naton nga mga tricycle drivers, kag mga security guards. Updanay na naman kita until 3 p.m. diri sa aton nga program. My name is Sunshine Lacson.

Salamat gin sa mga KSS members dara sa Barangay Mandalagan nga nagapamati na right now sa It's Your Time to Shine program. Kaginapasalamatan man ato ng aton nga mga suki nga mga KSS members dara sa Barangay Mansilingan. Imagine there's no heaven. Ang gina-imagine, Kuya Subong, ang kangkong chips. Kangkong chips. It's available dara sa Maze Wellness and Product Center. Kinang kun may family outing bala, di bala kun may family outings, may mga inabala magstay ka sa balay, lantaw ka TV, mamati ka music. May ara gina iya iban nga nagabakal sila sang mga chips parang kuyam-kuyam mo nila. Ano na gani ang terms ang iban ma-movie marathon? Ting iban niya mag-movie marathon niya. Mabakal gina sila niya sa mga chips. Mabakal sila sa mga drinks nila. Pero may i-recommend kuya sa inyo mga ka-K5. Very healthy nga snacks. Kung nagalantaw ka mo sa TV, kung gusto niyo mag-balance ang mga something-something for your family outings and other occasions, kadto ka mo sa Maze Wellness and Product Center. Available dito ang mga kangkong chips. Sa mga suki naton sa Barangay Felisa, maying hapon sa inyo tanan kay Ma'am Trolley Culado. Good afternoon. Bastang importante, steady pulso ang mga taga-Barangay Felisa nagapamati adlaw-adlaw sa It's Your Time to Shine program.

Alauna, 20 na ang aton oras mga ka-K-5. Ang oras ginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix. Available dara kay Nanay Utay sa Barangay Punta Taytay. Nag-chat or nag-chat gali, hindi nag-text. Nag-chat sa akon si Ma'am Annabel Alonzo. Good afternoon, Miss Shine. Ginapasalamatan ni Nanay Utay ang mga suki sang DTX Coffee nga nagabaligya sa ila kapihan. O, dari ka mo makapangapi sang DTX Coffee Mix. Very safe sa mga diabetic, very safe sa may mga edad na nga mahina ang metabolism. Kay kung magsigi kita inom gamit sang 3-in-1 coffee, may tendency nga magsaka agid ang aton nga blood sugar level. Hindi manami nga wala nagapanaog ang aton nga blood sugar level kay madamage ang aton nga mga kidneys, mga ka-K5. Masaka pagid ang aton nga blood pressure. So kinahanglan steady pulso ang aton nga blood sugar level. Sa mga mahilig sa coffee, kadto ka mo sa kapihan ni Neneng Alcala, sa kapihan ni Patani Aros, or sa Patani Aros kapihan. Nene Alcala kapihan, kagpatani Aros kapihan, dira sa baybayon. Sang purok makawiwili sa Barangay Punta Taytay, dira langgid kamo kano, dira langgid kamo kuno kadto kag mga pisang DTX Coffee Mix. Salamat, Nanay Utay, may hapon, kumusta ikaw dira? Matulogan na naman si Nanay Utay kung mabatian niya ang tingog kumo. Tiyan mo nang gusto ko matulogan ang mga senior citizens every afternoon. Siesta time ini and gusto ko gidya makarelax ang inyong mga huna-huna. 1:22 PM ang aton oras mga ka-K-Fang. Nalipat gid kong may ginapag-greet gili si Ma'am Choli Culado sa akon ang Lupon. Ang members ng Lupon dara ko no sa may Barangay Felisa naka-tune in right now sa It's Your Time to Shine program.

mga ka-K5, gusto ko man pasalamatan. Ang aton nga mga suki dira sa Purok GK sa Barangay Sumaan. Sa ilan ni Indang Hiladong Sarang. Sa gihapon nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Birthday gali subong sang anak ni Indang. Galing kaya to si Indang sa GK sa Sumag eh. Kung lapit-lapit lang sa Takuling siguro kag wala lang traffic. Bintugig kumanyaga kay Indang. Salamat man sa mga senior citizens nga nagapamati dira sa Barangay Bata. Uy, damo-damo, gid ko yasuki nga mga senior citizens nga nagapamati every afternoon mo sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa inyo, 1:25 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

mga ka-K5, padayon nga ginamonitor sang pag-asa ang bagyo nga si Domi. Samta nagagiho ini pagwa na sa teritoryo sang Pilipinas kaina sang udto. And base sa forecast sang pag-asa sini nga hapon, posible nga wala na sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ining bagyo nga si Domi. Bali magapadulong na ini siya sa Japan. No, ang international name ni si Zhangmi. Kainas ang udto, daw gincheck ko ni si Doming ang iyang puwersa or ang kabaskugon sang hangin nga ginadala ni Doming is from 120 to 150 kilometers per hour. And alas 11 kainas ang aga, nakita ng sentro ni Doming sa kalayoon nga 710 kilometers gikan sa northeast nga bayin sang Itbayat, Batanes, mga kagayfan.

ang Calabarzon, Amoni ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal and Quezon. Ang Mimaropa naman Amoni ang Mindoro, Marinduque, Romblon and Palawan. Amoni sila ang mga lugar nga apektado pagid sang habagat, no? Sini nga adlaw, Lunes, June 1, 2026, mga ka-K-Fan. Ingagawon tani kay para magrita amat-amat ang aton nga mga kakilala, mga abyan, mga kaupod sa trabaho nga ma-celebrate sang ilang birthday. Today, June 1, 2026.

Happy, happy birthday mga ka-K5 sa anak ni Indang Hilado Sarad, nag-celebrate sa iya birthday today, si CJ. CJ Sarad. Tama, no? Dang, doon nag... Si CJ ang iya ngalan. CJ or si Janetta Sarad. Janete? Janete? Indang, abi ko nagapamati. Kadera, i-kwane ay i-double check ni mga chat sa akong CJ lang gini siguro. CJ Sarad. Happy birthday sa inyo. And may isa pagid kita. May isa pagid kita ka kilala nga bawhalin sa una nag-support gid Radyo Bandera time pa. Very, very close to us. Si Inday May Ann Nufabli Awit is celebrating her birthday today also, June 1, 2026. Happy birthday sa imo, Inday May Ann. Ilawidlaw na kami sa imo ba? Kumusta na ikaw lang ga? Was ma-celebrate naman sa iya kaadlawan, June 2, 2026, Inday Jean. Inday Jean Shatita Maldita. Uga palakpak gini siguro si Tuto Zander kung mabatian niya magambal ko nga happy birthday sa kay Inday Jean Shatita Maldita. Happy birthday nak in advance. Boss di syempre i-greet ta pagid ka. Ang station manager sang K5 News FM kaban ka na. Birthday boss sang inyong station manager. Sa mga taga kaban ka lang, K5 kaban ka lang. Thank you again. Nag-monitor, naka-hook up sa buong K5 kaban ka lang. Once again, sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, June 1, 2026. Happy birthday sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor 1:31 p.m. mga ton oras balik kita pagkatapos ini.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagpigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
1: Mighty C! Ang alkaline ng virus!

0: MC.
1: Ako galing si Ariel, nagkantot si Lightfish ang nagligad, si Kisaki, pija katama, si Ambas ang tiyo ko, to Marcos ang may DC, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa may DC.
0: May DC,
2: mamaka sa mga butika,
0: may DC, ang alkaline, ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko, ang tiya ko naghamba, try ko ang may DC, 1 capsule, 3 times a day, 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko, salamat sa may DC, efektibo.
0: May DC,
2: mamaka sa mga butika,
0: DTX, Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX, Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX, Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
0: DTX, Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
0: DTX, Coffee Mix.
2: Mabaka sa butik.
0: DTX, Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
9: Si Hannibal Estonina. Ako may ginabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupas ako arthritis.
10: Gluternamax!
11: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

1:44 PM ang aton oras, mga ka-K5. Thank you, Gid, sa mga suki naton sa Barangay Sumag once again. May kilala pag idagali si Indang sa Purok Gito. Nga nag-celebrate sa iya birthday today. Si Ma'am Erlinda Bionat. Ma'am Erlinda Bionat Cotejo is celebrating her birthday today also. Happy birthday sa imo, Ma'am Erlinda. Sabay pangahatagan ikaw sa malawig pagid nga kabuhi. Sa iban pagin nga nag-celebrate sa ila birthday, once again, happy, happy birthday sa inyo. Salamat, Gid, sa mga suki naton dira sa Bagaw City, sa mga nag-monitor sa aton sa Barangay Maaw. Thank you very much, Gid, sa inyo. 1:45 PM ang aton oras, mga ka-K5.

nagpadala, madigali si Sir Bong. Oh, Ma'am Erlinda, once again, happy birthday to you. And kadamo pa diri sang mga birthday greetings si Sir Bong again send sa ako. Sir Eduardo Cadiot Garcia Sousa is celebrating his birthday today also. Happy birthday sa imo, Sir Eduardo. At sa mga nagapamati sa aton sa Purok Pait, sa La Carlota City. Good afternoon. Happy birthday man sa kay Mrs. Eleonore Neng Sousa Valencia sang Barangay Yubo sa La Carlota City sa gihapon. Kapag panamiyaw halin sa Sousa family. Salamat gid Sir Bong sa mga kilala mo Sir Bong. Nag-celebrate sang ila birthday, happy birthday na lang sa ila. Kung kadamo-damo gali sang pwede nyo baklan. Amuning gusto ko Sir Bong. Kadamo-damo sang pwede nyo baklan sang mga klinika products diri sa aton sa Negros Occidental. Sa CD&G store sa Barangay Punta Taytay, available dira ang DTX coffee mix. Pangitaa lang si Sir George Sesbrenko, Sir George Sesbrenko, Francis and Elsie. O dira sa CD&G store. Good afternoon sa inyo kung nagapamati ka mo dira sa buong. Thank you gid sa mga taga Punta Taytay. Ang aton ng mga produkto, clinical products like Mighty C, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, available man dira sa Janelle Store, sa Purok Sabis, Barangay Villamonte, sa Tubang, sa Akisola Village Entrance. Nami ni kay dira mismo sa inyong lugar. Hindi na kamo magastuhan, pamasahi, dira na lang kamo bakal. Sa mga kabataan ninyo, maumpisa na ang klase sa June 8. Sa mga DepEd schools sa bilog nga Pilipinas, mga ka-K-5. Kinanglan ang mga kabataan, kuan gid ni, subong ipreparar na. Kinanglan ang mga kabataan hatagan sa mga suplemento para hindi naman sila maulihi sa klase this school year 2026. 2027, mga ka-K-5. Gusto ko lang i-share niya information sa inyo, ha? Basi makahapit ka mo sa Maze Wellness and Product Center. May produkto kita dito para sa mga kabataan. Nami ni kay nagapaalam ini sa ila, nagapa-sharp sa ilang memory. May Memory Plus Syrup kita dira. Available sa Maze Wellness and Product Center para gini sa inyo nga mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Kung hindi ko magsala, amo ni ang edad nga pwede makatumar sang Memory Plus Syrup. O pwede man pamangkot na kamodera sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall, mga ka-K-5. Once again, ha, Memory Plus Syrup available dira sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. 1:49 p.m. mga aton oras.

0: it with you.
1: 1:51 PM, mga tuon oras, mga kakilala. Gusto ko man pasalamatan ang mga taga Room Store. They are listening right now. Arada sila nag-monitor sa Paglaong Village, Block 17. And gusto ko man inform ang mga taga Paglaong Village na available dira ang mga products sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness. Diin pa kamo makadto, kadto na lang kamo sa Room Store, hindi pa kamo magastuhan pamasahan. Hindi na kamo magkadtong sa iban nga mga balaklan, kaya ara lang dira sa inyo nga lugar ang mga Klinika products. Sa mga senior citizens, gina-recommend nato ng pagduma sang Mighty C capsule. Importante ang vitamin C sa mga senior citizens. Kinahanglan niya may supply gid kamuya sang vitamin C everyday. Mighty C capsule ara dira sa Room Store sa Paglaong Village as Block 17. Mabakal man dira ang iban pagid nga mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, like Klinika D3 Bio. I think may DTX 500 capsule man sila dara. I think may ara man sila sang DTX coffee mix. Masaligan ang mga produkto sang Klinika, mga ka-K-Fan. Restrado ini sa Food and Drug Administration. Hindi siya delikado sa inyong mga kidneys. Ang DTX 500 capsule nagapanubo sa ato nga blood sugar level. Nagapatanlas pa sa inyong memorya. I take that every day. DTX 500 capsule. Mga ka-K5, nagpangayo sang dugang abuling ang United Nations. Sa mga nagkalain-lain nga nasyon para sa mga biktima sang Ebola virus sa Africa.
2: Children.
1: Sa karon nagabulig na ang international community sa Democratic Republic of Congo. Amugin nga nasyon ang natamaan amo ni silang may pinakamadamong kaso sang Ebola virus infection. And sunod sa World Health Organization, may tatlo na ka mga probinsya sa Democratic Republic of Congo nga may kaso sang Ebola virus infection. May kaso man sang Ebola ang pungsod Uganda. O dito man inaghalin sa Congo. Right now, may 1,077. Once again, may 1,077 na ka mga suspected cases sang Ebola sa Democratic Republic of Congo. May 246 na 246 ang nabawian sang kabuhi sa Congo bangod sang Ebola virus. Dugangan ko lang ni karon ang information. 1:54 PM mga tuon oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX coffee mix, kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Zero, kaginadulong man sa inyo sang Memory Plus nga available sa Maze Wellness and Product Center. Memory Plus Syrup available sa Maze Wellness and Product Center. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.

0: Bio.
1: Ako si Maria. Sa taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.
2: Ano pang dugang nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sino ba lang naka-hypothyroidism? Amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang. Kitungod poor ang function sang ila thyroid,
4: no? Yung ginakaon,
3: pero yung ginakaoy. Dok, sama no pa.
4: So ang D3 Bio may rasang ginatuag MCT. Iki para nato ang MCT kag LCT sir boy, long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung gisa ginastore pa sa lawas naton nya into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
5: Correct.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: May ara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland, ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
0: D3 Bio.
7: Ang isa na basi makabati ka mo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na sang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa mayga produce, magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali Dok Ramil, kun hyperthyroidism, overactive ang damo kay imo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init imo matyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ila nga good cholesterol ang permita ginahambal nga medium chain triglyceride. It helps sa raw material sa pagproduce ning thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo, diabetes, hypertension, tantanan na.
4: Cancer.
3: Inflammation.
0: D3 Bio.
3: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayin mo pagid additional vitamin D in the gut. Through probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
2: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
0: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Sir, may nagapangita bala sa imo sagwa.
1: Sino man nang?
0: Eh, solterito man to, sir.
1: Ay, ano? Basikon, mangayo lang sa limos. Tami, ginatagan mo na lang?
0: Gintagaan ko na, sir, sang pagkaon. Eh, hindi magbaton, sir. Daw, hindi man to, eh, nagpakilimos ang itsura, ya, sir. Kido, kagwapo man to nga bata, kaputi. Uy, sir, daw, ikaw ba lang tsura?
1: Ano? Eh, hindi ka gani maglog-log sa subong sinamanang,
0: ha? Eh, wala ko bala, sir, galaw tuod man, sir. Daw, ikaw, sir, ikaw man ko nung ginapangita niya.
1: Ate, sige. Guaon ko na lang siya.
0: Ate, sige.

0: Mayong aga pa.
1: Ano? Tunto bata niya eh. Bago mo palang ko gaya nakita. Kag ikaw man, bago ta pa man ka nakita. Papa nang tawag mo sa akon?
2: Ako gali si Roylan. Di bala, ikaw si Roy Paz?
1: Om. Hoy bata. Wala ko sang panahon nga makig-intuanay sa imo ha.
2: Roylan Paz manangalan ko pa. Bata ko ni Michelle. Hambal niya sa akon. Ikaw ko na ang akon, amay.
1: Oh.
2: Ginambal niya inasang may buot-buot na ako. Amoy na nga. Ginapangita ta ka.
1: Hindi.
2: Pa, abi mo, bisan wala ka sa tupad ko, halin sang amay ko, palangga tagig kagyapon. Grabe. Parehas kita gali itsura, oh. Sa imo ko ginasunod ang dimpol ko kag ang kataason ko.
1: Anong kinahanglan mo? Kwarta?
2: Hindi ko inakinanglan pa. Ang kinahanglan ko, ikaw?
1: Magaling ka na. Wala ko panahon sa imo. Sige na.
2: Oo pa. Oo gali. Basi gusto mo nga katuan kami ni Mama. Aring address ko.
1: Bah. Ato na siya. Hoy! Magbalik ka! Ma... Ay, kadasig sa'yo. Ato na siya. Hindi. Nakabata kami ni Michelle sa... Tusa, hindi ako makapatisin eh. Do hindi ako makapatisin eh.

0: Han, naano ka? Da wala mo ginatandog ang pagkaon mo ah.
1: Basigin na paminsan ni Papa ang palaabutin ko nga di buma.
0: Ay, malayo pa ato ah.
2: Kukuhanhan, may nagsunod lang sa pinsar ko eh.
0: Ay, ano inaahan? Party mo lang sa opisina?
2: Oo. Kukuhanhan, uuwala ini. Sige na, magkaon na kita.
0: Sige.

Hindi ako maributay. Anak ko gid bala matudong lalaki kagapon. Ay, oh. Gusto matood siya eh. Pareho gid kami sang itsura. Ay, nga bala kadamo sang palamangkutanan ko. Masabat lang ini kon si Michelle may istorya ko. Husto. May address kagapon nga ginhatag sa ako ng bata nga to. Ang mayo pa. Mapadulong ako dito. Oh.

0: Sino ba? Roy?
1: Michelle. Kumusta ka na?
0: Dali ka. Magsulod ka.
1: Salamat.
0: Kape?
1: Salamat. Okay na ako. Kakuan, Michelle. Hindi na ako magpa-dugay-dugay pa. Isa ka pamangkot, isa ka sabat. May anak bala kita?
0: Sabton ko ikaw. Oo, kay nagkadto siya kahapon sa imo.
1: Kakuan.
0: Ang matuod, gusto ko taguo na ang tanan sa iya ugaling. Samtang nagadako siya, madamo siya sa mga palamangkotanon sa akon. Masamay nagapamangkot siya kung sinong amaya. Roy, maalam ang bata mo. Sunod gid sa imo.
1: Oh.
0: Kag hindi man pwede nga butigan ko siya tugtugsan, oh. Gani, ano pang mahimo ko? Kundi kay isugid ko ang tanan sa iya.
1: Buhot silingon. Anak ko gid man siya.
0: Ho. Bata naton siya. Anak mo, Roylan. Roylan Roy. Anak mo siya.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang apo tutumna lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Wala amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: school varsity galing si Roy Lan. Hindi. Ang hulag niya sa pagbasketball daw ako, gid. Makita ko nga kung kaugalingon siya sa time nga varsity ako sa school ngayon eh.
1: Ay. Uy! Roy! Ikaw malay na eh?
0: Partner? Ikaw? Grabe pagit pagtambok mo ba?
1: Siyempre, retired na sa basketball eh. Nakita mo ng big man, no? Bata ko na. Kag siyempre, hindi naman ako matingala nga, ari ka man. Di bala sa bata mo man, no? Bata mo na si Roy Lan Paz, no? Ito, amu-amugi ka mo eh, sa paghulag, ang itsura, kagang height. Partner, mga bata ta, nagsunod din sa aton. Kag same man nga eskwelahan.
0: Oh my... Partner?

0: Han, daw masako ang lakat mo ah. Bisan weekend, nagalakat ka. Tapos, gabi ka naman gapauli.
1: Masako lang sa opisina, Han.
0: Oo, galihan. Nakasugid sa ako ng kumari ko. Nakita ka kuno niya sa isa ka university. Nagaano ka dito, Han? Kay isa lain man nga school, nag-eskwila ang anak ta?
1: Ako kwan. Kabalo ka naman nga dito ako nag-graduate eh. Natural, nag-meet na ako sa mga coaches sa basketball team.
0: Okay. So, mabalik ka naman basketball or ano, ma-coach ka?
1: Ginapaminsan ko pa inaahan eh. Sige na, malakad na ako ha. Gali. Ang anak ta?
0: Ato ay tulog pa. Lapyo gid sang hangout nila kagabi.

0: Pa, tropiko.
1: Ba, ikaw ang MVP sa inter-school niyo?
0: Yes, pa.
1: Roylan?
0: Sa imo gigili ako nagsunod, pa. Amo nang hambal ni mama eh. Ah, oho gali pa. Nga wala ka muna dayo na yun ni mama ako. Wala niya masugid sa akon eh.
1: Ah, kakwan. Malawig na nga istorya, anak.
0: Isugid na lang bala, pa. Wala sang kaso ah. Naintindihan kuya, pa. Abi mo, si mama, wala gid na mana, pa. Kadamo sa nagapangluyag sa iya. Pero, di nga alam ko ganing ha. Wala ganyang ipang sabat. Siguro pa, palangga ka pa niya. Ugaling, may pamilya ka naman mo.
1: Roylan?
0: Abi mo pa? Gusto kong makilala personal ang utod ko. Pakilala mo ko bala pa? Ano yan ang feeling na may utod pa man?

0: tanan nga ginhambal kay na sa ako ni Roylan. Nagdulot gid sa una-una ko. Do gusto ko na lang isugid sila ni Martha ang tanan, pero paano?
1: Han? Wala ka pa bala magtulog? May ginapamensar ka. May problema bala? Ihambal sa akon. Willingid ko bala mamati?
0: Kukunhan. Kung may balaan mong may bata ako sa luwas, ikaakig mo bala sa akon.
1: Roy, hindi ka gani maglahog sang subong sina ha?
0: Wala ako nagalahogan. May bata ako sa luwas kag lalaki. Amoy nang rason kun nga masami ako naglakata.
1: Roy, matuod ba lang ginahambal mo?
0: Oo, Han. Hindi ko matago sa inyo tuod ang bata ko sa luwas. Parehas gid sa ako ng itsura kag panglawason. Ang kataason. Kag tanan kong achievements ang hubin pa ako. Nasunod gid niya.
1: Ay, maguba ba lang pamilya ta? Tungod nga may nagpakilala sa imo nga bata mo?
0: Hindi, Han. Wala ako nila ginaagaw sa inyo. Stable man ang pangabuhi nila. Gusto lang sa anak ko nga makilala ka mo. Kagang utod niya.
1: Han, ever since palangga ko git ikaw, wala git ako nagluib sa ibo. Ikaw lang ang lalaki sa buhi ko. Masakit sa akon, pero

Kinpakilala ko si Roylan sa asawa ko kag sa anak ko nga babayi, upod si Michelle. Wala sang komosyon nga natabo. Matawhay ang pag-istoryahanay. Nalipay ang bata ko nga babayi kag hindi siya makapati nga may magulang siya. Si Roylan naman, nalipay man tungod na meet niya ang utod niya. Sa bahay naman sang asawa ko kag kay Michelle, nangin close man sila. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Tubtob diri na lang ang tagpadala, Roy.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:31 ang aton oras, mga ka-K5. Ikaw po sa gihapon, Sunshine Lacson, nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program diri sa K5 News FM. Maukaina, nagwa ko po rating init. Amuning hambals ang pag-asa nga maulan, mainit diri sa aton sa Pilipinas. May ginatawag kita nga monsoon breaks, amuning ginklaro sang pag-asa. Nagumpisa na ang habagat, may mga pagbubo na sang ulan or masami nga pagbubo sang ulan sa mga nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas, pero may monsoon break sa gihapon inang mauntat ang pagbubo sang ulan sa sulod sang pila ka adlaw or pila ka semana, mainit, no? And then mabubo na naman ang ulan, munang siling sang pag-asa, maulan, mainit, maulan, mainit. Kay nagabaskog ang El Nino, mga ka-K5, last 2:32 ang aton oras. By the way, sa mga may ginabatsag, kung nagalain ang inyong apamatsag, permi ka mo ginahilanat, permi ka mo nagabatsag sang pagpalangapoy, base kung sintoma ina sang infeksyon. Pwede ka mo magpakonsulta libre sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex sa Hernay Street, no, dari sa siyudad sang Bacolod. Again, libre ang pagpakonsulta dito. Ang ibayad ninyo sa pagpakonsulta, ang ibayad ninyo sa doktor, ibakal nyo na lang sa mga suplemento. And of course, kompleto man ang aton mga supplements dito sa klinika, no, sa Hernay Street, once again, sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex. Ma'am Merlita Malvas, good afternoon sa imo. Nagapamati sila dara sa Barangay Handumanan. Thank you very much, good, Ma'am Merlita.

Sa kay Ma'am Rita Ray Makers, I know nagapamati siya subong sa It's Your Time to Shine program. Salamat din. And ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki dira sa Banwa sang Ilog every day. Naka-tune in sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Nelia Barsaga, Ma'am Veronica Delgado Recto, sa mga KSS officers naton sa Banwa sang Ilog, sa mga KSS officers and members naton sa Barangay Tuoy sa Himamay Lanseri. Kabalugid ko nga nag-monitor sila every day. Salamat din. Very supportive na sila. Sa mga KSS members and officers dira sa Banwa sang Kawayan, mayong hapon gid sa inyo, salamat sa pagpamati. Sa mga suki ko nga mga drivers dira sa Banwa sang Hinubaan, good afternoon. Sa mga taga-syudad sang Sipalay, Baho Kadamo, sa mga nagapamati dira sa Sipalay City sa It's Your Time to Shine program, good afternoon sa inyo. No, available man dira sa inyong syudad, sa inyong lugar. As far as I can remember, sa Barangay 1 or Barangay 2. Dira lang gid nga barangay. Between sa duha nga ina, no? Ara dira ang aton nga clinic. Available sa clinic sa Sipalay City ang mga products ng klinika. Isa-isahon ko na lang, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, Klinika D3 Bio, Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, ang DTX Herbal Oil naton, DTX Herbal Soap, Extend Food Supplement, available dira sa Sipalay City. Shine palihog sa product kay Sir Ramil Balaton, Gabaligya Klinika, tanan at tututanan ng mga products. Tagadiin indang si Sir Ramil Balaton sa GK man gihapon sa Sumag. O, pangitaan nyo lang si Sir Ramil Balaton dira sa Sumag sa Purok GK. Pamangkutan nyo si Indang kung di ininayon si Sir Ramil. Basta may mga klinika product siya dara, no? Thank you, good Indang, good afternoon. Sa kay Sir Jonathan Saran, basing nagapamati man subong. Sir Jonathan, may hapon man sa inyo. Ang anak sa pagkadalaga o kung anak sa pagkasultero nga nagdako nga wala sa ilaluyo ang ila amay or ang ila nga iloy, mamangkot ginaiya. Kun diina ang ila nga iloy, diina ang ila nga amay, kun ano ang itsura sang ila nga iloy, kung ano ang itsura sang ila nga amay. Ang iban nga anak nagahambal pa na nga hindi nila kinahanglan ang ila nga iloy, hindi nila kinahanglan ang ila amay nga nagbiya sa ila, pero nagasulod ginaiya sa ila nga pinsar kun ano ay hanang itsura sang ila nga iloy. Kung ano ay hanang itsura sang ila nga amay, bisan wala na sila nagapanugid kung anong ara sa ila nga huna-huna. May mga anak man nga bastante sa pagpalangga sang ila ginkilala nga ginikanan o kung sang mga nag-adapt sa ila, pero nagapamangkot gina sila kung sino ang ila biological parents, kung ano ang ila itsura, bisan nga wala sila nagakinahanglan sang support. Ang ila lang nga gusto nga makilala nila kag makita ang ila matuod-tuod nga ginikanan inang tao nga nagbunagid sa ila sa sini nga kalibutan. Langga, ano man ang imo nahimo nga kasalanan sang bata ka pa. Kung nagsala ka sa pagdesisyon, kung sinong imo pangasawon or pamanahon, kung nagbunga ang sala mo nga mga desisyon, hindi man na makatarungan nga ang bata isikway, nga ang bunga sang imo nga sala nga desisyon isikway mo kag hindi mo pagkilalahon. Unfair na iya para sa iya.
sa mga asawa, sa mga bana, magpasalamat ka kung nagapanugid sa imo ang imo partner, kung nagatuad siya sa imo, kag nagasugid siya sa imo sang tanan, because he is not perfect, she is not perfect. Sa mga bana, hindi magtago sa inyo asawa. May mga bagay nga sa una masakit batunon, pero sa dalayon mabaton man lang na sang hugot sa tagibusoon, tungod ma-realize nila, ma-realize ni Mrs., ma-realize ni Mister nga wala mo gintago ang tanan. Kag nangin honest ikaw, masakit ang kamatuoran, pero mas masakit kun ginaluiban kita. That is why isugid ta na lang ang matuod. Diba na? Mas masakit kun ginaluiban ikaw. Masakit ang kamatuoran, pero mas piliun ta na lang nga mahibaluan ang kamatuoran bisan mas masakit. Ang importante, hindi maguba ang pagsalig.

niya ang nagalagaw-lagaw sa Don Salvador Benedicto. Subong pangadaan nga ba purti ka kwan? Purti di ka init sa ubos? Si Weng, si Angie, si Gina, si Jenaline. Mapulupa bugnaw sila kuno sa Don Salvador Benedicto. Mayo ha?

Alas 2:43 sa aton oras, mga ka-K5. Sa mga coffee lovers, i-try nyo ni ang DTX Coffee Mix. Namit-namit, giniya nga kape mo, ay ambot na lang. Hindi ko yung makaupisa sa trabaho ko kada aga kung wala sa DTX Coffee Mix. Ang iyang timpla, insakto lang gidiyang sa panabor ko. Pwede ni sa mga babae, pwede sa mga lalaki. Ang panabor, I know, naintindihan ko ang panabor sa mga lalaki pagdating sa kape, lain man. Sa mga babae, lain man. Pero kung matry ninyo, mainom ninyong DTX Coffee Mix, makasiling ka mga, ay, pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. DTX Coffee Mix, mga ka-K-Pop. Available sa mga butika malapit sa inyong lugar. You can also purchase the product sa Shopee. I think it's available. Kung gusto nyo yung magpadulong na lang sang kape dira sa inyong balay, door to door. Dito na lang kamu order sa Shopee. Pwede man mabakal sa Maze Wellness and Product Center kung pulo ka karton or isa ka truck ang inyong

Sa Barangay Tangob, makabakalman ka mo sang DTX Coffee Mix sa Kling Kling Store. Nanay Terry Ariego, good afternoon, Nay. Kumusta ikaw, Dan? Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Ay, may mga friends kita nga nagasiling. Ma'am Shai, naka-relate gid ko sa drama. As I've said, masakit ang kamatuoran. Pero mas masakit kung ginaluiban ikaw. Inang wala, gid bala nagapanugid. Tapos awa-ayawan ka pa kapangita. Usang ibig

day jingle ticker. Good afternoon, jingle bells. Nagapamati right now sa Hacienda Rosario, sa Barangay Granada here in Bacolod City. Salamat gid sa mga suki naton dala sa Barangay Granada. Adlaw-adlaw nag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa kay Sir Ray Sendico. Good afternoon. Sa mga supporters, supporters. Sa mga followers ko sa Sunshine Lacson Original, sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo. Sa kay Ma'am Marieta Galiano. Nagapamati isubong si Ma'am Marieta Galiano. Sa mga taga Hermelinda, thank you very much. Si Ma'am Julie Bala, Ma'am Julie Hinovea Lumugdan. Taga Hermelinda Homes na siya sa Barangay Mansilino. Thank you again, Ma'am Marieta Galiano. Salamat. Good afternoon. May ginapatamyaw si Ma'am Marieta sa akon birthday man ko na subong ni Nelene De Venagracia. Birthday niya subong dera sa Hermelinda Mansilino. Uy, may neighbor gali si Ma'am Julie nga nag-celebrate sa iya birthday today. Happy, happy birthday once again sa kay Ma'am Nelene De Venagracia. Birthday niya gid subong. June 1, 2026. And sa mga suki natin, once again, dala sa Hermelinda Home, salamat gid sa inyo. Good afternoon man sa kay Ma'am Celia Balbon Muleta, nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Sili niya adlaw-adlaw, gid siya nagapamati sa programa. Sa family ni Ma'am Celia, dara sa may Kabankalan sa Sitio Tangko, sa Banawan? Banawan Kabankalan. Sa Sitio Tangko. Sila ni Mamang Luding, Tatay Ermit, Muleta, pag sa family Masola, family Abrazado. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Thank you gid sa inyo. 2:47 p.m. mga ton oras mga ka-K5. Proteksyonin ninyo ang inyo kaugalingon batok sa mga pathogens. Kung magsiling kita pathogens sa munig medical term para sa mga kagaw ga kung magsulod sa lawas ta portig sa mga halit hatagan niya gintay problema dako nga problema. Pagsulod niya sa lawas mo may ara iban nga lukpo niyang ugat mo. Lukpo niyang ugat mo. Hindi makuan. Pareho sang kuan. Sang dengue fever. Ang isa sa mga sintomas na nag-bleed ka. Ay, ang virus. Kunara na siya sa imong blood circulation. Sabi mo, anong ginahimo niya? Ginakitkit niyang imong mga ugat. Nagululuwa ang dugo sa ugat mo. Amo na nga makita ang pitiki sa imong skin. That's a sign of bleeding. Sa sulod sa imo nga lawas. So hindi ni manami ang virus. Proteksyonin ninyo ang inyong kaugalingon against viruses batok sa mga pagpanghalit sang kagaw, no? Pathogens basta gapanghalit. Pathogen ang tawag sina. It can be virus, bacteria, fungi. Ang mga bad bacteria kinanglan mapunggan ta ginaiya sa pagmuad sa sulod sang aton nga lawas. Every day, adlaw-adlaw, tumar ka mo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga KSS listeners naton or KSS members naton. Sa Ilog, sino ganing may ara dara sa Ilog? Si Ma'am Nelia Barsaga, bala, kadtuin nyo bala. Kabalo na si Ma'am Nelia kung diin mabakal sa Ilog ang mga klinika products naton. Sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Kaina na share ko na sa inyo 1,077 na ang suspected cases sang Ebola virus infection sa Democratic Republic of Congo. Ang nagkalamatay 246 na.
naging share ko man sa inyo sa pungso di Uganda, siyam ang nagpositibo sa Ebola virus. Isa sa ila ang nabawian sang kabuhat. May duha pagid ka mga American doctors na ginapaidalom subong sa treatment. Ambot kun kumusta na sila nga duha kay nagbatsyag ini sila sang mga sintomas ang infection. Ang isa sa mga US doctors nga nagpositive sa Ebola virus, may ginoperahan ni siya nga pasyente dito sa Democratic Republic of Congo. Why siya kabalo nga positive sa Ebola virus or Ebola virus ang pasyente? Ginoperahan niya, syempre exposed siya sa virus, nagpositive siya. And then ang isa, upod niya, US doctor man, nagbatsag man sang sintoma. Ang gusto nila kung tanig ang makapauli sa Amerika. Pero ang aligasyon, hindi magpasugot ang administrasyon ni US President Donald Trump nga magbalik ining duha ka mga US doctors sa Amerika kay nagkakahangawa sila nga base kuno mabutang sa alang-alang ang kabuhi sa mga Amerikano sa US. So subong ang tanan nga American citizens or US citizens nga mabalik na kuntani sa Amerika from Africa. Ilabi na gid ang nagabatsag sang kwan sang sintoma sang Ebola virus infection, ginapatener nila sa Kenya. Wala nila ginpapauli dayon sa Amerika. Hadlok si US President Donald Trump sa virus. Sino manabing hindi mahadlok sa Ebola virus? My goodness. Ang latest update is nagpadala lang ang US sang mga experts, sa mga doktor, no, sang team nga magatatap sa mga US citizens dito sa Kenya, no? Antes ini sila ibalik sa US or antes sila makapauli sa Amerika, kinahanglan niya wala gid sila sang virus sa ilang alawas. Ang viruses, ang bacteria, ang fungi, it's anywhere. Pwede nga ara sa aton nga mga kamot, pwede magsulod sa aton nga baba, sa aton nga ilong, sa aton nga mata, anuman nga oras. Amo na gani siling ko protection ninyo gid ang inyo kaugalingon, batok sa mga kagaw, sa germs nga nagahalit or pwede nga maghalit sa aton. Take your Clinica D3 Bio every day. Ang inyong nga mga kabataan, hatagin ninyo sang Memory Plus Syrup. It's available sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor, sang Plaza Mart. Yes, nagapanami inis ang ilang nga memory. Memory Plus Syrup, it's available once again sa Maze Wellness and Product Center. Ang siling sang Department of Education, posibleng nga maglabot sa 26 to 28 million. Ang mga estudyante nga magabalik sa mga eskwelahan sa pagbukas ng school year 2026-2027. Kulang sa gihapon ang mga classrooms. Maginutok na naman ang mga estudyante. Tamuna si Lingko, proteksyon ninyo gid ang inyo nga mga estudyante. Aside from Memory Plus, atagin ninyo sila sang MyDC Syrup. Ang MyDC Syrup, amo naman niya ang magpabakod sang ilang resistensya. Maginutok sila sa classroom, ang isa da ginaubo, hindi na dali-dali malatnan. Basta may MyDC Syrup. It's a beautiful day to start, a lovely day to smile, sun up high. Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo!
1: DTX 500!
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sining diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
4: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa ang tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinahanglanon na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
3: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas sang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang naga-emit sang tononinal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang naga-emit sang baho.
4: Sakto na. Bisikan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
3: Uno, dobo,
4: ano, ang reaksyon, damo na siya. Hindi tanan niya tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir JP ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na Sir JP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tononinal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
4: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas ko galingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tamo mo na, Sir JP, mo mo. Kung matigulang ka na.
5: Kung magtigulang
4: na. Tigil ka ato, edad yaga pa baba, yaga pa nubo, ya? Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tononinal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
3: Yan,
4: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir JP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Tingong diabetes, sana sa mga problema, DTX 500 kag may TC or Pure C ang makabulig da. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag may TC or Pure C. Salamat lang ta kay nga aman. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugar, sugar kin o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo may TC or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag may TC na, healthy ka na, hamot ka pa,
3: ay
4: kumin ka pa.
1: DTX 500
6: si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawas.
0: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
5: K5 News. K5 News FM.
7: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: panganatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko,
8: gah. Hindi makarima? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, gidiya!
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sa ganga driver, extend, lover.
9: Extend, supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano?

0: Yan Alquitran. Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

Alas 3:41 na ng hapon, mga K5 Horse and I, hindi daw senyor ng ating paboritong kape, ng ating DTX Coffee Mix. Kape muna ho tayo. Kailangan ho natin na makapag-relax naman kahit paano, especially yung ating mga super workaholic. This is your The Big Mix. My name's Agent Jack. This is your 115.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. 101.5
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap!
1: Magaspa nga panit?
2: DTX Beauty Soap!
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap!
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
1: Bakal na sa mga butika!
0: Sport Biotics! Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Medyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Ako yang basulon nyo.

0: Mayong aga, Tarakel.
1: Oh, binlod manok ka? Aga ka pa di sa balayhaw?
0: Ta, may asin ka mo kag jutay nga kalamay. Mangayo tani si tatay.
1: Wala naging kamuyo sa nabalaan nga obraho, no? Ang pangayo na naging perme?
0: Kayo wala pa big ka padala si nanay kwarta, ta? Basi tapos bulan pa, ta?
1: Name, gali ya ino?
2: Hi, binlod! Maano ka sa amon, balay?
0: Irene? Kakuan? Mangayo ko tani asin kagalamay?
1: Wala ko di sa mong asin kagalamay! Ubos na!
2: Damo, pagid lang to, nay. Puno, pagid lang tong kalamayan, takagasinan.
1: Singganan nga wala gane. Lakatabi. Kata.
0: Tata. Gay lang ko bitabi san jutay lang. Kay bakulon karon ko ni tatay kun wala ko dala.
1: Ano ka bungol? Siling ko gani, di ba wala? Hindi ka niya maghalin. Masyaan, tagi ka ulit niya katubig. Halin to.
0: Tarakel.
1: Kona kita. Halin! Isa! Tua! Hindi ka magaling! Malap! No! Sige ka nun lawas mo! Tatlo!
3: Tita!

0: Oo. Di na ang kalamay kagasin. Wala ka man, bitbit.
1: Tatay, wala ko ginataga ni Tita Raquel.
0: Ay, kanimal si mo. Di manuta ni, ha? Manuta! Makaon na natin sinisang lugaw nga wala sa'yin kagmainong sa kape nga wala kalamay. Wala kang ibala diskarte nga bata ka mo. Mangu ka din! Kamangu ko'y si mo, hum?
1: Agay, tay! Kinampang mo sa ulo!
0: Manmangu ka! Hindi ka naman diskarte! Waro! Dadaan niyo ng linugaw nga wala sa'yin. Bahala ka mo sa kabuhin niyo! Pakanaan ang duwa mo ka manghod, ha?
1: Ako lang may masala. Ako lang may ginabasol ni tatay kung wala ko ni kanon sa balay.
2: Ako manong, gutom-gutom na gid ko.
1: Dali lang. Day-ay-ay, totoo si Lito. Sukaran mo kamo siyang linugaw. Pero wala ni asin, ha? Kay wala ta asin.
3: Sige lang nung, ha? Basta makakaon lang ta.
2: Oo, may gutom-gutom na gid ko nga dahan.
1: Ara no? Ikaw na ka mo?
3: Namit man yapo niya.
2: Sige lang nung makaon kuya kay gutom-gutom na gid ko nga dahan.
1: Sige kaon ka mo. Tani, mabalik na lang si nanay, no?
4: Para hindi na tamabudla yan.
3: Ambang ni nanay, pagaling niya di. Hindi na sa kunong magbalik-balik. Kadumdum katunong nga nagambal sa amo na. Ito bala?
4: Hindi ah. Hindi tayo mabatas ni nanay. Inambal yan lang to. Kay gainit ang ulo niya kay tatay. Kay pirmi lang sa ginasumbag at ginadapal ni tatay mong.
3: Sunsubong niya. Kita naman nasakit ni tatay. Kay wala naman sa iba niya paukpan mong.
1: Dayay rin. Sige lang.
4: Agwata-ota lang ni. Mga muyo na lang tanga. Kabay pa nga magbuhot na si tatay. Kaya hambal ni Ma'am Tagoy ito'y sa una. Nga kung may problema ka, mga muyo lang ta. Kaya gapamati ginang Diyos sa aton.
3: Nga di ng Diyos na nga. Paano sa kabati kung mga muyo taki wala man di sa sabalay?
2: Ara na ya sa langit ang Diyos. Kag may gahom na ya ang Diyos. Ato bala sa Bible story gani nga ginbasa sa aton ni Ma'am Tagoytoy sa Sunday school.
3: Gili.
1: Totoo si Lito. Hindi ay rin.
3: Ano no?
1: Mga muyo, tabala nga tatlo. Sige na. Ay rin no si Lito.
4: Para magbalik na si nanay. Sige na. Mga muyo, tanga tatlo.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: これ何度かがあんだかカオルガンかバイプロブレマか
1: wala sir may sugo ka sir
0: gintuyo ako pagkatapos mga liguon ako abi bulumasay abi ang tiil ko agud nga matulugan ako
1: ati oo sir Ray. Sige magplaster ka na anak. Iplaster mayong ulo mo diri sa uluna no. Kag itong-tong dayon ang tiil mo sa paa ko kay masahion ta ka. Han.
0: Ay, ambugin nang nanamian ko sa imo. Kay nami kagit iya magatipan.
1: Ba. Sorry. Ay, may iayo tani ko sa imo.
0: Adoy na.
1: Ay, kukuan. Nahidlaw na ako sa amon eh.
0: Kabalo ka naman. Kakabudlay gabayaan mo ako diri. Hindi ba lang antes kagin baton nga mag-caregiver sa akon. Ara sa kontrata nga ginpirmahan mo nga hindi ka pwede basta-basta lang makapauli. Nga may dubyo ka to nga ginbilin? Pasi ba?
1: Wala, sir. Ay, kuan kay si tatay balahaw. Kay gamasakit siya nga daan. Di wala to siya daan upod. Dani, bisan isa lang kaadlaw makapauli ko. Nahidlaw naging ko sa ila, sir. Sa kay tatay, sir. Sir Ray, nagapakitluoy ako sa imo ay. Subong lang ini. Gusto ko lang nga masiguro nga okay si tatay. Pangako, sir. Pagkatapos ini. Bisan dugay naman kuliwat makapauli wala sang kaso. Pero pasugti lang ko si Ray ay. Pasugti lang ko nga makapauli. Sige na, sir ay. Sige na.

0: Signori dei Capaduc, io il belli
1: mayong gabi. Ay, kwan. Kamusta ka, tay? Bisako, bitay?
0: Kaluyan ka sa mahalaga Ginoo, anak.
1: Ay, tay, pahigad, tay, kay isa ako, anay, pirtahan.
0: Maayo. Kay nakapabirinser ko man nga magpauli.
1: Ay, kwan. Hindi ako mapahamtang dito sa ginaobrahan ko, tay. Ari lang diri sa imo kag sa mga batang pinsar ko. Kamusta ka di, tay?
0: Ari. Nagapanikabot nga. Bakalakat liwat sang tadlang eh. Kabudlay sining baldado ka. Kabudlay mag-gawi.
1: Ang mga bata, tay. Kamusta sila?
0: Kori. Pasensya kita. Wala kit ko makapag-umusta sa kabataan. Kasi ato man sila's bukid.
1: Gindala sila ni Buboy sa bukid, tay?
0: Oo. Atuhan sa bukid ang palangabuhian nila.
1: Tay, gusto ko taning akuhaon ang kabataan kag ibilin diri sa imo eh. Masaligan mo man si Binlod kay ti may buot naman siya. Pwede mo na siya masaligan diri sa sulod sang balay, tay?
0: Kori. Pabangkot kung ipadala na sila ni Buboy. Kita ni wala. Antes ka mo nang binilagay, ginsiguro mo na yung kabataan.
1: May istorya pa ko sa iya, tay. Bahala na. Basta tubangon ko siya. Kagayoon ko siya nga dalun ko ang tatlo kabata dire. Hindi ako mapahamtang nga wala sila diri sa tupad mo, tay. Hindi ako mapahamtang, tay. Hindi.

0: Uy! Ari ang kabalan, ho? Mano ka? Nagbalik ka, ho? Ginsuka ka naman sa mag-umuyab? Eh, sus! Hindi na ko yung baton si Mukuri. Baho na na, ho? Ha? Gindura-duraan na na sa laing yung lalaki.
1: Kung ina ang pagpati mo, bahala ka, boy. Basta ari ko, agudalun ko ang mga kabataan.
0: Ah, gali. Tira. Pamangkota sila kung maupod sila sa imo. Kay napiho ko, ako ang piliyo nila. Nakabati ka? Hakuli! Ako ang piliyo nila. Hoy! Kamu nga tatlo! Ano?
2: Itay.
0: Maupod ko mo sa ilo nyo? Ha? Sumat! Pili ka mga tatlo. Maupod ka mo kay nanay nyo. O kung mapabilin ka mo diri sa akon. Ha? Pili ka mo!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
8: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagmamati. Ang makahalawatawat niya kasumpun sa atun drama sa kahanginan. Inyong gid makuhaan sang pagtulunan niya ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako yung basulon niyo! Ginsulat kang direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
8: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: buksan ginabigos.
1: Mayong hapon awasan Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa uno kita karon sa bula naman sang Hunyo sininga tuig 2021. Magapangalaga naman ang programang El Castigador, imbukada ng adlaw. Sa bula naman sang Hunyo, nga ginatawag sang iban, bulan sang paghigugma. Iti kalaban, nandira June Bride mo. Welcome na sa ato si kapalat tuntunan sininga hapon. Nagapamati ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kad mabatian man kita sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovados 1 FM sa may CPSU. Yan ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Sa aton sige mga suki diri sa may Bacolod. And of course live man kita ang mabatian sa aton sige official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa K5 News FM Negros Island. Sa ato si Kumasuki nga nagaupot sa pagpangalagad sa may Burgos Public Market, Central Market, Libertad Public Market. Sa ato si mga e-bike drivers, tricycle drivers, kag PUJ drivers nga nagaungot na sa itong

0: pagpangalagad sining hapon. Ah, handa na bala ang kwanaton ng aton sining mainit nga tubig butangan sa isa ka sachet sang DTX sa coffee mix. Ilugay-lugayon anay. Oh, pagkatapos na huipon kay basi kumapaso dila mo. Ginaubdan ako sa ako si Kamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Upon sa kay ka-K5 Ramuel the Master Pugi Alcantara. Kag si ka-K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman si Kubos Galagan, si Kaki 5.
1: Rods Palma. Rods Palma. El Castigador.
0: Sa ato si nga masuki, kinag-upod sa ato kapagpangalagad. And of course, dira mismo sa Maidanas Highland Cafe. Dira mismo sa kay Kumarikoy Salimar Gravino. And of course, parikoy Rami Gravino sa Danas Highland Cafe. Nagpamatigid sa ato nga pagpangalagad sining hapon. Mga Kaki 5, alas 4.35. Kadamo-damo sa buong sa mga balita nga dapat naton nga pagkatagaan sa nagkakaigo. Ngayon og talaw pangod. Special minty ng mga pipila ka mga balitang nasyonal nga gina ipatpat karon ni Kaki 5 Shine Lacson. Nung kagina nagpagwa mga Kaki 5 sa inyong press release o press conference si Senator Jinggoy Estrada nga nag-surrender na sa Criminal Investigation and Detection Group mga Kaki 5 o kung mga ining CIDG ara magina si Secretary Rimulya. Okay, nag-surrender si Sir Jinggoy sa kaso naman nga plunder. Kumala naman kita ang kaso nga plunder, no bail recommended. Ini, so most probably, samtang ginalitis kung ginakaso, ang kaso ni Sir Estrada o ni Sir Jinggoy, ti magpanimuron siya sa detention facility. While on the other hand, ang kaso niya nga graft, no, ti nagligad, naka-bail siya si Sir Jinggoy. So may mga pipila ka mga huring-huring, aton sumong itutukan ng Senado kay naigo sang kontrobersiya ang Senado matapos man atong pag masiling naton nga nagsuli ang payabla. Ngayon agaw ni Senate President Alan Peter Cayetano ang trono sa kay anay Senate President Tito Soto. So pagkatapos nito, dito na naglabots punto kung nag-surface o kung nagpakita si Senator Bato de la Rosa para magboto, para makambyuhan ang liderato. Di ba rin aton sumong itutukan and dito may mga pipila na ka mga kaso, may mga pipila na ka mga insidente, shooting incident dito mismo sa may sindado nga naging ugat sa mga pagpasaka naman sang kaso sang National Bureau of Investigation. Bangod naman sa mga pipila nga ti isa na dira nga ginapasakaan nga ginadala karon sa Pinas ang NBI ining senador no nga idol nyo nga si Bad Boy Ruben Padilla. And of course pipila pa si Mau Aplasca and of course ang tiyo naman ni Ruben Padilla nga daw silaya ang ginplano o kung ginplano gila ang pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa hali naman sa Senado. So ato na karon nga pagkatalat aton karon kapatigaan man sang atensyon most especially mga pipila man kaso international ining viruses da ining Ebola virus and at the same time i-check naman karon ang hanta virus unsa din mga pipila to ka mga Pinoy mga seafarers to ang ginpang quarantine man. So lantawon tapagid ini karon mga pipila ka mga balitang lokal apat paton naton. Ang kaso naman, madumdumanta, nagligad nga tuwig 2025, ang K5 News FM ang nagpa-id-id-gid sa sining kaso sa kay Freya. Kung sa limag ka K5, sunod naman sa otoridad naton sa kay Police Colonel Eugene Rebadomia, nga may ara na, no? Nga suspitsado, mga suspitsado, wagin pasakaan sa kaso. And of course, update man karon sa isaman ka masiling naton engkwantro dito sa May Escalante. I-check naman karon ining aksidente dira mismo sa may barangay Sumag nga sa pagkapatay naman sa isa ka lalaki nga motorcycle rider. Ibalaon tala ang mga balita and of course sininga hapon dapat makainom na kinangalaan sang Mighty C Dial Calime Base Vitamin C. Nagpapakod ka nagpapabtik sa atong sininga immune system. Ara na si Kaki 5 Shine da si Gondani. Si Kaki 5 Shine Lacson, ara na karon sa News Center Connection naton, magahatag sa mga dalagko nga mga balita, ano naman ang ihan ang ginpreparar ni Kaki5 Shine Lacson sa siling hapon. Kaki5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki5 Shine, ibalita mo!
2: Pero during panikaina sa aga ang paghulat-hulat naton sa Sandigan Bayan na mag-issue sa nga madamyan to de aresto para kay Senator Jinggoy Estrada. Nang sinigid na mga hapon, nag-surrender. Nagpagwa din man nang sa madamyan to de aresto ang Sandigan Bayan 5th Division para sa kaso ng planter ni Senator Jinggoy Estrada. It's non-bailable. So nag-surrender kaina si Senator Estrada. Ang una nga natabo, ako yan naguna-huna, hindi ko nga ba sabala, himuon na naman ang Senado nga panangga kay nag-request ni siya mo earlier sa Sandigan Bayan na i-defer or i-defer ang mandamiento di aresto.
0: Uh-huh.
2: Pero ang natabo, nag-issugid ang Sandigan Bayan sa warrant of arrest.
0: Aha. Uh-huh.
2: So, ang hinimo ni Senator Jinggoy Estrada, ang siya nga nag-surrender, nagpagwa inisyal sa mensahe sa publiko. Kaina, si Rod, kundi preparado na siya sa iyang message,
0: okay,
2: para ang mga katapos ng media.
0: Uh-huh.
2: Kasi sa iyang binhatag ng mensahe, abin ng si Rod, natindog pa yan sa kilid ang mga senador sa majority block.
0: Mm-hmm.
2: Ara si Senator Partoleta, ara si Senator Irene Marcos, ara sino sa kilid ni Senator Senator Jinggoy.
0: Okay.
2: Samtang nagkatag siyang speech.
0: Kaki5 Adrian, ipakita tabi ang speech kay ina ni Senator Jinggoy Estrada para at least mabalaan sa ngaton sing mga tumalanaw via Facebook. Ara sa page kay ina ni Senator Jinggoy Estrada. Go ahead, Kaki5 Shine.
2: Yes, oo. And si DILG Secretary John Victor Molia was also there.
0: Uh-huh.
2: Kay isang nagwa pa lang ang mga reports na aresto ko na si Senator Jinggoy. Mm-hmm. Nakita niya ang mga media reporters na mga katapo sa CIDG
0: mm-hmm.
2: sa sulod sa Senado. Amo na nga daw hindi malikawan, may mga nagapaminsar, hindi na basis bala hindi siya mag-surrender.
0: Uh-huh.
2: Aba si Parehubulas ang natabo kay Senator Pato De La Rosa na wala nag-surrender dayon.
0: Uh-huh.
2: Nagpalagyo pa. Dawa mo na, Abi. So, amo itong binhulat-hulat na ito. But ang mensahe ni Senator Jinggoy is hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga.
0: Uy.
2: Laban sa mga aligasyon sa akin.
0: Okay.
2: So, ara, paghatag niya na isang mensahe, ang mga senador na taupo niya sa majority, nagsuporta sa iya, nagtindog sa kilid niya, and then pagkatapos na naghatag siya sa speech, nag-surrender siya voluntarily sa mga katapo sa criminal investigation.
0: Mm. Kanami, sa mga punto niya kaginakakipag siya, hanggang monitor ko, atutukan ko ang speech niya, isa mga pipila ka ginapang mention niya nga hindi ko yung paggamito ng Senado kay ako niya kaso ako yung mga pangatubang unay gid mention ang pagpa-hold sa niya sining sweldo siling niya advice ko na ang sekretarya sa Senado nga i-hold ang niya sining sweldo while nga ginalimpyuhan yung pangalan niya siling niya hindi ko paggamito ng Senado para sa ako niya nga oo kag kadami man sa niya sining nga mensahe niya limpyuhan niya kuno pangalan niya Kaki5 Shine kag may gidaayo sabi sa Sandigan Bayan nga dapat tani tagaan sang tiyansa anay no nga makasabat man but yet ti kabalo ka kaso plunder medyo mabulubog at Kaki5 Shine
2: why PNs actually
0: no bail
2: ang mandamyan to de aresto para sa plunder case, nagbayad na ni siya yung 95,000 mo sa kiyasa
0: uh-huh.
2: niya
0: sa
2: graph case niya.
0: Uh-huh.
2: But since hindi siya yan non-bailable ang kaso ng plunder
0: uh-huh.
2: batok sa iya, so wagi siya yung kwan di siya yung masurrender di siya yan.
0: Uh-huh.
2: So, ang nakita ko gani sa iya bala ka K5 Roads kay ina. Kada lumaw-lumaw aman tayo. Makita mo nga daw ga.
0: Ang tingog niya actually. Ang tingog niya, aribla kay K5 ay dire na na. Ang tingog niya, kung mabatian mo kay K5, something like nga daw dismayado, may pressure. Bisan nang balik gani, hindi ko naman batyagan ang pressure, pero makita naton kay K5 siya, the way he talks, the way nga mag-deliver siya sa nga mensahe kay Gina, ma-feel gina naton yung video kabados na to Jinggoy Estrada eh.
2: Hindi ko gusto mag-comment iba't makapagwa kung hindi na namin na tinaga. Senator. But you know, this is the third plunder case. Damo na na siya sa mga kaso. Magkadamo na sa mga plunder case na ginpasak sa iya. So ikatatlo na ni dala mo.
0: Bawa.
2: And sa sining ikatatlo ng plunder case, ang aligasyon diri is nagbaton siya sa kickback or commission. Gikan sa minilyon ka pesos na flood control project sa gobyerno sa idalom sang DPWH. So sabto na yan ni Senator Jinggoy. Aside from him, nag-issue man ang Sandigan Bayan 5th Division sa mandamiento de arresto para kay Manuel Bunuan, no, the former secretary sa DPWH. Uh-huh. Plus may tatlo pagid ka mga officers or officials sa DPWH na ginapa-aresto man, no, sa Sandigan Bayan 5th Division sa K5 Road. So matiner ni siya sa Camp Grame si Senator Jinggoy, and kung diin pa niya sa Ilomon, we will give you an update ang K5 News Center no angon sa tinina balita. By the way, good news, Rod.
0: Uh-huh.
2: Imo, mabuhi na ng presyo sang diesel.
0: Yay! Doon mo niyang good news para sa aton kay K5 Shine. Pila naman ka? Pila?
2: Pila ang ibuhin.
0: Uh-huh.
2: 9.26 kada litro.
0: Wow.
2: 9 pesos and 26 centavos ang mabuhin was sa presyo sang diesel. This
0: Uy.
2: Is from the Department of Energy. So, amuna ni Saya ang...
0: So, 9 pesos... Kay kagina na lang taw ko tong lili ko daw 80 to 81 pesos ang presyo sang diesel. So kun mag madlaga naman sa kwan mga 73 to 72 ang nabilin na naman nga bayran ta. Oo, kun ang presyo per liter. Wow. Okay na na.
2: 26 per liter, yes, para sa diesel. And para naman sa gasolina, ang mabuhin is 4.76 per liter. 4 pesos kag 76 centimos kada litro. Kasi dako-dako gid 10 pesos kag 86 centimos kada litro. 10.86 per liter ang mabuhi naman sa presyo sang kerosene. Sumugod buwas na adlaw. This is good news also, no? Maintindihan naton ang arena naton ng mga
0: Uy! Ano? Ara na. Ati, pasudlas na sa Maikwan Announcers Booth, no? Pasudlon talandi ang team naton because we would like to welcome them. Yes, we like to welcome them, Kaki5 Shine. Wow! Mga Kaki5, sa sining mga tinion, no? Nag-abot na nga ton si mga baganihan sa K5 News FM Philippines. Sa pagpanguna sa nga ton sining Vice President for Operations, ka K5 Eljan Castanyo. Yay! Welcome back ka K5 Idrian ang kamera tay Pandio. Idri papungko tagaan ta tiempo ang aton sing mga coverage team na nag-abot subong safe and sound. I would like to thanks man sa aton sing CEO nga si Doc Ramil Uy nga nagmaniobra gid sinitanan. So pungko anay Bert, pungko Sir Sol, Ma'am Karen, bisita. Ma'am Shine, ma-extroke ka na lang kaya at ipanon ko niya na yung mga baskugan ka mga idolo na si Mr. Bang diin. Kaya Ma'am Shine?
3: Aray, Sir Rodante.
2: Report gikan sa news center ni si Sanchez Lacson para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Welcome back, Arena Diri, si Mr. Rodante Gakit Jr. Ang aton sining Baskugan, no? Baskugan nga reporter gikan naman sa Bacolod. Then of course si Mr. Bang. And of course si Ma'am Karen Badilla gikan naman sa K5 News FM Iloilo. Pungko na Ma'am Karen, day pungko ta diyo. And then si Sol, no? Si Sol dito ka. Kay gusto tan sila iamumahon because as what I have said, mga K5 nangin bugal. The only local media or radio station, mga kakip, Sir Aljan, di kastunga, Sir Aljan, para at least ipatpatani di masin nga ton bugal sang K5 News FM Philippines nga nangin national. Ang palarong pambansa 2026, mga kak-K5, nakit-angid. No? Kung anong puwarsa sang K5 News FM Philippines. Sir Aljan, ang atong nga Vice President for Operations, Sir Aljan Castaño. Sir, mayong hapon, kag welcome sa palatuntunan ng El Castigador.
3: Well, mayong hapon, G5 Broads. No? So, it's nice to be back. And palakpakad na bilog ng coverage team. Actually, we are a 15-man team, no? 15 kami kabilog. Ang iba nga mga reporters na pabili na sa Cagayan de Oro, kagang ibang tanga driver, and then the other one na puli sa Isabela.
0: Uh-huh.
3: Kag sa Tacloban. We would like to thank our coverage team. In fact, ang kamaturan ang impact sa presence ng K5 News FM sa Surigao, sa Agusan del Sur, very positive kag warm ang pag-welcome, no? Because every day makita nila ang presence ng K5, duwa ka patrol car, isa ka van nga lunsay may mga pangalan K5 News FM. Ang mga bata usually maglabay kagambal na sila, K5 News FM, no? Amo na ginambal nila. And ang pinaka-active nga media group nga nagaka-cover halos sa tanang sporting events is K5 News FM.
0: Yes.
3: We have feedbacks from the locals. Ngambal nila ko, no? Huwag gis lang expectar kapag abot nila sa Bayugan, may K5 News FM na ito na ka-standby. Kaya to si Rodante ng original. Kaya ang Rodante ng Picoy. Ang impostor, sa boxing, kabalo kasang naglawag pang tagtagana, yung media ID. Rodante, gakit sila ni Sandro. Sige ba'y parinti, galing din si Iberto. Galing kaya gito yun, Iberto, gakit ka, Andy. But, nonetheless, ang experience kay Kipa Broads, kag himuan ko ng special report na si Julius, ang experience ng ating team hindi luglaw.
0: Yes.
3: To be honest, ang amon tubig dito is may oras. Dapat by 7 o'clock, naka-ready na kami tanyan. So, mapuli kami sa boarding house pinakatimprano is 8 o'clock.
0: Ang una, Guru Sir Aljan, story kami bi ang travel from Bacolod o from Iloilo
3: all
0: the way to Agusan.
3: Halin di sa Bacolod, pakanto San Carlos, dua oras. Sakay kami sa Aruro, pakanto to, San Carlos, Toledo, dua man ka oras. From Toledo, pakanto sa port sa Cebu, another 2 hours. And then, from Toledo to Nasipit, pila ka oras? From San Carlos, 13 hours.
0: Wow.
3: And then, nagsala kami sa ruta namon.
0: Uh-huh.
3: Ang first day namon, sala kami sa ruta, ginagay namon. Kaya dito sila gagay sa conferential, it's almost 3 to 4 hours ang among travel. Pagpuli, galing may shortcut, it's only 1.5 hours ang among biyahe. So, learning experience. But gusto ko lang i-commend ang aton nga team because tuntod lang ang travel, isa na sa pagkapoy sa team ta. Yes. No? Pero galing pag-aboto, excited ang aton coverage team, si Sir Rene, ang aton IT, si Sir Solomon, ang cameraman ta, kagbilog ng mga reporters. Pag-aboto, dutay nga paway, dispatch na yun sa mga visiting areas. No? So, on the first day, kada isa sa ila may mga regions ka-assigned. And sa coverage pa lang nato niya, alas 3 nagsugod na tayo sa preliminary sa opening ceremony. So, ang preliminary ta, plastado na ito mga reporter, doon ang signal problema, yet nakaready kita. No? Ang experience sa muna ni Kipay Broads, to be honest, kung ka-cover ka sa palaro, lipatan mo kisa kaon.
0: Ooh.
3: Because kinanglan mo bantayan ang mga gina-cover. No? Kisa ang pinaka, siguro ka-day jack ni, like basketball, ang mga cameraman, ka-day direct, ang kaon nila kisa minimum
0: 2 o'clock
3: in the afternoon. Alas 2, alas 3. Panyaga na. Bulos-bulos pa na. So, pagpuli na naman, bilog naman na kami puli sa boarding house at around 8 o'clock, pinaka-timprano. Pinaka-late naman is 9. Ang pinaka-late is 9 to 10, bangun sa opening ceremony. Pag-abuto nila, hindi na sila matulog. Makreate sila sa ilang K5 video, digital news.
0: Uh-huh.
3: No? Kagpapati ka ba, tulog kami. No? Ako na tulog. Kay gabiyahe ko mo. Gadlagan na ang akong barko kung inugtulog ko na mo. Ang akong tupad si Santi dito sa Piyak. Ang amo niya andar ni Santi. Ang amo niya andar ni Santi. Duga karira nga vapor. Dito yan sa babaw sa kay Sandro. Daw makinang barado. Amo na mo. Pero you know, matulog na. Si Red Salgado, Drina Diaz sa kilid, lapit na sa sako. Pero tingnan mo yan, siguro sa tingog ko. Kay nami ang akong kanta. Ako gabi. 4 o'clock in the morning. Si Sir Kevin Susana, yung last 2 bugtaw na. Wow. Ligo na siya. Ang sunod si Karen, kag si Kay. No? Ang pinaka-uli, per minute, ligo, Berto, gakit.
4: Gapligo sa?
3: Ha? Berto, gakit. Berko.
4: Kusik-kusik
3: lang. Gapaligo, hindi si Berto.
0: Gapaligo, sige.
3: Gapaligo. Kag may isa kami ko, upod, hindi siya kasaw dito sa upod sa amon. Sa duyan lang siya katulog.
0: Sino?
3: Si Raymond Almodal. Hindi siya magtulog upod sa amon. Nagduyan sa tuya sa may grahe. Mm. Everyday duyan, hindi natulugan. Pero aga pa talang gabugtaw. So, kung paminsan nun, magid, no? Day direct, Rene Ogapong, kaday Solomon, the rest of the teams. Karen from Iloilo, Sandro from Aklan, Jimmy from Antique, and si Jack, si Makoy. Si Makoy, special pa na ganitripya, puli, mga kanopo dyan. No? Si Santi. No? Actually, ang tulog jutay lang.
0: Uh-huh.
3: But nonetheless, ang pinaka nami, big exciting nami, ba't siyagun nga dumafeel mo ang manami nga welcome, yes. Ko, pag-appreciate sa inyo presence. Mm-hmm. And our, makita ko dyan ang hard work sa aton nga team because sila saksi man, ginamuno ko gina sila. Hindi ko imagine na kung ipadala ka mo, dinagamu ka mo na upon sila daw. Kabalo ka yung center, kung ano kadamong sporting events, ano man kadamong TV. Kada sports, basketball, volleyball, may TV nga yan. Para hindi ka nabulihan sa init, dito ka lang. Tanungan mo lang ang TV, ang K5 hindi.
0: Galing ka limited lang na daya.
3: Limited lang. So si K5 yan, karing ka pa init niya softball field.
0: Wow.
3: Si Berto gakit siya, gakanto na to sa boxing site.
0: That's K5 News FM works.
3: Si Solomon Director, alas city pa lang yan, naka-plaster niya mga kamera.
0: Nakalinyada na, sila nakataod na. Direct,
3: nag-ready na, except nga nag-uba ang B-Mix.
0: Pero, we would like to credit man, no? Si Chief Renz Alcantara.
5: Shot ng scorer, sir.
0: So, coming back up din ninyo. Anyway, Sir Aljan, we like to comment no, sa team and of course sa imusing leadership.
3: Teamwork gid.
0: Kay sa todod lang damo nga mga feedback coming from national media upod banaton nga nag-national na gid ang K5. So Sir Aljan taga antog time
3: may Mr. Oh, Bang?
0: Si Mr. Bang kag si Sir Robert kag si Ma'am
3: Karen.
0: Si ang aton singa chief of reporters kag K5 Red Salgado damo nagtawag sa ako na actually nga pwedeng makahulam no kay K5. So because of lain one of a kind kuno nga pag-cover sang volleyball. You know sometimes may ara seryoso ga cover, may ara nga daw ka nami pamatian no. K5 Red gamay nga experience paano nimo ma-carry over ang imo sining tingog hasta mag-final sang volleyball.
6: Well, actually, as a broads daw, mata-mata man nagahila itong siningatingog. But from the basketball, actually, alin sa basketball, pakanto sa volleyball, tito nag-mix na nga mo sining coverage. Ngati every morning, guro mga duwa, guro ka games makover na mo. Uh-huh. Pagkahapon, tapos pulian pa na mo sa gabi. Kagti, amo na, mawura kami balita. Dito git guro doon nagkuhan, gitingog damon. But then, titungod sang pagpalangga na mo sa trabaho, sige gapon, committed kami. Tag dito git na dula, git. Sa quarterfinals gid nalubong gitingo until semifinals gid nga gin cover pero enjoy kami tanan nami naming
0: amo ning way mabalaan sang aton sa mga tagpalamati ka K5 Aljan ka K5 and the rest of the team ka K5 Red no because naglantaw lang kami sang kasadya sang hampang but salik yes ang sakripisyo sa mga reporters coverage team sa likod sang kamera way kamo kabalong nga pangabudlay so at least no makita naton. So, Ma'am Karen, imo gamay lang ang experience. Bilang ikaw lang to isa ang kwan?
5: babae.
0: Prinsesa.
5: Hindi, duwa kami ni K5K Boskay, no, sa Cagayan.
0: Si okay.
5: Ang siguro ang pinaka-challenge lang gid ang syempre ang magbugtaw aga, kay ti syempre need maghingagaw tapos pagabot dito sa area. In fairness sa Agsur kay bisan ga init pero ang dapyas ang hangin, malamig. So amo na nga daw hindi bodlay mag-cover dito sa softball kag ang isa dito siguro nga nanamian kung pagid nga nabatian mga ka-K5 kay dito sa may media center after na sang game sa softball, gabalik ko na sa media center kay nagkobra ko sang news article, may nabatian ko nga iban nga mga taga-media sa kilid ko nga sa K5 sila naga-monitor.
0: Uy, wow.
5: Volleyball kag basketball kay nanamian sila kay lain-lain ang angle. So sa mo palang tong apart do ka oh do ka proud ga K5.
0: Wow. So in a way is do tay lang nga mga kwan. But in a way lantawon ta anay ang ila sining ginhimo dito sa Agsur, which is small ano lang short video nga ginpreparar. Mga ka-K5, dululungan kita lantaw sa ginhimo ni ka-K5 Rodante Gakit. Kaki Pepe Drian, hanot

0: Wow! Congratulations, coverage teams and K5 News FM Philippines. Oh, madabog yung salamat. Gangko ni gamay pagid, may extend na ta, matinggob ng takarong commercial kay K5 Adrian. Salamat, gid ma'am Karen na. And nalip
1: Sandro.
0: Oh, sa Sandro, pasensya, dito ka ma-identify gid ano. Sir Jimmy. Unang to visit Sandro, gamay lang nga sugitan mo kami sa ano, sa imo experience dito sa Agusan.
2: All right. Good afternoon no sa mga ka K5 naton, most especially diri sa aton nga ka K5 sa Bacolod and of course kay Sir Rods no. Dito sa Agusan ka ang ma-feel mo gid lang dito ay ano ba na do province nga vibe kay syempre given naman sa ilang dito province gid. Mm-hmm. So dito same lang ang ginahambal sang mga aton yung mga delegates from nagakanarisari nga ano mga regions no nga ang pag-welcome sa ila. Actually sir, ang sa ano ang sa mga media, ang treatment man sa media libre.
0: Wow.
2: May naka-pedicure, pwede ka pa manicure, pa haircut, yeah. Massage and haircut no, pati ang mga iban pagida mga overall whole body eyebrow. Massage. Wow. Tapos green ang kilay. Pag ano kilay nga threading na bala sir libre para sa media aside from naghahatag sila value sa mga athletes ang mga anuman ginatagaan man nila value ang mga media nga naga-cover dito sang palaro mismo although not giving shade sa iban pagid nga anuman nga mga
0: so meaning there would be a difference from Ilocos before kita duway niya subong niya daw kanami nga daw may additional sila
2: nami good sir kay ang oo, halin sa air condition, gabiliting areas,
0: wow.
2: Sa mga delegates, no? Sa iba pagid ng mga regions, down to production sa ilang opening sa ceremony, kag, though culture, gid bala, sir, gina-showcase nila ang ilang culture. So, among nang nami sa Agusan del Sur, kay wala nila ginasamuan sa mga iban pagid na bala nga modern gusto nila i-preserve ang culture sang Agusanon.
0: Wow. Thank you, no. And Sir Jimmy?
3: Yes, sir, good afternoon. No? Good afternoon sa atin yung mga ka-K5. For me sir, ang experience first time ko mag-join sa palaro daw tama gid ka ano ba sir daw.
0: May nag-comment sa diin ka kunong station, ihambal kung sa diin ikaw ng station.
3: K5 niyo sa Pamantika, sir. Siguro sir, ang experience ko sa palaro daw, ano bala sir daw, hindi ma-explain kay ti first time ko mag-join. Rugto ko na feel ang tuntuod bala nga media sir, kay ti K5 News FM na identify as national media sir. Kag, syempre, nakasalamuwa kita pagin sa ibang nga tao sir, across the country sir.
0: Wow, thank you. Ano, in a way, short na ha? And of course, ang aton direct, si Red balik, si Red, Jerilo, and Papang Sol. Last na lang ini ano para makabuhi na ta commercial later on. So this is ta sa technical aspect naman sa K5 would be the challenges nga nakit-an ka na encountered naton but yet no we surpass and we gave everything kun anang nabilin sa aton para magahatag sang kalingawan kag manami nga live coverage sa palarong pambansa. Una unta guro anay si direct ano mga challenges when it comes sa technicalities dito mismo sa may Agusan del Sur?
4: Ang first gid na nakita to nga pinakadako gid nga lapses nato ng signal gid. Although gusto nato itani tanan ba pakita gid from day one sa tanan nga pangipakita pero may mga time nga gradula ang signal so nakita nyo man. So sometimes kung may system kami nga gamiton golpe lang ma-shutdown ni FB. So at least in the long run nakita natin kung digid ang trouble.
0: Wow.
4: And then we tandem diri sa Bacolod naging change nato naton nga no nagfeed lang kami without using the system nga ginimo naton so dito na din na last 3 days do na perfect na naton.
0: Wow.
4: Pero ang challenge dito bisan sila mismo to ang taga PIO galaan sa ilang signal the best lang sa ato kay we have Starlink kahit papano makatuloy-tuloy natin. Pero ang bisikan ng Starlink, pagkadulong-dulong, mabigay man siya sometimes. So, with the given man, I have the staff cameraman natin, tanda. Although, sometimes, sa isa ka, ano lang, sa isa ka event, Plus-pulos kami, duwa-duwa. Duwa to sa basketball nga tao. Ako man, duwa kami ni McCoy sa piyak. Sa piyak, si Solomon yung kapo sa tanan. Kay gablik-balik. And then sometimes, kung mag-trouble ang saka laptop natin, gina-virtual.
0: Wow.
4: Paano yan? So, tanda, yeah. We have a system nga improve pa natin in the future.
0: Sige.
4: At least mapakita, ginato, mapakita natin sa ating televiewers the way we got you covered it. Kung yes. Pwede pa lang.
0: Thank you, Director ni Juno Gapong, ano, Kuya. Kuya Jarilo, gamay nga experience, ipa-share man sa amon subang hapon.
1: So, kaki 5 Rods, ang akon nga experience, kaya kag syempre, ang pasalamatan man to namon, kaki 5 Rods, lalabot sa lalawigan ng Agusan del Sur, is ang aton siling driver, nga si Sir Santi Ralios.
0: Wow.
1: Kabalo kaki 5 Rods, ang ginabiyahi yan na, from our area, nga ginatulugan, pakadto sa area naman niya gina for example Bayugan, so almost ara siguro sa 37 kilometers.
0: Ooh, Leo.
1: 36 kilometers, and then another naman siya nga town, kay separate town ang mga ano eh, events. Mga sports venues. So siya ni ang in charge ka K5 Rods. So grabe, gina pasalamat namo na kung kisa sa iya, kay nga
0: ang safety niyo eh,
1: safety ka ginahulat ni gid kami ka K5 Rods. Kag kung kisa nang lanamon i-rush kay aga pa ang sports sa amo nang venue, kag layo ka tama, may ara nga boundary na gidyasang Davao ka K5 Rods. So kumbaga ano nagid pinakalayo gid siya sa proper. So siya ni nga mon gid niya ano gid kay K5 Rods, grabe gid niya pasalamatan. Wow. Dito ya sa Agusan nga safe gid kami nga mga reporters,
0: mga sa behind nga sa likod sa manami nga coverage, may mga nagasakit.
1: Wala nang reklamo kay K5 Rods,
0: wala gid ever since, wala nang reklamo. I'm so proud kay Sir Santi Ralios. In a way, salamat gid Kuya Jerilo. And Kuya Sir Solomon, kag si Berto naman, ay kag K5 Red, gamay na lang gid. Kag K5 Red, as a whole sa team sang Bacolod, ano pa gid ang masiling mong itong at pwede pa naton ma-impart sa iba naton ng mga kopdanan when it comes to sa pag-cover sa sporting events, especially sa palarong pambansa?
5: Well, actually, kaki 5 Rods na, maligid sa naton sinigang performances, kagati ang kwangid ang mga supporters, tagid especially from BNIR, kiti pag-start.
0: Dali lang gid kay K5 Red, may nag-request sample ko nunay. Volleyball. Sample. Ready? 1, 2, 3, go!
5: Ara karon sa kay Roosevelt Almendrelo ang bola. Ginbalik sa kay Vivero. Vivero! Kay Bulak. Si Bulak kaling siya. Tres Vivero.
0: Liwat. Take 2.
5: Ara karon ang bola sa kay Bulak. Bulak gineset ang bola. Aray si Almendrelo. Bang!
0: Bang! You know? No. Ang iba niya station gata panahon.
5: Okay, Febros, kapasalamat kita sa mga supporters natin. Kimanti, from the start, kinara, sila eh. Kagwagid kita mag-expect because of our kwan man, nami-namigid nga teamwork kito sa may Agusan. Ang duguro do history sa K5 nga mutok kada muna mo live viewers guro.
6: Yes.
5: Kag posible pa na ko nang magdako kay K5 Rods by next year because nga ti improve according kay K5 sa mga direkto.
0: Kun healthy pag itong aton alams mo na siguro madala ganto 150.
5: Loko
0: to kun healthy. Pero ti sige lang. Medyo balda birds be. But anyway, congratulations sa inyo team sa Bilog na Network, and of course Chief Fred, Sir Sol, salamat gid ha Chief Fred. Sir Berto, diri ka naman, last na lang. Sir Sol, imo nga mga masiling naton nga experience dito sa palarong pambansa sa Agusan.
7: Well, first of all, happy ka, thankful sa K5 Music and
0: Friends
7: opportunity nga again makakakuha kadto dito kag makover ang palarong pambansa 2026. In spite sa mga challenges, kag nalipay man kami, nga may experience na muna.
0: Wow.
7: Ang challenge, which is makadeliver, makadeliver sa mayong output, kag as part sa kamang commitment, makahatag sa fresh nga action dito.
4: Importante na kapamasahe.
7: Oh, wow. Importante na kapamasahe. Although kapoy, pero satisfying.
0: No, mga kaki-5 sa tutud lang, pag si Solomon ang mabalda, wala gindi kahaboy. yung tanan baldagid. But anyway, thank you, good soul, ha.
7: Thank you.
0: Hindi anay magwa kay may announce ko kadali lang gid. Sir Berto Agamay Murudante.
6: Yes.
7: Murudante.
6: Hello. Yes, Kaki Vibrods, talaga ato yung mga tagpalamati. Thank you so much, Gid. Amang bako lang, Gid, it's thank you sa imo, sa akong manager. Kag sa kay Dr. Ramil Oy, kag kay Sir Solomon, mga dinidirect. Kay, nakita ko, Gid, ang pinakamaayong coverage, Gid, no? Kisaga, puli kami, alas 9, alas 10 sa gabi. Nabugtaw naman kami, alas 5. Kag ka namin, bikay, bisa mo yung alas 4. Ako yung alas 4, yung kamuya alas 3. Yan. Hindi nyo kuya pagdalaan. Pero, damo to. Kagi Vibe Rods, sa Agusan del Sur, damo to pagkaon.
0: Wow.
6: Bisa na lang una sa kagawin mga pagkaon to.
0: Oh, abal ko gani, may nagmuno sa akong gani, nga gagawa ka mo kakaon.
6: Kakaon niya? Amo na gani, ako magwa ko yan. Magwa ko yan, naturalan na kayo may mga pagkaon mo. Oo, oh, may mga panyap, may mga midnight snacks.
0: Suportahan na kayo, suportado ko yung Japon yan.
6: Di ba lang? So, yan, again, kamasaman ko kay Direct Gid, no, kanami, Gid sang production, aga kay Sir Aljan Castanio, kanami, sang, bisang gamay-gamay lang, ano, pero at least nakapokus kita dito. Kag nakwata, Gid, wow. Kagay pa broads, no, may mga million views man kita dito. Yes. Abi ko ginitiri lang sa Bacolod, pero sa Ilocos, naka-million views man kita. Thank you so much, Gid, kag sa imo man, kagay pa broads. Thank you.
0: Salamat, and of course, no, dako, inipasalamatan na ton, and, you know, sinyo paglakat dito kakapoy kabudlay and ang aton si CEO nga si Doc Ramil Oy may ginaman para sa inyo. So later on mabalaan nyo na and daw may good news para sa inyo. Mga kakifive, hindi ko pagsugit sa inyo siya ang good news sa team kay si Doc ang mag-a-announce o Sir Eljan. But anyway, mga kakifive, mabuhay ko na commercial kay machika-chika ko sa tinidlaw ko sa team ko. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos ng pipila ka mga importante ka panumdum.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
9: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod na sinig diskusyon si Dr. Ramil Oy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
10: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C. Ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinaanglano na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
9: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tononinal sa ilapanit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kung ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
10: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
9: Oo, no, baho
10: ano, ano ang reaksyon, oh, daw na siya. Hindi tanan nga tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila, palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang, Sir GP, ang tononinal kung ini ang ma-oxidize. Amo na, Sir JP, nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. So no, pas pagtuon, nagasugod, produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
11: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
9: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tono ni Nal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dok Ramil.
10: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan ka sa kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo mo. Kung matigulang ka na.
9: Kung magtigulang
10: na. Tigil ka ato, edad yaga pababa, yaga panubo, ya? Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tono ni Nal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
9: Yan,
10: para hindi ka baho, tigulang, inom ka ni TX 500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema, ito yung DTX 500 kag by TC or PRC ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag by TC or PRC. Salamat lang ta, kay nga man, ang mataas nga antioxidant nga makita sa disugard sugar cane o kondis ingayara sa DTX 500 kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
9: ay
10: kumin ka pa.
13: DTX 500
14: si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So, wow.
14: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
14: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa akon nga lawas.
13: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
13: D3 Bio.
16: Problema sa pangkaso,
13: hilana,
16: sipon, kagubo,
13: tugasong virus, kagbikrobyo.
16: Ang D3 Bio ka na.
13: Ang D3 Bio,
16: puno sang lauric acid,
13: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
16: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio.
16: Adlaw-adlaw.
13: D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
13: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mabakas mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
16: Mabakas sa mga butika.
20: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C,
16: mababaka sa mga butika.
22: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Zone, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
2: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
23: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
24: Muter na Max, Max Epic Ibo.
25: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
26: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
1: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
27: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
28: Wala, git pre. Ano kayang manok ko?
27: Di nakabaluman usik?
29: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
27: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
28: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
29: Extend Food Supplement for Men.
30: Tikasin. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isbilan.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tigke.
6: Kitang-kita.
8: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita.

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Oras alas 5.30 na sang hapon. Check na ang mga pipilak ka mga balitang lokal dito mismo sa may Kabankalan, no? Isa ka 51 anyos nga babay ang ginlutang sa iya sining bayaw. My goodness, maning balita man. Ano iyan ang motibo kag rason nga ginlutang ining babay? Ara na sa line number 1 si Kaki 5 Obre Suspenye. Ang balita ni Kaki 5 Obre ang gidulong matkalawan sang Mighty C, the alkaline base vitamin C amuning mabakod kag nagpa-uptick sa atong sing immune system. Parisan sang DTX 500. Ang DTX 500 mga kakifay mayroon inisang tatlo ka anti-diabetic properties sa muling charantin visin kag polypeptide na may kangay naman nga ipikto sa insulin. Kibalaon tabi, ano ginang istorya nga naglabot sponto nga ining siwilay uno anyos ka babae ang gidlutang sang iya sining nga bayaw sa may Kabankalan?
0: K5 News FM Live Report.
1: Kakifay Ubre, ibalita mo!
2: Kakifay Broad, maayong hapon. No? So, isa ka
1: ang dali legit kag G5 Obre ha, gina isa bisar pa nato nang connection kito nagautod-utod ang imo sining nga manami nga tingog. Hindi ko gusto nga law ay ang tingog Budre, ha? liwat take 2 kag G5 Obre. Dili legit no gin kwa na nay ilang taon tama kag G5 ba sa scene ko na shooting incident ini sa may Kabankalan. Hibalaon tanay nga istorya nga naglabot sponto nga ginlutang gining 51 anyo sige mismo nga bayaw. Ano ini personal nga tema-tema may ara nga madalom nga rason o kon tuga naman inisang kahulog mon. Kakay-Five Obre?
2: Kakay-Five Broads? Okay na Kakay-Five Broads.
1: Ara mas nami ang tingog mo. Go ahead Kakay-Five Obre.
2: Sa Kakay-Five Broads, isa ka 51 anyos nga Kakay-Five Broads nga babae ang ginlutang sang iya mismo nga bayaw sa Purok Gamaw, Barangay Magbalyo, Kabankalan. Alas 7 kagabi ni Kakay-Five Broads, May 31. Sa Kakay-Five Broads, ginkilalang biktima kay Joy da Camacho, 51 anyos. Samtang suspect naman amo si Danilo Camacho, 57 anyos. Kakay-Five Broads, ang banasang biktima manghutya sang suspect apang balo ining biktima ka kay Five Broads bago napatay ining bana niya tuig 2014. So sunod sa kapulisan ka kay Five Broads, nakainom na inidaan ng suspect antes pa nagkadto sa balay sang biktima. So according sa suspect, nag-inom siya halin sa ilang balay. So ginhagad siya ka kay Five Broads ang iya sini nga mga hinablos amo nga nagkadto siya sa balay sang biktima ka kay Five Broads. Naginhagad siya sing mga hinablos nga mag-inom. Apang ka K5 Broads ang nagiininom na sila sa balay sang biktima, nagmaoy ini siya ka K5 Broads, kasun naginsaway siya sang biktima nga maguntat na ka K5 Broads. So bangod kay nakainom na ka K5 Broads, yara na sa impluwensya sang makahulubong ilim noon,
1: okay.
2: Nangakig ini siya ka K5 Broads sa iyang abayaw, bangod ginsaway siya ka K5 Broads. And then nagpuli ining suspect kag nakibot lang ka K5 Broads ang iyang sining mga hinablos kag ang iyang abayaw nga nagbalik ini siya nga may dala nga sulpak ka K5 Broads. Kag gintiro niya ini ang biktima ka K5 Broads apang wala ini naigo ka K5 Broads kay natigtigayon nga nakapanabo ka K5 Broads. And then sa sulod sang balay sang biktima ka K5 Broads miyara sang mga kabataan niya dito, miyara man sa mga apo. So isa lang ka K5 Broads ang napalupok sang isang suspect ka K5 Broads. And then nangayo ini after niya pagpalupok ka K5 Broads nga wala na igo ining biktima, naglagyo ining suspect.
1: Uy.
2: And then sang nakapalagyo ang suspect ka K5 Broads, diri na nangayo pulig ining biktima sa opisyales sang barangay ka K5 Broads. And then nagresponde man ining mga katapok sang DIPAT kag ginkadtuan ining suspect ka K5 Broads dito na nakita nila ang suspect sa balay sini, and then na-recover man sa lugar ang sulpak ka K5 Broads.
1: Di nang igo sang biktima ka K5 Obre?
2: Wala siya ka K5 Broads, unharmed ini
1: oy, very good.
2: Biktima ka K5 Broads. And then, gin-turn over ni siya sang katapo sang barangay sa kapulisan ka K5 Broads. Dito na gin-turn over ang suspect. Kag iga-inquest na ka K5 Broads sa subong adlaw. Actually, sini nga hapon ka K5 Broads. Base sa kapulisan, ang

0: kasong paglapa sa RA 10591 upon illegal nga pagupot sa armas lutuhang kag attempted homicide kay kay fraud sa suspect.
1: Oho. At least ah pasalamatan lang ta kay waya maigo galing biktima. So di modo ang rason na naman ang kahulugbon. Wala na sang malalom da nga rason basikon may mga sinuyaay man na nga nag-trigger lang bi kay K5 obre or maybe ining suspitsado kuan gidya nang maisog.
0: Posible kay K5 bros kay sunod sa aton nga kapulisan nga gipamangkot sila naton. Miara bala sang daan nga hiligot anon pang wala man kay K5 Broad siling sang aton sini kapulisan base ya sa ilang investigation kay K5 Broad.
1: Ati sige. Salamat gid kay K5 Obre.
0: Thank you so much kay K5 Broad. 40 kan diri sa sur nga Negros Occidental inisi kay K5 Obre niya para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Amo gid ang balangga ginahambalt naton permi ko may mga armas kamo da kay isog sinyo ti dayon lang kamo yung mangniro. Oh, may nato kay way may igo ang biktima. Oh, what if ko na igo to kundi guba pamilya niya, balo na nga daan ang magulang mo ti napatay na to. O siya lang nagkuan, nagasagod gadaan sa mga kabataan sang magulang mo man. Hayo, paminsaron tigid mayad. That's why nga ti I hate gidya sa mga armas lang nga mga ay basta hindi gidya nami ko may armas kay kiga isog ka. Unless otherwise nga ti mga gun handlers nga ni may iban man niya nga kuan disiplinado. Pero sila siguro bago lang nakakapot-kapot sang sulpak pag gamay singke, mamaoy tapos maniro. May na kayong pasakaan kaso ah. This time check na to si KG5 Wilson Villana. Diri naman sa syudad sa Bacolod, nakibot ang kadamaan, especially may nanawag kagina sa aton na nagpaybalong nga may isa ka, I don't know, confirmed or verified gito nga kobra ang nakitandra mismo sa may dalan lakso, no? Check na si KG5 Wilson Villana sa line na number 1, ang balita ni KG5 Wilson, ang ginadulong mas kalawan sa D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Ang klinika D3 Bio by KG5 may ara inis ang antiviral, antifungal, kag antibacterial properties nga sarang naman nga makapatay sa mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa lawas naton. Aran siya pang check ta si KG5 Wilson sa line number 1.
2: KG5 News FM live report.
1: KG5 Wilson, ibalita mo.
3: Kaya Ross, nabuhat ang pila ka mga persona, no, mga tao, dito naman yan sa bahay sa Lacson Street, Kaya Ross. Kaya ang pagpuhat nila, Kaya Ross, hindi initungod sa kinagamo o kung inaway ka Kaya Ross. Gali, isa kamanog ang nahulog ka Kaya Ross, logikan sa linya sa kuryente. Kaya mo to ang rason niya ang tinuhag sila ka Kaya Ross. Pag usisa na ito kay K5 Rods, kung ano ba lang ini klase ni Manog ni ang nahulog sa poste kay K5 Rods, no? Suno sa kay, at sana na ito patudon inang klase sa Manog kay K5 Rods. Suno ini sa kay Adjas Kulot, nga nakakita mismo sa paghulog sa Manog kay K5 Rods, nakita yan na nga nagbukad ang liog kay K5 Rods sa ini nga Manog. Paghulog niya ni sa poste, dumalagan ini Manog, kagadlo tagatuhod, di pa kuno ang tindog, sinisang ulo ka Manog. Nagdalagan sa tuwa sandalan ni K5 Rods kung sa diin man, dito nalasakan ni K5 Rods ang Manog. Kagpian mo ng rason niya na patay gilin ang Manog ni K5 Rods. No? Kagpag sa pagsaysay ganun ni Sato ni Alias Kulot ni, amalya ko ni kung ilarag, waya K5 Rods, Manog niya. So, I mean, ano ba siya bala?
1: Kobra?
3: Kobra, K5 Rods, kagpian pagtindog niya kung nagbukad ang liog. So, nangita kita sa expert ni K5 Rods to confirm kung bala kobra git man ini. So, according sa kay Dr. Romulo, no, nga gikan dito sa may, ano, sa Manila, ini wildlife expert, ini sa K5 Rods, Dr. Romulo Bernardo, ang manog na nakita ka K5 Rods sa may Lacson Street, isa ka king kobra ka K5 Rods.
1: Uy!
3: So, adult nga king cobra. So, base ina sa pattern, sa iya, sining nga scale, sa pattern, sa nga duwet pattern, ni dulawa, sa damang, sa ulo, yung nga porsyon, kasi sa ron, sa may ulo-ulo, yung kala. Dala niya na specify kag na at ano gino pa matudal na ilang manog is isang ka king cobra kag kay Five Rolls. Malayo ini sa sa Philippine cobra kag ang cobra kay ang
1: dako niyang king cobra kag kay Five Wilson kay tida ang mga cobra lang yung mga Philippine cobra gagmay ni siya. Iniya dako ni siya ning nagapangaon man sa mga cobra nga gagmay.
3: Yes, sakto lang kay Fibros. Kamalok ako ano nakalaba kay Fibros. 8 feet na ang manok kay Fibros. Sus! Walo katapak na ang kalaba. Yes, sir, kay Fibros.
1: Dako, dako. The phyton naman galing ka dako, no? Di, kaki Fibros, ang delikado. Ang pamangkot, dito sa kadamaan. Paano naglabot spuntong na may king cobra sa may dalan lakso, no? Di na yan na naghalinis, buho.
3: Amo, gina ka kay Fibros, ang dako-dako. Gina pala makutanon sa karong kanya, hindi gina masabat-sabat kay Fibros, no, kundi ina na galin.
1: Oh.
3: So, ang pamangkot sa karong kung halin, bala ina sa kasiutan, dari sa syudad sa Bacolod, nga nakalabot syudad sa Bacolod kay Fibros. Ukon, may ara naman siyang
1: nagahupot.
3: Sagot si Neo.
1: Oo, nga nakabuhi.
3: Kang nakabuhi si kay Fibros, but wala sa nakabaluan. Less na lang din naman to, at ini ang tag-iya sinang manog, if ever, kay Fibros.
1: But
3: according si Dr. Romulo man, normal, ang Philippine Cobra at kay Fibros, so ay na yung kung nagpanakasakakan kay Fibros. So, dalom lang din na siya, or mga sabalay din, mga lamisa, na for never na yung nagsaka sa babaw sa mga kuryente na. So, ang King Cobra at kay Fibros, amo ni nahilig, panakasaka. Gasaka, ini sila yung sa puno, sa kahoy, but this is the first time puno sunok sa iya, nga naka-encounter siya, nga nahimaluan niya, nga sa poste sa kurinte, kasi Fibros naghalin ini ang King Cobra.
1: Mm-hmm.
3: But diin mata sa Japon, kasi Fibros, ni Philippine Cobra or King Cobra man na Japon,
1: mm-hmm.
3: then umos kasi Fibros ang duwa nga ini kag delikado, git if ever, nga makagtag kasi Fibros.
1: Hmm. In an so, instant ma daw ma delikado, gini, pila ka minuto lang routineer mo na kaki 5 Wilson right after nga makagatkas na?
3: Yes, kasi Fibros, amo na, hindi ka din maurasan. Kasi Fibros, if ever nga makagtan, kasi nisang King Cobra, kasi amo ni nga nga king siya, kasi among the cobras, no, amo ni siyang pinakadalitan sa tanan, kay Fibros.
1: Oh.
3: According sa kay Sir Romo, Dr. Romulo Bernardo, amo ni siyang pinaka kuan gi sa among the cobras, no, ang isog ang iya sin nga pelo kay Fibros. But masubo man, pero somehow at least why man nakagtan kay Fibros, no, kasi napatay ini ang cobra.
1: Oh.
3: Masubo-subo man mata, hopefully maka matagaan kita sa kakularuhan sa Kay Fibros kag mahibaloan kung diin di lang naghalin ini ang King Cobra nga nakitaan dira naman niya sa may dalan sa Lacson, Burgos kay Fibros.
1: Sige. Salamat gid kay Kay Wilson.
3: Yes, Kay Fibros, so wala na na ato sila kamalita. Nung ika naman sa patrol niya, ginadulong sa inyo sa kaluan sa My PC, D3 Bio Condifection. Nung nato sa patrol si Kay Fibros Vincent Coralde, hindi naman si Kay Fibros Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kagaling awa sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Sa liwat, kabay patanik nga may nagasagod lang, nakabuha, nakabuhi mga kakipad. Kay kung why we sa may nagasagod, may posibilidad ba si may asawa na siya? Or may kirida na nga klase manog? Kag may kabataan? Kag may mga upod pa? Ay my goodness, hindi gulpiada ka lang na imo, ikasusandig-sandig spuste. May kapan mo na kag mabuntugan, kaya may patay kag limo ya. So, ang akon kita pangamuhi, kabay pa nga may nagsagod lang lang nga nakabuhi. Hindi lang kay halin niya sa buho na. Kung kabalaw ka naman nati, kanamu-damo, din ay buho ng mga pwede nila maagyan, malabayan. No? Sa likod nga dan, sa likod, sa kwana mo. Likod, dira mismo sa ospital. May sapa-sapa na da. Halin ka din sa may riktahon mo ng dalan Burgos, Lacson. Riktahon mo na, malapaw ka sa regional hospital. Sa may barangay, ano ga barangay na ganiman? No, barangay 11. No, may kwanada, may taytay nga gamay, nga may sapa, nga daw may kasiutan. So ba si dira na galin, nga naglatay o nanuman? Way takabalo magkakipad. Layo naman ang Lacson, pero ti ba si nagkamang la? No? Ay, oo, kadelikado. Kanapusan na ito nga balita magkakipad, dari kita. May isa ka pulis, nga ginaligar nagbaoy. Kag namahog sang isa ka doktor kag staff sang emergency clinic. Hibaloon ta magka K5 ang balita ni ka K5 Bomba Marilo sa sining balita, police versus doktor kag staff. Ano yan ang rason na maoy siya, namahog? Ano, mapacheck up siya? May problema siya sa doktor? Hibaloon ta ang detalye sa kay ka K5 Bomba Marilo. Sarang pagpangalad alas 5:45, mga kakipad, di ka maglipat ha. Ang aton, di ka ginabilin, permisin nyo, gamiton, tingin nga ang aton singa mga food supplement para sa aton ikaayong lawas. Ang Sporbiotics, mga kakipad, mayara sini nga 80 billiones CFU. Aran siya, aran si, Check ta si K5 Bomba sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Bomba, ibalita mo. Alingid na utod si K5 Bomba Marilos ang Cadiz. Grabe man mo si Kwan, sir, mayong hapon si Eduardo Jojo Galuna na nagpamati diri. And of course si Maida Guy Bings Delphine, Meran Olvido sa Olvido, Jasmine Olvido, Mila Peras sitio Mantamilok, Barangay Isyo Banwas ang Kawayan, kag si Ma'am Roslyn Licana, kag si Papang June Ramos, kag si Lydia William. Ara na sa K5 Bomba.
3: Yes, K5 Broads.
1: Oh, dok, kapigaw isang connection. Oh. Nag-utod-utod kay K5 Rimwell. Check tali what be ang connection na itong kinami ni balita ni K5 Chester. Maoy nga pulis versus doktor kag staff sini. Ara na siya. Ang balita ni K5 Chester, ang dulumas kalaman sa ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix mga K5 nami gini siya kung may stomach acids ka bila. Kaya wadi siya nagpasaka sa stomach acids ang DTX Coffee Mix. Asay sina ginalipyuhan, oh, kag ginakwa niya ni ginapanormalize ang imo sing blood sugar. Aran siya pang? O check ta. Kaki Five Bomba?
3: Yes, Kaki Five Road sa isagid gamayong hapon sa aton nga mga isagid gamayong hapon sa aton nga mga tagpalamati Kaki Five Roads. Isa ka masubo-subo man nga balita diri nga aton igadulong diri naman iya sa may siyudad sang Cadiz kay K5 Roads kun sa diin ang ginareklamo diri karon sang doktor kag mga nurses lakip na ining mga staff sang Cadiz City Emergency Clinic ang isa ka pulis kay K5 Roads nga diri man na assign sa Cadiz City PNP kun sa diin kahapon nga adlaw mga takna alas sa 5:45 kahapon gindulong or may na ang uto dyan sinika K5 Roads na aksidente may mga pila sa ulo kag gindala nila sa Cadiz City Emergency Clinic kag pag-abot digto sang utod nga pulis kay K5 Roads suno sa report gato na baton kag sa pagpulo pamangkot nato digto kay ina sa Cadiz City Emergency Clinic medyo nakainom na ining pulis nga na-assign sa siyudad sang Cadiz kag gilayon ka K5 Roads kay tinakita yang iya utod ang emotion
1: ni
3: K5 Roads kay kadugo ang ulo gusto ya sa mga doktor nga i-priority i-prioritize kid ang pagbulong gilayon sa iya nga utod kag didto ka K5 Roads may mga tinaga nga nagkawas sa iya kag may mga video gani nga nakuha pero as of now ara pa sa Cadiz City Emergency Clinic kag may mga CCTV man sila nga ginauyatan nga namahog ining pulis ka K5 Roads sa doktor kag sa mga staff sang Cadiz City Emergency Clinic kag sila nga kon ano ang matabo sa akon nga utod ibang blank konta kamo pang patyon ta kamo daw mo na mga tinaga ka K5 Roads nga nagwa sa sila nga pulis nga assigned diri sa may kag sa karon ka K5 Roads willing gid nga magpasaka sang kaso sa pagpamahog ang doktor sang Cadiz City Emergency Clinic sa sining pulis ka K5 Roads.
1: Oh, tining pulis ka K5 Chester gin kuno ni gin di sa armahan sang
3: as of this moment ka K5 Roads ang last na information nga nabato naton gin disciplinary action siya sang chief of police diri sa Cadiz City PNP pagpamuno ni police sa tanang Colonel Pasken Laimil Jan Pasken ka K5 Roads kag ginahulat man siya nga makasabat man sang iyang rason kung nga anahimo yato ka K5 Roads pero rest assured nga may disciplinary action kag willing gid nga magpasaka sang kaso ining doktor kag mga staff sang Cadiz City Emergency Clinic sa sininga police ka K5 Roads.
1: Oh, tindi ba niya manami yung ating mamahog mo yun, nakainom ka pa. Kabalo na iya mga doktor nga ila ubrahon kag salbaron ang utod mo da. No, tindi mo niya madala yung ati, bangod pulis ka, mamahog ka, balon mo yung pamatyon mo kung matabo sa utod ni mo. So, base bala nadala sa emotion, ining pulis, and namin ni i-disarmahan, anay, no? Samtang ginapanigayon ng investigasyon sa iya sining mga kabaro, kaki 5 Chister. Sige, salamat gid kay Kipang Chester.
4: Kay Kipang Bros, gin kolbaan gid ang mga staff dito, subo man mga pasyente kay ti capable man sa kay Kipang Bros si agin panghambal kay ti pulis.
1: Pulis mo, ni armas. Oo.
4: May ara sa armas ti amo tong gin kakulba kag buwas kag adlaw ako ako na to nang update kun bala. Napasaka na ang kaso nga ipaga-file sa iya sang doktor or bala may ara sang arigluhanay nga matabo ka Kipang Bros. Buwas ako on taman ang side sang chief of police diri sa siyudad sa Cadiz, Kipang Bros.
1: Sige.
4: So far amo na mga balita naton nga natipon diri sa area sa Cadiz. Ini si K5 Chester Jan Beronke para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: Marami salamat kay K5 Chester Jan Beronke sa mga nga balita. Tinid niya basihan nga pulis kay mo yung mamahog kas doktor da. Once gani ang pasyente ara na sa ospital, ang doktor, nurses o mga staff da ginapaninguan na nga mag-cater. It just swapen ng gisa tungod sa volume naman sa mga pasyente, hindi matatapan, but nahibaluan nila ang ilang singa pag buhaton mga kakipay. Amunin kung gisabi sa aton, kadasig sa aton manginit, most especially kung may inom ka naman, di ikalaw ay nga modelo ka, pulis ka, way managambal ng pulis, hindi pwede ka inom, but yet, kwan ka mo ng hagan-hagan ka mo mga kakipay, kag di ka mo sagi ka pamahog nga ti nakainom ka, mamatay ka, hindi manami, may armas ka, basi kung tutuudo na ti, that would be a discomfort naman sa mga biktima, especially mga doctors, kasi yung nakaptan sa doktor, injection mo lang niya kagwan mo, operahan gabi, ay muya armas, mamatay ka gini muya, ting doktor yet to save life mo, di ba? Sila ni kamuya dapat magprotektar, di ba mo, ng muto na sang-sang police to, ano ni, to protect sang pumuluyo yung doktor naman niya to save life. So ti pariyo ka mo ngaras gobyerno, oh ti pahugon mi upod mo, hindi man niya nami pamatian mga kakipay. Wait na panahon mga kakipay, bantayan na masunod na palatuntunan ng Klinika D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod, sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Raymuel, ka K5 Adrian, ako naman si K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol nga mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mighty C. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: kan tabuyan. Kadang wala pa kay nang sang gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dulat tanan kada ko bisan mabulid ta sa kalawasan.
1: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. For Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
4: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the foam brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs.
1: Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: T3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio Evening Newscast.
9: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
5: Mayong gabi isulat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast subong Lunes sa Hunyo 1, 2026.
10: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian magkita sa 101.5 MHz ng isang mga radyo.
5: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 51 anyos nga babae ginlothang sa iya mismo nga bayaw sa Kabankalan.
10: Samtang sa balitang nasyonal, warrant of arrest gipagwa na sang Sandigad Bayan para naman kay Senator Jinggoy Estrada.
5: Sa balita international, bulalakaw nagsigabong sa kahawaan sang Estados Unidos.
10: Kag sa balitang sports, coverage sang K5 News FM sa palarong pambansa nangin madi na lagon.
5: Kag para naman sa aton balita entertainment, Dua Lipa kag Callum Turner ginkasal na. Lasay sa size.
11: Ulat panahon.
5: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
2: Nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Domeng, apang pila ka mga lugar sa Pilipinas sa maka-experyensya sa gihapon sang mga pagulan bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagat. Sa forecast sa Pag-asa, maka-experyensya sa mga pagulan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro. Maka-experyensya naman sa mga pagalom ng mga upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat ang Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region, nabiling na bahin sa Central Luzon, Calabarzon, kag Mimaropa. Ang Mindanao naman ang maka-experyensya sa partly cloudy to at times cloudy nga panahon na may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon na may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, nila sa KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang lokal.
11: Balitang lokal.
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
5: Lasays 8 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginpahayag sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP nga ang nagapadayon nga outage sa mga coal-fired power plants ang rason sa asod-asod ng mga yellow alert sa Visayas Grid.
10: Subong nga Lunes, liwat naman, nga gipadalon sa yellow alert ang Visayas Grid. Humali naman alas 3 ang hapon, top-top alas 9 ang gabi bangod naman sa manipis nga supplies and kuryente.
5: Ang available nga capacity subong adlaw ang yara sa 2,579 megawatts, apang ang peak demand ang yara sa 2,488 megawatts.
10: Lakip sa mga planta nga wala nag-operate subong amo ang Unit 1 kag Unit 2 sang Therma Visayas Incorporated, isa ka generating unit sang Panay Energy Development Corporation kag Unit 2 sang Capco SPC Power Corporation.
5: Onse naman ka mga planta at sang kuryente ang nag-operate sa derated nga kapasidad kag ang total nga available capacity sa Visayas ang yara sa 958.25 megawatts.
10: Samtang nga singwede uno anyos nga babae ginlutang sa iya mismo nga bayaw sa Kabankalan, may kampiyon nga balita si K5 Obre suspended.
12: Ginlutang ang 51 anyos nga babae sa iya mismo nga bayaw sa Purok Gamaw, Barangay Magbalyo, Syurad sang Kabankalan kagabi Lasyeti, May 31. Ginkilala ang biktima kay Joyda Camacho, 51 anyos, samtang suspect salo naman amo si Danilo Camacho, 57 anyos, lunsay residente sang nasambit nga lugar. Suro sa inisyal ng investigasyon sang kapulisan, ginsiling sang biktima nga samtang yara siya sa ilabalay, nagabot ang sospek nga ginapatian yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilim noon, kag nagmaoy uko nag-iskandalo. Pagkatapos nga nanggamong sospetsado, nagpauli ini kag nagbalik nga may dala nga sulpak, ukon improvised shotgun. Dito na nga ginpalukpa na sang suspect ang balay sang biktima. Tigayon nga nakapanagong biktima amo nga wala man sang nasamaran o kun naigo sang bala kag dito na nangayo siya sang bulig sa barangay officials. Gilayon man nga nagresponde ang mga katapos ang bipat kag narecover sa lugar ang isa ka sulpak kag isa ka fired shotgun cartridge case o kun shot shell. Sa karon ng suspect ang yara sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si KK5, Aubrey Suspedia para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang taytay sa Moises Padilla na lakip sa recovery plan sa ginlaslasan sang Bagyo Tino, may Kampiyon nga Balita si KK5 Michelle Patino.
13: Ginpahayag ni Office of the Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno III nga mangin kabahin sang igadihon nga Tino Rehabilitation and Recovery Plan ang ginaduso nga ipatukod nga taytay nga magaangot sa Barangay Makagahay kag Barangay Montilla sa Banwa sang Moises Padilla. Sang tinalikdan nga Mayo 13, nangin kabahin sang post-disaster needs assessment sa mga lugar nga naapektuhan sang paglaslas sang Bagyong Tino, tinalikdan nga Nobyembre 4, 2025 ang among nga lugar. Ginalantaw man nga magabalor ini sang 250 million pesos. Kagamo naman ang igabulos sa overflow nga naguba sang maglaslas ang nasambit nga bagyo. Suno pa kay Sir Meno, ang pagtukod sa nga mga taytay ang ginrekomendar sa local government unit upod sa iban pang mga programs, projects and activities o kon PPA para sa pagbangon gikan sa among bagyo. Kasunod sa inspeksyon, igapreparar naman sa Department of Economy, Planning and Development o kon DepDev ang mga dokumento agud malakip ini sa recovery plan antes isumiter sa NDRRMC para sa nagkaigo nga pag-aprobar ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan isang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: School supplies para naman sa mga estudyante sa Bacolod igapang hatag na sa Hunyo 8. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
11: Inanunsyo ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga magasugod na pagpanghatag sa school bags kag school supplies sa Hunyo 8, 2026. Nalakip sa Makabaton ang mga kinder to grade 6 students sa Tanan nga Elementary School sa siyudad sang Bacolod. Makabaton man sang bags kag PE uniforms sa ang mga grade 7 to grade 12. Nagpromisa si Gasataya na ang free school bags kag school supplies ordinance ang makabulig para sa mga Bacolodnon. Ini nga balita gradulong sa USL DDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
5: Sa katapusan nga balita lokal, no helmet, no ride policy sa siyudad sang Sagay, ginsugda na subong nga adlaw. Hunyo 1, strikto nga implementasyon ipatuman. May kampiyon nga balita si K5 JR Helantagaan.
14: Opisyal na nga ginpatuman subong nga adlaw Hunyo 1, 2026 ang ordinansa nga may kaangtanan sa no helmet no ride policy diri sa siyudad sang Sagay bilang kabahin sa kampanya para sa kaluwasan sa mga motorista kag pasahero sa dalanon. Ang among operasyon ang ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores upod man ang kapulisan sang Sagay City PNP agud masiguro nga nasunod sa mga nagamaniho sa motorsiklo ang pagsuksok sang helmet. Sunod naman sa kapulisan nga ang luyag lang sini nga kampanya agud mapahaganhagan ang disgrasya sa dalanon kag maprotektahan ang kabuhi sa mga motorista. Ginpahanumduman man ang publiko nga magsunod sa ordinansa hindi lamang para malikawan ang penalidad kundi para man sa kaugalingon nga seguridad. Padayo naman niya ipangayo sang kooperasyon ang Sagay City PNP sa tanan nga mga motorista agud mapabilin ang disiplina kag kaluwasan sa mga dalanon sa siyudad sang Sagay. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5 JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
6: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Lasays 14, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, nag-issue na sa mandamiento di aresto ang Sandigan Bayan 5th Division para sa plunder case ni Senator Jinggoy Estrada.
10: Nagkabayad sa piyansa ang senador sa graft cases. Apang ikinahanglan sa gihapon nga arestuhon si Estrada, bangod naman sa non-bailable nga plunder case nga ginpasaka naman sa Office of the Ombudsman.
5: Base sa alegasyon, nagbaton si Estrada o kung si Senator Estrada sa kickback sa konkomisyon sa minilyon ka pesos nga balor sa flood control projects sa gobyerno.
10: Magluwas sa senador, kalakip man sa mga akusado Musanday Manuel Bunuan, ang anay secretary sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Subong man Sanday, District Engineer Manny Bulusan, District Engineer Arturo Gonzalez Jr. kag Assistant District Engineer General Cesar Cortuna nga ginaparistuman sa Sandigan Bayan.
5: Sining adlaw Lunes, Hunyo 1, nakita ang pila ka makakatapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG sa building sang Senado apang nagpamalibad sa pagsugid sang ila katuyuan na.
10: Ante sini, ginhinyo man sang kampo ni Senador Estrada ang Sandigan Bayan nga iga-postponed ang pag-issue sang warrant of arrest apang wala inigin paboran sang Sandigan Bayan.
5: Nanindugan sa Estrada nga wala sang basihan kag wala sang kamaturan ang mga aligasyon batok sa iya.
10: Ini ang ikatatlo nga plunder case nga ginpasaka naman batok kay Estrada.
5: Samtang Lunes ang hapon, voluntaryo nga nag-surrender si Estrada sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG.
10: Hindi matapos nga nag-isyo ang Sandigan Bayan 5th Division sang warrant of arrest sa kaso naman nga plunder batok naman sa senador.
5: Gin-isyo sang Sandigan Bayan ang mandamiento di aresto pila ka adlaw matapos nga nakapiansa ang senador sa kaso nga graft.
10: Ginpasakaan sang plunder kag graft cases si Senator Jinggoy sang ombudsman kag ginaresto si sini nga hapon Lunes bangod sa iya kaso nga plunder nga wala sang piyansa.
5: Base sa alegasyon ng baton sa kickback sa komisyon si Estrada, 7 milyon ka pesos nga flood control project sang gobyerno sa idalom sa Department of Public Works and Highways sa kon DPWH.
10: Galakip man sa mga nagsurrender amo ang anay sekretary sang DPWH nga si Manuel Bunuan.
5: Sa iban pa nga balita luka o kon balita national, ginmando na ni International Criminal Court o kon ICC Trial Chamber 3 presiding judge Joanna Corners ICC registry nga magpatigayon sang arrangements angot sa interpretation nga ipatigayon para sa pagbukas ang trial sa kaso ni anay president o kon Philippine president Rodrigo Duterte.
10: Iga patigayon ang pinakauna nga adlaw sang trial sa Nobyembre 30 sini nga tuig.
5: Ginpalayag ni Corner nga importante nga maintindihan sa mga tawo sa Pilipinas ang mga opening statements sa ipatigayon ng ICC trial.
10: Si Senior Trial Lawyer Julian Nichols ang nagduso sa pag-hire sang interpreters. Agod nga mapasigurado nga ma-broadcast sa Tagalog ang trial.
5: Sa atubang sa mga judges, ginpalayag ni Nichols nga madamo sang mga Filipino ang makahambal kag naka-intiende sa English o kon English language, apang madamo sa mga komunidad sa dinagapuyo ang mga biktima ang wala sang nagakaigo o kon nagakaigo nga ihibalo sa English.
10: Hinhingyo naman sang ICC registry ang iga-paisol ang nag-aumpisa na sang trial sa bulan sing Enero. Agud matagad sila sa panahon na magkakuha sang interpreters.
5: Apang gin-insister ni Nichols nga ginagamit sang o kung ginagamit ang English sa mga korte sa Pilipinas, gani mahapos lang ang pag-hire sang interpreters gikan sa nasambit nga pungsod.
10: Kasunod si gin-desisyon na naman ni Nichols nga magapabilin sa November 30 ang schedule sa pinakauna nga trial sa kaso naman ni Duterte sa International Criminal Court.
5: Sa katapusan nga balita national, dako nga kantidad ang mabuhin sa presyo sang diesel sa Martes, Hunyo 2.
10: Sunod naman sa Department of Energy kung DOE, mabuhinan man ang presyo sang gasolina sang 4.76 pesos kada litro. Kag 10.86 pesos naman kada litro naman ang mabuhin sa presyo naman sang kerosene.
5: Ginanonsyo ang big time price rollback sa press conference nga ginpatigayon ni DOE Secretary Sharon Garin. Lasais, Jesse Ocho.
6: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
5: Sa balita international, isa ka bulalakaw ang nagsigabong sa kahawaan sang northeastern nga bahin sang Estados Unidos suru sa National Aeronautics and Space Administration o NASA nga nagtuga sa mga sonic booms nga nabatian sa rehiyon.
10: Suru sa NASA, nagsigabong nga bulalakaw samtang nagapasulod ini sa Earth sa may area sang northeast Massachusetts kag southeastern New Hampshire nga mga alas 2:06 ang hapon local nga oras.
5: Ang blast equivalent sang bulalakaw nga nagsigabong ang yara sa 300 ka toneladas ang dinamita suno sa measurement sang nasambit nga space agency.
10: Mahayag din sa Deputy News Chief Jennifer Doran, nagsulod sa atmosphere sang Earth ang bulalakaw nga may kadasigon nga 75,000 miles per hour kag sa altitude nga 40 miles.
6: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
10: Coverage team sa K5 News FM palarong pambansa ng Inmadi na Lagon. May kambiyon ng balita si K5 Marv Aranuel.
15: Nangin madalagoon ang special coverage sang K5 News FM Philippines sa bago lamang nagtakop nga palarong pambansa 2026. Ini ang pinagi sa pagbinaligay sang Technical Department, Reportorial Department, Creative Department, kag News Center Department nga ginungunahan ni K5 Eljan Castaño, a Vice President for Operations sang K5 News FM Philippines, sa suporta sang President kag Chief Executive Officer o kon CEO nga si Doc Ramil Uy. Apisar sang init, problema sa signal kag iban pa nga mga kabudlayan, nagtinguha ang K5 coverage team. Agud madulong ang resulta kag iban pa nga mga update sa nagkalain-lain nga sports events. Ginpangunahan ng technical team sa Network Chief IT nga si K5 Solomon Recto, ang creative team ni K5 Rene June Ugapong, kag ang reportorial team ni K5 Red Salgado. Luwas at tigpalamatik ang mga tigsuporta na pressure man sa opisyales ang coverage ng K5 News FM. Gani, ginibitar ang K5 ni Quezon City Mayor Joy Belmonte sa palarong pambansa sa masunod nga tuig. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio, DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, a K5 News FM.
6: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita nito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag-DTX Beauty Soap na.
5: Kag para naman sa aton balita entertainment, Dua Lipa kag Callum Turner ginkasal na. May chika si kag K5 Ivy Cordova.
16: Ginkasal na sanday Dua Lipa kag Callum Turner. Suno sa report, ginkasal ang singer sa aktor sa Old Marylebone Town Hall sa London kahapon. Makita sa report ang mga litrato nanday Dua kag Callum kaupod ang mga abyan kag pamilya. Suksok sang 30 anyos na si Dua ang white suit nga himo ni Daniel Roseberry. Samtang suksok naman sang 36 anyos nga aktor ang navy blue nga coat and tie. Ginkumpirmar naman ni Dua ang engagement kay Callum sa tung Hunyo 2025. Si Dua ang 3-time Grammy Award winning performer nga nagdebut sa tung 2017. Kagkilala sa mga kanta nga IDGAF, New Rules kag Levitating. Samtang ang aktor nga si Callum ang kilala sa serye nga The Fantastic Beasts. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Tingala ko daw ka-familiar sa Fantastic Beast siya gali nga actor.
10: Actually,
5: si Callum Turner. Oo, naglantaw man ako na. Congratulations sa inyo nga doon. Dua Lipa kag Callum Turner.
10: Di ba daw may shield na? No? Muna ang ginapalibutan na shield. But anyway, congratulations siya. And I would like to congratulate magkay Dua Lipa.
5: Yes.
10: Gwapa siya, no?
5: Oo.
10: And gin-check ko din actually, nag-check ko sa ngiya siningaw. Nga records man ng yasining 30 years old.
5: Yes, bata pa no.
10: August. Why?
5: Why? Magulang pa ako sa iya.
10: Magulang ni oo. 30 years old, 1995 na nabunag. Siya mo gin-check ko gid iya.
5: Oh, 1995?
10: Oh, August 1995.
5: Ate magulang siya sa akon.
10: Magulang siya.
5: Oo. Oh, oh. 1996
10: 11
5: ako.
10: 11 months.
5: Hindi pa buong na yan. Tagil pala. So, congratulations man kay K5 Rod sa aton nga. Palarong yes. Pambansa coverage team. Yay! So glad.
10: Sa kagina na overheard ko kinang hambal ni boss.
5: Oo, may cash incentive.
10: Wow!
5: Oo. That, sa mga,
10: you know,
5: yes.
10: Wala man na gina-expect sa team.
5: Yes.
10: Kag si Doc, wala man na. But masiling naton is everything follows kagi pa yung
5: basta namin yung performance,
10: especially kung ga-perform
5: yes.
10: Well
5: yes.
10: Without
5: congratulations
10: any
5: sa...
10: ano ah kwan blan wala reklamo no? wala ga demand
5: oh.
10: Correct.
5: So, congratulations gid no sa aton nga coverage team headed by the Vice President for Operations Sir Eljan Castaño.
10: Chief
5: ano?
10: Red Paldo.
5: Paldo. Bang!
10: Bang! Paldo sila.
5: Bang, pero kanami lang.
10: At aside sa K5 Jean, you know, si Doc, very ano, gid mo, very, may chindihon. Because may mga family man ang aton team. So, gintagaan sila na ipulo pa Hawaii.
5: Yes, ang days wow. Nga magpa-Hawaii.
10: So, sa tanda nga gusto, nagibabatian ang mga report ni Kaki Feberto, Kaki Febred.
5: Sa Wibis pa ko na si Kaki Feberto.
10: Sa Wibis pa
5: sila
10: Rodante Gakit.
5: O, Gasinyas na, Ay, nako.
10: Wait, ang mahimo. Kay
5: si Rodante Gakit. Mga ka-K5, amuyatong dalag ko ang mga balita sa mga Lunes, Hunyo 1, tuwing 2026.
10: Bante naman boss ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
5: Magasunod na ang Larga Visa Program, paupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kami inyo nang itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
10: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
5: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: K5 News FM. News FM.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!

0: at exactly 31 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista!
0: Nagapadayon ang paganda sa Sugar Regulatory Administration o kung SRA para sa El Nino phenomena ang ginapaabot mangin isa ka super El Nino sa tuig 2027. Hibadon ta na karong dugang ang mga detalye apang yari ang ginpost karon nga hapon sa K5 News FM Sagay angot sa isa na naman ka engkwentro dito sa syudad sang Escalante sa norte nga bayan sang Negros Occidental. Encuentro reportedly sa tunga sang mga remnants sang New People's Army o kun NPA kag Philippine Army. Ato ni Baroon kag pamatian ang audio o kun ang sound sa silinga video. Roll tape.
2: Day.
0: All right. Portion ini sang video nga ginbalhag sang K5 News FM Sagay nga nagapakita of course from a distance kay wala man niya sang pwede magkuha nga didto gid sa eksena sang engkwentro o kun paglutanganay. Pero ang talalupang doon diri banwa ang nabutang barangay Tamlang, syudad sang Escalante.
1: Larga Vista.
0: Yara sa area si K5 Jomari Sunido sang K5 Sagay hibaloon ta karon dugay-dugay nano ang latest update sa sining engkwentro nga natabo karon gid lamang nga hapon. Wala pa sang confirmation so far, wala pa sang patag gikan sa Philippine Army karon nga hapon.
1: Larga Vista.
0: Okay, balikan ta karon dugay-dugay si K5 Jomari Sunido gikan sa Dakbanwa sang Escalante pagkaligad lamang sa pinaka importante nga mga pahibalo.
1: Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tinimanan sa balita. Ibalo komentaryo, kringawan. Kagmatuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan. Ito.

Lorgo. Katulad sa kinahandan upon sa inyo alagad, wala sang iban ngay nganiban kundi kamatuuran, wala sang iban nga ginahalad, katampad gid lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Larga Vista. Nagapalayag na ang Larga Vista sa aton Monday edition karon nga gabi. Unahon ta ang mga paghanda angot sa El Nino phenomenon. Mabatyagan ta na ang tuman nga singkal sang init samtang padayon naman ang pag-inulan-ulan sa palibot sang aton probinsya na once again. Klaruhon ta, apisar nga mayara na kita sang mabatyagan nga pagsingkal sang init dala pa ini sang El Nino phenomenon but silingon kada 2-3 ka tuig or even 4 years mabatyagan ta na ang pagsingkal pag init alabing nga pag-init sang tig-ilinit o kung summer kag mas malawig ang dry season o kung ang mala nga panahon sa pungsod Pilipinas.
1: Larga Vista.
0: Apang may nagapamangguti, siging ulan oo. Kagabi, ginpabutyag ni Dr. Ana Maria Laarni Pornan sang Bacolod Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRRMO nga ini nga pag-ulan tuga sang habagat pa. And of course, sa ginatuwag local weather systems meaning mabatsyagan ini diri sa Negros Occidental o kun sa Bacolod lang. Kapyar ka mo nga lain-lain nga mga lugar kun kaisa gabubo ang ulan sa Talisay pag-abot nyo sa Bacolod gasingkal ang init and vice versa. Amuning ginatawag local weather system.
1: Larga
0: pero istoryanta, let's have Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa SRA. Sir Dave, may gabi.
2: May gabi, classmate.
0: May gabi, classmate, may gabi. Yes, sir. Doma, yun nga balita, nag-aulan-ulan pabisan papano sa Bacolod.
2: Oo, pasalamat sa Diyos na gina-bless pa ta sang ulan. Na maski na muna nga ang threat sang El Nino, pero may ulan gikuan kag may isa pag ito ka good news na pagambal sang pag-asa na hindi tayo maigo sang super El Nino.
0: At least ang Negros Occidental.
2: Yes, so Negros Occidental and Mindanao tong nakamambal.
0: Oh, nice. Oo. But then again, sir, ang pamangkot amuni, anong report subungan na batian ta sa mga sugarcane planters? Of course, aside sa kumod-kumod, kiting Facebook daw damo ang kumod-kumod subong kontra sa inyo. Pero sa babaw, sa idalom ya, sa mga asyenda, anong report nga nabatian ta? Sige, ulan.
2: Oo, sige, ulan sila. From area by area, may nagkakatupan din sa ulan.
0: Oo. Kiti subong tapos na galing, ti ang issue hindi na presyo. Kisa gani, personal na kontra sa inyo ni Admin Paul. Oo. Kiti tapos nang galing eh.
2: Oo. Wala na. Oo.
0: Why na issue?
2: Oo. Why naman subong aton problemahon ng aton RSSI.
0: Oo. Ano-anong balita subong sir?
2: Subong ti sa reports ang kon ang do mga kabangkalan area naman ka, ang do damo naman na igo subong. So may ari kami subong kuan obrahon starting next week nakabakal na kami drone.
0: Uy.
2: Apat kabilog, so tatlo na nagabot, ang isa ginahulat pa. Pero starting next week sa masugod na kami drone application para sa RSSI for the small planters na members of RSBSA na siya. Masugod na kami first next week sa La Castellana tapos area by area. Ma-coordinate lang ang MDDC sa amon, no, pinpoint kundi ng mga hardly hit. Tapos kami nang ma-apply para bulig namon sa kwan, sa mga small planters.
0: Magambal ka RSBSA, ano na siya sir?
2: RSBSA yan sa sang kwan, sang DA na dapat makwan kada ma-register ka as a mga small farmer gaga damo na ginabuligan amo man sila ginatagaan bala sang fuel subsidy sang sang last time to gitagaan man sang DA sang cash assistance
0: sila. Do bag-o ni nga innovation ang inyo subong sir kay nagligad na nagtagman kamo sang ano ganito atong biomass bala. Biomass.
2: Mm-hmm.
0: Ay, sorry, ano ganito, sir?
2: Ang sprayer, ang power sprayer.
0: para sa bio-organic matter.
2: Yes, oo. Oh.
0: So bali ang subong, inyo subong drone
2: na
0: high-tech.
2: Fly man ni siya gyapon sa bio-organic matter sa fungus namon kag kun lala na gid insect pesticide.
0: Janay, ang inyo fungus ispray na ninyo subong?
2: Yes, ga-spray na kami. Ga-spray na kami sa mga kwan, sa mga farmers.
0: Ikamusta ang epekto, sir, sa field gidya itself? Wala gagapatay ang fungus bisan init?
2: Wala siya gapatay, pero ang best practice kid na sa gab kwan mo siya, late afternoon mo siya i-apply.
0: Oo.
2: Hasta sa kwan kay kun early morning mo maigo gid siya sang init sa
0: kubo. Okay.
2: So mas maka adapt siya kun sa late afternoon mo siya i-apply.
0: So mas namian siya, bulubugnaw ang panahon.
2: Yes, so para kaadapt siya doon sa kwan sa environment
0: niya. And ano ang epekto, sir? Pataya, dasig siya magpatay RSSI?
2: Ginakao niya ang RSSI kapin pa kun dako na bala kun may population na mas dili siya go work kay gina amo na ang RSSI ang inahimo ya iya food eh.
0: Wow.
2: Siya ga survive sa RSSI.
0: Interesting. So meaning bag-o lang ko kabati sa sining nga approach, Sir Dave, ha? Meaning ang ginagamit nyo may kagaw na may high-tech pa. Kahit ipasakyon nyo sa drone ang kagaw eh.
2: Oo, no, may pa kayo nakalupad na siya.
0: Lupad ng kagaw. Pwerte ha. Okay. Amuning ginatawag na flying fungus na, sir.
2: Ang alaw, flying ghost?
0: Flying fungus.
2: Oh,
0: wow.
2: Bulligan to sa lupad.
0: Oo. Tigaling ang fungus kontra lang ni RSSI, no?
2: Yes.
0: Hindi niya pwede magamit sa mga kontra nyo. Di pwede, sir. Ang importante, gaobra ka mo para sa mangunguma.
2: Yes. Oo. Dati, may ina sila. Sige, alam na sila.
0: Pero, sir, ano ni ang paggamit sang drone kada asosasyon ni mahulam lang sa inyo?
2: No, taga farmer gid, taga kwan, MDDC, si MDDC ang ma-pinpoint ang area na maigo. Do madunga na tanan para na large scale bala. Kay kung kisa ang problema ta, ang ini na farm ma-apply pero ang mga tupad na farms hindi mag-apply.
0: Ah.
2: So, waay pulos bala ang pag-apply nila kay mabalik mangyapon halin from the other farms.
0: Balda ang gwa nyo subong do military operation pagtira sang isa ka asyenda, dapat wala luksuhan ng RSSI.
2: Yes. So,
0: wow.
2: Ubusay.
0: Oho. Ubusay. Magambal ka MBDC. Ano ni siya gani, Sir Dave?
2: Mill District Mill District Development Council.
0: Aha.
2: Bilang composed man na sila sang farmers, ang association leaders kag farmers, nagawa composed ang MBDC kag ang mill. Upamin na sila.
0: Mill Business Development Council.
2: Mill District Development Council.
0: MDDC. All right.
2: Yes, MDDC.
0: Pwede sila ma-request sa SRA nga hulmon ang drone.
2: Kami mapalupad. Request lang sila. May mga trained pilots na kami.
0: Bow?
2: Kami na mapalupad.
0: Ay, to odd?
2: Yes.
0: Grabe, ha? Pila kabilog piloto nyo? Apat man.
2: Apat man.
0: Wow. Balikon amo, sir, may ara gid kamuya ginubra nga Air Force kontra RSSI.
2: Oh, okay.
0: Grabe,
2: ha? Hindi ka na malangulango. Kaya doon ka, every kwan, abot niya sa tikilan, tap na on.
0: Wow. Grabe, pinasahi. Mayo kay bag-o lang ko kabalo. Sine, amo na nigali ka high-tech ang inyo approach.
2: Oo. Hindi man takasarang aeroplano, ipalupad sa babaw, drone lang nga ya.
0: Pero technically, pwede aeroplano, sir?
2: Oh, kon eroplano galing ang problema lang kon eroplano basi bala maigo bala ang mga pamalayaw.
0: Amo lang nagaling. Oo. Pero worst case scenario, insecticide ang gamiton.
2: Pesticide.
0: But so far wala pa man.
2: Ang usaro ara na ready na ang pesticide by next week.
0: Di pero what I mean, wala pa man amo na kalala nga infestation nga nagarequire pesticide.
2: ra na in some areas sa mga ginagamay damo na kami nakita kahit may ara farms na wala man blaga apply bulong, so gadamo na gid ang ila infestation.
0: Ooh.
2: So huliganta na lang na sila
0: magulo. I'll go back sa statistics, sir. Anong figures ta subong? Pila ka ektarya ang naigo sa Southern Negros Occidental?
2: Sa Southern, daw mga sobra na 200. Ang sa last week ko pa nila data, wala pa ko sa data. Ganyan daw mga 200 plus na eh, sa South.
0: Aha.
2: Same as sa North man, amumamuman.
0: Oh. Kabangkalan lang, sir.
2: Ang nakita subong na daw damo, igo is Kabangkalan sa South.
0: Aha. Ano pagid ang other areas?
2: Victorias, igo mandamo, Bago, Maaw, may mga kwan man may areas na ara na nagasugod na kahit sa mga sa kilid dalan bala, mga farms da gid sa.
0: Ay, okay. But anyway, at least may ara na programa, may Air Force na kontra RSSI. Wow. Grabe, ah.
2: Why not a choice? Kailanan awayon tagid.
0: Gani. Balik kun amo kun si Presidente Trump gaaway sa Iran, kamuya diri sa SRA, ang away nyo ya kontra RSSI.
2: RSSI, oh.
0: Pwerte, no? Samtang, may ara man ga ati sa inyo. Do may mga Hamas man binga ga sige atake sa inyo. Pwerte, no? Pero sige lang, galing kiti. Why kami mo, Sir Dave, official ka mo ka gobyerno eh.
2: Oo.
0: Oo, why kami mo da. Yeah, well, anyway. Sir Dave, hindi na ko magpadugay. It's nice to know nga amo galing niya. Salamat, good Sir Dave.
2: Thank you, man. Thank you, man, classmate.
0: Alright, classmate. May gabi.
1: Lorgo Vista.
0: Si Mr. Dave Sanson, ang sugarcane planters representative sa Philippine Sugar Board.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Nabatian niyo una diri sa K5 News FM Bacolod nga may ara na Air Force kontra sa RSSI. Piste sa tubo. Gingamitan na drone sang SRA. Balo ka mo banwa, this is the first time nga ang ginagamit high-tech nga approach ang ma-spray sa katubuhan drone. Inang ginapalupad bala, do pareha sa ginagamit sang Iran kontra sa mga barko sa Strait of Hormuz. Kontra katulad man sa ginagamit sang Amerika kontra sa mga drone sang Iran, inang eroplano nga remote control bala. Now, kampiyon ini, because magluwas nga high-tech ang sprayer kay drone, ang spray nila banwa for the first time, fungus, meaning biological warfare ang gamiton sang SRA kontra sa sining ginatawag RSSI, ang alatigi nga peste nga nagautot o nagapatay sang tubo kay man ginatsibugya, gusto ya crunchy nga dahon sang tubo, gina kabitan ang tubo, después gusto ya inang daw medyo malamala nga klase daon kiti grabing init subong, gusto ya amuna crunchy kun sa aton pagginprito sang gusto bala, kun sa bang rospa gusto sang RSSI golden brown nga dahon sang tubo. Wala ko kabalo kung ginasuso sa sinamak, pero ti amuna ang peste nga RSSI. Ti nakapaminsar ang SRA pinaagi sa ila mga scientist nga gamiton ang fungus. Magambal ka fungus, microorganism. Tuman kagagmay nga buhi nga mga butang. And magambal ka fungus, katulad ina sang virus, kag bakterya, microorganism. Hindi makita sang aton duha ka mga mata, pero kung gamitan mo sang microscope, makita mo.
1: Lorgo Vista.
0: Okay, pero amo ni, high-tech kag biological warfare. Una na batian dire sa Larga Vista.
1: Larga Vista.
0: Sa Iluhanta this time ang siyudad sang Escalante.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Nagaupod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad ang tanan nga mga katapo sang Division Mobile Training School dira sa Barangay Lagrana, siyudad sang La Carlota, sa tanan nga mga training role models kag sa refresher ka a class subong dira sa Lagrana mayong gabi sa inyo, labi na sa kay Lieutenant Colonel Medina kag tanan nga mga detachment commanders, and of course mayong gabi man sa kay nung Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangob.
1: Larga,
0: and let's have K5 Jomari Sunido this time angot sa natabo nga inkwentro karon gid lamang nga hapon, Barangay Tamlang, Dakbanwa sang Escalante. Jom, good evening. Please come in. K5 Jom. All right. Balikan ta karon dugay-dugay. Mayang gabi lang kay Roda Angeles Knight manang Elena Publico kay Inday Joyce dira sa Barangay Vista Alegre kag tanan niya nga mga kaingod sa kay Pastora Ging, sa kay Robert kag kay Aming mayong gabi sa inyo.
1: Larga Vista.
0: And let's have K5 Jomari Sunido this time. Jom, good evening. Please come in. Jom. All right. Gawto duto jaw. Dula-dula siya. Ara siya sa area sa Barangay Tamlang, siyudad sang Escalante. Diin isa ka-enkwentro ang gin-report karon gid lamang nga hapon. Way ta kabalo kon pila ang napatay, kon may napatay bala sa bahin sang New People's Army o kon NPA. O kon may napatay sa bahin sang Philippine Army, that we do not know at this point. Pero ang gin-report initially ni K5 Jom of air, at least ang ginpabaloyo sa akon, nga mayara nakita nga mga body bags o konsuludlan sang lawas sang tawo. Ibalaon ta ni sa iya kompletong report karon nga gabi.
1: Larga Vista.
0: All right, ara na siya. Okay, balikan ta karon dugrugay si K5 Jong or Jom Sunido.
1: Larga
0: Vista. And then later on we'll be having K5 Bomba Marilu dito sa Dakbanwa sang Cadiz. Angot ini sa development sang isa ka babayi nga nasapuan patay, nagligad nga simana nanong latest update sini. Hibalaon tani karon dugay-dugay.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Yari ng report live gikan sa lugar sa din nagluntad ang engkwentro. Jom, good evening, please come in.
3: Yes, Kip and Julius, mas subo-subo nga mga balita, bangod kay ang pinakaulihi nga updates nga ato nakita mismo, Kip and Julius, isa ka body bag, kag isa ka wounded nga army. Body bag, wala man niya gin confirm, Kip and Julius, kung ini, iya sa katapos ng rebuilding NPA o kung katapos ang army. Basta in plain view, nakita na itong Kip and Julius, in panaog halin sa nabukid nga area, ang ining isa ka body bag kag may isa ka wounded nga Philippine Army.
0: Paano takabalo nga wounded pilason ng army na stretcher?
3: Actually kay 5 Julius light lang siya nga pilas bangod kay ang igo ang iya pilas kay 5 Julius isa iya lang kamot.
0: Uy.
3: Ang nakita naton. Now ang ining wala hindi naton niya matumod nga isa ka kun expire na gid man bangod kay literally nga ato niya nga nakita ining isa ka body bag nga itong nga nakasulod na kagindayungan na lang sa nga katapos ang Philippine Army ka kay 5 Julius.
0: So may body bag? May body bag pero wala takabalo kung anong unod sini.
3: Tawo kung makita magid naton niya kay 5 Julius nga tawo ang unod ang hindi gid naton niya matumod kung kay sa sino niya nga side ang nakasulod sa sining body bag. Ang pila ka mga kung lang taon naton ang pananawon kag opinion niya sa mga sibilyan gatumod sa isa ka grupo ka kay 5 Julius.
0: Danay Jom ang pilason niya nagalakat wala gina-stretcher.
3: Wala ya ka Kip 5 Julius kay aton niya nakita ang gin-dressingan lang ang kamot sining army nga wounded Kip 5 Julius.
0: Okay.
3: As per information nga nakuha naton allegedly hindi ni siya igo sang armas kundi ang ini nga pilas nga naaguman naagom sa sining isa ka Philippine Army ka Kip 5 Julius nakuha niya sang pag-drop niya sa area kag naigo sa isa ka matig-a kag matalom nga bagay amo nang rason nga napilas ang ining ang Philippine Army ka Kip 5 Julius.
0: Okay. Okay.
3: So kuan na bantay sarado man ang media kay hindi wala kita yagin patagi tagaan sang pagtugot nga makapalapit mismo sa sinang nakita nato niya nga body bag kay amoning as per instruction sang aton iya nga mga militar ka Kip 5 Julius. So amo na no nagdistansya lang kita pat nakakuha kita sang video kun diin ginkarga ang ining siling nato niya nga body bag kag mo ang pagtransport sining duha ka salakyan ang ining sam iya ka medix ka Kip 5 Julius kag ining mismong literal gid nga salakyan sa isa ka army nga amo ang ginbutangan sini nga body bag ang ining medical medical nga salakyan iya ka medix Kip 5 Julius dito iya nakasakay ang isiling nato niya nga wounded sa kamot Kip 5 Julius. So madamo-damo nga mga pangapumuluyo karon ang naobligar man sa pag pamakwit kay Kip 5 Julius kag ang ila subong niya evacuation center ari sa Tamlang Elementary School. Sa pinakaulihi nato niya nga update as of 4 o'clock kagaina may pulo pa lang ka pamilya kag 31 ka mga individual. Pero karon niya ka Kip 5 Julius mas madata na ang ining mga pumuluy karon nga ara sa evacuation center bangod man sining ila iya nga kakurgmat kag ila iya kahadlok sa natabo naman iya nga inkwentro subong lang gid iya nga adlaw nagdangat sang tunga so tunga sa oras ang bayluhanay sang lupok kag Kip 5 Julius kag base naman iya sa aton nga information nga nakuha nga mauntat lang pila ka segundo may lima ka hugna nga loop kanay kag mauntat lamang ka pila ka segundo kag wag magbalusanay naman niya ang paglupok
0: Kip 5 Julius. Dr. Jom, ano oras kid iniya based sa panaysayon sa mga residente o pumuluyo dira sa Tamlang?
3: Kung ang panaysayon mismo sa aton iya nga pumuluyo mismo sa sitio kwartel before 2 o'clock natabo ang inkwentro kita.
0: 2 o'clock sang hapon o sang kagahon?
3: Sang hapon sinilanggit diyan
0: sinilanggit
3: hapon noon kay Julius.
0: Ining Tamlang ano ni kalayo gikan sa city proper?
3: Kaki 5 Julius, more or less, naara isa sa halin iya sa station sa K5 News FM Sagay, yara ni siya sa more or less mga 20 kilometers kaki 5 Julius, malayo-layo siya. Kag siling ano na to niya nga maligwin, kay ang ining Tamlang, pwede ta makalusot sa ining sityo, kagayon uno, pwede ta ni makalapos sa barangay Paitan as per information, nga ato niya na baton kaki 5 Julius.
0: Alright, John, kindly, explain to me kung mag-abot ka sa plaza diin kadaayon maagi pakadto sa Tamlang.
3: pag-abot sa plaza, actually, diri ka sa part sa Barangay Lupisayna, kay Pag Julius. Mm-hmm. So, pasulod ikaw from Barangay Lupisayna, kaya mo ni siyang pinakamahapos nga access kagdalan, pasulod iya sa Barangay Tamlang. Whereas, may-ari man hindi siya shortcut nga maglapos man niya sa City Coliseum sa Escalante City, kay Pag Julius, pero maburubudlay gawa ang dalan.
0: Uh-huh.
3: Medyo bago lang siya, kag hindi siya familiar ang terrain.
0: Bali, maagi ka sa Barangay Lupisayna, sagay.
3: Yes,
0: sagay.
3: Na anaran gid ya kag Pag Julius sa atong iya nga mga netizens,
0: uh-huh,
3: ang ruta nga halin sa Sagay, lapos siya sa Barangay Lupisayna, sakop iya sa sudad sa Sagay, pasulod iya sa Barangay Tamlang. Amo ni siya ang pinaka na anaran gid ya,
0: uh-huh,
3: nga itinerary sa atong iya nga mga pumuluyo.
0: Bali, liog lang ko Joma, guide me, hmm, kay te kung magambal ka Lupisayna, hindi bla kun rikta-riktahon mo na lusot ka nato sa Barangay Bato.
3: Yes,
0: sa detachment sang 79th IB.
3: Yes, pag-abot mo gid sa Barangay Lupisayna before sa Lupisayna Elementary School, hindi kaya magdiretso sa National Highway, mali ko ikaw pa wala kag ining pawala nga dalan kay Kipay Julius. Amo ni siya ang dalan pasulod sa hinambitan nga barangay kung sino natabo ang encuentro sa tunga sa Philippine Army kag ginasiling nga mga remnant sa rebuilding nga NPA Kipay Julius.
0: So meaning malabot siya pinaagi sa highway.
3: Yes, ang pinaagi man sa programa sang SIDS Pamana kay Kipay Julius, nangin accessible ang amo nga barangay bangod sining dalan, simentado nga dalan,
0: nice,
3: nga gin-provide sang programa sang SIDS Pamana kay Kipay Julius. Uh-oh.
0: Pero ining sitio kwartel, ano iniya kalayo gikan sa barangay proper sang Tamlang?
3: Halin naman iya sa barangay proper sa Tamlang kay Kipay Julius, ining sitio kwartel more or less ara isa sa mga 300 meters
0: ay, ang kalapit.
3: Ang kalayon, which is masiling kun aton iyang tagaan sang rough estimate ang sitio quarter probably ara na siya sa tunga-tunga in between sa Barangay Binagyuhan kag sa Tamblang kay Kipay Julius. Amo ni siya ang aton iya paghulagway.
0: Uh-huh.
3: Now ang ini namang sitio quarter, amo ni siya ang shortcut nga dalan sa mga taga sitio kagayon kagayon uno Kipay Julius, kay mas malapit siya kung mapakadto sa eskwelahan ang ining mga estudyante nila pakadto sa Barangay Binagyuhan.
0: Oh, okay. Now, ining ginlontaran sang inkwentro, basically katubuhan ini. May gamay nga lati-lati.
3: Yes, aa.
0: Mm-hmm. Ining video nga ginpost bala ninyo sa Facebook, ano ini kalayo ang lati-lati gikan sa highway?
3: Kakipay Julius, base sa information nga atong nakuha, more or less yara siya man sa mga 200 to 300 meters more or less.
0: Uy,
3: Kakipay Julius.
0: So meaning kilid highway lang gid ya.
3: Kilid highway, mataklad ka iya sa may buntod Kakipay Julius. Pagdulhog mo is amo na ni siya ang kagayon uno.
0: Uh-huh.
3: Ang lati-lati sa Kikipay Julius, adjacent naman siya from sa area nga natabo ang encounter, pawala nga bahin, more or less yara man sa mga 100 to 200 meters ining lati-lati.
0: Ang pikas sining sitio kwartel, ano na nga lugar?
3: So amo na siya ang gisiling nato niya nga lati-lati kay Kikipay Julius.
0: Oo, pero ang piyak na nga barangay, sakop pa sang Escalante.
3: Yes, ang initanan niya sakop sa kuan sa barangay sa ang ini nga barangay sakop ya sa siyudad sa Escalante.
0: Do may mensahe Jomao nga do gambal nga hambal niyo ubos na kami sa tubo. So ara pa kami. Di ba?
3: So, ang pinakasimple lang and as per information sa aton iya nga kasaligan ni Kipay Julius, hindi na niya taga dire karon ang inkwentro sa aton iya nga tropa. As per alleged allegation. Tungod kay presumably ang isa ka squad nga gisiling nila nga na pin down sa during sa Tuboso encounter kay Pag Julius, may mga presumption ang aton niya nga mga civilian nga reinforcement unit ini sang ining makawala nga habig ya kay Pag Julius.
0: Danay interesting nang imogen report Jom, no? Ang information nga may mga hindi taga-Escalante nga nagpakita naman dira.
3: amo na siya ang
0: ato
3: niya, amo na ilayanga.
0: Oo, nga pagpati. Taga-asa man ining mga armado nga naghapit diha.
3: May naghutik sa aton KP5 Julius, naghutik kag hindi magpakilala, nag-aligar again, nag-aligar nga ining mga armado halin pa daw ini sa gihulngan KP5 Julius.
0: Ha! Halin sa gihulngan? Ti ang aton niya pag-insindi based man sa report sang army nga CN1 nga grupo na da.
3: Amo na isa ang information nga aman aton nga nabaton kay 5 Junior.
0: Ay, okay. So balido ga pasundayag lang da sila. Sige, buhi pa kami ah.
3: Da simple lang nga, oy. Ari pa kami.
0: Na.
3: Sir pa mi. Daw amo na bala ang mensahe kay 5 Julius kag ang pinakasimple man lang daman pagid nga mensahe mo sila. Shame on you.
0: Na.
3: Shame on you, remnants lang. Organisado pa kami iya.
0: Oh, ang
3: gusto nga ipagwa sa sini nga grupo subo.
0: Ang hambalya sang iban, sinya dili pa mi corn beef oy. Na.
3: Dili pa ang inform ang siling nila ang mensahe subong nga buot ipaabot siguro sining tropa sang makawala nga bahin. Ang siling nga oy, hindi pa kami ya remnant.
0: Na, oo. But then again, ang balita talaga niya at this point, as of 7:16 sang Hunyo 1, amusine, may nakita, ikaw especially, kag-iban nga katapos sang media, may isa ka pilason nga army, kag may isa ka badibag nga ginpagwa, pero hindi ta ma-confirm at this point kung bala army o kung NPA. Ang unod sang balibag. Amo lang na.
3: Yes, Kipa Julius.
0: Okay,
3: may
0: very good.
3: May presumption nga, amo na, pero mas manami iya, Kipa Julius,
0: kung
3: makuha na ito ang side.
0: Correct.
3: Sang army, kag sila mismo ang mag-confirm kung sinuugid ang adtong yara sa balibag, Kipa Julius.
0: Correct. Kaya ti, hindi man ta ka-presume.
3: Yes.
0: Budlay na na.
3: Mas gusto nato niya kay Kipa Julius nga pamatian man niya ang side sa Philippine Army kag sila
0: correct
3: mismo mag-confirm kung inibala nga nakasulod sa balibag katapo sang NPA o kung katapo
0: correct
3: sang army. Amo na siya subong ang ato niya ginahulat kay Kipa.
0: Tinuod na bay, pero ang paakon pangutata ani nakapaniapon kanawa pa.
3: Mao ginaingon nga fasting lang ta dyan ay subong Kipa Julius kag kaya pa man carry lang kay Kipa.
0: Sige. Hindi na ko magpadugay toto jom, parang importante maka-pull out ka na dira. Dagan salamat bay.
3: Yes, wala pila ka mga balita nga ato natipon sa itong paglibot-libot kag pag-follow up sa alleged encounter sa tunga yasang Philippine Army kag New People's Army K5 Julius. Kagangin nga balita, dala sa aton. Sa kaluan sa Ditex 500, may tisiyang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios 4 Biotics, kag Extend Food Supplement, Ditex Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa para sa programang Larga Vista. Ako si K5 Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: Larga Vista.
0: As of 7:12 karon nga gabi, ang balita banwa amusini. Confirmed nga may inkwentro nga natabo sa tunga sang Philippine Army sa idalom sang 79th Infantry Battalion kag sang mga ginaaligar remnant sang New People's Army o kon NPA. Hindi pa naton ma-confirm kung pila ang patay sa bahin sang army kag kun may patay gid man sa bahin sang NPA. Ang masiling talang based sa report ni K5 Jom Sunido amusini, may nakita isa ka pilason nga katapos sang army, may nakita nga body bag nga ginpagwa agikan sa encounter site sa sitio kwartel barangay Tamlang Escalante, apang wala nabalaan kun atong patay nga unod sang body bag army o kon rebelde.
1: Larga Vista.
0: Pero te ang inkwentro kuno naglawig pila ka oras, mga at least 5 ka hugnat sang bunggo anay, mga takna alas 2 sininga hapon nagsugod.
1: Larga
0: but
1: Vista.
0: Be with us sa dugang pagid ng mga developments dire sa Larga Vista kag iban nga mga palatuntunan sa K5 News FM Bacolod, and of course mga developments pinaagi sa aton nga Facebook pages. Magabalik kita report gikan sa kay Bomba Marilu pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM 101.5.
4: K5 News.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo.
6: Tugasong virus, kagbiklobyo.
5: At D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid.
6: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
5: Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
6: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
6: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
6: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
6: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
6: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
8: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa lecithate, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C, tag 1 capsule, 3 10 feet. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
6: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
14: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
13: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
10: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics, makabulig sa

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kaya ginayol niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
3: Kusang tabuyan. Kadang wala ka patay ng sang Luterna, ga labo akong tanawan, kag ang sakit ako niya si Il. Try ko inom sang Luterna, napasalamat di ko kay na dulatanan, kad ako bisa magulid ta sa kalawasan.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amol lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
11: Sa iluantang balita, gikan sa kay K5 Chester John Verunke sa Dakbanwa sang Cadiz, gikan sa report sa siyudad sang Escalante. Hibanoon tani karon dugay-dugay kunano ang update sa natabo nga pagpatay sang isa ka babae nga nasapuan sa isa ka katubuhan dira sa Dakbanwa sang Cadiz. Kag iban pagid nga mga reports angot sa isa ka pulis nga ginreklamo sang isa ka ospital. Ibanon ta ning karon dugay-dugay with K5 Chester John Verunke.
10: Larga Vista.
11: Mayong gabi na sa aton nga mga tagparamati dira sa Hong Kong. Mayong gabi sa kay Roda Angeles Knight. Kadakip na sa pamilya Martinico kag Alonsabe dira sa Hill Montilla Sipalay sa siyudad sang Sipalay, of course. Mayang gabi kay Rafi Armonio, kay Dad Boy Mendoza, kag iban pagid nga mga security guards on duty karon nga gabi.
10: Larga!
11: Hibaloon tani karon dugay-dugay. Sa aton sini nga balita unahon ta. Let's have K5 Bomba Marilu sa iya report. Chester, mayang gabi, please come in.
12: Yes, sa K5 Jewels isa gid mayong gabi kag may igadulong kita dala ka balita sa K5 Jewels update lang ini sa kaso sa bay kay Jenny Aldilano sa dong tinalikdan nga Mayo 21 2026 sa may barangay Sika Basulad sa Cadiz kon sa di may suspect na nga napasakaan sang kaso tungod nga may nanindugan nga mga witnesses kay K5 Jewels kag ang kaso nga gin pasaka sa suspect kag kilala kay alias Idoy 21 anyos residente man lang kay K5 Jewels sang nasambitan nga barangay kaso nga robbery with homicide kay K5 Jewels way labot nga una pa man antes pa siya napasakaan sang kaso nadakpan pa gid siya sa bypass operation kag nakuhaan sa K5 Jewels ang armas lutang 38 revolver kag siya ginasuspet suan sa buo nga nagabalor sang 74,000 kay K5 Jewels kag didto na sang nadakpan siya sa bypass operation gin detain siya kay K5 Jewels diri sa May Cadiz City PNP kag samtang gina-process man ang kaso batok sa iya nga robbery with homicide kay K5 Jewels sa pagpangusisa naman sa pag-id-id investigasyon sang Cadiz City PNP wala sang rape nga natabo kay K5 Jewels kundi plano lang siya kay K5 Jewels na kawatan kay sa pagkaibalota ni kay K5 Jewels panog-renew ini sila tani sa lending company ba plano kung tani kay K5 Jewels nga mag-renew nga ang kaso agin file sa iya robbery with homicide kay plano nila nga plano niya nga kawatan kay K5 Jewels kag ti isang ulihina sang wala siya may makuha kay K5 Jewels ipataya gid ining si Jenny Ann Delano
11: bali so, pinataya kay na frustrate siya nga wala siya kawaton
12: kay
11: grabe
12: eh wala pa gali makatigayon renew manoglakat pa lang tani ining biktima
11: ay Ginoo
12: sa isa sa barangay sa may barangay Burgos matravel pa ini siya from barangay Sikaba pero ti samtang nagabantay ini siya sa may waiting shed ligto na kay 5 Jewels kag ginaguyod ini siya pagkadto sa masiot nga bahin sang barangay sang sityo Kapayas barangay Sikaba siyudad sa Cadiz kay 5
11: Jewels kay Fab Chester, ano ang purpose sang suspitsado nga agin ubahan niya Dilargo ang ini nga biktima?
12: Mo pagin na gani kay K5 Jewels ang daw isa kapaling dogin na palinginan man kay K5 Jewels kay tipo pag investigar sa mga kapulisan wala sang fresh laceration kay K5 Jewels nga nakita sa biktima kag wala man sang likido nga nagikan sa lalaki kay K5 Jewels sa ilang pag-investigar wala sang rape nga naistablisar kay K5 Jewels ang kinamatay isang babae kay K5 Jewels kwan nang ginuga siya kay may belt may may bag ini siya kay K5 Jewels shoulder bag amo ining ginkuga sa iya nga liog plus kay K5 Jewels ginlampusan siya sang bukol la or bunga sang lube ginlampusan sa pilason pila sa baba kag pila sa ulo kag K5 Jewels.
11: Di mo do ang gingamit sa iya gali inang ano gani ni nga klase lube Chester ina blang bulo kayo on.
12: Do amo na kag K5 Jewels.
11: Kasablayon. Balik kasablayon nga lube ang linampo sa iya.
12: Oho. Balik kag K5 Jewels inang bukol nga termino diri sa norte nga bahin inang nagakahulog na blang nga lube hindi mo na siya makaon kasi do may perde siya bla
11: okay
12: nahulog siya kung may perde siya sa mga insekto da or whatsoever amo to kag K5 Jewels ang ginagamit ya lampo sa ulo
11: pero klaro nga death by buko ang tabo ni sa biktima.
12: Yes, kay K5 Jewels.
11: Ay, Santa Maria.
12: Pagpuga kay K5 Jewels.
11: Oo.
12: Gamit shoulder bag sang biktima. Plus, nga ginlampusan pa sa lampusan pa kay K5 Jewels sang bukol. Magsiling kita bukol kay K5 Jewels. So, hindi ginman blas ang tig-agid kayo.
11: Oo.
12: Ang bag sa bato, no?
11: Oo.
12: Hindi mahumok sa iya. That is why nga kung ilampus mo sa ulo sang tao, kinanglan mo sang extra effort.
11: Oo.
12: Agod nga mapatay mo din sa pagis paglampo si Tim.
11: So di mo doon nag si Kangkang gidya, naginsalikaan gidya sang lalaki?
12: Kaya mo pag ginagani ka K5 Jones, una mo nga paglantaw, una nga paglantaw sang kapulisan naton, initial nila, nagapatigan sila nga may rape nga tabo kay ti Ana Sapuan ining babayi nga 38 anyos ang edad, nga wala na yasang pang panapton sa idalom ka K5 Jones. Pero igo na tukiban sa ilang investigasyon, wala man sang rape nga natabo.
11: So bali nagsalika gidyaya sa lawas sang baye samtang nga nagahigda sa duta dasong ginludhan niya gid ka ginlampusan todo.
12: Posible ka kita.
11: Maria kagusep Diyos ko. All because nga wala siya kalawaton. Ay Maria. Tinanong ang bali sang suspect.
12: Ang ginatan-aw ganing isang atong kapulisan ka Kipa Diyos, kundi nagapangita siya sa iya kalawaton, pagkuot siya, pagkuha iya sa shoulder bag na wala sa kalawaon, basi nagapati siya nga aray kung kakalabanan sa aton sa nabukid o sa una umaka ka Kipa Diyos. Ang kwarta, bilang nga ginapilo, ginaipit kandi sa short class, sa garter ta.
11: Oo.
12: Sa mga brief niya, aray ganing iban niya sa mga brief mo.
11: Oo.
12: Or sa iban sa mga panty, may mga bulsa-bulsa na ka Kipa Diyos. Di posible ginlus-lusan niya sang painda ay
11: lalong
12: sa mga son. Oo. Ang kwarta ka Kipa Diyos.
11: So bali ginlus-lusan niya, ginubahan niya panty kag dilargo, kay gapati siya nga basi tinago sang biktima ang kwarta sa iya panty.
12: O sa hawak.
11: Grabe. Pero paglantaw niya nga wala dito siya nagwahild.
12: Posible.
11: Oy, grabe. Grabe nga istorya.
12: Pagkakita niya una-una nga may shoulder bag, di ang shoulder bag yung Kipa Diyos ang iyagin tanaw, wala sa may nakuha nga kwarta, at posible nga sa pagpadayon niya nga pagpangukay, di amo na to, ginlos-losan niya sang pang-idalong nga panapton, kay nagapangita siya sang kwarta.
11: Ginoo ko kaluluoy maninga klase istorya Chesterman. Ay Maria. Pero ano nakita mo ang suspect sa police station?
12: Nakita ko ka Kipa Diyos ang suspect sa police station. Kabata pa kaubin kaga may basiling naton nga katisoy nga bata.
11: Pilang edad?
12: 21 anyos.
11: Uy! Maginoo pero deadly ang guwaabi suno sa aligasyon. Ay grabe.
12: Nadakpan siya nga nagabaligya sa illegal nga droga kag nagagamit gid ka Kipa Diyos sa illegal man nga droga ti anog dang utok sang lango sa droga.
11: Kun amo ang nagpatay sa ang suspect sa pagpatay manogsinghot siya bo.
12: Oh, correct gid Kipa Diyos. Oh, sabay. Away labot ni nagasinghot sa sabo, nagabaligya pag isa ka Kipa Diyos.
11: Din siya gabaligya dira sa barangay Burgoso kun sa Sikaba.
12: Sikap. Posible sa iya lang ang barangay kay Kipa Diyos, ang mga parokyano, yasi niti, dira lang man sa barangay Sikaba. Pero medyo dako-dako man na sa level diri kay Kipa Diyos sa amon syudad, kaya sa mga barangay, dako-dako man na nakuha sa iyang IT. Ang nag-resuspetsuhan siya, valor 74,000 man kay Kipa Diyos.
11: Oo. Grabe ng istorya. Ti, wala mo siya ng istorya nga pinatayagid allegedly ang babae?
12: Sanggin kadtuan da sa Kipa Diyos diri sa samtang sa na detain di siya sa Cady City PD hindi mo may istorya ka Kipa Diyos kay layo layo bala sang layo sang panulukan
11: kay
12: nagdatuong labi lang ko lango kay Kipa Diyos lango
11: kaging ang ito.

0: kinabuhisan mo ang lakat sang krimen, wala siya kakifabiyos ang intensyon niya magpatay sa tao kasi wala sa the last deadly weapons.
1: Okay.
0: Wala na sa armas.
1: Oo.
0: Wala sa during that time, wala sa dala armas, wala sa putsilyo. Kundi ang ginagamit niya lang niya kakifabiyos nga pagpatay sa babae, ang available lang that time na pwede niya magamit eh, ang isang shoulder bag na gamit niya sa babae.
1: Eh, pero, nano, hindi originally, hindi hold up nga gintayaan niya kutsilyo o nano. Ano ang possibility? Gin-submit niya lang kung tani ang shoulder bag?
0: Yes, kakifabiyos kayo naga-shoulder bag ang babae. Mm-hmm. Gin-submit niya inibutong. Dalaga, kakifabiyos, nung dito eh. Kung naka-shoulder bag kita, kung alsaon ta nga itong shoulder bag, dali gin masangit sa aton nga liog mo.
1: Liog
0: masangit. Ginbuyod dyan ni Kasipag Jones.
1: Hey!
0: Halos sa waiting shed,
1: hey!
0: Pagkato sa pinguyuran niya, mga almost sa 15 meters.
1: Wow, animal!
0: Ginbuyod.
1: Kalain man naman.
0: Ginbuno yan ni Gingano, yan ni Kasipag biktima. Kaya paglambot dito, kinuga yan eh, kinuga yan siyang shoulder bag, wala labot, naging kugaya, posibleng may nakita siya available dito nga magamit niya kaya wala man sang bato, kaysa idalom sang kalubihan, ginkuha niya ang nadagas nga lobe or bukol yung itawag, kagin lampos yung Kipay Jules sa itsura, sa guya, sining biktima.
1: Based sa post-mortem, may pilas ang babae sa likod, wala?
0: Mga bagras ka Kipay Jules.
1: Kay Gingano ya?
0: Ano ya pero ang mga patal nga pila siya ara gidya sa iyang guya kag ara sa iyang ulo kakita
1: pila gani kabilog bata ni isang biktima
0: duha kakita Jules
1: duha ti wala ginagadto si Senator Risa Ontiveros
0: wala mali sa
1: kapatid kay ti may ara siya museo para sa mga adikon sa Senado eh
0: oh
1: wala. Ang biktima ya sang adik
0: wala di siya kakapalapit
1: Tita ni ipabalon ta ni kay Senator Risa Ontiveros oh mamay ginapatay adik di sa Cadiz pero ang mga ginaaligarya nga adik ginubra nila museum okay anyway grabe no
0: kaso nga robbery with homicide pagkatapos alias si Doy
1: nga robbery with homicide na nung kinawat ya allegedly
0: may kwarta suno sa bana sini ka Kipay Jules ang kwarta sang biktima is only 150 pesos
1: kasi ay Diyos ko
0: total ya paglambot dito ka Kipay Jules kalan nila
1: Diyos ko
0: nila. Bali, una-una ka Kipay Jules, balikan talang istorya. Ang natapu sila, Manuglakat to sila tani, halin sa Barangay Sikaba, guwing to Barangay Burgos.
1: Kay mautang!
0: Oo, kay Marinho sila. Now,
1: Diyos
0: alam
1: ko.
0: Po, sang pagkwa ni ka Kipay Jules, sang bana, sang iya motor, ano man niya kay wala sang gasolina. Nagkita pa sa Kipay Jules, nagsiling ang bana, nga ibilin talang kadianay sa waiting shed, mabalik lang ko kay mangita pa ko sang bulubutilya nga gasolina.
1: Ay, Diyos ko. So,
0: paglakat sang bana ka Kipay Jules, nangita siya sang gasolina nga bulubutilya. Paglambot ito anay nga nakatugong siya, nag-flooded pagdating ng motor o kung nagbisyo.
1: Ay Maria.
0: Pagbabayan siya mga 30 minutes, pagbalik niya sa waiting shed niya kung sa din ginbilin niya ang iasawa, wala na ka Kipay Jules.
1: Oh, baligin kalit lang sang suspitsado nga naglakat ang bana. Diyos ko.
0: Kaya pagbalik sang bana, Kipay Jules, pagbalik sang bana, wala na ang iya asawa.
1: Ginanoy na!
0: Wala man naglaom ang bana, Kipay Jules, nga ara malanggali from the waiting
1: Diyos
0: shed,
1: ko.
0: 10 to 15 meters, ato malang dito ang iyang asawa.
1: Pero ang pamangkot, Chester, amun eh, nga kabalo ang suspitsado nga marinyon ni sila sa landing, kaingod nila ne?
0: Ang gakatabo abi o lapitay lang sila ka Kipay Jules sa
1: Ayas,
0: ang gakatabo abi ka Kipay Jules sa isa ka barangay, may ara sa lending company nga group ko bala ka Kipay Jules. Pautangan sa mga kababaihan, ti diraya ka Kipay Jules, ti kun upang kilala gina ka pinto ko meri
1: wal na. Diray. Ti hindi ka gidbot silingon, hindi ka gid manugid nga marimbuas marinyo ko.
0: Ha.
1: Hindi ka gid magamuna. Di ba? Kay kun mabatian sang kriminal, bantayan kagid. Na.

0: Ay, grabe. Kasubo man ni Chesterman, ang lakat kunta ni sang mag-asawa nga mangita kinawala. Diyos ko. Ang ending, ginsubmit ang asawa, ginganoy, kag pinatay. Bo yes, Diyos ko. Kun ikaw ba na masintak, guru, imo dughan si ni Chester?
1: Yes, kakita. Jones, ang pinakasubo, pag ginsinigay, kundi isang nagapangita na ang bana sini, nag-upod ang iya bata sa pagpangita. Kag nag-upod man ang ido.
0: Ahay.
1: Ang ido pa ni kakita, Jones, ang nakaguide sa ila, hasta sa uli, nakita nilang sinilas ang iyang asawa, e dito na sa ulunan sang sinilas, at dito nag-ahayang ang asawa nga kag wala na inisang parakton sa ilalong.
0: Ang bata, pilang edad?
1: Wala ko nakuha ang edad sa bata. Mas minor, Kita Jules,
0: Diyos
1: ang bata.
0: Ko. Ay, Ginoo, Chester, ga sakit, dughan ko sa mga balita nga mo niya.
1: Sa piyak na ba, yung Kita Jules, really speaking, sa nga ti, napasaka na kaso, ang suspect, sa robbery with homicide, may isa madiya ka Kita Jules, nga ti ang motto, yung sinisupposed to be is to serve and to protect, but then ka Kita Jules, diri sa May Kadi City Emergency Clinic, hapon nga daw, mga tak na manog karom-karom na, mga manog alasite na sa hapon kay Kita Jones, may isa ka aksidente sa motor na natabo kag gindala diring biktima sa May Kadi City Emergency Clinic. Now, ang utod sining biktima, isa ka pulis kay Kita Jones na assigned diri sa Kadi City PNP.
0: Ay, Chester! Dahil lang gid isalot ko kadili, si Elvis De La Rosa, galing nga driver, sang grab ka pamati gid sa aton. Maanggap igid Elvis, kag salamat kid. Proceed, Chester.
1: Amo ni kag Kifeb Jones may naaksidente or may biktima nga naaksidente sa motor kag gidala diri sa May Kadi City Emergency Clinic. Pagkatapos ni kag Kifeb Jones ining naaksidente nga biktima, may utod ni nga pulis nga na-assign diri sa Kadi City PNP. Now kag Kifeb Jones, tungod nga pilason ining biktima gidala diri sa May Emergency Clinic, nag-abot ang iyang utod niya pulis kag nakatulutog ang Kita Jones.
0: Ay.
1: Kag pag-abot nito, nakita yang iya utod niya dugoon ang ulo, gin-request niya ginia dayon kag Kita Jones na mirsa ka na maoy dala pamahog.
0: Ay.
1: Nga nag-sling sa doktor kag sa mga staff sang Kadi City Emergency Clinic nga kung ano ang matabo sa akon utod pamat. Yun, takamo. Ang muna mga tinaga na nag-awat kag Kita Jones.
0: Anong ranggo sang pulis ni?
1: Kita Jones?
0: Anong ranggo?
1: PO2.
0: PO2 sa subong ranggo, ano ganina?
1: PSSG?
0: Staff Sergeant?
1: Okay.
0: Meaning ti hindi pa niya opisyal?
1: Ay, hindi pa kakita Jules, hindi pa.
0: Ay, okay.
1: Pinamahog to sa kakita Jules kag nag-maoy dito, gin-confirmar man ganyan naton ka ina kung sa ilag din nag-duty, gin-confirmar naton sa...
0: Ay, hindi! Chester!
1: Ha?
0: Corporal pa lang.
1: Ah, corporal.
0: Okay, oo. So, meaning ti, sang unabi ang designation, ang pinakanubo, PO1 eh.
1: Patrolman.
0: Patrolman, and then PO1. PO1 actually pinakanubo. Ti ini corporal kun sa army pa entry a medyo isa ka tikang halin private. Tinga ka isog na kay Sarao?
1: Di nakatulutog hong kay Kita Jones kag
0: nakaagwadi para pataranta. Oo.
1: Natiwala mong gani ka Kita Jones ang staff. Staff sang Kadi City Emergency Clinic, lakit tayo ng doktor, kasi kung may nada-delayed gid man or whatsoever, pa may mga na-encounter gid man yung problema, hindi rason tani ka Kita Jones na magbaoy sa kamagpamahog.
0: Hindi ka wala gin-attender ang pasyente, ao?
1: Gin-attender man ka Kita Jones, kasi manang pasyente dari sa Kadi City Emergency Clinic mo.
0: Sinungalan ni isang pulis?
1: Kita Jones?
0: Sinungalan sang pulis?
1: Sir, ang iyan ang apelido na kuha ko kay Kita Jones, si Sir Guillermon. Sir Guillermon.
0: Guillermon? Ano gani? Again ang ranggo?
1: PO2.
0: PO2, actually corporal eh. Police Corporal Guillermon. Okay. isog.
1: Aha.
0: Aha. Kay ang kontraya nurse kag doktor.
1: Doktor.
0: Ah. Ti ang dalaya sang nurse kag doktor, scalpel kag injection.
1: Oh.
0: Wow. Budlay ni.
1: Oo.
0: Oho.
1: Amo na kag 5 joules.
0: Ti damo lagso no, may mga CTG nga mga komunista nga doktor ya kag nurse ang imo sa ligan.
1: Walang kalaban dapat.
0: Wala. Oo. Naton sir, OTK siya bala. Naton sir, ano ka CTJ? Na. Ano ka sir, NPA? Na. Oo. NPA lang na yan naton sir, ang gapamatay civilian nga wala gabato. Oo. Pero ikaw ay naton, police kay. Tinanong sa batya, tuod ko no, hindi.
1: Gin-confirmar man naton kay nakasitabios diri sa kadi City PNP, si confirm gid kag nagreklamo gani kay Tabios ang
0: ay
1: doctor in charge sa kadi City Emergency Clinic kag decidido magpasaka sang kaso kay Tabios kay nagpamakop mo canceling gani nila kon sa iya ginambal may kapasidad gid siya kay Tabios kay mo unti may armas sa mo
0: danay that sa time sang gapamahog siya gingabot yang armas siya wala.
1: Wala siya hindi siya naka-duty kay Kita Dios. Pero ti ang ila point ka may kapasidad siya maghimo sang
0: hindi di what I mean during that time wala siya armas.
1: Wala sa Kita Dios. Wala siyang wala sa kailangan armas dito kay Kita
0: Dios. Ang importante Chester amone, base makita mo si Corporal ano ganito?
1: Guillerman,
0: check to?
1: Oo.
0: Okay.
1: Guillermo.
0: Sorry. Guillermo.
1: Guillerman.
0: Okay. Kung makita mo siya, naton gusto ka interview ni Julius Mariveles, ah. Kung anong imo nga reklamo. Kay base may basihan balang iya reklamo? Na. Pero naton, sir, kung may reklamo ka, bilang katapo sang pulis, dapat ginpaagi mo sa nagakaigo nga venue.
1: Di ba? Kakipa Diyos, ang siling sang mga staff diri, kung may lapses kid man ang Kani City Emergency Clinic, di pwede man nila kakipa Diyos iagi sa insakto ka proseso. Pero wala sang lugar kakipa Diyos nga magpamahog, kagti isa ka pa naman ka pulis, mamahog ka.
0: Pareho lang ka mo public servant sang doktor sa ospital eh. Di ba? Kadto ka sa ombudsman, kadto ka sa mayor, kadto ka sa vice mayor, kadto ka sa konseho, damo ka pwede kadtuan. Hindi lang magkadto sa NPA. Oo. Amuna da. Di ba? Meaning, ang point is, may ara grievance mechanisms. Meaning, may alagyan ang reklamo ta bilang pumuluyo. Hindi lang sa Facebook. Kag-hindi lang ang pagmaoy. Hindi gina e pwede. Oo. Naton, sir, kung may gusto ka ireklamo, bukas ang kabalaka desk sang K5 Bacolod. Oo. Pwede siya kareklamo di Chester. Kablo ka kung sino maatubang sa iya sa kabalaka desk?
1: Sino ka kipag-dose?
0: Ako! Oo. Pwede gid siya kareklamo di. Oo. Kati, ang kabalaka desk sang K5 Bacolod, ang plastada, sinisimple man lang toto Chester eh. Sulugiran kagdalangpan. Amo lang na. Oo. Pwede gid siya nato na. Oo. Entertain ta na.
1: Ang latest information na itong
0: inakas. Pero Chester!
1: Ha?
0: Hutiki gid siya ha?
1: Oo.
0: Naton sir, magkadto ka to, wala lang pusil ay.
1: Oo.
0: Kinaton si Julius, ako bla naton, nervyoso ako. Oo, kabalo ka man sa ginadala ko.
1: Oo.
0: Diba? Na. Amo na da. Anyway, base bla valid man ang reklamo ya. Ang pamaagi lang galing. Ang pamaagi lang. Oo. Sige.
1: Kaya ti, damo naman kita may nabatian dari sa Kadi City Emergency Clinic. May mga reklamo. Pero ti, natural lang na ang may magreklamo, aga ginaagi sa insakto nga proseso.
0: Correct. Kali, correct.
1: Pamagi, sala lang gidyang magpamakog, no?
0: Correct. Tag hindi tagid pagkalimtan ng aton gobyerno, demokrasya ini. May mga pamaagi agod mabatian ng aton reklamo. I think that is very important, no? Anyway, sige Chester, ang parte sa mga bayad dira ka Green Shell, pabuwasan ko.
1: Sige, kakita. At least amo na mga balita naton diri ka Kita Jones kag ti muna ganyan balmo, wala diya lugar nga magpinaugay kag kasi ari sa klaw ayo na nga pamahog ka kay ti may armas kay imo iya katarang kay magpakal sang armas.
0: Hindi pwede.
1: Muna ka Kita Jones, amo ni mga balita naton nga natipon diri iya sa may area sang Cadiz kay dulong sa Tonsal, Cadiz Ribayo, Mighty City and GTX 500. Ini si Kakay from Chester Jan Dronke para sa Kampiyon niya Berita, Servisyo Publiko kang Kalingal sa Negros, A5 News FM.
2: Larga Vista!
0: Ang inyong mga balita ka komentaryo nga nabatian diri sa Larga Vista, ginadala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ako sa tuod lang gadali ko paglampuwas na 7:30, gadali ko magpuli, balo ka mo nga kay matimpla ko sang DTX Premium Coffee. You know why? Nangin paborito ko na ini. Nga hindi ko katulog kun hindi ko magpangapi. May mambal na sa inyo, tikalon ng klase announcer, oh. Kape makatulog sa inyo. I tell you. You know why? Ang DTX Premium Coffee, husto lang ang sangkap ng kape. Ang manami pa, medium roast. Meaning, wala ginbatok ang coffee beans. Wala ginbatok. Di mudo, hindi pait. May pait siya, pero gikan ina sa DTX 500 nga sangkap sini. Ang manami pa may patamis, pero stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize sang imo kalamay, bisan pa type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. Ang manami pa, may ara siya sang gano derma. Amo ini ang milagrosong uhong nga makabulig sa pag haganhagan sang saka butsog panaog sang imo blood sugar. So don't forget ang akon idolo nga kape. Ginatimpla kada gabi sang angkorman sang Larga Vista, isugid nyo sa inyo kilala kaingod Okon ka Berks, diri na kita sa DTX Premium Coffee.
2: Larga
0: Vista. Of course, may mga upod ini sila. May barkada, ini mo, ang DTX Premium Coffee. DTX 500, kag D3 Bio. Ipakilala ko na karon sa inyo. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibalong.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
4: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
5: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dayon sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
6: Jutay no? Ginakaon.
5: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa.
6: So, ang D3 Bio may aras ang ginatawag MCT. Ikiparan na ito ang MCT kag LCT, Sir Boy. Long chain triglyceride. needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa sa lawas naton nya into fats, mm-hmm. no? Magtambok pangimuya nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, sir boy, kay doon kay katama magamit ang ginatuwag LCT mm-hmm. no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride, dasig lang, 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, sir boy. Mm-hmm. Oh, so hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy, mm-hmm. no? So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, sir boy.
7: Correct.
2: Mm-hmm. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumar ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland mm. sa imo diri nga throat.
2: Mm. T3 Bio.
9: Ang isa da basi makabati ka mo nang T3, anong mm. T4? Ang T4 amo na sang thyroxine. Mm. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa mayga produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Mm. Amo tambali Dok Ramil. Kung hyperthyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, ading ganiwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. Mm-hmm. So, ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So, kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
2: D3 Bio!
10: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually, ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
4: Mm-hmm.
10: No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
4: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
10: Gadamo pag ibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
6: Cancer.
10: Inflammation.
2: D3 Bio.
10: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. Mm. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayi mo pagid additional vitamin D in the gut. Mm. True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. Mm. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
4: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
2: D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang UTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Show.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
2: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lava. Para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa mag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marin Villens. Larga!
9: Nagaupod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad si Margie Tambong Vlogs, Jeneline Encarnacion kag si iya mommy dira sa Moises Padilla, subong man sa kaymanang Elena Publico, kag tanan nga mga opisyales sang Purok Yan Sundos, mayong gabi, mayong gabi.
0: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
1: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magaubay sa aton kung ano ang dapat imuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: pagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Antes ko magkadto sa report ni K5 Wilson Villena, angot sa isa ka-aksidente nga nagtuga sang pahayag sang taga-DRRMO nga i-retraining ang mga responders nga ah. Kadtuan ko na karon dugay-dugay. Pamatian ta nang video ni War Secretary Pete Hegseth sang Amerika nga siling niya plano sang Iran nga ipapatay kuntani si Presidente Donald Trump. Abe, anong buot silingon sini? Magadalom pa bala ang inaway sang Amerika kag Iran? Yari ang video.
2: The leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh.
1: Oh, ano ini? Siling niya, atong unit nga nagplano kunta ni Patyon si Presidente Donald Trump napatay. Kundi ini wala detalye nga ginpagwa si Secretary Pete Hegseth sang pungsod Amerika. Pero ti balantayan ini kiting pamangkot kung gin-attempt sang Iran. Standby sa report ni K5 Wilson Villena. Kung gin-attempt sang Iran nga patyon si Donald Trump, ti hindi balayahan nga madalom pagid ang kaakig sang Amerika sa Iran. Pero antes sina, antes takantuan karon dugay-dugay, may update pagid ko parte sa drone warfare. Pakaroonan tada, balik kita anay diri sa Bacolod. Let's have K5 Wilson Villena. Remember, may aksidente dito nagligad sa barangay Sumag, utod gid ang tiil sang tawo. May nag-viral nga video nga nagapakita nga ginakwat nga daw, hindi nagakaigo nga pagakwat. Abi, kung patay na to o kung buhi, I do not know. Kiti number one, hindi ko expert nga madetermine ko from a video alone. Yari ang report ni K5 Wilson. Wilson, good evening. Please come in.
3: K5 Jones, to confirm na, no, dead on arrival. At parang 21 anyos, no, nga hiningimbulmado sa isang aksidente nga nagduntante rin ng sila sa Bacolod sa tinaligdan in at K5 Jones sang san, sa Saturday niya at sa Friday K5 Jones. Sorry. So,
1: Wills?
3: No, but, yes, K5 Jones.
1: Kindly sustain lang sang report mo, ha? May damputon lang ko to sa piyak, anay. Sige.
3: Nag-viral ang social media ang video kay K5 Jones nga nagapakita bala sa tawag si Ganiman sa paghandol sang rescuers sang biktima kay K5 Jones, no, sa pagpasaka sa iya sila sa ambulance bangod damo sa alegasyon ginaaligar nila kay K5 Jones nga mishandling kuno kun hindi abo ang pag-uyak sang lawas sini sang biktima kay K5 Jones, no, sa pagpasapag butang siya sa stretcher sa pagpasaka siya sa ambulance. Una pala kay K5 Jones na notisya ra na nga wala na butangan o kung wala mas trap ini pasyente kay K5 Jones, no, sa longboard. So mo ini ano butangan mong longboard and then ikarga ini sa stretcher then na to ambulance. So nanotis nga wala siya nastrapan kay K5 Jones. Eh, tungod wala nastrapan, paghakwat kay K5 Jones, ang kamot niya nagkarawilwig na. Sorry sa mga nagkakaon. Patira, ano, nagkarahulog. Kasi, passed out. Wala siyang animo ini pasyente sa siyang natapo ini. So nagkarawilwig. Even ang iyas ni nga TL kay K5 Jones, nga, lapit na actually mautod ini iyas ni nga TL. Pat na wala pag siya nautod ni K5 Jones, no? Nagkarawilwig kay K5 Jones, tungod wala mastrapan. Huwag mabutangan sa strap. Pagpasaka naman kita Diyos, pagbutang siya sa stretcher, paghakwat naman sa stretcher kay kita Diyos, wala naman na nag-extend ang guma sa stretcher kay kita Diyos. Wala nag-extend ang guma sa stretcher. I don't know if ang tech ina-play na ito ng video na nga ginagawa ko una, no, sa kay Sir Eric na. Wala nag-stretch ang TL kay kita Diyos ang sa stretcher. pagkarga naman sa may ambulance kay Father Jos, nagkakarahulo, nagkaroon pa ng PL niya, nahulog pa ng kay Father Jos, ang PL niya allergic din o ano no, na lasakan, blakag, gamay na lang ganyan portion sa iya, sininga PL ang nagkaangot, nagkarahulog pa kay Father Jos. Karon nag-call out din sa attention sa mga tao and even may mga rescue personnel man nga nakakandak siguro training kay Father Jos, ang nagkahatag sa ilang sentimento online nga hindi amo kon mishandling ang natapo sini sa pasyente kay Father Jos.
1: Question, so, Wilson.
3: Yes, kay Father Jos.
1: Ang pamangkot amo ni ang mishandling, is it from the point of view nga kunusto ang pagdala sa iya, may posibilidad nga nabuhi pa siya?
3: Pero aguro kay Father Jos, hindi sa point of view nga may posibilidad nga magbuhi pa siya.
1: Ano man?
3: In terms of pag-handle, kita lang sa pasyente kay Father Jos, hindi dapat dali-dali panadagan is like Father Jos, kasi you should handle it with care, even may buhi panadaka kay Father Jos, na naging klaro man ang ganit ni Dr. Nanis, kay buhi panadaka siya kay Father Jos, o kung patay na siya kay Father Jos, you should strap the patient.
1: Ay, okay.
3: Siya sa nungkot kay Father Jos, and this mo siya ikarga sa ambulance.
1: Plus nga, bisan patay, bisan bangkay ang ginakwa, may basic rules of courtesy and decency. Oo. Yes, kaya hindi pwede nga i-dishonor mo ang patay nga lawas katawo eh.
3: Wala nga tabo ka kay Father Jos, kaya wala ginasunod ang standard operating protocol sa munipagpang strap, ipaghakwat, ang kamot naghulog, ang tiil nahulog. So, ang ginalikawan, eh, dapat may SOP ang munang ginabalo kay Father Jos.
1: Ti ang guwana daw untrained ang personnel, abi.
3: Yes, kay Father Jos.
1: Daw amo nang dating. Pero danay, kay sinun ni personnel, identify tagi danay.
3: Yes, according no sa atong sinitira rin, okay, Father Jos, kay Mama Ana Pornan, Dr. Ana Pornan, kay Father Jos, no, rescue team inisya na, kung rescue personnel inisang barangay Subang.
1: Ah.
3: So, clarify nila na, although TRMO kakulot, ina ang ambulance na makita na ito, pero hindi ina sila directly nga connected ito sa TRMO, kay barangay, based na ina yung rescue
1: correct
3: personnel, kay Father Jos. And then they are checking, bakit do ang sa interview, kagina sa aga ni kay Dr. Pornan, ang ginabaki kay Father Jos do hindi trained ini ang gigarga sa ang gipa-responded at time kay Father Jos.
1: Oh, okay.
3: So they given nga amo ng sitwasyon kay Father Jos, ipa-secure ko nun ni Dr. Lan na kinahanglan by this week may mga patigayon itong repressure training sa tanan ng mga rescue personnel sa barangay nga may mga ambulance kay Father Jos.
1: Oh,
3: oh. So although last year kay Father Jos no, nakakandak na ini sila sa training in terms of emergency response. So given nga may mga amo sining insidente kay Father Jos, mapahiwat ini siluwat o kon mahikot ini sila liwat sa refresher training kay Father Jos. So pamatian naton ang pahayag kagina ni Dr. Pornan sa aton sining program kagina sa aga kay Father Jos.
1: All right, Doki.
4: Okay, so ma'am, when do you plan nga tawgon ang aton nga rescue dito sa Sumag, ma'am, para nga ma-refresher sila or whatever?
5: Ay, within the week siguro, sir, no? Kay, okay. We also have training this week. So, we'll call them and find time to talk to them kung ang ilang team, kung sino bagi ka-duty pala, para at least each team may ara kita, no? Panawag na naman team leader to facilitate kag to, ano nila, to guide sa nila mga crew, no? Okay, sabi, sir, during emergency, dapat may galit sa ila.
1: Correct.
5: Ang nakita ko dito, sir, daw wala sa may nag-lead, tapos I'm happy no ng mga police na bulig, although nga kita wala man training ang police, practice no the bulig sila, nakita man nila may kabundayan ng atong na crew. So within a week, sir, ipatawag ko sila.
1: Okay.
5: Ang ilang team. Kahit na istorya naman ko, sir, sa barangay, sa isa nila kakagawad, so ano lang naman, sir, ipatawag sila.
4: Actually, yung barangay kapitan sa Sumag, ma'am, listener, ginanamon ka daaga, si barangay kapitan Radney Carmona, kapamati na di. He's a friend of mine, yes. Kapamati si Radney Subong, no? Si Kap Radney. Anyway, Doc, ano gid ma'am ang proper handling? Anong general rule na mga SOP, whether patay siya or buhi ang isa? Kaya way ko na ganigin istorya, diya ang parte sa aksidente or patay or buhi ining ang person, no? Ang handling ang muning akon nga pinaka-topic Subong. Whether it's buhi or patay, ano ang SOP on handling sang mga naamusin eh, nga ibutang sa longboard kag dalon sa ambulansya? Anong SOP, ma'am? How do we do it?
5: Actually, sir, we see to it that the patient or the victim will be properly strapped sa atong longboard.
4: Okay.
5: Dapat kinastrap siya para to avoid accident. Situate na may kung ano mabutang kita collar, no, especially sa trauma case. I think it was an accident, road accident.
4: Yes, ma'am.
5: So we have to put si collar to prevent or to minimize the spinal cord injury. Then dapat ang pasyente ng kung namutuhan case, if he is alive, we should put siguro kung may oxygen sila. Mm. No? Then sir, to prevent further injuries, so situ in the patient day, hindi siya, or sa ito nadagdag yan, tiil ko may palit yung natutagdag yan.
4: Yes.
5: So I think, sige lang kay, ano na, sila namon,
6: si Ahay.
5: Fresh namon, tag-ipag-ipag ko na nung ilang, ano. Kay Kapaluta sir, sa barangay, hindi magita, mag-expect niya ang level of ilang training.
6: Gusto.
5: Sa mga kolonyo yung sa diaryong ko nato. No? So kung where are you doing actually training?
4: Sige.
5: Pag actually last year, I'm going to check kung sila last year nakatrain ang sumag, no? Nag-inambal mo, nag-inambal sa mag-ambal. Nang i-check naman kung nakatrain sa kung si sino sa ilang nakatrain.
6: Oh, good. Good.
4: Okay. So, all right. Thank you, Kid Mama.
6: Wells?
4: I'm very thankful.
3: Yes, thank you, Pedro. So,
6: it's good. At least naka-respond si Sinone. Si Dr. Ana Maria Laarni Pornan nga i-train nila. Oo.
3: Kagsagit mismo kay Fai Jus, no, actually sa last part yung nagra, no, nag-confirm siya kin paparangka sa ni Sir Eric na kung sakto bala o sala. So siya mismo nakambal sa nagit ang pag-handle sa nga pasyente kay Fai Jus that time, no, na hindi it amo, hindi it sakto ang pag-handle sa nito. Given ni Tia,
6: Wells,
3: sa barangay, yes, kay Fai Jus.
6: Ang logical man lang siguro nga punto, amuning nga may SOP. It's the same like us nga reporters, bala? May standard operating procedures ta. Tikis abisan ano nga training sa reporter, limtan niya na mo. Di ba? Ti amo man ni. O amo man ni ang ila SOP. Very simple. Nga akin ang nan strap down. Kay ti ang tawo na balda, ikarga sa longboard or ining daw stretcher nga ginatawag, ti kun hindi mo na ma-strap down o mahigtan, ti ang balda mahulog, mabalda pagidliwat. Di ba?
3: Ang sturdy, ang lawas, yung kabubing, ang lawas, yung kipadyos, hindi siya ma-strap.
6: Na.
3: So, hindi mabalans sa, kung hindi siya mabalans sa pagkakwat, kipadyos, may
6: tendency dasun mahulog. Kadumdum ka to sang imo report nga na-aksidente. Kay Jerelo, atong na-aksidente sa ambulansya, bala? Atong sa Pontevedra? Atong wala na-strap ang pasyente sa longboard na asik gid sa sagwa sang ambulansya. Na, amo na nga may mga SOP.
3: Amo na sa amin, ligit ang purpose kay Kay Fai Jus, no? Kag dugang pa na lang siguro kay Kay Fai Jus ni ang pahayag man ni Mayor Greg Kasataya kanina sa press con.
6: Okay.
3: Nga nagpanto naman ini sa CRMO, no, to be specific man kay Dr. Dr. Pornan nga chikon gid anay ang tanan ng mga ambulance, no, ang tanan ng mga barangay nga may mga rescue vehicle kung ang mga nagkasaka pala sa ambulance kay Kay Fai Jus ang well-trained o kung na-train na kay Kay Fai Jus. But if ever, nga wala pagin man na-train kay Kay Fai Jus, amo na gan i-conduct ang training. So while kinakandak ang training kay Kay Fai Jus, ang support nga pwede pala po sinisang nga syudad kay Kay Fai Jus imapapuntang sina anay sa mga trained personnel na
6: maya
3: sa ining mga barangay while ongoing ang training kay Kay Fai Jus sa mga napinin pa ng mga rescue personnel sa tagsatag sa kaparangay kay Kay Fai Jus.
6: Hindi pwede nga ang gasakay ting pormada mo pwerte eh. Di ba? Mag-selfie ka. Ano ka, senior rescuer, Kuya Pri? No? Pero pag abot sang aksidente, wa ka maa. Na.
3: Hindi kilala, Kos.
6: Ha?
3: Hindi ka kilala, Kos, kay Kay Fai Jus.
6: Na. Hindi. Apparently, may ara problem. Hindi ganin nila nabalaan kung diin itaya una. Diin ang igulo mo una ang ulo ko ng tiil. Di ba?
3: Yeah. Sakto kay Kay Fai Jus.
6: Na.
3: Kita sa video kung ano to ulo. Tiil.
6: Na. Oo. Di at least galing, ang importante dire, I mean, wala taman ginabasol ang DRRMO. Ang importante, naghambal sila nga i-train. It's just like any organization, Toto Wilson. Ah. For example,
3: Proactive approach.
6: Na, bisan any organization, may ara, bes kita sa aton, kita nga reporter, may bagay nga wala kakabalo. Ti anong solusyon? Train.
3: Training.
6: Na, amo man lang na, But ang importante, ang ga-training willing to learn. Na, kay kung hindi willing to learn, bisan ano kung nga train hindi na yung mati. Na. Oo.
3: Kay Diyos, amugina siya ang possibilities, no?
6: Balo kabi, Wells, ang akonsubong attitude, simple lang mo. Kung hindi mati sa training, ang i-advise kuya, PC ka na lang.
3: Ano, no?
6: Ma-PC.
3: PC?
6: PC, plant kamote, eh. Diba? Amo na lang na. O, diba? Na. Amo na, na.
3: Sige, kaya pa, Diyos. So, amo na na, sanay siguro ang aton sinimadala ng balita mo sa aton programa sa mga gabi sa larga visita.
6: Buwas na kasukton sa streetlights mo, ha?
3: Yes, kay Fred Joss, oh. No, we're dito, nakulangan na kita sa oras. Kaya
6: gani,
3: kita
6: gani.
3: Si Doc sang bangko sa
6: ahay. Kulangan. Gani, kaya gani.
3: Kaya Fred Joss, na-cover kita. Ho.
6: Di, pero so, si Puso ang ga-incharge na, hindi?
3: Ano, kay Fred Joss?
6: Puso o kun barangay?
3: Barangay, kit kay Fred Joss. Ay, good. Nakuha natin, kagina, nice. Barangay, kita kay Fred Joss, under ang watch na kati, ara, nagit sa ilaman na vicinity kay Fred Joss. So, ara na sa ilan, less na lang kati ang Puso. Kay Fred Joss, anay-baluan natin, si Tihol. Mga
6: plaza
3: ni a public plaza na mo na kay Pedro sang ila under watch siya but inikit sa Taytay and sa barangay and under barangay ang watch kay Pedro.
6: Nice.
3: So check na lang basta confirm sige. Lang ina kag makakuha kita sa statement
6: ko. No problem. Sige.
3: So kay Pedro sa mo nang balita nga nakuha nato gikan diri sa patrol ang dito tul ona sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3 Michael Detect 500. Upon naton si K5 Vincent Coralde ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kagalingawan sa Negros K5
6: Giuseppe. Minano nga istorya ang importante banwa mo ni. O wala ka sulod ang akong computer aw? Uy, nano tabo ni. Oh. Wala ka sulod ang akong computer. All right. Oh, hala. Hala. Nag silent movie. Are. Kundi ga DTX premium coffee ko. Wala, wala. Oo. Na ano noy? Ano tabo? Hello, hello. Adrian Gantalaw na nung tabu. Daw ginamurto, tanoyaw. Anyway, areyo. Ang akon computer, wala gasulod sa kahanginan. Siguro tungod wala gainom DTX 500, bala? Ha? Base na sobranoy ang free radicals sa computer. Ang DTX 500, banwa, wala gasulod, no? Basi may napindot ko di Toto Idean. Why man? Ulo, ulo. Ulo. Anyway, gaka-distract ko subungaw. Kay dugulpi lang mula parehaw. Hindi ko kayo chindi. Si Idean Gantalaw, amo ni ganyan, gwapo naman nga tani siya. Anyway, ang DTX 500, amo ni siling ko, ang wala kong ginakalimtan every night, tungod ang DTX 500 is the only food supplement, of course, sa idalom sang Clinica de Alternativo and Medicina Wellness Center nga kargado sang ginatawag antioxidants. When you say antioxidants, amuni ang makakontra, the only antidote o bulong o I mean panguntra sa ginatawag free radicals. Magamba kita free radicals. Amo ina ang gapatuktok sa lawas sang tawo, latak bala, gikan sa aton mitochondria. Amo na ang makina sang lawas ta. Gapatubas, kusog o energy, pero may ginabilin nga latak ang mitochondria. Ang makakontra lang sina ang ginatawag antioxidants, kagduro na ang DTX 500. Nga ah, kay may ara siya di sugared sugarcane extract gikan sa tubo kag may ara pagikan sa dahon sang amargoso. And what's more, ang DTX 500 dapat mangin kabahin ini sang aton matag-adlaw nga lifestyle ukon kinaandan sa kabuhi nano ina. Husto ang pahuway, tulog, husto ang kaon laban utan kag prutas, of course likaw sa bisyo. Ang iban siling nila pareway na ko bisyo, wala inom, wala sigarilyo, binutig na lang. Tidipindi na yan sa imo kung ano nga bisyo ang untaton mo. Pero mo nang ginasiling ko, DTX 500, hindi ginaton pagkalimtan. Tungod amo ini ang makahatag sang duro nga antioxidants sa imo. Ginaupod ko ni sila sang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo ini ang kargado sang ginatawag nga extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, virus, fungus, o kon bakterya. Dimudo, kun wala kagaw, wala sang balatian ang imo lawas. Pero buwas naman ang iban naton nga mga talakayan. Buwas may update kita sa Middle East, very important. Ang parte sa artificial intelligence kag drone warfare. Kung magbarato na ang gamiton sa gera, ang buot bala silingon sini. Nga mag-laptop pagid, magadalong pagid ang inaway sang dalagko nga mga nasyon. Aton ina-explore. Aton ina-usisaon buwas sa aton nga pag pangalagad. Way na ko sang tiyempo sa ngalan sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. As always, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag serbisyo publiko ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: pwede, magid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na gayon?
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Muterna Max, Max Epektibo, Ako galete, John Reda, sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyaga ang kamag-ana.
16: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
20: K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
21: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani-carots.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
21: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
21: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
22: Basta.
21: Ano na yung interval?
20: Maedukar ka pa.
21: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupunti sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
25: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
22: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
25: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong mga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag o

0: masang koneksyon ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
1: Kag DTX.
0: Di nung pa DTX 500 yung mighty city.
1: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal kag sa ulihi basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression kag basi maghikog pa.
0: So nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo Sir JP pag kulang ka tulog daw hilanaton ka pagkaga.
1: Gani,
0: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipon ka. Ini tanan sinyalis lang nga pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga gina-advise gid permi sa naga trabaho kon gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
1: quad? Shift. No, graveyard shift.
0: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
1: Kapulaw.
0: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
1: na nagapulaw.
0: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag mighty C.
1: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
0: Hindi bala hambal ta Sir JP nga kung kulang kas tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, amino butyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon ka on. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay ka on.
1: Low sex drive.
0: Uy,
1: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
0: Wala ay nami tulog na ya.
1: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko, kami ni engineer.
0: Kay gana TX 500 kag mighty si Sir JP mo na nga premyado ang imo nga kan sexual appetite.
1: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
0: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permanent nang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Syempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Syempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha inom lang ang DTX 500 kag mighty C kay makorek lang na ya. Ang sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka per me.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500!
4: Di na dala subong imo
5: sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mighty C! Pabalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan

0: Public Market, Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City,
2: Radyo Bandera Compound,
1: likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica d'Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City,
3: Ernai Street,
1: fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa mga dugang panga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may proteksyon ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
5: Uh-huh.
6: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
5: Gusto.
6: So para ba transfer na kaunon man.
5: Kaunon.
6: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Simple fresh kang hangin, wala stressor boy.
5: Mm-hmm.
6: Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka on ng kapulo tub-tub 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
7: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason. Agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir JP.
8: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation, te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
9: DTX 500!
10: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
9: Mag DTX 500 na!
10: Masamihin ka palatian?
9: I-DTX 500 muna!
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
9: nagatigulang ka!
10: Mag DTX 500!
9: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
10: DTX 500!
9: DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Kila tong score ganit?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
12: ila na lang imo nga blood sugar
11: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
9: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
5: Daw pareho lang na nga kun indi mo malikawan ang stress, indi mo man malikawan ang tupad mo kun baho ang ilok.
6: Ragoy.
5: Damo sa nagapaligo, Pero daway lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
6: Wow.
8: Kay sala ang habon.
5: Sala ang habon.
8: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap na VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sin mulawas. May ara manini nga papain nga lin sa papaya nga gapaputi sa imo tanawan nyo sa JP Hamis, no?
5: Yes.
8: Hamis gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
6: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
8: Uy. May ga-detox pa sa imo skin cells. Direkta antioxidant
6: sa skin. Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo, ga-patay kagaw, ti din ka pa DTX Beauty Soap.
8: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon, Doksam, nga deodorant. Anong deodorant na, Doksam?
6: Tungod sa kadamo, user sang Klinika Diopres.
8: Grabe.
6: Ubos mo, mining pa, damo gid baho ilok. Oh, hindi, gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano sa lao? Ano ko damo baho ilok?
7: Oh, protektado ka, sir boy. 42 oras, sir boy. Basta naka-klinika, Diofresh. Kaya yung extra virgin coconut oil sina, sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
6: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
8: Anyway, no, ang Klinika Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo yung nagapabaho si mo ilok. That's why ang Klinika Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant. Dok Sam.
7: Pero kadaga sir boy namin gid magpangapi painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX sa coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
8: Amo na sakto, Dok Sam, nga start your day right. Kadapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka best kog klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionin? Ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionin nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Amin.
6: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang SRP.
8: Correct.
6: Pang kape nga ra sa gidagad pero ang iya sugar stevia.
8: Stevia.
6: Oh, natural. Diba?
8: Kasi timplahon pa bis ka magbain cinco,
6: pero, sir. Pero kung gatipid ka ti DTX ko ani. DTX ko pin mix. Damo na ang nadik.
8: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din. Kaplakita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
7: Yes.
8: Kasi lain yang
7: ang iban sir boy budlayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila sa buwan sa ila kape.
6: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay lang tara.
8: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, na protektado ka na kontra virus.
6: Wala problema ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema sir boy.
8: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo cellula nami man ang paghimos sang basura sang imo cellula mga carbon dioxide na mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
6: Siyempre, importante da kung ga extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
2: So, pamasahi ka.
6: Pamasahi. At least damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang, dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahi ka either ka isa or ka duha sa kasimana, sir boy.
5: Correct. Importante ang touch therapy
6: do. Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
5: points
6: bla, kaya niya manong
5: pressure points.
6: Makabulig ang pagpamasahe gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik. Ano gani aton
5: bag DTX herbal oil.
6: Ma-DTX herbal oil la kami kay basi.
7: Paguna.
6: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basin dugay-dugay mo naman yung pikiyon bla.
2: Herbal oil ha, DTX herbal oil.
5: Duwang pilian. Lavender, pero, dark, lemon.
6: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
5: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
3: Talk ni Doc!
2: Thank you, Sir JP. No? Subungad daw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3 Bio, si Klinika D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
6: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
2: Oh, dugay-dugay ihi.
6: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi na, sir boy mo.
2: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka. Ay, basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
6: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
2: Lain.
6: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy, prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
2: Correct.
6: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na tong ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyon ang kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio.
2: Everything.
6: Because kaya niya patyon ang kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
2: Correct.
6: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
2: Kagaw. Duwa lang gid ang cause, no?
6: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
13: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gin.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
13: May DC. Mabalik sa mga butika.
16: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yuna Street,
3: Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: May mga herbal tip, taka juice tip sa mga may amunang problema, sir boy.
7: Oh.
6: Like, you can have your tomato juice.
7: Kamatis.
6: No, one half glass two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
2: Ma-absorb na, no? Oh. Mag-correct, no?
6: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
2: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ining siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa asawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
6: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
2: Correct, no? Di initanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano na yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone.
6: Ang rason nga ang gahubag.
2: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni, magdamo ni, amuniga pa hubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio, sa klinika D3 bio,
6: ginakorek niya inang hormones.
2: Ginakorek niya inang hormone, correct na Doclamine. That's why layo ka sa ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio, pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa prostatitis.
6: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa mo ng problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni Mimba na, hindi na paim na.
2: Huwag tawa.
6: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amunang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, ipainom mo na, kag-ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
17: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
6: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, blasa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
2: Yung payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
6: Wala. Para na nga nami ang itawag yung mga positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng ditribayo, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health. Tungod sini nga rason.
2: Di mo makita ang epekto sa klinika ditribayo and pro in and probiotics, no? Gabigit ang kombinasyon sa klinika ditribayo sa probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood ga ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika ditribayo, Doc Sam.
7: Kung ikaw sir boy stress, no, syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamuan sang probiotics aton nga chan, no? So ang klinika ditribayo ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy, no, nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung nakaditribayo ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung ditribayo, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, no? May arasas ang ginatawag Philippinol, medium chain triglyceride, no? Nga arasas sa coconut virgin oil, sir boy. So, malikawan natin ang stress kung nakaditribayo kita.
5: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay kung namo ng asawa, abiri galuhin nyo na ditribayo. Kulang na sa ditribayo. Nga, ang ditribayo nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay Mrs., nagapastop sang walwal ni Mrs., gabuot si Mrs.
6: Agoy. So inom gid ditribayo kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkaburingon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Kampiyon na radyo.
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras na ito, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, text yun na ulit tawag. Sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating naman nga globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating globe number, 0927-448-940. June 1, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kagari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi, Shay mo, K5, Jirili.
0: Kamusta ang imo, Lo? Unang adlaw sa bulan sang Hunyo, Lo?
1: Well, so far, very far. So far, so good. So good, so far, ha? Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good, ha? Very good. Mayo. Mayo, kagid. Basta adlaw-adlaw nagainom kita siyang DTX 500. Naghahatag ini siyang oportunidad nga mahilway kita sa masakit kag balatian. Amo ini ang aton gin nga ihatagan siyang prioridad.

0: Kabud lai sebong baga kangkon kita sanga masakit kaga balatian. Ang DTX 500 dako gini nga nagahatag sa aton bulig sa paglimpyo sa aton mahigko nga sistema. Higko lang ni mga gakifay. Higko nga nagahatag sang kahalitan sa aton nigkayong lawas nga nagaresulta sa pagkaguba sang aton sistema. Kag nagaresulta gid sa masakit kag balatian nga pwede nga masaylong birthday mo sa November 1. Amugin na ang aton nga ara sa pinsar na aton nga hindi ta magmasakit. Kay tungod sa likod sa masakit, kung hindi ka makalampuwas, posible madula kas kalibutan mo. Mapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian kag ina. Natun-an sa mga eksperto sa kalibutan nga ang pinakadako nga porsyento nga ang kapatayang tao tungod sa masakit kag balatian. Balaan tala na pero hindi ginaton maligawan nga makangkon sa masakit kag balatian. Tungod sa adlaw-adlaw naton nga pangginawi dinili. Especially sa aton palibot nga gahaklo kita sang hangin, nagainom kita sang tubig, kag nagakaon kita. Amon yung tatlo kamayol nga ginapasulod daton sa adlaw-adlaw sa aton sa lawas. Kung sa diin nagaupod ang mga higko, mga kakifayb, no? Sa ginagmay, kag jutay, sa adlaw-adlaw, mga inadlaw, binulan, tinuig nga magalipas, magadamo ini sa aton sistema, nga sa wala lang naton mabalaan, may mamatsyagan kita nga hindi uyon sa aton nga ikayong lawas. Nagatubo ang high blood pressure dirili. May mga mayuma, may mga cancer, may mga arthritis, rayuma, asma, hapo, kidney stone. May prostate problem kag madamo pang iban. Mga kakifad tungod ini siyang higko naton nga sistema kag siyang aton nga ginawi. Kinanglan tagid siyang paglimpyo siyang aton sistema. Adlaw-adlaw nagapaligo kita para maglimpyong panit naton. How about sa sulod sa lawas naton mga kakifad, no? Sa kada tapos naton kaon, nagagamit kita toothbrush kag toothpaste. Ginatoothbrushan naton ang aton bakba, ang aton unto na. Para nga maglimpyo. Nga ah. Para ang mga nabilin nga mga tinga, hindi mabulok. Kay kung mabulok siya, magahimo kag magadamo ang bakterya sa sulod sa bakba ta. So kinaglan naton, maligo gamit ang habon para maglimpyo. Kinaglan naton mag-toothbrush gamit ang sipilyo kag ang toothpaste para maglimpyong bata. Pero sa aton adlaw-adlaw nga ginakaon, ginatulon ta dirili. Kay ang pagkaon naton hindi lang ni pabusog-busog kundi amo ining source sang pagpadayon naton nga buhi kita. Ari diri ang mga sustansya, minerales, bitamina, kag iban pang kinanglan sa lawas naton nga magpangsyonar sa isakto para padayon nga buhi kita. Pero dira man sa aton pagkaon, nagaupod ang mga toxins o kunong mga higko. Imagine mo, pagtimo mo siyang pagkaon, unagid, makita mo si spinggan mo, damo kanon, may sunanda sa lamisa da, no? Sige ka kaon, huwag ka man kapamangkot, di na to nagkanto ang isya kapinggan nga kanon. Di ginhungit mo malang to, kaginusap, kagintulon. So mo silingon ang kanakoon nga nagsulod, kagadamoon na nagsulod sa limulawas, isya kapinggan nga kanon. o kung nagdugang kapada duha ka pinggan nga kanon, o kung ano padira nga mga syudan nga gintimo mo. Dito na kanto. Kagin usa, kagin tulon. Ito sa sulod siyang tiyan mo eh. Kag sa sulod siyang aton tiyan, no? May ginatawag nga digestive system. Siyang nagaproseso siyang aton pagkaon nga gintulon. Kag i-extract ya ang mga sustansya nga makuha base sa imo nga ginusab kagin tulon. Kabalo kamog mga ka-K-5, isa sa mga parte sa aton digestive system. Amo ini ang small kag large intestines. Nga kun imo ini sugpunon ang duwa, small kag ang large intestines, nagalaba ini from 22 to 26 feet ang kalabaon nga nagapulon-pulon lang sa sulod sang tiyan naton. Dira na maaging pagkaon nga gintulon naton sa bilog nga adlaw. Kag iproseso niya ina hasta magwa na siya nga makuha ng extract niya nga mga sustansya, magwa na siya sa lawas naton bilang higko na. So imagine mo na mga ka-K5, sa adlaw-adlaw butang naton nagapamahaw kita, nagapaniyaga kag nagapanihapon. Wala pa na labot ang kuyam-kuyam naton, ang mga snacks in between meals naton nga mga pagkaon. Ang question, ang pamangkot, ang tanong. Ilang beses ka pumunta ng banyo? Kapila ka kabeses isa kadlaw nagkanto sa banyo? May ara ka isa, may ara ka dua. Pero tatlo nga ton ginkaon mo, mamahaw, panyaga, panyapon, wala labot sa mga in-between meals or snacks, no? Ang question kung kaduwagin man ka nagbanyo, ang pamangkot kay kumo tatlong imugin pa sila, di nagkatong isa. Ato lang to na deposito sa sulod sang tiyan mo. Tikon ka isa ka lang magbanyo si isa kadlaw. Kay kumo tatlo ka kabisis nagkaon, ang pamangkot is, ang tanong, saan pumuntang dalawa? May ara pagid mga ka-K5 nga subong nga adlaw hindi siya kabisitas banyo. Ang tanong, saan pumuntang tatlo? Ara lang sa silod sang tiyan naton. Ha? Di siya bas, hindi ka na magkaon. Makaon ka naman liwat, no? Pamahaw, panyaga, panyapon. Di, butang tabi. Kaisa ka lang, no? Nagbisitas ba nyo, may duwang nga pundo. Pati pagkabuas, susway naglimar. May pundo ka, may balansi ka nga duwa, kag nagkaon ka subong adlaw katatlo, kag wala ka nagbisita sa banyo, pila tanan? 2 plus 3, magkano? 5! 5 ka pagkaon nga gisulod mo dito, nga way nagwa. Pag ang tatlo kadlaw, shush, way pagi naglimar. 5 na 2 plus 3, ti nagwalo na eh, no? Ni Black? Mga ka-K5, so amo ina ang kinanglan naton nga solusyonan gid, no? Kay the more nagatinir ang higko sa aton intestine, sa aton digestive system, nagacreate ini siyang higko o kon bacteria nga nagaupod sa aton sistema. Kay ginasuyop ni siyang aton lawas, kay ginakarga siyang dugo. Kag ang dugo naman mabiyahe sa aton kaugatan sa bilog nga lawas naton. Kag kundiin dira masangit amat-amat nagahatag inisang delikado nga posible sa palabuton matagaan inisang kahalitan. Kag magaresulta sa masakit kag balatian. So kampiyon gid ang aton himuon mga ka-K5, inom kita DTX 500. Kay amo ini ang importante subong nga suplemento sa aton panahon. Himo ini sa amargoso kag sa super antioxidant nga halin sa tubo. ginalimpyohan niya ang nagapalanago ng mga toxins sa atong sistema. Importante, ma-detox kita mo. Malimpyo ang sulod sang lawas naton, pariha sa pagpaligo naton, nga nagagamit kita sang hamon. Parihas ko nagakaon kita, nga nagagamit kita sang toothbrush kag toothpaste. Panglimpyo sang aton sistema, ang aton naman himuon, makaon tahabon? Hindi pwede, no? Mapatay ta. O konsulsogon tani siyang laba-laba nga toothbrush ang aton nga tinaay sulod? Hindi man pwede, mapatay kita. Ang aton himuon sa paglimpyo sang aton sistema sa sulod sang lawas, amugit ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500. Gina-eliminar yung mga toxin sa lawas naton. Gina-repair yung mga damaged cells and tissues. Ginatagaan niya sustansya kag kabakod. Kag tungod siyang ampalaya extract mga kaK5, isa sa mga importante nga iyang ginaubra is ginabantayan ang aton blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag inkasyo ginman naglapaw na sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubo siyang DTX 500. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin isa ka importante nga ginagamit sang lawas naton sa pagproseso sang blood sugar o kun sang glucose sa aton lawas nga para ma-convert into energy. It so happen ang aton nga sistema wala masyado ga pangsyonar sa paghatag sang eksakto nga insulin. That's why naga-build up kay nagadamo ang aton nga blood sugar. Ang DTX 500 amo siyang mag-aakto sa paghatag sang kakulangan sang insulin sa atong lawas. Nagahimo siya sang pagbulig sa proseso nga ma-convert ang aton nga blood sugar into energy while at the same time nagapanglimpyo siya dirili siyang higo na sa sulod sang lawas ta nga ginaproseso ya nga magwa sa aton sistema. Kag may super antioxidant nga halin sa tubo nga amo ini naman ang nagahatag sa kabakod sa aton sistema para depensahan ang mga free radicals nga nag-atake sa aton selula. Ginaguba ang aton selula kag gumaguba na makahatag ini sang kalitan kag magaresulta sang masakit man kag balatia. So the almost complete na siya dirili nga nagadepensa, naghatag nutrisyon, nagaeliminar kag nagabato sa mga toxins kag free radicals nga tuyo gid maghatag sa masakit kag balatian sa aton. So adlaw-adlaw aton gid buligan ang nagaisano naton nga kabuhi nga lawas naton nga maghilway sa kunano man nga masakit kag balatian. Aton gid ugaliun tanan sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Okay, Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C, no? Subong adlaw mga kaK5, ginabi-abi tagid kag gina-congratulate ang aton nga news team naghalin sa Agusan del Sur sa paghatag sa aton sang balita parte sa hinampag nga nagluntad sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Welcome home mga kaK5, ha? Hindi basta-basta ang ila pulaw mugtaw dito mga kaK5. Kag ang tiyempo dito kapaang mainit kag kinanglan mo gid siyang resistensya. Di ang dako gid nga sekreto sang aton news team nga nagkadto sa Agusan del Sur for Palarong Pambansa 2026 Amogit agin pabalon sila ni Dr. Ramil Oy. Ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagabato ang Mighty C mo. Nagahatag sa sangputiksyon, resistensya, batok sa kunano nga sakit kag balatian. Always on the go ka lang, especially sa may mga obligasyon kag may responsibilidad nga kinanglan gid nga maghatag gid sa ila panahon sa pagpatigayon. Kinanglan gid suporta nga magabakot ang aton nga resistensya, depensa para tuloy-tuloy lang kag ma-achieve mo ang imuya nga tinutuyo, mga kakivibe. Nga hilway sa masakit katulad sang hilana, trangkaso, ubo, sipon, allergy or allergy kag iban pa, ha? Mighty C ang nagahatag man sang dugang nga kamaskog sa aton kaugatan kag dugang nagahatag kaalam sa aton immune system. Mighty C ang alkaline nga vitamin C kag Mighty C Zero for Kids naman para sa inyong nga mga kabataan nga ginaprikurana nato ng ilang health, ang ilang kondisyon sa maabot nga pagbalik eskwela. Subong adlaw, nagbalik naman ang tagiti siyang init. Siyang pila ka mga inadlaw, mga ka-K5, no? Doon nagagoom-goom. May mga pag-ulan, may talithi, may nag-abot ging apuntong na medyo naglawig-lawig. Tungod siyang habagat, kag ining bahin siyang bagyong Doming, no? Pero si Doming, Subong, daw almost nagapagwa na siya sa bahin sa aton Philippine Area of Responsibility. Talaw naton pamatian ta ang weather update, mga ka-K5. Girili, tagay kami siyang weather update, abe?
1: Okay, yes, lo. Good evening, mga ka-K5. Nagapagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Doming. Apang pila ka mga lugar sa Pilipinas ang maka-experyensa sa gihapon sa mga pag-ulan bangod sang epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Sa forecast ang pag-asa, maka-experyensa sa mga pag-ulan ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas kag Occidental, Mindoro. Maka-experyensa naman sa mga pag-ulan ang may upon ng mga lapta-lapta ng pag-ulan. Kung maka-experience naman sa mga paggalong may upon ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, ang kagpangpangilan, ang Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region, nabiling nga bahin sa Central Zone, Calabar Zone, kaga Mimaropa. Ang Mindanao naman ang maka-experience sa partly cloudy to at times cloudy ng panahon ng may upon ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan. Kaga pagpangilat bangod sang localized thunderstorms. Diri naman sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 31 degrees Celsius naman sa ugto.
0: So, why bagyo na dirili, no? Why na?
1: Yes, lo, why na, lo?
0: Okay, te, sige. Why na bagyo, init naman, eh. Puti arang habagat, eh, no? Nag-announce na ang pag-asa naton nga officially, tig-ululan na. Tig-ululan na. Di okay, ah. Sige, ah. Ulan kong ulan, ah. Mayo man gani kung maulan, no? Para nga malalaman na natin ang mga flood control naman ni ang mga uyon girili bauti hoo. Damo naman ni mabuksan kang manotaran ng mga pagbaha ing kaso kiti habagat naman ang aton nga klima ang aton panahon, no? But anyway, bisan ano man nga panahon, ang virus padayon nga nagahatag sa aton sang kahalitan. Adlaw-adlaw inom kita sang D3 Bio. Ang mga bakterya kang mga kagaw may mga bulong na niya mo. No, kung makasulod sa lawas nato niya, makabato ang bulong. Ang problema ko ng virus makasulod sa lawas nato, budlayan kita yung mag-away sini. Kay ginaako ba siyang eksperto sa kalibutan, nga way pa siyang isaktogin nga bulong, nga makatap na pariha siyang mga bakterya nga inuman mo lang, bulungon mo lang, mampawan ka. Ang virus lain eh, do kabalan bla. Hindi siya madutlan sa mga bulong. So ang sikreto, dipinsa kita. Ano nga dipinsa? Inom kita nga daan D3 Bio, kaya ang D3 Bio may aras siyang extra virgin coconut oil. Kagsasulod siyang D3 Bio, siyang virgin coconut oil, I mean, ara dira ang elemento nga monolaurin. Isa ka espesyal nga elemento siyang virgin coconut oil nga makuha na lang sa D3 Bio nga amoy ini. Ang naghahatag proteksyon nga hindi makapanghalit ang virus sa aton sistema. Pero ang sikreto, para awayon tang virus, inom kita una D3 Bio. Kay kung unang sulod ang virus, budlayan ng D3 Bio, no? Ang sikreto sa pag-away siyang virus, inom ka D3 Bio una. In kaso ginman makasulod ang virus, hindi ka ginya maghinulsol. Kay nakainom ka D3 Bio, posiling abe nga hindi ka magpati, tiway man pilitay. Kung ay goon ka siyang virus, mamuna na group paghambol mo, tani nag-inom ko D3 Bio, tani why could ko ma... matamad siyang virus ba? Subong mga ka-K5, ha? Hindi ka magkabalaka sa pag-invest sa imoy kayong lawas. Kay as long nga mayong lawas mo, ang kwarta makita na yan. Pero ang kabuhi naton, isa lang eh. Kag ang virus, wala siya may ginakilala, Jirili. Bisan sino ka man, pulis ka man, kuning pulis may pusel, may pusas, ang virus siya ang madlok mo. Sa pandemya, mga ka-K5, damo pulis nagkalamatay tungkol siyang virus. Kagari pagido, kung kita ordinaryo nga tao, kagbabatian naton nga may nurse, may mga doktor nga nagkalamatay sa virus, makulbaan ka, how about kita? Nga way tayo masyado ibalo sa mga medical, abi. Sila gani, kakaigo nga doktor na gigang nurse. Kita pa. Amuin na, mga ka-K5, nga hindi tagin pagbutang ang aton lawas sa inatawag ulihina nga paghinulsol. Subong palangadaan, inom na kita sang aton tagapangapin batok sa virus. Anuman nga klase nga virus, ang katapat sina, inom kita adlaw-adlaw sang D3 Bio. D3 Bio! Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C&D3 Bio, saranggi mabakal sa halos tanan nga mga butika, especially dra sinyulgar sa mga Grace Pharmacy aradang D3 Bio, DTX 500 Mighty C, The Generics Pharmacy, Sincere Drugstore. Pwede nyo man ma-order ini sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag magkutala sa inyo lugar na mga butika na nga suki ninyo, ha? Kag kung gusto ninyo mga kakifay barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadtulak ka mo, rikta ha, sa tanan nga Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Alas 10:12 ng oras naton, unang adlaw sang bulan sang Hunyo, no? June 1 na mga ka-K5. ari na kita sa tunga-tunga sang aton tuig 2026, no? Sudugay-dugay ginahunos na lang ni ang mga inadlaw. Pila na lang kadlaw, amit, 213 days na lang kag magatakop ng tuig 2026, 213 days na lang. Ara na kita sa tunga-tunga sa aton tuig 2026, oh. Di, sige. Madamo pa ni siyang mga pwede matabo nga maayo kang wala na ito nga gina-expectar ang mga bagay-bagay. Pero importante, piparado lang kita, ha? Kay tungod ang balita, subong, doon nagaginual na gid ang aton nga sistema sa Senado, mga kakibay. Si Jinggoy Estrada, isa sa mga membro sa majority block sa Senado, nga isa ka co-chairman sa pag-atigayunon this coming June 4 nga Blue Ribbon Committee hearing parte sa flood control. Di ang iyang upod bilang co-chairman is si Senator Rodante Marcolita. Ang chairman sa Blue Ribbon, si Pia Cayetano. Di, si Marcolita na lang bilhin nga co-chairman kag si Pia Cayetano sa Blue Ribbon. Pero sige, pitsa uno sumong, tatlo na lang kadlaw, magasugod na naman ang pagpatigayon sang flood control nga anomalya. Di, grabe, no? Malapuyot ang timplada sang aton Senado sumong nga kinagual. Di, sumong nga gamay, sumong nga adlaw mga kakifay, gina panaugan sang warrant of arrest si Senator Jinggoy Estrada. Ginpayag ni Senator Jinggoy Estrada subong nga Lunes nga magasungka siya sa Criminal Investigation and Detection Group. Magasurinder siya, no? Ati Arana, kaginkantog ito siya sa Senado, kagdito siya inakponti ambal ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi nyo di siya madakpay sa premises sa sulod sa Senado. Dito lang siya gwa sa Senado kay sagrado niya ang Senado mo. Siyaptanay sila ni John Vic Rimolya, ang head sang CIDG, mga kakivibe. O kung DILG kag CIDG. Ngayon niya, ang imo nga ginahambal, wala na naiapikto. Kay una bes, wala mo ma-prevent si bato nga makatinir diri kag malakpada mo. Hindi na kami maghatag dyan sa nga pagwaon pa niya sa premises ng Senado kag dito dakpon. Kay ikaw as Senate President, wala mo ginubra nga mapunggan si bato na siya ay nakapalagyo. Di ano ni di si Bato, si ano ni si Jinggoy Estrada dal-una ni siya sa prisuhan kag plunder ini nan available, hindi na siya kapiyansa. Okay, ti amo na ni mga kakifive ang sitwasyon nato kag do wala na yan naghambal ang spokesperson sang Malacañang nga si Undersecretary Claire Castro. Daw si ara na yagambal ang aton nga presidente na. Why na si Claire Castro na gahambal sa mga pahayag kag mga ano nga gusto nga announcement sa Malacañang parte sa sitwasyon, kundi rikta na ang aton presidente na notaran sa kalamanan sa aton nga mga social media nga ang presidente na mismo ang naghatag sa mensahe kung ano ang report kag ang stand sang Malacañang regarding sa sitwasyon nga ginatubang sa aton gobyerno subong, no? Okay. Sige, kung may ara ka muna sang gusto ipahayag inyo opinion, analysis nyo na, komentaryo, pwede gina, tawag ka mo direk. sa aton nga hotline 0928-611-2263. O kung may mga problema, kamuda nga parte sa relasyon, parte sa panimalay, o kung ano na nga klase problema, nakabuhi baboy nyo. Gintakab, siyang kuring ang syudaan nyo. Sige ah, tawag ka mo de. Kay problema man mo, no? At we can talk anything and everything under the moon with clouds, no? As long human interest kag hindi below the belt, ha? Ang aton nga gloom number 09277-448940, ha? Like to say good evening sa aton tanan nga mga listeners sa K5 News FM Canlaon. Ang aton nga mga kauturan das Canlaon, anad na ni sila sa mga ining mga nagangurob ang bulkan, ang nag-aasyo nga bulkan. Nagapagwa siyang abo. Kunti o galing lang, ti may dala na ni Shumong mga ka-K5 nga mga talithi, lapta-lapta nga pag-ulan o kung pagbubo siyang ulan. Kagkumatabuan nga magbuga naman siyang aso o kung siyang abo ang aton bulkan Canlaon, amo naman ini ang ginaproblemahan kag ginaistoryahan siyang aton nga mga ka-K5 sa bahin siyang Canlaon. Especially sa aton nga nagapangnanom siyang utin. Siyang utan. Kay man di mapirdigin ang ilang nga utan nga mga pananom kung in kaso nga magsigi naman na ngurob kag buga abo ang aton nga bulkan Canlaon sa sumong nga panimpo, no? So good evening na sa inyo mga taga K5 naton taga Canlaon, ha. Salamat gid sa pagpamati sa aton nga programa. May caller kita sa linya. Hello, good evening.
2: Good evening, hello.
0: Painayon talang radyo ta share kay basi mag feedback ta. Oo, sino ni Palihog? Sino ni? Layo ka sa telepono mo, no? Palapit na sa telepono, patya lang radyo mo kay bas para hindi ka mag feedback ah. Sino ngalan mo ni Wat?
2: Dahil lagi daw,
0: lumsis tubig. Si sino itong ngalan niya ko, no? Si Ladyo? Hello, iho. Uy, naano nga pagpatay ito, kalawi daw. Ano ging gulgura niya ito, guray? Sino ni? Doon naga cutting off ikaw, nagautod-utod ikaw. Abi liwat palapit palapiton mong ba mo sa telepono.
2: Subong ra, subong.
0: Ado okay man, pero do off ikaw, layo ka sa imong telepono. Ituon mo lang ang ba mo sa telepono mo kay ang telepono mo nagaserbi as your microphone sa imo na nga lugar. Abi liwat.
2: Subong.
0: Okay. Sige. Yusulod mo de. Clear, no? Clear, 10x10.
2: Hindi 5x5.
0: 10x10
2: ah. Okay na.
0: Sino gani ni Liwat?
2: Tutok Max.
0: Tutok Max siyang, din gani?
2: Yang La Castellana.
0: La Castellana. Tutok Max, naino mo na.
2: Nainom ko na lang ang
0: DTS 5 ng 93. Okay. Sige, no? Di ano malagad na si mo, Toto, Mark?
2: Grade lang ko, Loa. Di na ko kami grade lang ko, sa ating mga sobdanan.
0: Okay. Di, pero antes ka mag-grade, ano kamusta ang chimpo sa inyo sa La Castellana?
2: Kung isa, Lo, katito-pito, mangyato ng bulkan.
0: Pariyo
2: lang. Ako mag-iapon daw. Naanad naman sa nilo.
0: Okay.
2: So, normal naman lang, oo.
0: Ati, sige. Puti, halong lang kita, ha. Manamyaw ka. Sige, go ahead. Tutumay ka, ha. Be?
2: Manamyaw lang ko sa mga kapdanan ko sa, sa Amandin, Istaram, Kanday, G.R. Bonifacio, buti iyo pamilya, kay, Yun, Artilos, kansa ako man lo. Ako pamilya lo.
0: Ate, okay. Ate, ang mag-uoy na na mga evacuate sa lugar niyo, nagpululi na sila, balay?
2: Para iya kong lo.
0: So, inang...
2: Ang mga... Oo.
0: Ang mga evacuate na mo pa na sila sa bagyong Tino tao? Tino tao?
2: Nang... Ang iban lo, oo. Ang muna lo. Ang para iya kong sa evacuate. Pero wala yung nagigitan yung ligyan nga damo, damo, pero may arag yata na bilhin.
0: Ah, okay, oo. Aba, tuod galawig na galiin, oh. Ti manog, andin silang evacuation center ginubra sa eskulahan, ano?
2: Eskulahan lang, lo, sa south.
0: Ah, okay. Ti paano na kayo dugay-dugay, mabriklase na, mabrigada na, ara pa na sila, ano, ang...
2: Ah, wala man, lo, kasi evacuation man, lo, hindi na makadisturbo dito sila.
0: Ah, ti, okay, oh. Pero ti, may mga... Sa imo pag-obserba, may mga pila pa ka mga pamilya nabi o persona nga nabili sa evacuation center tugas ang nagligay ng mga kalamidad, abi? Just like bagyong Tino?
2: So, palo, nabindinan din man. Pero may arag yato na bilin, nabindinan din man kahit nabisan ng ligyan. Pero as usual, naagad naman lang ang tao dahil ang ibang ganit na tuloy-tuloy na kung naglaw, tiyan wala kong gabi lang. Pero wala na lang. Ang iba na daw, aling pag-ibang sa Pino ng iban.
0: Ah, okay.
2: So, nagka, ano lang. Pero wala din lang.
0: Sige. Sige, thank you again, Toto Marcus. Thank you again, ha?
2: Salamat, lo.
0: Okay. Okay, good evening. Lawig na ba? Hello, good evening. Hello.
3: Good evening, lo. Mangyabilda.
0: Ah, sino ni?
3: Hindi, person, lo.
0: Naho, Jirili. Ari na siya. Mga gagifive, mga piyot, kumumayo, higti niyo lawas niyo sa bangko, kasi magkalahulog naman tani. Ah, di person na ino mo na to?
3: Hello, may pisi lang lo.
0: Ati, okay ah. Sige ano. Dali lang gay kihigot ko na yung lawas ko. anong malagad ko si mo, G-person, abe?
3: Yang lo.
0: Ha?
3: Ang gamay pa ko lo. Ang among blabalay sa handumanan.
0: Ha?
3: Nang nagbagyero, pintog na.
0: Ha?
3: Pag muklat ang mata ko,
0: oo.
3: Wala na atop ang balay.
0: Te, way mandi, way magatin nun, tabuaw.
3: Magirupin yan eh.
0: Ah, gin dala siyang magyo, ang inyo atop.
3: Oo, no?
0: Okay, so pag muklat, oh, anong tabo na yun?
3: Nagabi, yung natinalaan ko itong ilang abagyo mo. Na hindi mga kadahong guro ito, mga araunaan, mga alas dos guro.
0: Mm.
3: Pag mukla sa mata ko, gakaluti lang nga doon, ginagmay lang nga ulan.
0: Oo.
3: Tapos pagka guro, mga alas tres, alas kwatro guro, matamat na guwa lang ako na amay kag idoy. Kaging ano lang nga, kwao na kami kay si wasaaga mong balay mo, wasaaga siya ng bagyo.
0: Do, si nanay mo, si tatay mo, nagdumugay nga daw bagyo, ano man?
3: Ano kami nga, ikuwaon kami nga, isa yung doblo sa mga ibang nga balay.
0: Oo.
3: Eh, alam mong balay,
0: atop
3: ka rin mo.
0: Aha. Kito nga, si nanay, kis tatay mo, do, nagdumugay nga daw sa mga bagyo lang, ano man?
3: Yung ano pa bala ng... na istorya sa so, mga pagdalay na mo na pwede pa lang na makasulong kami.
0: Oo. Ama, oo. Oh, lagyo.
3: Oo. Kaya mo to, nga nagsaydo kami, pagkabos aga, wasa agad niya among balay.
0: Tungod sa lumbayag ni nanay mo kag ni tatay mo?
3: Hindi ah.
0: Sa ano man?
3: Tungod sa bagyo.
0: Ah, tungod sa bagyo. Ah. Okay, sa bagyong ruping na siya una. Oo, mga 1990s guro na, no? Mga muna. Dito
3: ko,
0: ano, grabe to nga bagyo to, diriling ruping to. Ining mga lagko nga mga kahoy di sa Lakso, no? No, iba nagkalatumba, mga century old mo. Kay pertito yung kakusyo nga bagyo to. ang mga half sleep kag mga patadyong lula ko dala gito ni Ruping. Oo, kay wala may ngagaw siyang lula ko punpun bla. Ang half sleep yan nga may burda nga Mickey Mouse bla. Ang iya patadyo nga may printa nga Donald Duck, di dalaman to. Okay, ti ano da siyon di persona be?
3: Nga pagkabos agalo, di ng mga damog istambay ng mga tao na gakinaglaw tapos do na badrit ko sa ila mga reaksyon tapos mga bas lang na ano man yung tatay dobra balay balay lanog
0: ga pamanday si tatay mo balay tapos ang balay nyo guba sa Bagyo do muna do o tinasyon na nun tabo
3: muna lo ng tapos na gitagaan ko sa barangay na si Quinta Kanipa. Tapos mga noodles ka, bugas, yung mo lang itong mga dilatas eh. Ang mo lang itong amon ito na ako na sindihan lang ngatang sa amon. Pero sa huli eh, nga nabatian ko eh, na tagbang tumil gali ang ginaatag.
0: Sa Subong?
3: Siyang mag-European ko malalo, na lang kalamit ko eh.
0: Ah, okay ho. Ate, nakabaton si nanay mo kasi tatay mo, why?
3: Kaya layo kami abi sa luwag, no?
0: Tinga di ka mo lapit na no? Sa, no? Sa tinidor?
3: Amo na lang na tingalahan ko niya amo na nga mga kalamidad na yung natunaan ko ngayon. Alin sa 2014, 15, hasta nagpungko si Duterte 2016. Doon ka namin lang ang mga tulpo.
0: Ginatunan mo ang bagyo.
3: Olo.
0: Di anong natunan mo?
3: Muna lang nga pinalaan ko nga basta mag-away gani ang mga kadlagkuan. Masulog ang mga sensari ng mga kalamidad, mga kumalda ng mga nobla. At kung kamo maigo, malasig ka mo eh.
0: Dililihog tanang higot mo sa lawas mo. Kaya muna ni... Da Sean, ano na yun?
3: Kumuna nga pagpungkuhan ni Duterte, hasta naglabot sa kung ano na nga 2016 siya napungko, no?
0: Abotan? Dumdumag ko, 2015
3: siya na... 2016 siya napungko.
0: Oo.
3: 2017, 18, 19, ang muto pag-ugo sa China. Sa 2020 ang muna. Do, basta mag-away ang kalagpuan sa sari ng mga kalamidad at atikaton. Do, kita nga mga tao sa basta kalagpuan dyan yung mag-inaway. Kita nga mga pigado at iktado dito nan.
0: Di ano plano mo? Masailaw ta sa Mars na, no?
3: Hindi man, no. Kundi, ang muna gano'n nga natingalahan ko na, alam mo, na ginapaninagan ko na asa Subong.
0: Oo.
3: Na damo na mga tao nga kung may mga kaya da na kung may mo pa lang na ang mga tigado gudugan gudula.
0: Oo.
3: Kaya hindi nila magpabayaan eh kaluoy man. Kasi di sa history ako si mga gabi nga parte sa India to lo. Nakaibig ko to kayo nga. Oo. Nakita ko siya nga video nga napatay iya bata.
0: Oo.
3: Kasi hindi iya ibig.
0: Oo.
3: Hindi nakaibig ko to.
0: Ano ibig mo? Ano ibig mo? Oo, oh, na.
3: Oo, nang yukalaan yung lalo. Na tapos.
0: Nag-ngoy-ngoy kagigali. Oo. Tita Sean, manutan eh.
3: Nakita ko yung reaksyon, yung nga pertigid na kalain. Sa ako lang yan, oh.
0: Hmm.
3: Na ako, ya. Diyos na makulo ko kung matabo mag-inis ako ng bata, no?
0: Oo.
3: Kuriya palayo lang. Basi lang, ako diyos na mo. Basi lang, masunod ko sa pagkabinin niyo, bala, no?
0: Dilili, magkugisi mo, hugtan mo ng paha mo dahil ang mahigot nyo. Dahil panghugtan nyo, Karina. Dasan, dasan.
3: kaluyan lo nga ini nga mga mo na sa lang nga balko nga 2030. Nga kaya subong damo ko na batian subong nga mga balita nga do ka delikado na bigay kaayo. Kaya nga halimbawa ang populasyon sa Pilipinas is 120 million. Halimbawa, ang katunga sina 60 million.

0: ano nga tawag nga mapati na kamo kung tagaan kamo porta. Maluoy makamusa pres yung ano mo na blang tawag nga kapwa Pilipino no. May kapwa Pilipino mga mo. Pinsaron yung good mayo. Kay maabot ang tion basibla di nato mapaktan. Nga good kada maabot naman ang tawag nga good reasoning. Mga kung ano nga mga trade job la na kung ano yung muunsan tao na makapatay sa pres ng tao. Nga gabay lang na pinsaran yung Gudmayo.
1: Pinsaran yung Gida.
0: Just yung sa inyong nga programa din, no? Damo gigi salamat kan Dr. Romil Oy sa inyong programa. Damo gigi salamat, no?
1: Okay, see. Thank you, man. Grabing higot ko diri sa lawas mo, lambot na sa liog ko.

0: Mayo laki na ano ba? Hindi lang pagpalayo ang baseball bat, Jelino, ang kasyo mla. Okay, thank you, ha? Di ka mga kalamidad, mga ka-K5, no? Halit giman niya sa aton nga tao. Kag sa aton niya nga mga pangabuyan, sa aton propiedad, sa aton mga talamnan. Pero wala pa yung tao, ya. May amo na nga mga kalamidad, may mga landslides na, may mga baha na, may mga linog na, may mga tsunami na, may kung ano-ano pa. So, why ka choice, kiti? Di kita ka-star, marasway halungan naton. Ang aton nga Mother Earth, eh, no? Nga hindi pagid nga mag-tugas ang nano nga kalamidad, abi. Tungod ining mga gina, ano na subong ining mga tama na bala ka init sa aton kalibutan. Tungod kita nga mga tao, gabuga kita sa carbon dioxide mo. Ha? Ginapagwa naton ang carbon dioxide sa aton lawas. Kag supposedly, ining carbon dioxide, amo ini ang ginagamit sang mga tanom, sang mga kahoy, sa pagproseso sang ilang paghimo pagkaon. Nga ginatawag sa ato na tunan sa science sang una since elementary pa kita, nga ginatawag nila nga puto tikoy. Ah, isti puto lansyon. Ah, nano ganit nila?
1: Photosynthesis.
0: Photosynthesis, gali, nano mo. Photosynthesis is a process sang tanom na paghimo sang iya pagkaon kang isa sa mga mayor nga panakot dirili amogin ang carbon dioxide. Ugaling lang mga ka-K5, tungod nga nagadamo ang tawo kag nagadyutay naman ang kahoy. So, hindi balansyado ining aton nga kalibutan tungod ang init hindi na ma-absorb, no? Ang carbon dioxide hindi na ma-absorb sa aton nga tanom. Kay why na sila mo? Kay as long nga nagadamong tao, ang tao nag-utod kahoy, kagway gina-islan, blan. Kay man ang mga lugar nga puno sa una sa mga tanom kagkahoy, ginahimo na subong subdivision, ginahimo na kaginadevelop na sa kung ano-ano. Kag wala siyang konkrito nga proyekto nga ipresirba ang aton nga mga tanong kag mga kakahuyan. Kay amo ining nagaproducer sang oxygen. Ang oxygen isa ka importante nga panakot sang aton kalibutan. Kay amo ini ang mag-neutralize ang aton nga mga tanong kakahuyad sang init sang kalibutan ta. Protik ka na mong tao, gapanapas kita kahoy, number one, ginahimo naton toothpick. Ginahimo naton haligi siyang malay, ginahimo naton sa pagkonstruksyon. Na supposedly ang kahoy, amo ining kabuhi nga kinanglanon sang tao kay nagahatag oxygen sa aton nga makaginhawa kita

subong mga kaka-K5, ginatunan na sang halos lagko ng mga nasyon sa atong kalimutan ang pag-minimize sa paggamit sang gasolina kag ining mga gatong ng mga petrolyo. Natawag nila nga fossilized fuel. Nga ang iya sini nga epekto, makaginansya ang mga negosyante sa likod sang mga gasolina kag krudo. Pero ang epekto naman, kita tanan nga mga tao apektado kay nagasigi taas ang temperatura nga mainit sang aton kalibutan. Kag amo ining resulta nga aton nga kalibutan magabalansi naman. Magatuga siya sang ulan nga para nga matimplay nga magbugnaw ang kalibutan, no? Magahatag naman ini siyang mga pag-ulan, pagbaha, no? Kaginabalansi ang iya nga kabuhi sa atong kalibutan. Even ang aton nga ining ozone layer naton, isa lang na siya mga layer sa aton nga atmosphere sa babaw sa aton kalibutan. Nga ang iya sinaobra is ang pagsala gid sa harmful rays halin sa adlaw, no? Ang ining ozone layer isa ka special form of oxygen. Ang iya ni molecule siya tatlok bilog, no? Special ni siya nga klase oxygen. Nga kun initon gani siya, maigo siya sa init sang adlaw, nagapalak na siya diri, nagabuka siya. It so happened nga nagabanig dito sa babaw sang kalibutan naton. Naga-interlocking sila kay tungod nga nagadisuganay sila. Tikadamo sila mo, no? So amo na siya nagaserbe nga daw sa laan kag atop sang aton kalibutan nga indi kita makaangkon sang grabe nga pagbatyag sang init halin sa adlaw. Tikaron tungod sang kainit sang aton kalibutan, pati ang ozone layer ta nagatrabaho bulig gililing para mag-cool down ang aton temperatura. Even ang aton ng mga polar regions, nga ara nila ang mga ice ng mga binukid, nagamat-amat naman sa tunaw. Kag nila ang mga ice na, nahormain na siya mga minilyon na katuig sang wala pang tao. Kag siya may mga amo, sina nga mga chimpo, mga kakipay, mga million years ago, may mga bakterya na ka mga virus nga natrap man na mismo sininga mga ice. Kag it will give us more danger in kaso nga mabuhi na liwat kang mabuyan na sang ice ay ning mga unknown nga mga bakterya kag mga viruses nga natrap sa mga ice million years ago. So amo inang posible nga delikado mga kaka-K5 sa padayon nga pag-init sa aton klima. That's why ang ining fossilized fuel do siya ginini ginatudlo nga dako nga porsyento ang pagtuga dasig init sa aton klima. So that's why nga ini ang mga electric ng mga klase sa mga pamaagi nga makakuha kita sa energy, battery man, solar man, nga wala epekto sa pag-init dugang sa aton kalibutan, daw amo na ni sibong ang ginatutukan sa halos tanan ng mga advanced industrialized countries in the world. Ti ang ining isa ka importanteng rare earth elements dirili. Ara sa China. Ara sa China. Nga kinanglanon sa mga lagko subong nga negosyante sa Amerika. Ang naganegosyo sa cellphone, ang naganegosyo sa mga electric vehicles nga mga negosyante subong sa aton panahon. Gindala ni Trump sa Amerika nga para nga magnegosyar to sa China kay para to sustain ang Amerika sang ilang nga mga kinanglanon nga mga materyales nga ara lang sa China
So kinanglan ni Donald Trump nga dalon dito ining mga klase siyang negosyante nga nag-engage sa negosyo sa mga advanced technology. So I don't know mga ka-K5, no? Basi kung mag-teamwork liwat ang China, ang Amerika, kagkamay pa, no? Sa katawayan, sa kalibutan, tungod sugo sa aton panahon nga kinanglan aton buligan salbaron ang aton nagaisahanon nga balay, puluyan, ang aton kalibutan nga Earth. Di mayo ko mag-amusin na eh. Kay kumagamit na sila sa mga rare earth materials, no? Maghahatag ini siyang dugang nga kabakod sang pag-develop sa mga bagong teknolohiya para makaproducer kita sa energy sa aton salakyan. Nga wala nagabugas ang aso. Kaya ang aso is carbon monoxide. Naghahatag ini siyang dugang pagtaas ang aton temperatura. Kung ini ang mga materials nga hatag sa aton sang mayong epekto sa aton klima kag ining mga materials sa paghimo sang bag-o nato nga teknolohiya sa pagpadalagan sang aton nga mga makinaryas. Mas mayo gid, no? Mas mayo gid. Nga mag-unite ang China, ang Amerika, ang Russia kag iban pa. Sakto na ning away. Tagaan ta naman ang importansya ang aton kalibutan because kung maguba inidili ang aton sistema sang aton klima, apektadong tawo mo, no? So karon may posibilidad sa maabot ng mga tinuing mga ka-K5 nga ma-minimize ng paggamit sang fossilized fuel, diesel man o kung krudo. So magabulos is mga solar energies, mga batteries, mga hydroelectric source ng power o energy, kag ining tawag nila nga mga geothermal. Ang isa ka number one gig nga source ng ekonomiya sa mga Amerika, ining mga negosyante sang oil kag on mga krudo kag gasolina. So nag-abot hindi na popular sa aton nga sibilisasyon ang ini nga klase sang source of energy tungod sa iyang nga epekto. To sila man eh ang nagahatag dirili direksyon sa Amerika mo ini maglagko nga negosyante. Sila man eh nagahatag sang direksyon kag nagahatag sang fundings, no? Kung ano mga proyekto sa Amerika. Ugaling lang ang Amerika do hindi na magsunod sa ining mga daan ng mga negosyante nga naga-engage sa gasolina kag krudo tungod sa kahalitan nga dugang siyang aton nga klima. Kag kung i-pursue gud abay diri li, no, maga-funding naman lagko nga negosyante sa mga unano na nga kinagamo nga para ma-disrupt o kung ma-untat ang mga tuyo sang tawo nga baguhon ang source of energy nga wala sang kalitan nga dugang nga init sa aton nga planeta. Ma-create naman na sila sang kinagamo, gera man o kung kunano gamiton ilang kwarta kay para nga hindi mauntat ang ilang paggamit sang energy nga halin sa fossilized fuel, gasolina, kagrudo. Kagpadayon sila nga nag-ganar sa kwarta. So kwarta gid dirili ang ilagin nga ginaalagaran. Hindi ang aton nga kabuhi nga bugay sang aton Ginoo, kundi ang ini nga mga tawo sakop na guro siyang demonyo. Nga may ara malagani adlaw diriling halin sa nature sa Ginoo nga pwede kita da ka-harvest sang energy. Katulad sumong sang Japan mga ka-K5. Nagaplano sila nga magpahimo sila sang isa ka matas-taas yang elevator pakadto sa space pila ka 100 kilometers siguro. Kag dito sa babaw, mabutang sila sang
lapad-lapad nga solar panels nga magatuon sa silak sang adlaw 24 oras kay dito sa babaw sang kalibutan. Taway na tuya aga kagabi, sige lang tuya sanag nga sanag sang adlaw. So 24 hours ang pwede i-supply sang energy halin sa adlaw. Pagi sa pag-harvest, pagi sa paggamit sang solar panels. Nga amo inisimong ang ginapropose kag ginapabalo sang Japan, ang ila pamaagi, how to harness, how to help, paano makabulig sa aton ekonomiya, sa enerhiya, nga wala sang kalitan sa aton nga planeta. Grabe, mahimo sila ilibitor, Jilly. Nga pila lang kasigundo siya, tukunatos babaw, nga pila ka 100 kilometers.

sa Japan bagay mga kaka-K5 nagainbento naman itong mga Hapon sa mga salakyan nga pwede tugungan tubig. Diri sa Pilipinas, siya nungay na niya na balita niya nga may Pilipino nga nakainbento nga pwede tugong tubig sa salakyan. Galing tinadula man to siya. Kay nga haman, kay tungod maguma ang ekonomiya sa kalibutan mo. Kay bisan din kita lang masalod gilid na nga gripo na iya kung mawadaan niya tugong imo sa lakyan niya, makidlagan niya po kay tubig ang gatong. May isa lang nga gindevelop nga isa ka klase sa nga instrumento nga para makonvert ang tubig sa isa ka hydrogen kag ina siya pagagamiton sa pagproseso sa pagtugas ang enerhiya sa salakyan mo nga makadalagan. Di wala to yan ilay again sa pagdirilik yung maguba ng kalibutan ilay nga ekonomiya sa mga negosyante nga dalag ko nga nag-negosyo sa nga gasolina kang krudo. Di sumungara na o. 1980s pa to, kung early 90s, no? Or even earlier pa nga tiyempo, may Pilipino na to yung dumduman ko may programa sa una sa Drisha Bacolod. May taga Villa Monte, no? Taga Villa Monte nga gin-interview siya nga kung paano yan na yung gin-inventong tubig na nga pwede dugong sa lakyan. Kagin-demonstrar yung mga ka-K5 ang gamit na nga gin-invento niya. Ang tawag nila na daw something daw separator, no? Gina-separate ang oxygen kag ang hydrogen, no? Kag daw ginpadalagan niya nga tughong yung gasolina nga tubig. Kag ara na pamatudan daw nagguwato siya sa bilog nga kalibutan. Kag sa may summer in Manila may araman. Damo sa mga Pilipino na kabalo dito. Tinadula malang to. Isubong ang Japan ba siya? Ito sa Japan, right? Masiya mo ni siya sa Japan? Masigin bakal sa Japan ang technology niya mula sa una, bla? O kung masiguro na tinapisaran mas sa Japan, eh? O kung dugay na niya nga idea mga ka-K5, nga nabalaan sa tao, pero wala lagi na pagwa sa publiko. Kay si Hitler gani, yan may amuna ni siyang World War II, pagidya mo. Sa World War II, may isa kabukid somewhere in Sweden o kung sakop Belgium. Ang ginsakop sa Germany, blan. May isa kasikrito na iyang bukid nga ara na mga scientist ni Hitler. Ngang ilan na iyang ginaobra is ginatunan nila ang pag-eliminar sa oxygen sa tubig naton. Kaya ang tubig naton is hydrogen oxygen mo. Amo na siyang atomic yung simbolo abis sa periodic tables naton sa naton anta sa chemistry. Oxygen, hydrogen, H2O, that is water. What is the symbol of water? H2O, ma'am. Hydrogen, oxygen. So nagahimo si Hitler sang isa ka sophisticated dirili nga mga klase siyang gamit sa amuto nga chimpo 1940s nga pag-eliminar sang oxygen sa tubig hydrogen bilin nga amuto ang unang atomic bomb tani nga himuon nga armas ni Hitler mga ka-K5. Karon ining mga scientist si Jirile, no? Ginkamang ni siyang CIA, mga Central Intelligence Agency sa Amerika. Kag iban to nagkalamatay itong mga scientist, pero ang ibang scientist, nakatabok sa Amerika. Kagin patrabaho sila sa CIA. Kagin padayon ang proyekto ni Hitler sa Amerika. Kag amo atong atomic bomb nga ginhulog sa Japan. Ang original idea gitoy galiya is ang Germany. Ginkuha lang sa Amerika paagi nga nakita nila yung dako niya nga klase sang armas advance. So kininiyahan sa Amerika nga ma-invitar kag maganyo
may ganyo ini mga scientist dito sa Amerika. Naupod ka mo, kundi ka mo upod. Gagurio ka mo. Dito sila ginpaubra siyang atomic bomb sa Amerika. Kaginkarga sa Amerika, sa aeroplano, kaginhulog to sa duwa ka lugar, Nagasaki kag Hiroshima. Kag amo tong nagtapos ang World War II nga pila ka thousands nga hapon nagkalamatay. So amo na mga kakifive, no? Nga nakalambot man tadaya mo. Prote, that is a history. So, subong mga kakipayip, ang pinaka-delikado, subong atomic bomb, mara sa Russia. May mga atomic bomb ng, Amerika, ang China. Tikitang daw ginahangkat ang China. Ano ka mo? Basi isa lang kalupa sa atomic bomb din sa China, Russia. Matupa sa ato ni Manuta Dibi. It's about time nga magminiguhay na tatanan. It's about time nga harmonya na magkaangpagigugma, magkapangibabaw. Para makaangko na kita sang kalinong di sa kalibutan. Mga kaka-K5 oras naton alas 10.55 na. Hindi nga bahi na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape. Namigin man niya mo anytime of the day. Miskan kagahon, miskan itong gabi, makainom kaya mo. Kakanami, yan siningabi ang iba na hadlok mag-inom sang kape tungod kay hindi katulog kong kami. Ay, details ko pimik siya, ay, yung hurago, okay mo yan. Dindipindi sa mudo mo kung gabi ka mainom, kung may duty ka, ang mudo mo, trabaho, ti hindi ka ging katulog. Pero kung ang mudo mo tulog, nga hindi ka naman katulog, inom ka details ko pimik, patulogo niya ka, may alam nga kape. Kag nami, gina-eliminar yung toksin sa ato lawas, ginalimpyuhan niya. Nami pangihi, jirili. Dulang, sulap, sulok-sulok, dula. Anytime, anywhere, basta kape. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Don't go away, we'll be right back.

0: hindi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Natuga ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sininga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: Day 5 News FM, oras natin, we get 12 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, mga ka-K5, aton gining tagaan siyang oportunidad nga makagamit kita sining habon para ma-experience siya naton kung ano gika namin ni. Kay manda mo, naging nagagwapa kag nagagwapo ho. Ang DTX Beauty Shop, mga kakipan, mabukal yung hamon. Pero hapos na siya bunawan sa pagpaligo mo, kakasta na niya nga mo. Kaya man may mga hamon, nga tapos ka na paligo, no, pilit niya po lawas mo bala. DTX Beauty Shop, isa lang kapag pamunlaw mo, ya kakasta yun ang ining mabukal nga hamon DTX Beauty Shop. Kaginadala yung yun, kakas ang mga mikrobyo, mga yamok, mga oil, kag mga dead skin sa panita. Nagadula man sa mga blackheads, kag whiteheads sa aton guya. Ang mga punggod ginapaayoya, kag ginadula yaman ang mga baho sa lawas ta. Now, habon ma lang nito on, pero dako ni siya nga bagay sa ato ni Kayong Lawas, no? Tungod sang baho sa lawas ang imo nga kamataan nga may gandinalaga na kagay sinultiro. Makahatag ini siyang pagnubo siyang kumpiyansa nila sa kagalingo nila mo kay man. Pwede sila limakon, pwede sila suyaan mo. Hindi ka mo magmatupad, okay, masimalatnan ka mo sa iyang angsod. Now, normal na iya ang pagwa sa mga higko kag mga baho sa lawas sa isa katao, especially kung nag-transform na siya. Halin sa pagkabata, pagkanto sa adolescent period. Blah. Because of the chemical changes inside of our body, nga nagagwa ni Rili. So, unpleasant ka hindi mayo sa aton nga panimaho, bla. Pero natural na siya. Pero galing din siya daw hindi sila kamatsyag. Wala kang kita ng mga ginikanan. Responsable kita dira sa pagbulig sa kamataan na aton. Wala labot siya nga provide kita pagkaon sa ila kinanglanon sa pag-eskwela kag sa matag-adlaw. Ang ila emotional kag psychological nga pagtubo, kinanglan man naton ining buligan sila. Kay man kung teenager ang bata mo, adolescent na siya, sensitive ng balatsyagon, niya ga-develop ang ipangunahuna kag balatsyagon. Dungan eh, no? Upod sa physical. So, kinanglan sila naton nga buligan, ti isa na dira nga makakakas ang ila punggod, sa ilang mga alap-up. Kapag baho sa lawas nila, amugid ang paggamit sa DTX Beauty Soap. Magwapo na sila, mahamot pang lawas nila. So ang tsansa, magasaka ang ilayang kumpiyansa sa kaugalingon, confident sila eh. Mag-atubang sa mga kaparihas nila, no? So dako ini nga bulig sa aton tanan, especially sa may mga edad na hindi na naton ma-reverse ang aton pagtigulang. Kag notaran naton nga nag-amat-amat laya ang panita. Nag-corinot na kag may mga wrinkles na aton nga mga guya. nagayaya ng mga pandit naton pero kung tagaan ta tsansa sa paggamit sa nga DTX Beauty Soap, amat-amat sadlo adlaw nga paggamit naton, hindi nahilmunon ang wrinkles. Kag nagapahugot pa sa mga yaya nga panit dirili. Sa may mga ining pikas-pikas blani. Kag sa may mga kinalutan sa musong, kag sa gusto gin magta-puti ang ilok, tiyan mo na ni. Try ninyo. DTX Beauty Shop, mga kakipay, hapos na ni Baklon. Kantulag ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, kag Generics Pharmacy, ha? Sa mga butika sa inyong lugar, magkunta nyo lang na lihog, ha? Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kantulag ka mo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mag-pa-check up na dayon, ha? Wala siyang bayad. Libre, ha? Okay. Ini nga bahay man lundo naman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ting Dr. Pinoy Squalene Capsule isa may kaimportanting natural nga suplemento sa aton panahon. Padayon ang Dr. Pinoy nagahatag sa aton sang depensa kag pagpaayo sang aton nga ginabatyag, especially sa may mga gout arthritis nga nagangut-ngut kag nagabanong, tugas ang uric acid deposit sa aton nga mga joints. O nagit anti-inflammatory ang Dr. Pinoy, ang tanan nga nagabanog na si imo nga bahin sang imo nga mga joints, pakupuso niya na, ha? Maumpawan ang ngut-ngut madula. Kag ang iyagid nga pagkapuntaryahon pagid mga ka-K5, ang mga uric acid, tunahon niya. Iman ang uric acid, kung tanahon di release ang mga microscope niya nga grabe, oh. Yung mga buka nga kristal mo. Dito nahon na siya siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa dalayon, adlo-adlo nga pag-inom mo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, magkalatunaw na sila, mampawan gidang imuya nga problema sa gout arthritis. Kaya mga tais na tulaan naton sa joints naton, i-repair yung amat-amat. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, eksperto man sa mga heart ailments, no? Sa mga ugat kang mga barado, ginatunaw yung diriling mga bad cholesterol. Subong man ang kidney naton nga pertingin kahiko, ginalimpiyuhan sa Dr. Pinoy. Ang kidney, gitsubong importante. Kaysa laan sa sang lawas, tamo, tanay nga higo, dara, nagagi mo. Nga nagaupod sa dugo, laki ang dugo, ginasala sa kidney ta. Bisan ka katulog, kagatrabahong kidney, tamo. 50 mililitros sang dugo nagaagi dira sa dalayon nga pagsirkular sang dugo ta agi sa aton ugat. Di tanan na nga higo na nagaupod sa dugo, gagabilin na sa kidney, timisara pila na edad na subong. 24 hours a day. Sa isa katuig, di pila na katuig nga padayon nga nagagiho, dirili, buhi. Di sige man na yung kidney ta. Kag especially subong sa aton nga mga ginakaon subong. May mga arasang hindi pabor sa aton kidney mo. Di bagay man nga ining Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makahatag sa paglimpyo, kag makahatag sa maayong kondisyon sa kidney tanga pagpangsyonal sa insakto. Intitinaroon tani kag tagaan tabulig ang aton nga sistema. Inom kita loud-loud Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Damo masyag ka mga babae nga nagamino po, subong. Ting iban daw hindi ma-itsindihan, kaga hindi nila madiparahan nga may mga epekto gali sa ilang malatsyagon, sa ilang paminsaron, sa kondisyon sa lawas nila tungkol sa amat-amat nga nagasulod sila sa menopause, no? May mga hormonal imbalance pagi. Ting Dr. Pinoy, ipanormalon niya, balansihon niya, kag mabuligid siya sa pagpakalma sa mga kunano nga mga mabatsagan mo during sa proseso nga ginaminopause ikaw. sa may mga mayuma naga may problema man sa ining dysmenorrhea, inflammation ina sa bahid sang reproductive system sang babayi, naga manog girili nasway nga kasakit ina. So anti-inflammatory giyasa gihapon ang Dr. Pinoy makatabang gid mapawan ang imo ginamatyag nga sakit. Sa may mga irregular menstruation, kung delikado na girili, kay man, kay basi mo lang makadevelop na nervyos mo. Ang irregular menstruation, paano be? Nya basi gabusong ko. Nya kay way nag-abot. Nag-abot yung sino. Nyang chan ko, way kabot. Kay gari irregular menstruation ka lang. Tisa dalayon nga mo sina na lang. Hindi ka makasigurado, ano bala, delayed ka lang, busong ka na, o kung may something wrong lang, nga wala sa nag-abot sa sakto nga cycle, abis ang imo nga pamula nun. Si Dr. Pinoy, correct yun na, no? Dr. Pinoy's cooling capsule, wala sang overdose, wala sang side effects, ha? Sa may mga problema naman sa dengue, no, dengue is grabe, you know? Naka-witness ginako na siyang pasyente nga may dengue. Kaluoy mo, galuya lang siyang galuya, bla. Sige, bleeding ang baba, ya, bla. Mga gums niyo. Now, ganubo ang blood platelets mo, eh. Tungod siyang dengue virus. Di, ang nami nira is ang Dr. Pinoy, kadasig sa mag-producer, magpadamo siyang aton nga blood platelets, no? So, sa dalayon, makabato ang sistema ta kung may ara sa Dr. Pinoy nga nagabulig. Pa-activate sang aton sistema nga makaproducer sang more blood platelets, ha? So, Dr. Pinoy, mga ka-K5, kantulang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, Generics Pharmacy available, ha? Sa tanan nga mga butika kang farmasya sa bahin sang Kabankalan, Hinigaran, Sumbungban, Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanan nga mga kabanuhan ang kakasyudaran. Diri sa Negros Island Region, kag sa bilog nga Panay, available gid, ha? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag saliwat sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, ha? Tawag na kamo, context na kamo sa ato nga hotline, 0928-611-2263. O sa ato nga Globe number, 0927-7448-940. Good evening kay Inday Mansha Intana sa Himamaylan. Salamat gid sa pagpamati. Good evening kay J. Lolo. Greet ko lang kay Mrs. Emma Simbrano sang Bangga Totong. Mayong gabi na sinyo sa may Bangga Totong. And good evening man sa atong tanan nga mga suki nga naka-tune in sa K5 News FM Victorias, K5 News FM Cady City, K5 News FM Sagay, kag K5 News FM Escalante. Kag sa tanan nato nga mga suki nga naka-tune in man sa K5 News FM Rojas Capiz. Good evening. Ari na ang problema nga tagaan ta problema. Tagaan ta advice. Good evening, Jirili and J. Lolo. Lima na kami katuig, J. Lolo, sang akon nga nobya. Sa una, mayo man ang pag-ubdanay namon. Kaswit sa iya kag ara siya permisa para sa akon. Lo, nagbakod pagid ang among relasyon nga duwa. Saging hatag iya sa akon ang pagkababayi niya. Uy! Uy! Ihatag. Kapangatag siya gali. Ngayo, tatani ba? Pwede pa ngayo. Nagbakod pa gid ang amo relasyon sa ginhatag niya sa akon ang pagkababayi niya ho. So god sa to, nagdako ang ano? Nagdako pa gid ang time niya sa akon. Ah. Sang sugod to diriling ginhatag sa babayi ang iyang pagkababayi. Nubyaya. Dapir mila kuno abi no na sugod sa to nagdako pagid. Oo, nagdako gid. Ang time, ang oras sa sakon. Bo diriliho do sako ba? Sako ni kay ti simpre makasave kagalik ya siyang ano ni balayran mo kada bulan sa Korinti no kung makita nay ka mo kay ti permi partay suga mo. Gamay na lang ning balayran sa Korinti kay magamone kay ti kada kita nay ninyo permi patyang suga. Kagin palang gaya pagid ko di lulo arag goy ah. Pero nagabot ang chimpo di lulo nga nagbag-o nga ako nga nobya arina nagbag-o jirili pero may ako ginaaway nga wala rason arina mo na ni ginasupladahan niya nako kag hindi na siya sweet sa akon parihan sa una J. Lolo. Ay, amugin. Halos hindi inako maistorya kung upod kami kay sako gid siya sa iyang nga cellphone J. Lolo. May ginatumo kag may ginapatag sa aton, ginapahiwatig ang aton nga literasyon din. Nga sa cellphone, no? Tungod sa cellphone, ara na ng atensyon sa babayi. Gasinoplada, di malaban-laban, gini may basi may naluyaga naman na cellphone eh. Kag dito na ko, J. Lolo, nagduda. Isa kabis, J. Lolo, nagkanto ako sa, nagkanto siya sa isa ka mall, diri sa Makolon. Kag ginsundan ko siya. Arina, tiiray na ni Jirili. Kag dito ko nabalaan nga may iban gali siya, J. Lolo. Agay! Gintiid, Jirili, na ano ning uyab ko man. Nga siyang una, binubuanay. Daw wala punaw. Subong daw hindi na siya haw. Daw kasinuplada ba siya haw? Daw, permi lang siya akigaw. Daw ay na siya time haw. Sige na lang siya pitik-pitik sa silponya. Ari kay panila ganta. Ginsundan dirili. Nagpa-mall ang iyan nobya. Ginsundan niya, gintiid niya. Nga doon nagatiid sa siyang umbok, bla. Kag dito'y ako noon nga, na di parahan o kung napamatunan, naktuhan. Nga may gintabo, gali ang uyabya sa mall. May iban na nga atipan sang nubian niya. In other words, mga ka-K5, ginatonto na siya siyang nubian niya, naaktuhan niya, ebidensya, napamatunan niya, rason nga nagasinuplada, ginaaway siya kag nawala permis sa mudong nubiyaya kumagubdanay sila kay gali nagatinonto ang uyabya. May iba na nga naga sibaw-sibaw. J. Lolo, kasakit mana kung diin kami naglima na katuig. Daya pa ko ginbaylo. Ah, basit dako to. Dako to ya ano bla, suldo. Palangga ko man sa J. Lolo, nga hindi pa siya kontento sa akon. Kay man, hindi lang puro tanan pagpalangga ang kinanglanon sa isa ka tao. Eh. Ha? Ang pagsalig man, importante kag direksyon. Anon mong pagpalangganay kung wala siyang bakantuan? Matak-an ka man na ay. Nga puro na lang yaya ko na ano, na yaya nga dinumugay, na lang nga dinumugay, ne?

hindi pagit siya kontento sa akon. Oh. Tiyo mo na eh. Kay kontento siya si mo, why na siya nagtinunto? O basi talahon naton nga ini may mga mensahe kag may mga purpose maning nga agkatabo ni sa kabuhi ta mo. And sometimes it appears nga do ka discouraging, masakit kag hindi kita komporme. O sa likod sinagali, may mga oportunidad man nga nag-abri kung kita kabalo lang manilag kag mag-abri siyang aton pangunahuna, no? Wala ko man siya gintunto, Jilolo, nga nahimo yani sa akon. Ano lo ang dapat kong himoon lo? Hindi man ko perfecto nga nobyo, pero wala ko. Pero kaya ko ihatag ang tuod nga pagbalangga. Bow. Ah. Dapat kung tuod may certificate giniya. Pasilyuhan mo sa City Hall. Tuod mo, butagan mo blate report. Sir, good morning, mapablate kung tali siyang tuntuod kung nga pagpigugma, bla. Ari tuod niyang gugma, ginpablate kung gani siya pulisyo. Ibidin siya ni dokumento ni. Kanto ka din City Hall, parisibuhan mo kag patatakan mo silyo. Ano pag ibidin siya, gusto ya be, kay may papiles, ang gugma mo. Hindi lang puro hambal, kundi may papel mo, ni bla? Ehe, awa. Well, ha, ano, hindi magko-perfecto ng amigo, nobyo, pero kaya ko ihatag ang tuod ng pagpalangga. Ambal ganit naton, hindi lang puro pagpalangga mo. Kundi, may ara kagid sang direksyon, no? Plano. Kati siyempre kung nabihanay ka mo, anong plano nyo sa palabuton? Kati siyempre sa plano na mag-augyon man abi siya, makakooperar siya. Kung willing siya. Kaysa pag-udanay ninyo, sometimes daw ang words is no longer guarantee nga padayon nga naga saligay kay nagapalangganay ka mo. Pero kung may ara ka mo sang long term o kung short term, kag long term nga goal sa inyong relasyon nga duwa, dira mo na mabasihan ang iyaya nga kagalingon. Kung nagakooperar siya kay nagasubmit pa sa Gyapon sang iya nga party sa sina nga mga kunano nga plano nga inyong gina-istoryahan kag gina-kompormihan, no? Parehas to sa magnobya. Gaplano sila magpakasal, pero wala pa sila sang sufficienteng pagpakasal nga glastohon. So ginsuma nila, Jirili, ginsuma nila nga sa suno sa ilang handong klase nga pagpakasal. Nyati pila ang gown, pila ang lechon, ang aton mino, ang MC, tabalairan na pa na, may bayan pa ta sa pare. Tanan nga detalyado nga mga expenses, ginlista nila, Jirili. Kag nakibot sila nga sa ilang ginahandong kaduwa nga kasal abi, medyo dako-dako ang kinaglang nga kandidad. Kag wala sa ilang posisyon nga ina nga kandidad. Nati nag-meeting sila, nag-istoryanay sila, ti okay ni Simo, dahil nun taning aton nga handong ganyan nga klase siyang kasal. Gusto ko gini mo, ti amas, hindi gusto ko man ha. Ti amuning kalas tuhon tao, pila na kwarta mo, niya slape. Ngay mo yan, niya kuman 50. Ti pakasal pa ta? Niya hindi pakasal tayo ni Subong. Masuportan na yung kwarta. Ah, di nyo mo yun na

0: ko ang kantidad, no? Nya ti video dako ni. Nya mangita ta pamaagi, nya makadasig, makaganar kita kwarta, kag sa madali nga panahon, matigayon taning handom tanga kasal. So ang ilang estimate mga kakipay, mga after 5 years, mapakasal sila. So gin-breakdown nilang 5 katuig, dapat makaganar sila sang amusinang amount. Ano ang pamaagi nila kung sweldo lang ilagas ang ilan masihan? Ang ilay nga pag-asupton, ti ano nila sila magasto? Hindi na sila mag-makasakin ang lano nila adlaw-adlaw, mga pliti nila kag-allowances. So kinanglanon. So nag-come up sila, niya why not abing manegosyo kita? Ano nga negosyo, tanan? Gamiting sila. Nag-a-cooperar ang babae, ang nubya, kag ang nubyo. Nya may atotong nga gina-offer, amigo, ko sa isa ka barangay, nga sa kilidalan may mga tindahan, kag damo siyang tao na kay paradahan. Malakad na sa Manila, nung nagmunod sa sakon, kung willing ko, mag-salo abi. Yan ano nang maliligyaan. Kati gabaligya sa feeds. Gabaligya sa mga feeds sa baboy, manok. Kag iban pa nga mga poultry nga kinanglanon. Abi, no? Patokan, abi, kung ano na. Kati kitunan, tabi. Kitunan nila, ngayon sila advice. Istorya nila itong tag-iya. Ano ang pagpadalagan sa negosyo. Kag pila, abi, ang ilang nga kapitalon. So ang gin-raise nila hindi una ang ano ni ang atong kwarta para sa kasal kundi at is a long term goal. Ang short term goal subong is to raise money nga maka support para sa kasal nila after 5 years. So ang ginplano nila una step is to have a business. Magnegosyo. So nag-come up nila ang certain amount nga i-start sa ila capital. Kagin sugudan nila sang pag-take over, no, sang negosyo. Kagin plasta nilang sistema kag every now and then gipaminsa sila kung paano pagin mag-speed up ang ilang ginansya, no, income sa sinaga negosyo. So may mga dugang sila nga mga negosyo pagin nga dugang-dugang sa inaya nga klase sang pwesto nila. In short, abi nagbakal, no? Nagbakal. Kag nagahimo sila nga ang kwarta nga na-support nila sa ginansya, abe, no? Wala nila giging support para para sa kasal. Kundi nag-support sila to have another location sa negosyo nila. So para duwa ang ilang negosyo. So nag-put up sila another branch sa ilang negosyo nga mga feeds, no? Kagduwa na nag-income nga negosyo nila ang mga feeds. Isa naman ka lugar, nga daw amo-amo man to ang sitwasyon nga damo tao malapit sa paradahan, palanaugan sa mga tao sa jeep, no? So duwa na. So ginimo nila, ang duwa na yung nagaganar, nag-income, gin-support nila naman nga ma-put up sa another pagin, tatlo na. Hasta nag-labot 5 na ka-branch, no? So, mga supplier, nag-open na credit sila. Mga supplier sa mga feeds, kakun ano pa. So, naruling nila sa Mayo, na manage nila Mayo ang sistema sa ilang negosyo through sa ilang binuligay nga duwang ining magnobya. In short, ining 5 ka mga branches nila nag-ganar kag madasig nga amount nga natipon nila after 5 years, sobra pang ilan natipon para sa kinanglanon nila sa pagpakasal. Kag nakapatukod pa sila sa isa ka malay, really. So amo ina, ang long term goal is kasal. Ang short term goal is pamaagi kung paano maka raise ang kinanglanon nila para makapakasal sila. Short term goal kag long term goals mga kakipay. So amoy na kinanglan eh. So kita niya nga kun mabagito nagahatag sang iyang kooperasyon. Ambo silingon nga sa iya basis sa akto ya kasagihon niya. Interesado siya, no? sa direksyon nga gusto ya nga malabot man upod si mo. So hindi puro lang hindi lang puro gugma nga wala siyang plano kag wala siyang direksyon. Kay man kalabanan sa aton, hindi man magpadayon sustener no sa gugma lang, kundi importante makita niya man kung anong life ya maging sa palabuton. Biskan gani mag-ubra gani, ti maubra ko na, anong makuha ko? Di bla? Alang-alang maubra ka lang na, gaway kakwaon? Especially kung nagpangabuhi, kag magmay ginabuhi ka na. Prema, manota prema, may migo ko to nga gusto mapahimo siyang bubon. Kalihon na tong duta yun to. Teo, kalihon ta pre, dasyon. Kalihon ta lang eh, tapos pulita. Ah, siluha na pre. Kung paghambal nga kalihon, ito pre, pahimo siya mabon niya, pila pribayan niya, 15 mil. Yan tayo plakon da. Ito nga tayo, duwata mo. Ate, okay ah. Nga kinalati, siyempre, 15 mil, tag 75, kando ba? Imuon ta ni grupo isa kadlaw. Kay paraya kundi mas madasig ubra man na mas madasig ta makuha aton nga 75 kung 15 mil ang bilog. Kay kunin mo on na ni pre ang isa kasimana ni. Ha? Isa pa ta kasimana yung makatilaw sining kayuhan. Hindi ma-advance, advance na tanya. Hindi na. Ni mo on na ni dasig ha? Dasig nga pulido kay para makarekomendar siya pilakadlaw sa ibang daw ha? Kaya mo ina, no? Mga ka-K5. Sa ating nga letter sender, subong nibalaan mo na. Aging guba sa nobya mo is ang pagsalig, no? That's why nga hindi ka lagi totally mag-focus sa sakit kag ginabatsyag niyo nga pag-tridersin mo sa nobya mo, no? Focus ka nga mabuligan mong kagalingon mo. Nga basi mensahe man ni kag pamaagi man ni sang mahal nga Dios nga para nga makagwa ka dira sa sinag klaseng relasyon kag ma-realize mo nga may dapat pagaling nga mga importante nga prioridad nga dapat mohimoon sa imo kagalingon preparasyon sa maabot nga tiempo, no? So sige lang, no? Relax lang kay karon na balaan mo na. Normally, tao mata, siyempre masakitan ta, pero kinaglan pang itaon mo ganyang rason. Kung wala ginman rason sa iya, for sure may arang ganyang maayo ginang rason. Bato na! Ang maupod ti aton eh, nang hindi mag-upod ti hindi aton. Nakuha mo naman partida mo, no paman? Kaya siya paghatag to gani siya magkababae, yeah, huwag ka magani ka panawag, miskan text lang gani siya ko. Siya mong kayo nag... Ha? Nimbiyahan ka natin, dalahigon mo na ko. But seriously, di mo na, no? Normal lang na yung masubuan ka, masakitan ka, but then, sa liwat, muligin ka galingon mo nga magpakabakod ka. Ha? Kay may mga plano gid ang Ginoo si mga mas maayo kung ma-search mo kung mapangita mo ang iyang katuyuan nga maayo kag plano para sa imo. So good luck ah. Mga ka-K5 alas 11:47 na. Mahingagaw tanay commercial break. Okay ha. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant ha. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may ang Visio, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nibalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Sultiro pa ko lo.
4: Hey, tuloy siyan. Sultiro ka to. Magkaka-K5 ka boss na ginang oras naton. But before we go, reminder lang gid siyempre, ang aton katuan basta seafood restaurant. Diri sa Bacolod, direksyon naton Gina Seafood Restaurant ha. Para makasigurado kita sa limpyo nga lugar, limpyo nga pagproseso sa pagkaon, original nga pagluto sa palapala, freska nga mga isda, kagiban pa nga mga seafoods, kasag, pasayan, locos, kagiban pa. Barato, may air-condition nga kwarto, kag may non-aircon, magkalagpad. Damo waiter, na sigluto ay may parkingan, wala ka nang hahanapin pa. Gina Seafood Restaurant, para sa dugang impormasyon kag mga detalye, kantui ang ilang Facebook page para mas para matun-an ta pagid kung ano ang ilang mga minuda kag diin ila lugar no. Ara tanan nga impormasyon kag detalye sa liwat sa ilang Facebook page, i-type lang mga ka K5 Gina Seafood Restaurant. Salamat gid mga ka K5 sa pag-upod sa amin ni J Lolo subong nga gabi. Kitaray kita buwas 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night. And God bless everyone. Shaliwan, ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And don't forget to pray. Always, ha? Huh? Bye-bye.

0: Kabolotuan. Congrats sa inyo mga kaki-five.
1: Daw, tuiga na ini kaki-babes nga paghatag bulig sa Luis Fontivilla Elementary School. Sang aton nga CEO Dr. Ramil Uy, sang nagligad naghatag man isa sang bangko dira nga armchair, nagindugangan naman. Kung nga ang diri sa Luis Fontivilla kaki-babes kada tuig because nga diri sa barangay Takuling kag malapit ni sa tigipuson ni Dr. Ramil Uy. Kay tungod nga taga Takuling siya. Amo na kung ang rason nga sila ni ban nga nga iban wala dito no. Tungod nga ini panug-an niya na ini sa mga sa iya kaingod, sa iya diri nga palibot sa iya barangay nga magbulig siya ka Kipe Babes.
0: Amo na mga Kaki 5. Iti amo na niya ang lugar kag eskwelahan nga lapit sa tagiposon sa aton CEO because nga ready siya gistar. Tagatakuling siya, mga kakifay. Sinabay pala bihon tong ibang tao. Sinapabay magbinuligay. Kundi, kita malang ang mga taga-barangay Takuling.
1: Gusto.
0: Amo na mga kakifay nga dapat buligay ka mo. Hindi kayo mag-ginobanay ka mo. Buligay, buligay!
1: Buligay, hindi nga mag-ininaway. Hindi kayo
0: mag-ginobanay. Ang iba niya mag-guba lang para matigayo ng ila sininga handom.
1: Handom pagdumot. Samtang sa piyak kabahin niya, Kipay Babes, mayo nga balita kay nakita na gidman sa Sugar Regulatory Administration ang bag-o nga kagamitan batok sa Ridge Strip Subscale Insect no o kun ning RSSI nga nahalitan sa gahalit pula sa katubuan. So ginpayag sang SRA Planters Representative David Andrew Sanson nga may apat ka drone nga lunsay may trained nga mga piloto ang ginagamit na sa pagspray sang fungus kontra RSSI sa tuyo nga pagpunggan sa pagpanghalit sini high tech na gid no. Bisan pagpang-spray subong, drone na ang ginagamit. So, muna yung mga takid, dalagko ni nga mga drone kakipa babes nga mga karga pa sang chemicals kag-spray sa ginatawag nga RSSI mga kakipa.
0: Kaya muna mga kakipa, ha? Kaya mga dalagko nga pananom, tiyari na, may drone na, makalma ko guro drone na.
1: Oo. Drone kag mag-draw.
0: Makal ko drone kag monitoro ng mga animal ni. Kundi sila na yun.
1: Daw kahapon pa na nga post eh. Oo. Na-monitor ko na. Oh, may ano naman oh. May inaway naman to. 79th Infantry Battalion. Isa ka soldado ginbawian sang kabuhi. Samtang duwa ginaligar sang New People's Army naman i-arestado. Sagin patigayon nga checkpoint ha? Matapos nga nagluntad ang inkwentro sa siyudad sang Escalante kahapon Hunyo 1. Grabe.
0: Dira sa may barangay Amlang Matalong.
1: Oo.
0: Sa Escalante mga kaki 5 kahapon mga takda last 2 nagluntad ang inkwentro kontra sang lima ka mga persona sa mga remnant ng mga rebuilding NPA mga kakivibe ha while nga ang aton sini nga mga katapos sang 79th Infantry Battalion nagpatigayon sang ila sini nga combat operation sa lugar mga kakivibe diha mo to ang pinaka na-encounter na kahapon dira sa may banwa sang Escalante. May pila ka mga soldado nga napilasan kag isa ang gin-report nga ginbawian sang kabuhi samtang wala naman sang may gin-report ang katapos sang New People's Army nga mga nagkala samaran mga kakibab o casualty mga kakifay padayon ang manhunt operation sa atong sininga mga katapos sang Philippine Army sa aton sininga mga katapos sa mga katapos sang rebuilding NPA nga nag-ooperar dira sa may area sang Escalante.

0: mo ini ang ginapatihan mga kakivibe nga nagapamatay sa pila ka mga civilian dira sa may Banwa, Santo Boso, Escalante, Calatrava nga ginasospikan sa mga ini mga kakivibe nga mga asset sa Philippine Army.
1: Oh, natabo ni sa barangay Kwan Kakipe Babes, barangay Binagyuhan, Sitio Balaring, barangay Binagyuhan sa Escalante.
0: Sa Binagyuhan mga Kakipe, upper barangay na. Dira sa may Escalante City mga Kakipe, sulodlon pa na yan mga Kakipe. Dira sa Binagyuhan, namo tala kilala kag nahalos na suot-suot na nadang lugar mga Kakipe. Manimpii magsuna mo.
1: Ay, gali.
0: Along ka mo kay MPE kubla.
1: Ako ya si PPNPE gid.
0: Nugay ka mo ya muhat sa akong.
1: Ako si PPNPE.
0: Pangdoon ta ka mo hasta magkala tindog ang mga
1: kalma.
0: Mayor nga ugat niya.
1: Kalma. Kalma ng otisya sa imo mga kamot. Ako si PPNPE ko. Communist. Kalbo puro-puro, New People's Army.
0: Yung mga tao kung kaisa nga daw sobra na bla.
1: Kapag puno ng salop, pambal ni Juan. Ambal ni, sino na? Fernando Po Jr.
0: May tao kaya dyan kakalipay, nang luya gagubol ang upo niya, no?
1: Duna na sa kalibutan. Duna na sa kalibutan.
0: Tinga alam ko. Ara mo gali na.
1: kundin kaya nga pamayagpag. Bantayan mo nga kabitan ka na kunara ka na sa babaw. Okay mo lang na kunara ka na sa dalom kay hindi na sa magkabit.
0: Hindi na ko matingala.
1: Oo.
0: Sige ah. Tipaldo eh.
1: Paldo si boss.
0: Big time rollback.
1: Huh?
0: My big time fuel price rollback mga Kakifive. Sumugod karon ngadlaw. Tub-tub ini mga Kakifive. Sumugod karon ngadlaw. Pizza dos. Diesel price maga panubo sang 9 pesos. Tub-tub 26 centimos kada litro.
1: Wow, kadako.
0: Ang gasolina 4 pesos and 76 sintemos kada litro. Kag ang kerosene mga kakibay, bow! Polo ka pisos. Punto 86 kada litro sang kerosene mga kakibay. Kampiyon.
1: Kampiyon.
0: However, ang LPG, ang cooking gas, maga taas naman.
1: Ay, gali.
0: Sang 3 kapisos kag 41 sintimos per kilogram.
1: Ay abaw.
0: Ko magsiling nga per kilogram sa isa ka tanke pila lang ng 11 kilograms na
1: 33 gid eh.
0: 33 pesos ang saka.
1: Grabe.
0: Sa isa ka tanke. Ay awat pa lang.
1: Mauling na lang kita mga kakipaib. O kung gani kahoy na lang kita nga laya. Para ini imported kay ning mga LPG ni imported nimo.
0: Mm-hmm.
1: Mahilig kita tanan sa imported, kita mo gagwanta kita kamahal.
0: Ang rason nga nga nag-drop ang presyo mga kakifive sa nga krudo.
1: Untat nagira.
0: Oil price is due to improving peace talks between the US and Iran mga kakifive. Aha. Grabe. Amo ni mga kakifive ang to sining update subong nga aga sa ato sining kwan ma sa ato sining krudo mga kakifive maayo nga kwan bukas sa gihapon ang Strait of Hormuz nga nag-assure sang stable nga pagpadala sang gatong sang mga krudo. Nagalapad ang supply bangod nakapangita sang alternatibo nga crude oil ang mga refiners mga kakibay ang mga refinery. Temporaryo lang ini mga kakibay mga rollback ha kung maglalaliwat ang sitwasyon sa Middle East maliwat managyapon kag masaka managyapon ang pagtaas sang mga balaklon katulad sang krudo, gasolina kag LPG.
1: Ah, kahapon kipe babes, wala madayon ang sesyon sang Senado bangod sang pagkaarestado kay Senator Jinggoy Estrada sang Sandigan Bayan. Ang masubo kay gareklamo ang minoriya nga wala kuno gidayon sesyon, dahamo pa kami ubrahon nga nga iyon taton ginpatyan pa kami sang aircon kag internet nga nga uli yung taton ni Kayitano ang sesyon. Manti wala kamo ya pakialam sa inyo upod nga ginaarestar na didto, no? Kag daw nagakalipay pa ning minoriya kakipay babes nga ginaarestar si Senator Jinggoy Estrada. Sa ako niya punto kakipay babes amo ni lipay ko ya nga ginapasakaan sang kaso ang mga involved sa korupsyon kun may ara gid man. Pero ang masubo kakipay babes nga ibargin mo ya nga sila wala kakaso kung mag-join ka lang sa minoriya, amo ning balantayan kung sino ang nagkipag-istorya kay Senator Jinggoy Estrada, pero tiwala na sila may memo. Kaya ang kontra nila ya kakipay babe sa gobyerno na mo. Lain-lain nga hinsa sa gobyerno, DOJ, Department of Justice, Ombudsman, DILG, di ba? Kay manti kontra sila sa administrasyon kakipay babes.
0: Amo na mga kakipay, pila katawagan na baton sang senador. Mga kakipay, halin sa kampo sang minority nga magkalas lang siya sa majority nga mag-join lang sa ila mga kakipay kagin pasalig nga kung mag-upod ka diya sa minority tanan mo nga kaso absuelto ka. Diyan mo na mga kakipay. Yang Sandigan Bayan ang 5th Division nag-issue sang warrant of arrest bato kaya kay Senator Jinggoy Estrada sang nakahapon nga adlaw. Ah, may kantanan sa sining 573 million plunder and graft case mga kaki 5 nga ginalink mga kaki 5 ni sakay Jinggoy Estrada mga kaki 5. Ah, grabe sa dyan eh.
1: Amo tabo karon Jackie Pay babes, paano mag argumento magdebatehay labi na gid sa gusto nga ipatuman sa majority kay pareho subong ka Kipay babes 11-11 ang majority. 11 ang minority ka Kipay babes. Paano ni dindi na ni ka decision stalemate ka Kipay babes. Kay 12-12 sa pihak amo ning masubo kun sino pang masaylo.
0: Ha, tiya mo na subong ang
1: 11-11 mo.
0: Di dala na niya ang kwan ang presiding ang Senate President.
1: Yes.
0: Oh, dala na ng Senate President kay manti ko magdusi ka way palilabot ang Senate President nga mo ang ma-preside sang sesyon siya ning ma-break sang time mo. Pero kung magdusi-dusi dala na niya ang Senate President at ang iban nga mga senador mansig haylo lang sa mga kaupdanan nila nga magsimpo magtipyok lang sila to.
1: Di mo nagani ang galagas kung hindi ka magsaylo sa amon sa minority pasakaan ka kaso. Kipay babes, si Pablo Duhana subong ang napungil. Ha? Wala man madesisyonan to nga mag-vote online ang mga senador kay gin-walkoutan man sila sang minority. Dapat gin-desisyonan to kakipay babes nga daan ang votation to. Naging agaw nila tani nga gin-votation nga pabor, di ba? Kaso ang iban hindi mag-voto kay nag-walkout sila. Grabe man yung strategyahan na isubong sa senado. Kaya manti hindi administrasyon kakipay babes mo.
0: Kasadya, no? Kasadya. Ti si DPWH Secretary Manuel Bunuano, kag Assistant District Engineer Denrel Cesar Cortuna, District Engineer Manny Bulusan, kag Arturo Gonzalez Jr. The last kaso? The last la?
1: So,
0: ngagin na papanaugan sang mandamiento di aristo?
1: Ti ang punto lang siya nakakipay, babes. Kuno abi eh. Pero ang pinakaugat sang tanan, sinugid bala ang ginaproteksyonan sining flood control project nga hindi kausad ang investigation subong sang majority kay ginapunggan gid nga hibaluon kon sino ang kakipay babes ang ugat kag utok sining flood control project.
0: Sino pang ugat ha?
1: Oh.
0: Ugat arala sa
1: Kung may puno, may ugat.
0: May nureti eh. Natural eh. Hindi man ay magkalayo kung wala sa may naga tutod na.
1: Halata gidyang gobyerno sa buong kakipay, babes. So, amunay, kahapon, galantaw lang ko. Gusto ko lang ikapis ang DTX Coffee Mix para nga makarelax ako kakipay, babes. Kaya ang DTX Coffee Mix, daw halos kaduan ako kabisis siya nagkakapi kahapon, bangod sining natabo sa Senado. Relax sa gihapon, hambal ko, hulatan nyo nga mag-ibwal ang pumuluyo sa ginahimo nyo.
0: Si Jinggoy Estrada, anyway, pagkabato niya sang kaso, niya sang iya sinigawaran to bares, una, naging papanaugasan, nagsurindir sa dayon, nagsurindir sa sang CIDJ, mga kakivive, sila niya, tito bangon ko yung kaso ko, huwag man ko yung nagpalagyob sa hindi inayalim pa sa una eh. Kinpayag niya nga, ginapilit siya, nga maghalin sa Senate majority, majority black agod nga ma-dismiss ang kaso pero wala gid siya nagauyon mga kagiba. Wala gid siya nagpasugot. Nagapabili lagi sa siya sila nga mga allies mga kagiba. Nag-file siya sang motion nga i-quash ang kaso, kag i-withdraw ang warrant of arrest pero nakita sang korte nga may probable cause mga kagiba. Fifth division eh.
1: Amo ning budlay, amo lang ni kuno ang Senado kakipay babes mo nga wala basmas halin sa presidente. Ang ambal ni Kaitano, ang importante ay makatulog kayo ngayong gabi na nalaman yung meron sa gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Meron kayong Senado na lalaban, meron kayong Senado na hanapin ang katotohanan. Amo ni si Senate President Kaitano. Actually, pagbagpost ka lang Kaitano Soto, Kaitano dayon ang dumdamo.
0: Kaya mo na mga kakifive. Tipi mo ko na pagkatapos nga nakapiansa sa 90 mil pisos. May harap pag-inwaran to baris sa kaso nga non-billable. Grabe. Ako ni sabong nga ikuan gid.
1: Rimulya Ombudsman. DILG nag-implementar sa warrant. Rimulya. Puro na Rimulya ka kibay babes.
0: Subong, ikatatlong plunder case nga naga-involve sa 573 milyones ka pisos nga ginapa nga ginadudahan kaga ginasiling nga kickbacks mga kakibay. Nag-surrender sa iya pero magapabilin sa kustodiya bangod hindi mabayaran sang piyan sang kaso. Siling ni Jinggo Estrada, no! Beg na na no! Hindi ko yan magpabilin kaya hindi ko yan magpa-kustodiya sa Senado.
1: So, Kipay Babes, kita mo, ang nag-arrestar, ang nag-file sang kaso, Ombudsman, Rimulya. Ang nag-implementar sa warrant of arrest,
0: Rimulya.
1: Ang mag-utod, Gabuligay, si Tulpo Brothers. Bilyar na gabuligay, Bilyar brothers and sisters or siblings. Sino pong mag-uto na? Si
0: Kaitano.
1: Pero si GBR Sito kag si Jinggo Estrada, bulagay sila yan.
0: Bulagay sila yan. Why sila gabuligay, no?
1: Kita mo gahipos-hipos si Kaitano o si Escudero Subong. Kay masunod nga pasakaan sang kaso, si Escudero naman nga si Majority, kag-ara pagid si Joel Villano iba naman kay KPB. Para ni sahon gid ya ang kwan ang majority kay KPB.
0: Daw sila ni ang masunod. No?
1: Si Rodanti Marcolita yung pasakaan man kaso plunder.
0: Hindi pasakaan kaso pero ay manggakalingkang si Rodanti Marcolita. Mga kakipa.
1: Actually, isa lang, dua lang para sa kanila sa kaso. Umuntat na ni sila pinasaka kaso kakipa. Kaya paralyzed naman mo. Di ba? So mga kakipay, ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio, ang kampiyon ng mga food supplements sa Clinica D Alternativo, DTX 700 yung mighty si kakipay babes. Kampiyon ginisatan lawas, kaya kahapon dua ka D3 Bio ang gininom ko tungod nga gusto ko kakipay babes nga ma-relieve dayon ako sa lain matyag ko. No? Ang Clinica D3 Bio, singko pa namiyon, tablang ilig sang dugo ta sa ugata. Para nga doon maglingin ulo ta.
0: Sige.
1: So, Clinica D3 Bio, kakipay babes.
0: Panamiagid mayo, ha? ang benefits ang DTX 500. Kaya mo na yung ginakabig yung pa namin, isang daloy, isang dugo mo. Mga kakipay. Kampiyon eh, DTX 500. nagasuporta sang maayo nga bakterya sa tiyan kag nagaayo sang pagtunaw sa mga ginkaon mo. Ang digestive system mo ginapa aba ko ya ginapa enhance ni mga kakipay. So nagareduce man sang bloating, may gas ka kag constipation ining gas wala ning acid mo gastric mga kakivibe budlay ni mo pumayara kasi ni kinanglanon gina naton mga kakibang madula ni tanan. So paano naton masiling aton lawas nga kondisyon kita kun mayara kasi nga ginaka mayara kasi nga ginabatyag mga kakivibe sige kaya man kinanglan ang bloating, gas, kag constipation, kakason.
1: Oh, hindi ka na hindi ka na magsungkod-sungkod, ha?
0: Uh-huh.
1: Oh. Ari ang aton nga good vibes sa Kipe Babes, ang sungkod sang asawa sa iya bana. Oh. Mga misis bala, ginalangga ka mo sang inyong mga mister. Hindi ka mo, muna nga malinang ginapalangga ka, gabugit-bugit ka. Oh, sige, play.
0: Bakis,
1: play na,
0: batos.
1: Kayo gadali. Git. Oh, ari-ari ang misis nga nagsunggod. Oh. Oh. Oh. Oh. Eh. Labot na sila ya sa dalan ka sunggudanay nila.
0: Halin
1: sa kwarto.
0: Kwarto dogar sa daw tong
1: dalan. Hasta sa pertahan, hasta sa dalan na.
0: Oh.
1: Makuha lang habol si Mister dayon niya guwa sa habol. Outside di Colombo ya si outside di habol ni si Mrs. Oh,
0: mabot ko nang taga Gimaras yun.
1: Ati, kasi ay limalikawan ga mo man ay. Oh, liwat bala kay Pebitan. Oh, ginangga-angga ga bisyo-bisyo pa oh. Oh. Oh, na.
2: Ay.
1: Isdog yang isdog hindi ama.
0: Oh. Kalalawa sa sila sa kwarto nila yo.
2: Ay.
1: Jambot si Jean Montesino Arroyo ga mo man eh.
0: Sobra-sobra naman ay.
1: Oh.
0: Don Luis Gantalaw.
2: Ay.
0: Oh. Don Luis Gantalaw.
1: Oh.
0: Ikaw na nada.
1: Basta ginapalangga ka mo.
0: Damo ka pa na
1: kape. Oh.
0: Oh, importante kapiyara.
1: Basta ginapalangga ka mo, hindi ka magbugit-bugit ha, mga misis. Manggina Purano ha, Ruina Bilyaran Irbito. Basi ilugo nyo to. Gidaw,
0: barangay Tamlang, Rebalangay, Barangay Tamlang.
1: Oo. Oh. Ma ano gid ka mo ma ma-viral gid ka mo.
0: Uh-huh.
1: Okay.
0: Barangay Tamlang sa Escalante ang encuentro kapon.
1: Ah, gali.
0: Tamlang Escalante.
1: Ting binagyuhan wala to?
0: Ang binagyuhan niya ti adjacent na yang binagyuhan sa
1: ah,
0: Tamlang.
1: Ah, okay. Oh, nabatian ang mga linupok eh dira sa area.
0: Sige, ma-commercial kita anay. Standby ka mo anay mga kakibay kay mga pay kami ti. Mga pay kami anay DTX Coffee Mix. Kay man gabalo ka gina detox ka kag gina pagwayang imo higo sa aton lawas mga kakibaybay. Oh, detox na pagwaya pa. DTX 500 kag D3 Bio man kampion mga kakibaybay nga power trio amo nang ginagamit naton mga kakibaybay adlaw-adlaw para magpabili nga condition lawas mo. Power trio DTX 500 kag D3 Bio lakip na ang Mighty C alkaline vitamin C. Standby, balik kay kita.
3: Pabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500 may DC ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC, mabakang abutika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang may DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: May DC, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kaya ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatean.
11: Muter na Max! Ito si Pimpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
3: Matakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. K5 News FM.
0: Lasing 5 na mga ka-K5 sa atong sining mga suki ng mga tagpalamati. May nga galanda sa kay Marian dira sa Marian Store sa Paglaom Village, mga ka-K5, nagapamatigid sa aton subong. Kag Sunny Store sa Paglaom Village man, ha? Mga ka-K5, baga araman si Nelson, Mr. Nelson Benigas, Mrs. Sunny Apelido Benigas, available man mga ka-K5 ang DTX Coffee Mix.
1: Sa Sa Pag-asa, Estefania, mayong aga da, no? Kay Ma'am Patimada, sa tanan nga mga naga-monitor sa Pag-asa, mayong aga gid, labi na gid sa mga na-users naton sa DTX Coffee Mix.
0: Aring lando, mga kakifab, alas 5, Jess na, mga kakifab, kato ang tanang atong sinipatrol. K5 Vincent Obanek Medina Corralde
16: K5 Balantay Mercado.
0: Alhamdulillah, alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pang.
17: Alhamdulillah. Oh. K5 Waves. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum K5 Waves, K5 Robert. Sa atong mga tagpalamati diri sa Medibarkat Public Market live kita gyapon. Sa may babuyan, K5 Waves, ang bako yun na sa kagapon, aga press trial, kagapon, kada nga ito nga imported, nakita nga ito sa library, those 35, kagapon ang imported, dito ko, dito rin siya, pero si kong napangita rin sa mga press ka, na baboy, para sa sa'yo mululutoon, nag-press trial ka, press 20, ang K5 Waves, K5 Waves, kung gusto mo magtulo sa Baudra, ng TL, isang baboy, Justin pa naman niya ang TM siyang baboy na Tito Graves, Tito Graves. Ang atong ring important na silingin natin alin sa Brazil, Kalabanan, Spain, Tito Graves, Prote, 245 ang atong nga presyoan na yung Tito Graves, Tito Graves. May nga, gadala sa atong mga tagpalamati, ha? Iban, Pudero, Merjen Ortex, Merjen Chavez, nagang atong na Migo Dri, sila ni Don Ron, si Arnel, alias Pantay-Pantay, Adelpha, alias Pesilog, kagang aton pa rin yung itery, kung sing itery dra, nag-manicate itery, kasi guys, ang aton mga amigo sa may responsible sa Edgar Zone, kag sa mga taga-Jimbran Marketing, kasi guys, ang aton mga amigo dra, mga amigo lang, kung members of Babylon, taga-Jimbran Nugget, kasi guys, mga monitor sila ni Pagi, sila ni Kitra, kag sila ni Toto Frias, kasi guys, sila ni New Year, ang aton mga kautoran dra sa may Jimber Marketing, bulok doon na doon, na sarang marakal. Dara man mismo sa may Jimber Marketing, mga lang si sa may grocery nila, dara niyara kasihan, dara sa niyara mga grocery, wholesaler, niyara, dara doon doon natin mga kasitay. Dara sa may Jimber Marketing, dara nari ka mo sa may barangay, sa mga nasaling na natin, dara Sheila Trading, dara natin na Juliano Stodem sa may barangay, William Montes, kasi pa doon si Pai, dara nari lang mo sa may barangay, market, para mo si friend dara sa high street, lapit dira sa may kinabaligyan mga ahay pula, ipagage, sa araman sa may lapit, Little Angela, may araman po doko, pag may araman sa may kapihan sa gawa ng Little Angela, aradara si Evelyn, si Edelisa, nag-monitor kay Chucky Pagage sa aton, aga-aga, Boss George, Rolling Boy, kung sa dira sa aton mga kotoran, sa may Leonberg at Public Market, sa may Mercedes Avenue, Kaki 5 Eggs, Kaki 5 Robert, naka-monitor kay si Giovanni, haraman na Kaki 5 Eggs, Kaki 5 Robert. At sa mga kalipat, ha, Mr. Bros na ito, naarad na kami ito bang bagsi, parang mabakal, ang ating mga malamit na produkto, dira, ang aton nga, Mr. Bros, na i-bros niyo ang sarap, malamit nga fried chicken, dira sa mga ito, kaya haraman sa Bagong City, may grass one sa kita, sa Kukai, at sa may Bagong City, parang ating malamit na lichon baboy, huwag ako may kasaka, huwag ako, Aragyapon, wala nang kakaampresyo, isa kalibog yapon ang kilo sa aton na lechon baboy, kasi ito base, kita Robert, wala sa may base lechon, mga kakipay, wala sa may dalang araneta, professional maragay 36, para sa mga mga comments, wala nga aton po, to run around si Jelis, yung pwede ka mo makaayo, pwede ka mo makaayo, discount ko mga kakipay, base lechon, mga kakipay, hindi magkalipat ha, base lechon, mga kakipay boxers. So far, ang muna nga ito sa question drill, maninoy mani, kasi pa babe, may nga gadara, little busing, si pariente na ito, little busing, kumalaikong dirasin mo, kag si Delmar, Delphine, aran sa may barangay Singkang Airport, kasi pa babe, nang monitor kita sa ito, mga kakipay, si Nuno Siloy, sili sa may suwaan, Marijen Chavez, Marijen Ortiz, Maria Fe, Kakipay Babe, dinagamonitor man sa itong mga kakipay.
1: Mr. Bros.
17: Mr. Bros, yes, Mr. Bros, ara na.
1: Oo.
17: Ang manamit niya.
1: Kita na kami sa hypermarket kapon sa Mansilingan. Mansilingan, oo.
17: Oh.
1: Ginbugnoy ako sa DIY, kaysa DIY, galing na sa itong nag-ubra. So, buong may apat na sa kabranches ng Mr. Bros. Oo. Oh. Ti, gindalay ako to sa iyang pwesto. Pag lakat ko, gintagaan niya ko tatlo kabilog pa ang Mr. Bros.
17: Si Jeffer, mark na ang nilasabay mo.
1: Oo, ti, wala na ko magpanyapon. Ubos ko gid ang Mr. Brost. I-brost mo ang sarap.
17: Ang imo kandi, ang imo nga rate di, ka namin sa mga sa out of standing, mga pilami na. Mga pa-customer ka na, champion na sa porno. Arada, may mga pizza mo saan kita, guys, kita sa pagka. At may mga burger mo dala siya. At hindi lang fried chicken. Sari, may mga kape mo kita dala. Ang gina-offer siya, na-delegate ang GTX, na-delegate. Libre ka nga ABTX Copilex sa Kuta Babes. May balor 300 eh. Line-in mo na ako dahil out sa Kuta Babes. May libre ka nga kapita sa may Mr. George sa Kuta Babes sa Ayan Mundi Heart. Kato ng amigo. Malamit na fried chicken i-cross niyang sarap na sa first mga kapit. So parang mo na ang sitwasyon rin sa Kuta Babes. Ito ka Robert, ang atang presyo ang library sa baboy. Local kaga imported kaya
1: Always ah. Always may Marco season.
17: Si Mama Mergen. Montesino Arroyo nag-live. Nag-alantaw sa live nyo, kakipagay. Kaya ko ba, may nag-agadala ko, mama. Yan mo si Sino Arroyo.
1: Ang gata, tada. Kumusta da? Sa mga taga-Libertad Public Market, ha? Buhay na buhay ang balitang K5 sa umaga. Kay Sir Mayor Ernesto Moyan, isang Libertad Burgos Central Market Vendors Association. Sa tanan niya mga miyembro da, ha? May nga aga, ha? Sa mga manugutan, manug karni, manug isda, manug baligya panakot, manug bugas da ka grocery. Salamat gid sa inyo, ha, mga manukanda. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa tagsa kaaga, ha. Alin gid?
17: Oo. Tatay gid yon, ha. Damo salamat sa inyo. Araman sa tatay gid yon. Damo salamat. Sa inyo nga
1: kanan. Always by Marcos Sison, isa ka Filipino singer, mga kaki five, nga nagsikat sang 1991. Parintin ni Mrs. Kag ni Jose Maria Sison, si Marco Sison. Taga rin si Marco Sison man. Marco Sison daw Negros ni Sabala mo. Negros ni kon kwan, kon Mindanao. Tanaw tabi.
17: I will love you
1: always. Metro Manila. Muntin lupa.
17: Ataga po ako.
1: Muntin. Promise I'll give you. Mita. Grabe nga mga tingog ni Marcos.
0: Pasensya ka na kay daw nakainom ko na sang mabugnaw nga tubig daw nagsagrak tingog ko.
1: Ay.
0: Amo lalanay nga, amo lalanay.
1: Grabe, pero nagsagrak pa na. Amo na nga tingog na nakainom pa sa kanong cold tubig. Pirti ba? Yan pa kung wala nakainom tubig. Hindi na naamo.
17: Sige,
1: man. Ano gani ada nga store ang tubang mo nao?
0: Silingan ni silingan kami ni sanguna ni Marcos Sison mo.
1: Silingan gali
0: sa Tagbilaran City, Bohol.
1: Gali Bohol.
0: Kilala kami ni. Sa Bohol na sa imo.
1: Bohol. Okay.
0: Bola no na siya. Silingan kami ni balay to.
1: Silingan na. Galing kay daw nagdistansya ka mga dua.
0: Ang alam niya tutod. Sugida talaga ka kay manti kami kababata ko na. Si Raul.
1: Raul
0: Marcos Sison.
1: Raul.
0: Abi mo kung saan sa nataon eh? Gin-chatsang ya nga mama sa kon. Mami ako yoyo na. Julio Gis. Dason bulan birthday niya ni. 1957 siya.
1: Ay, gali.
0: Te pecha Gis sa Julio.
1: Advance happy birthday.
0: Di na sa tao. Sa Tagbilaran City, Bohol.
1: Tagbilaran. Si Raul.
0: Si Raul.
1: Si Raul Sison.
0: Dito ni siya nakilala sa Manila.
1: Ah.
17: Okay.
1: Ah. Ano ganin so, nga store ang to bang mura giningabahin kita dulong sa kanon na advertisement?
0: Mm. Oh,
17: giningabahin yung dulong sa inyo. Ano ganin nga store din niyo, ma'am? Ano Manukan ng masa. Manukan ng masa.
1: Manukan ng masa. Champion. Take it away. Take it away.
17: Take it away. You'll be the only one.
1: Ayos.
17: I know for always. Forever to cherish. I want you close to me. And hold you endlessly.
1: Tama na. Ang polo sang kutsilyo amo ng premium mo subong. Ang polo da. Hindi pagdalo ng kutsilyo, polo lang ha. Polo lang iya tag day mo da.
17: Thank you.
1: Grabe nga version mo kay Five, grabe nga pag ano mo sang version nga pag revise mo sang kanta ni. Believe ko sa champion sa remix kag sa revival, no? Vincent Dominic Oraldi. Ikaw sulit abi ki pay babes. Ako masulit sang agi ni ki pay Vincent.
0: Aber.
17: Ikaw mi sulit dala na lagi.
1: Sulitan ko. Revival.
17: You lang ako dai. Ikaw lang 'to sulit lagi ko para magmayo-mayo na. Mababawi. Tama.
1: American say you'll be another din ko belo. Supunan ko na lang ah. You yes, you are my sunshine. You are the reason I breathe for, and there's nothing I want more. I need you. Keep it, babes.
0: I need to hug in my life. I want you always by my side. Now and for always. Whisper this word to me that we would always be
1: silingan git.
0: Together. Just you and me forever.
1: Wait na may memo.
0: To spend with you, baby, my whole life.
1: Go grabe. Silingan git ki pa bindet. Wait na may memo.
17: Silingan.
1: Wait na may memo sa silingan.
0: Amo na ka bata ko sa una.
1: Pero ang bata sang silingan mo, okay man yapon ka mo, ay na. Uy na.
0: Uy na, umuwi na. Kala ng sumo to.
1: May rason kay silingan niya si Marcos Ison. Pero ang bot ang bata ka silingan niya kung...
0: Uy na.
1: Nasustin to.
0: Senior citizen na to.
17: Ang si Kakipay Robert, si Kakipay Babes, kag si Marcos Ison, silingan lang. Pero ini si Kakipay Wilson, isa lang sila ka boarding house,
0: isa karon. Grabe. Isa lang sila ka boarding house, eh, gali.
1: Sige.
0: Grabe. Lala pa ginasaya.
1: Thank you.
17: So wala, so far mo na Kakipay Babes, ha? Ang ating question na rin sa Medivac at Public Market, yung inidulong sa inyo, sa Klinika di Trivayo, Klinika di Tech 700, kagang aton Mighty Cedar Kalan Base Vitamin C, yung aton nga, pang detox nila, hindi ka mong kabudlay, ka mong kapamuhin, ang aton nga, PTX Coffee Mix, ara na, ginatimpla pa lang, gabat ka na nga magpamuhin ka, huwag mo pa na inom, ang aton nga PTX Coffee Mix, available sa mga pharmaceutical.
1: Daw ma-inlove si Jen Montesino Arroyo, Sir Babes! daw main love ko liwat ba? Wow!
17: Always in love na si
0: Ma'am Jenny. Si Gaspar lang sugata mo
1: ni. Ma'am Jimmy Aragon.
0: Gaspar Coronel. Para man si Aileen Sokita Fajardo.
1: Wow.
17: Sa patrol, sa K5, welcome to Liena. Ina naman si K5 din Central de para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan. Senegro, K5 News FM.
18: K5 Barantay Merkado Update. Balita, K5 sa
0: Marabog kay kasalamat ka K5. Vincent Benek Bidina Coralde, nangabahin doon sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5, immune system mo, ha? Oxygen supply, mga kaki-5, kampiyon. Nagatag sa oxygen sa body cells. Nagasuporta sa maayo kang enerhiya kag metabolism. Nagapabago sa immune system. Nagadepensa batog sa mga cancer, tumor, kag infection. Mga kaki-5, nagareduce man sa acidity na nagaresulta sa mas maayo nga overall health. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5. Kampiyon para sa aton sining mga senior citizens. Nagapahagan-hagan sang arthritis kag hypertension. Nagabulig man sa diabetes management kag mga suporta sang kidney kag liver health. Mga kaki-5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Din mo niya mabakal. Tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, available mga kaki-5, gara sa silay kag talisay nga mga butika, available man mga kaki-5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Power Trio dira sa may Maze Wellness Product Center, available man dira mga kaki-5, ha? Sa ground floor sa Plaza Mart Building, ang Maze Wellness Product Center. Kay Ma'am Minda Noble dira sa Ninio Store sa May Florenceville. Papangita lang si Ma'am Minda Noble. Nagtuto ninyo, bonito Noble. Champion. Sige. Kaki-5, Wilson Villena sa patrol.
18: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
0: Pang? Perte ang kwan? Ang sinyas
1: why?
0: Ni ano?
1: Utod?
0: Ang sinyas ni...
1: Ni Itan?
0: Itan?
1: Oo. Oh. Kung hindi na kurisong, hands up. May nga gadra sa mga listeners nato na sa bangga tutong kay Ma'am Carmen Sita Olvido, kay Ma'am Gingging.
0: Uh-huh.
1: Thank you so much sa diehard nato nga mga listeners da sa Bilya Belieta, mga listeners nato da, no? Thank
0: Inday you so Jimmy much. Aragon, mayong aga lang da. Inday Jimmy Aragon, Jen Montesino Arroyo.
1: So nakanggon na buhi ko nuliwat ang iyang kahapon.
0: Indang Hilado Sarad.
1: O, kagay Sir Jonathan Sarad.
0: Uh-huh.
1: Oo.
0: May dagay. Sige, ara na si Kaki-5 Wilson Villena. O sige, Kaki-5 Wilson Villena.
18: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
0: Ang kaboardmate ni Marcos Sison.
19: Be my lady. Come to me and take my hand and be my lady.
1: Grabe, Marcos Sison.
19: Yes, kita Robert.
1: Makamamatay ni nga klase man og kun makagatya ka.
19: Delikado, delikado kita Robert. So panay sayo no ni kulot.
17: alias ko lang amo ning nakakita gino nga nagulog in man o kaya sa linya sa kuryente kag dumalagan sa tunga sandalan kundi man ini na sa kano sa pick up kag nakita eh gito kay Sir Wilson kay Sir Robert nga tumindog ining manog o samtang nadalagan ang manog at tumindog tapos may gabuka ang iya sining nga ano nga liog pala sa manog kay Sir Wilson kay Sir Robert nga that's why nakaambal siya ng cobra. Kasi yung concern natin ini sa wildlife expert mo sa kay Dr. Romulo Bernardo na ang cobra galing ka nakita dito sa may Burgos Lacson kay Sir Enrico Paul Robert confirmado na isa ka king cobra inibase mo sa web pattern sa iya sa mga ulo kung syempre sa iya nga skill o kung panit na nakita ko siya na kay Sir Robert so confirmado na isa ka king cobra karo na talaga ko tanong sa karo sa katakanabaan kay Sir Robert kung diin nag-blame ini ang king cobra. Posible ba lang na may ari nag-git ng disang king cobra sa sulat sa Bacolod na nag-alalin na ini sa kasiyotan kita Wilson kita Robert?
1: Gani?
17: O kung sinipan naman ini kita Wilson kita Robert na nakabuhi lang mula?
0: Kung namo sinagod ni?
17: Sorry, Sir Robert.
0: Sinagod galing ni tapos nakabuhi?
17: Wala na ko bilang mga palamang katanon subong kay Sir Robert luwan na kabilo ang kapamangkot subong kung halin ba lang sa kasiotan sa Bacolod o kung hinoktan ini kay Sir Robert niya nakabuhi lang na sa iya sa inyong hawla pero kung amuna ang sitwasyon niya nakabuhi liman ini dumikado ni kayo nagdunab na Burgos Lakson ganala pero kung namo sa napakad ko pakarin na tao ay kung wala ka gulay na kamutik sila kung nakagtang dati bulubal dahil ito kasi lumos ina yung klase manong pero kung kadelikato ginulawas ng mga kagat kay Sir Wilson kay Robert kaglaib siya sa Philippine Cobra ang Philippine Cobra kay Sir Wilson kay Robert ako din kay Dr. Romulo Bernardo managat lang yung Philippine Cobra kung makita ay nangabigyan sa sino araw ka na sa tupag dahil nalasakan mo sabi eh ang king cobra kay Sir Wilson kay Robert siya ang makakita na yung tao nagagahanahana kalauto niya kasi niya.
1: Yes.
17: Nang lagas niya ako sa Sir Wilson Jeffrey Robert, amo na mabilitado, hindi niya kayong king cobra kung para sa Philippine cobra, kaya mas makakita sa isang tao nga do feeling nga delikado siya, delikado yung mga tao sa iya, lauton na uton yung hindi sa Wilson Jeffrey Robert. But normal man po no, nga makita ini sa mga mataas-taas, but usually sa puno, man iba makita sini, kung para sa Philippine cobra, dota lang yung daway niya kasaka. Inikin ko, bro, ito saka man ninyo sa pulosang kaya. But this is the first time ko nga na-encounter ni Dr. Romulo na ara sa iya sa linya, sa kuryente. But nevertheless, no, mo pa niya investigaran pa niya sa ato. Sige ka mga otoridad, agad na himaluan mo, hindi ba na inyong halin. Inikin ko, bro, nung nakitaan sa gapon nila sa Burgos Lacson, kay Sir Wilson, kay Sir Robert.
0: Sige, sir.
17: So, wala na nga, sir, na updates, no, hindi ka nila sa patrol, yung regular auto masin niya sa Kalawang, sa MyTC, D3 Bayo, BTX 500, BTX Coffee, sa Punta, to, si Mr. Wilson Coralde, ino naman si Kita Wilson Villena para sa kampiyon, na balita, servisyon publiko, kung talingawal sa Negros, 3-5, Miss Ate.
0: Maraming okay, salamat kay K5 Walson Belena. Good morning lang sa kay Mr. and Mrs. Merlin Ferreras sa Top G Tire Supply dira sa Lehis mga ka K5. Para man si Amigo Kogari, si Buko, sang si Buko Letson Manok. Kamusta na si Pablito Galon? Pabling! George Pineda Gaspi, good morning. May nga gaman na kay Nanay Utaya sa sumag mga kakifay. Ay sumag ba na yaw? Punta taytay.
1: Punta taytay
0: na no? Sige. Salamat.
1: Chona Kanggo, may mga gagid. Kag sumuman sa mga taga Granada kay Ma'am Erlinda Bunat Cotillo. Belated happy birthday kag kay Pablo Lausa. No, dira sa Singkang mga KSS leaders naton. Happy birthday.
0: Nagalanog kita dira mga kaki-five sa Barangay Talok, Bago City. Sa kay Bots oy chat mga kakaibay. Bro, may nga galan na bro. Kay Bots sa oy chat. Adlagan kakagawad bro.
1: Ma'am na net yung Corsica sa GK Village sa Kabug, no? Sa City Village. Salamat gina mga cases ha. Sa Southville kag sa Monicoville. Mga nagamunito sa aton sa Purok Kaisahan Akapisan kakipi babes. Mga cases tada. Si Angie Aloy. And of course, Bings Delphine sa Mansilingan, Leonardo Rilos sa Tangub, Ruina Villarán Erbito sa Maasin, Dulao, Kagipe Babes, maihaw naman sa Kunuliwat to Manok, mabalik naman ta, subra ka naman yung Muya Ruina Villarán Erbito. Once a year lang bala, yung Muya do, do sigisigihon mo doon. Doon na namian man ta siniya magamuna yung dukada si Mana, maihaw ka di mo Manok. Oo. Ano lang na karoon niya mabilin? Ano na lang pagdamo ka manok mo da kung kada simana ginaihaw mo imo ya?
0: Nugay ka bla.
1: Oo.
0: Nugay ka bla pang...
1: Panggarit-garit bla.
0: Panggarit-garit
1: sa amon. Oo, hindi ka bla panggarit-garit bla.
0: Kami bla do. Kontra bla namon nga ginapilit kami.
1: Oo. Pati galumlum bla dala sa amon.
0: Kontras pilit oh.
1: Kundi ang lumlum, kati ano, sino pa malumlum sa itlog na nabilin? Kundi dalo na lang puli ka kay Pepe, hindi bla?
0: Sino pa ba malumlum kung mga itlog na bilin kung ginaihaw mo na ang manok?
1: Alangan man si Bong Lumaino, malumlum siya na. Kundi dalo na lang puli.
0: Si Rosine Balzadizos. Bila sa may Granville Ono, Mansilingan.
1: Si Majubi Tumlos ah. Dira sa Adela.
0: And
1: of course, kay Pepe Babes, Angeline Silva sa Pedrosa. Thank you so much, kid. Joby Gando.
0: Norma Store sa Talok, Bago City. Mga kakifay, available lang aton ng mga products nila sa Clinica de Alternativo Medicina. Malapit lang sa balay ni amigo ko, Bots Oy Chat.
1: Ma'am Lutlut, may aga sa panukoy sa Lutlut Store.
0: Mr. Elmer and Mrs. Nile Porcadilla.

0: Di store dira sa may Acacia 2.
1: Oh, Ma'am Roslyn Delicana sa kagsa araw kakipabib sa Estefania. Kay Ma'am Rodora Mandahos, successful lang atong orientation. Thank you, Gil.
0: Of course dira sa kay Jewel Store. Oy, ang Jewel Store ara sa may Busay, Kabuga. Labyan lang na mga kakipabib na mayroon kapi-kapi kamuda. Kalo istorya ginagmay. Kalo kapi-kapi. Istorya ginagmay. Negosyo dalagko.
1: Oh, Santo Celdes family kakipabib sa kulas sa
0: Singkang. Uy, sinigo ko kulas.
1: Oo. Gamonitor gali sa aton kada aga
0: kakipabib. Nga sa Singkang na sa Subo.
1: Dito sa Singkang man to pagkanto ko to sa ila. Galingway kami kita nai.
0: Singkang kagaloy. Amigo kulas.
1: Oo. And of course.
0: Abi ko ganaman silingan ka.
1: Oh, sa Pandayan Blas sa Bibi, Pandayan Blas kakipe babes. Grabe na ning nakuha ko. Tatlo na to kabilog.
0: Sang?
1: Halin sa Panglasa Sang Baka.
0: Mm.
1: Hasta sa Rambong nga Flamingo. Hasta sa Bara kakipe babes. May dala naman ko na nga Bara nga muli sang trako no na. Ikot ko tabubon to Blas Gimras.
0: Siling ni Rosini Baza Disos. Nya, sir, nga pita da kay Adelfa. Sir sang DTX Coffee Mix. Di na kay Adelfa man.
1: Si Gamay, si Marvin sa Bibi Pandayan, si Rinaldo, Rinaldo kun Rolando, no? Sa inyo tananda do, hindi ko na ma-memorize ta kamo da. Gali na gapok na da kakipe babes. Kung gusto mong armas nga ibalik ta ang panahon ni Andres Bonifacio. Dito strike tatong nga dua.
0: Ako ya mapahimo ko daya.
1: Tungin post mo bla kahapon.
0: Ang pinuti ito bla.
1: Oo, tungin post mo kahapon. Na simple lang katapat sa do. Dito gatumpok to binangon sa bibi. Ano?
0: Ang akon nga ipahimo.
1: Oo.
0: Ang gusto ko ito blang gingamit ni Lapu-Lapu.
1: Oo. Eh, makadto tato?
0: Makadto tato eh.
1: Oo, makadto tato bla dugay-dugay.
0: Dugay-dugay.
1: Oo, tapos programa.
0: Kag mag-ano to?
1: Mapaubra tato sang Juan. Sang binangon nga pwede mabutang ang hustisya sa kamot.
0: Tagpila?
1: Oo. Barato lang ah. Gulugulugan mo lang ah. Liawi ah. Okay man ah.
0: Banta ko pagkatoto, pagbakal ko. Sabi niya kay tag-iya ang nagatubang. Pero ikaw na ito yung
1: pangilay lang. Meg, may dala ko din ang customer. May mabakal di migo ko. Pero kapangilay na ko na sa iya.
0: Pilakad. Lohiluan ta na lang ka mo.
1: Butilingon. Pagpangilay ko, napatong naman. Napatong naman ni Kinyintos yung pangilayan.
0: Naintrahan mo naman ang naintrahan mo na ang
1: pag-introduce ko, hindi ka magtulok sa tao nga gina-introduce ko. Ako tulukon mo para madakpan mo ko. Hindi ko, puli ko. Puli ko na may nangilay ka naman.
0: Bisa hindi ka kapagtulukon, panta na kadaan.
1: Uy, kita may mimo.
0: Kinanglan pag ija tulukon takaw.
1: Para pag pangilay ko, kita mo na, pangilay ka, puli ko. Abot ko na ng pangilay mo.
0: Ang mga diskarte mo, abot na lang. Dire na kita mga kakifab sa atong sinilaw-lahok na yan. Dire sa atong sining mga pagpangalagad mga kakifab, bari na kita sa atong sining K5 kamustahan. Matabir de kita mga kakifab sa sining mga tinion sa kwan sa Iloilo.
2: Nakastandby ng atong sining mga K5 kamustahan friends and anchors diri sa atong sining pagpangalagad. Good morning. Una unta nga kamusta ang atong sining counterpart dira sa may probinsya Itantique. Kakipaib Belmar de la Cruz, kamusta ang morning?
3: Mainurano nang amon nga aga pero bisan maramig no problem kay nakakapiran kami diyan ni K5 Simon kang DTX Coffee Mix the healthy coffee. Balik kanimo AVP.
2: Sa Iluhanta ang nagpaway sa kadlaw kag may anniversary bonus halin sa munisipyo sang Pilar Capiz si K5 Jobert Lago.
4: Good morning, K5 o sa Visayas, ABP, mayong aga. Pero pasinsya, wala ko kagapon. Makanay-kanay nga amon sining lugar, subong din sa probinsya sa Capiz, matapos nga nag-ulan kahapon. At the same time, ti aga pa, naka-DTX Coffee Mix na ang aton sining makawalan din sa K5 News FM. Balik sa imo, ABP.
3: Pasinsya, gadwagi kita makalusot dira, bala anuman masako kita. Pero gabay pangamay bilin, pangalitsyon dira, no? Sa nga halin sa Pilar. Sa Iluhanta ang probinsya Itkalibo with K5 Michael Celorio.

0: Febison Visayas, good morning, Sir ABP. Good morning, Bacolod. Good morning, Kagantike, Rojas, kampiyo ng signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Manayanayang tiyempo di sa Amon. Wala man taliti daw, nagabutlak na si Haring Adlaw. Kampiyo ng signal, Sir ABP. Sir Ray, balik sa imo.
1: Salamat po, Sir Michael Celorio. Sa iluhanta si KK5 Babes, KK5 Robert Pacardo sa Bacolod.
2: Kampiyon ng signal mo niya, Bapang Ray. Sa Amon, sining mga suki, ang mga kakifab nga nakapangapi na karon DTX Coffee Mix. Kami mismo nakapangapi naman.
3: Good morning.
2: Back to you, Sir Ray.
1: Banat, Bacolod, and Negros Island Region.
2: Sa Amon, sining mga balita, diri mga kakifab sa sudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. May pila ka mga na-inkwentro naman nga naglunta diri sa siyudad sa Escalante kahapon. Zero sa mga in particular sa may barangay Tamlang, may gin-report nga may napilasan nga katapos sa 79th Infantry Battalion kag may isang kaswalte. Wala pa man sa may gin-report mga kakifab nga kaswalte sa hanay sa New People's Army. Pero nagapadayon sumong ang hot pursuit operation sa atong sininga mga katapos sa 79th Infantry Battalion mga KK5. Mga natabo ini dira sa barangay Tamlang alas 2 kahapon sang hapon mga KK5. Plus ang amon CEO diri kahapon mga KK5 nagapanagtag diriya sang armchair ho. Dere sa may Luis Puente Villa Elementary School, damo naman ang nalipay. Of course, ang Luis Puente Villa Elementary School, amoya ang recipient mga KK5 sang armchairs nga ginhatag sang aton sa CEO and President sang Clinica de Alternativo Medicina and K5 News FM.
3: And of course, ang RYO Foundation Incorporated. Sa pihak nga bahin mga KK5, isa ka lalaki nagmaoy na may dala nga sulpak lumupok. Disgrasya, naigo ang iya nga bayaw. Ang biktima gin kilala sa kay Joyda Camanso, 51 anyos, samtang ang suspect si alias Danilo, 57 anyos, nakainom, nagkadtuni sa balay sang iya nga bayaw kag sang ulihi, puli man siya, dugay-dugay, balik naman siya. Gasinggitan, ano gidaw? Ako pa, hindi nyo ko pag-iano-ano na. Ako na nag-iayayaw. So lumupok ang sulpak, igo si Joyda Camanso, kagindala sa ospital mga KK5, dakop naman ang sospitsado.
2: Grabe, mabalita naman na ripang, baktayo si Ray.
1: KK5 Giuseppe Bacolo de Negros Island Region and nagsumalang kamura kapon sa pagbalik sa mga reporters naton sa Palarong Pambansa 2026. Congratulations sa aton sininga coverage team. Sa iluwanta ang mga balita dira sa may bayan naman sang Pilar, Capiz, Cagrojas City with KK5 Jobert Lago.
4: Thank you so much, ABP. Mga nagapangunang probabalita din sa probinsya sa Capiz, Kansunod sa Rojas, tub-tub sa Caron. Wala pa makitaan mga KK5 ang isa ka lawas sa atod sa niutod nga nag-obra sa isa ka ginatawag natin Eco Park, mga KK5, din sa may Palina Eco Park nga ininadula matapos ka nahulog sa suba, mga KK5. Ining Palina Greenbelt Eco Park, mga KK5, din inisabahin sa sudan sang Rojas wherein nag-cater inis sa mga bisita kung may ara nga nagkakaon-kaon samtang ginakuyod-guyod sa pambut ang imo ginasakyan KK5 Ray. Now, din nga sitwasyon, ining biktima nga si Rogelio Dinaga, 47 anyos, duty niya ni, no? Sa kapon, padayon ng pagpagita, tub-tub, subong, sa aton sa mga katapos ang MDRRMO, Coast Guard, kagiban pa nga mga katapos ang rescue team, mga KK5. Sunod sa kay Mr. Alivio, ang OIC, sang City Disaster Reduction and Management Office, ang Roa City. Wala pa no makitaan na mag-resume subong sila nga aga alas 6 matapos nga gingamit na tinatanan nga pamaagi. Wala gihapon ini makitaan, may mga reports base nga ara sa may fish cage o kun sa mga mangroves mga KK5 na tago kun na anod ang iya sininga lawas bangod sobra na 24 oras nga retrieval operation sang aton sininga mga katapusang disaster management kag Coast Guard mga KK5. Samtang isa naman ka bangkay ho nagaka

0: kuan sa sanyang karabaw tani mapa ano na nang pahalab no nakita niya ditong bangkay sa tunga sang uyapan ining nasambit nga biktima mga ka K5 nga wala na kuan na nagakaagnas na kay karon ati kuan na gin recover pero wala mabalaan kun ano pang rason kun naan ini siya ang napatay sa nasambit nga area padayon investigasyon sang aton sininga mga katapos sa kapulisan sa amin dan PNP. Si Doc Ramil Itangoy, ato CEO sa K5 News FM, nagpaulan din isang DTX Coffee Mix so, sa kwan, anibarsaryo sang pilar mga ka-K5. Sa atong siningin pati gayon, nga activity sang K5 News FM, din sa banwa sang pilar sang tinalikdan nga adlaw mga ka-K5. Apo na mga balita, din sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Iloilo.
1: Uyapad ang word of the day. Uyapad sa Ilonggo, talamnan ina. Okay. Sa Iluhanta, ang balita dira sa may probinsya Itantike, kakay pa Belmar.
2: Mga talalupang donamon nga balita dya sa probinsya kang Antike, entrada kang bulan, Hunyo 1, disgrasya, dayo na ito na abtan kang sangka driver dyo. Sa may banwa kang patnungon, bangod sa madanlog nga dalan, hanggang nagamaneho kang auto, ginaligar na madasig ang pagpadalaga na nakagis, may danawan, dumiretso sa poste bumunggo. Swerte ay minor lang ang kapilasan ang naagom kang junk driver. Update sa pakarwa, nga ginlabo kang anaman ng pakarwa, ritos may San Remeo, na igugid sa lubot, sa establir man ka dyan nga kondisyon, bahol, pilas na sliog na, stang kugo na. Ginlabo, matapos nga nagsinuyanay, sanda sa handle radio. Ah, pagkatapos nda sinuyanay sa handle radio, sinurong tanaka mag-amay ito nga parinti na man's balayinda. Nag-iskrima, sanda rito may mga binangon. Pero jagin na laskaran ang biktima na igo kita na slubot na hospital ti sa mayadron man ka nga kondisyon. Para so far mga balita na mong dyan sa Antike, balik ka nimo, AVP.
1: Salamat kid na ka-K5 Belmar de la Cruz. Sa iluhan ta mga balita ni ka-K5 Michael Zelorio sa Kalibo.
3: Morning, liwat kay 5 from Visayas. Development report ini sa babae nga ginbuno sa isa ka pension house bangod sa sobrang pagpalangga mga ka-K5. Amo ni ang rason nga posibleng nabuno sang isa ka lolo, 65 years old na ang suspect nga si alias Piolo mga ka-K5. Ang babae nga upo niya sa pension house 25 anyos. Dungan sila nga nag-check-in sang hapon sang Mayo 31 kag didto sa sulod sang nasabitan nga pension house nagbaisay sila, nagistoryahanay sila. Kay naghambal ang babae ang lalaki nga mapamanila siya, nagsabat man ang babae nga ti kon magpamanila ka ima gusto ko tani nga magayo sa imo nga tapuson ta na lang ang aton relasyon. So nakibot ang si ang suspect nga si alias Piolo bala, naghambal siya nga
4: I deserved an explanation.
5: Dandan soy.
4: I deserved an acceptable
5: bayaan
4: reason.
3: Daw amo na ang lingguwahe didto nga nagtuhaw mga ka-K5, that's why nga nagsabat ang babae, gusto ko na makipagbulag kay may live-in partner na ako. Kaya may ginapalangga na ako nga iban. Added to, ginbuno niya ang babae, K5, mga ka-K5. Rason nga, grabe ang pilas ang babae, sang ulihi, nagwa ang lalaki, no? Masulod pa siya tani sa kwarto, kay nabilin ang susi sang iya motor, nagpanglak na ang babae. Amutong natabangan ang babae, kag nadala sa hospital. So far, okay naman ang sitwasyon sang babae, pero ang twist sang istorya, hindi na siya magpasaka sang kaso mga ka-K5. Amulan mga balita din si Ray, balik sa imo.
1: Salamat kay Apiolo, Apiolo, Sir Michael Silorio, no? Sa aton sininga mga ka-K5. Sa mga balita diri sa may Iloilo, wire sa may Mahalin, dasigon ta ni ang TLC ni Inday nga Tender Loving Care, no? Nga ginapangatag kadlaw pa si Bibibs kay Talawo. Sa kahit diri sa aton sininga mga ka-K5 din kailan kaso sa kabugado. Kaya ba sa kabugado nga gabayulit ini sa DILG Memorandum Circular nga bawal ang EPAL. Nagpatag si Mayor Raisa Treñas nga ang Inday nga terminiyo a generic term ini, no? Sa aton sa mga ka-K5 wala nagatumod sa iya, pero ang iya nga lan nga daan Inday Raisa mo, no? So ginapailan sa nga kaso kag reklamo sa DILG si Mayor Raisa Treñas ang TLC ni Inday o kon tindahan livelihood and cart ni Inday, isa ka programa sa Chicago government nga nagatag sa bulig pinansyal nga nagabalor sang 10,000 pesos sa mga kababaihan agod nga suportahan ang pangabuhi o kon livelihood program sang mga benepisaryo diri sa may syudad sang Iloilo. Amo nang paagpaatag ni Inday

0: Raisa Treñas, TLC ni Inday. Wala pa man nakabalos ang response ang alkalde, pero ginalauman nga magasabat ini sa reklamo sa iya. Alas 5.52 sa aga. We deserve an explanation gin kung malate kita karon sa aton sininga next program. So, kita ay naman kita boss kadlaw diri sa balitang K5 sa
1: salamat kay Delay Loro Wasantiki kagkalibo sa aton sininga mga sister station. Sir Ray and Antike, Tambalang Nismar, Sir Joe Bird, Sir Michael, salamat gid sa inyo. Kung ano man ang mga kakulangan ko, basi kon makapananggi ko, makadala ka bugi. Mais.
2: Ang importante, ang mahalaga.
1: Ang importante, kung nakapangasag ko, makadala ka, bisan isa lang kakilo. Oh. Why nakita panahon, may panahon pa, pero hindi na ato. Good morning lang kay Mama Mary Rosling Gaya sa Totong Store kag Ma'am kay George Lauzo ang akon nga amigo The Shooter George Lauzo sa tala ng mga nagapangapwede ra sa Totong Store may nga ganda. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin Kobya in Cerro Banalbay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloya, ako sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
2: Panaman si Kaki 5 Robert Pacardo.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa umaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives.

0: Buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalaig na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Martes, Hunyo 2, 2026.
2: Makita agad mabatian kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 11.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong dinalan. SRA may Air Force na batok sa mga peste.
2: Kobra nakitaan sa siyudad sa Bacolod.
1: Jinggoy Estrada nagsungka.
2: Miyembro sa 4Ps obligado nga magbulig sa Brigada Eskwela.
3: Balita International.
2: Mulalakaw nagsigabong sa kawaan sa Estados Unidos.
3: Balita Sports.
1: Spurs kag Knicks mag-aatubangay sa NBA Finals 2026.
3: Balita Entertainment.
2: At sawa ni Robbie Domingo na si Mikey Pineda nagbata na.
3: Balita Negosyo.
1: Kag presyo sang diesel mabuhinan sang 9 pesos and 26 centavos kada litro subong nga adlaw. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
1: Sa Balitang Regional, SRA may Air Force na batok sa mga peste. Ginlunsar na sang Sugar Regulatory Administration o kan SRA ang bagong kagamitan batok sa Red Striped Softscale Insect o kan RSSI nga nagapanghalit sa mga katubuhan hindi lamang sa Negros Occidental kundi sa bugos ng Pilipinas. Ginpayag ni SRA Planters Representative David Andrew Sanson nga 4 drones nga lunsay may trained ng mga piloto ang ginagamit na sa pagspray sang fungus batok RSSI sa tuyong apunga ng pagpanghalit sini. Dugang ni Samson nga nagapaabot sila sang dugang nga mga drone.
2: Kobra nakitaan sa siyudad sang Bacolod. Patay naman ang isa kamanog matapos manapakan sa pickup truck sa dalan Lakson sa siyudad sa Bacolod Lunes ng adlaw, Hunyo 1. Suno naman kay alias Kulot nakita sini nga nahulog galin sa poste ang ginapatian nga kobra antes sini nagtabok sa dalan kag nalapakan sang salakyan. Nakita man ni Kulot nga nagabukad ang hood sa ulo sa manog rason nga nagapati ini nga kobra ang among sapat.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sang aga. Sa dugang pang balita, DepEd officials nahulugan sang LED screen sa kick-off ceremony sang Brigada Eskwela sa Palawan. May balita si K5 Ray Almudal.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Nabagsakan ang LED screen ng ilang opisyal ng Department of Education at DepEd habang isinasagawa ang Brigada Eskwela kick-off ceremony sa Barangay Tagboros Elementary School sa Puerto Princesa City, Palawan. Ayon kay Tagboros Barangay Chairman Roberto Tero, patapos na sana ang seremonya kung saan nagsasagawa na lamang ng picture taking ang mga opisyal ng DepEd nang bigla umanong bumagsak ang LED screen sa mga opisyal ng DepEd na nasa entablado. Kabilang sa mga nabagsakan sina DepEd Regional Director Ronnie Malyari at City DepEd SDS Lida Mascariñas at iba pang DepEd officials. Agad namang rumisponde ang mga personnel sa naturang lugar upang alalayan at tiyakin ang kaligtasan ng mga tinamaan ng pagbagsak. Isinugod naman sa ospital si Regional Director Malyari matapos mawala ng malay dahil sa tinamang pinsala sa ulo. Base naman sa inisyal na investigasyon, hinampas umano ng malakas na hangin ang LED na agad nabuwal dahil hindi ito nakatali at tanging mga pabigat lamang ang sumusuporta rito. Samantala sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan ng mga opisyal ng DepEd na nakalabas na rin sa ospital matapos ang gamutan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning News.

0: Bangod sa salos, babae ginapusan sang bato sa ulo sa Nueva Ecija, patay. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
1: Patay ang isang 22-anyos na dalaga matapos umanong pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang nobyo na pinsan dahil sa matinding selos sa San Jose, Nueva Ecija, kamakailan. Kinilala ang biktima bilang alias Cherry, habang naaresto naman ang suspect na si alias Robin, 27-anyos. Ayon sa pulisya, magkasama ang dalawa sa isang inuman bago umalis sakay ng motorsiklo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang suspect na nag-iisa. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng biktima sa tabi ng irigasyon na may malubhang sugat sa ulo. Sa tulong ng CCTV, natuntun ang suspect na umamin sa krimen at sinabing selos ang motibo. Naharap ngayon sa kasong murder ang suspect. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. GTX 500
2: Morning Newscast. Sa dugang pang balitang regional, lalaki na lumos sa Lawaan Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
3: Dead on arrival sa ospital ang isang kalalaki matapos nga diyang nalumos sa baybayin sakop kang barangay Mauno, Lawaan. Ginabanta alas 12:30 sa hapon Mayo 31. Ginkilala ang amunga persona kay alias Ram, 36-anyos kag residente kang amunga lugar. Sa press release nga ginpagwa kang Lawaan Municipal Police Station, narigo sa baybay ang lalaki kag ginhampa kang balod paagto sa idalem. Wara rin diyan nakatigayon nga maglangoy paagto sa binit. Bangad nga rin dyan sa idalem kang makahurubog nga irimnan. Gintingwaan pa nga darhan sa Pedro L. Hindap Municipal Hospital sa Barbasa ang lalaki apang ginbawian kang kabuhi ilas 3:30 sa hapon sa amunga adlaw. Balita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang Kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM. GTX 500 Morning
0: Newscast. Babae pilason matapos na ginatok-atok sang buno sa sulod sa pension house sa Aklan. May balita si K5 Leonard Aviray. GTX 500
4: Morning Newscast. Pilason ang 25-anyos nga babae matapos ginaligar ginbuno sang iya upod nga lalaki sa sulod sang isa ka pension house sa Banwasang Numan siya sa Aklan. Ginkilala ang biktima kay alias Beng, residente sang barangay na Bitas, Numansya. Samtang ang suspect naman, ginkilala kay alias Tim, 63-anyos kag residente sang barangay Mubo, Calibo. Santig sa investigasyon sang Numansya PNP, ginapayag na nag-check-in ang duha sa isa ka pension house antes nagluntad ang mainit nga pagbaisay nga nauli sa pagpangbuno. Dugang pa sa motoridad nga ang posibleng nga motibo, gusto na sang babaeng biktima nga untato na o kunpundoho na ang ilang relasyon bagod may ara ini nga libid partner. Bangod diri nakigang suspect rason niya nagkuha ini isang kutsilyo kag ginahatok-atok sang buno ang babayi sa nagkasari-sari nga parte sang iya nga lawas. Nagangkon sang apat ka pilas sa magtimpang abutkon to nga baga kag to nga paang biktima. Madasigman ini nga gindala sa Aklan Provincial Hospital sang mga nagresponde nga miyembro sang MDR Rimowe. Samtang ginkumpirma man sang Numansya PNP nga wala na sang plano nga magpasaka pa sang kaso ang biktima kontra sa suspect. Balita regionale, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Kalibo.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 Diyas sang aga. Samtang OCD10, ginaganyat ang publiko nga magkinot sa tubig kakuryente para sa kinakagugmatan ni El Nino. May balita si KK5 Sai Alyavera. GTX 500 Morning
6: Newscast. Hinikayat ng Office of the Civil Defense kung OCD Region 10 ang publiko na magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente bilang paghahanda sa paparating na El Nino sa bansa. Ayon kay Patrick Alan Calianta, ang Disaster Risk Reduction Management Officer ng OCD10, na layunin nitong maiwasan ang biglaang pagtaas ng bayarin o bill sa kuryente at tubig ng mga mamamayan. Kaugnay nito, nagpapaalala rin ng opisyal na iwasan ang matagal na pagkakabilad sa mga bukas na lugar na direktang nasisikatan ng araw upang makaiwas sa dehydration at iba pang uri ng karamdaman. Ito si K5 Sai Alyavera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning
0: Newscast. Iloilo City Government ang nagapatigayon sa random drug testing sa mga empleyado. May balita si K5 Jenny Kauyunan.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Ginaseryoso sang Iloilo City Government ang kampanya batok sa ilegal nga droga ini ang ginpahayag ni Iloilo City Mayor Isa Treñas matapos nga isa ka job hire sa Iloilo City Government sa idalom sang Office of the Conservation Facility nga nadakpan sa ka drug bypass operation sa Tinalikdana. Nagapaanda mga alkade, istanan ng empleyado, job hire, contract of service man kung regular nga gilayon nga i-terminate kung madakpan nga maulamid sa kaso sang ilegal nga droga. Ginkumpirma naman ni Treñas nga makapila na kabeses nga nagpatigayon sang random drug testing Iloilo City Government sa mga OPC na matapos ginpapanaog si niya executive order nga nagamando sang pagpaidaloma sa random drug testing ang tanan ng empleyado sang Iloilo City Hall.
9: Report na gikan sa Iloilo City ni Ska K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo.
7: K5 News. DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan nga balitang regional, soltero na kuhaan sang ilegal nga droga sa Tanhay, Negros Oriental, arestado. May balita si K5 Rufa Devero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
0: Nakulong na ang isang binata matapos makumpiska ng otoridad ang humigit kumulang 1 gramo ng shabu sa Barangay 7, Tanhay City, Negros Oriental, kamakailan lang. Kinilala ang sospek na si Franz Betelos Anyos. Nahuli siya sa akto ng operatiba ng City Drug Enforcement Unit.

0: 365, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:13 sa ngaga.
1: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Sa Balitang National, Jinggoy Estrada nagsungka. Nagsungka na si Senator Jinggoy Estrada Lunes ang hapon, Hunyo 1, 2026. Kaso na dinis ang ginpagwa ang arrest warrant sa Sandigan Bayan 5th Division, may kaangtanan sa iya kaso ng plunder. At siniuna na ginagpagwa sa arrest warrant ang Sandigan Bayan 2nd Division para sa kaso ni Estrada nga graft sa tong Mayo 29. Sa madumduman nga nagpiansa si Estrada para sa nasambit nga kaso.
4: Yang Brosa 4B, obligado na nga magbulig sa Brigada Eskwala. Ginpayang ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian nga may obligasyon ng mga beneficiaryo sa 4Bs nga magbulig sa Brigada Eskwala sa Department of Education. Inimatapos sa ginbisita ni Gatchalian ang isang kabulutuan sa Quezon City, kagsunod siya ginabulubanta 800 ka mga pamilya sa bagong silangan ang record nga beneficiaryo sa nasabit nga programa. Samtang 3 milyon nga pamilya naman na beneficiaryo sa 4 sa bugos na Pilipinas, kagobligado ang mga ini nga magbulig sa Brigada Eskwala sa DepEd bilang preparasyon sa pagbukas sang klase.
2: Luis Trohanda ang sabto ng sabat ni Vice President Duterte sa Articles of Impeachment. Ginpayag ni Batangas 2nd District Congresswoman Jinky Luistro nga handa mag-file sang counter-response sa mga miyembro sang House Prosecutors sa anuman nga sabat nga ihatag ni Vice President Sara Duterte sa iya Articles of Impeachment sa sulod sang isa ka semana. Payag ni Luistro na galaw mga kongresista nga manginlain ang sabat ni Vice President Duterte sa iya sadto ginsumiter nga mga sabat kag direkta niya nga sabton ang mga allegation batok sa iya. Sa madumduman nga si Luistro ang manginkabayan sang prosecution sa ginalauman ng impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: Balita International. International.
4: Bulalakaw nagsigabong sa kawaan sang Estados Unidos. Isa naman ka bulalakaw ang nagsigabong sa kawaan sang Northeastern nga bahin sa Estados Unidos ang Sabado Mayo 30 sunod sa National Aeronautics and Space Administration nga nagtuga naman sa mga sonic boom nga nabatian sa riyon. Sunod naman sa NASA nga nagsigabong ang bulalakaw sa tanagapasulod din sa Earth sa bahin naman sa Northeast Massachusetts kag Southeastern New Hampshire. Ang blast equivalent sa bulalakaw ang nga nagsigabong ang yara sa 300 katunilada sa dinamita sunod sa measurements sa nasabit naman nga Space Agency.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 sa ngaga.
1: Balitang Sports.
2: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Spurs kag Knicks mag-aatubangay sa NBA Finals 2026. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
4: Sa Balitang Entertainment, asawa ni Robbie Domingo nga si Mikey Pineda nagbata na. May balita si KK5 Ivy Cordova.
5: Nagbata na ang asawa ni Robbie Domingo nga si Mikey Pineda. Ginpakigbahi ni Robbie sa social media ang litrato nga bitbit ni Mikey ang ila anak nga may caption nga "Our newest housemate". Gilayo naman naging congratulate si Robbie sang kapareho nga mga celebrities nga sanday Lea Salonga, Kim Chu, Alexa Ilacad kag iban pa. Ginanunsyo ni Robbie sang Enero nga manginiisa na ini kaamay duha ka tuig matapos ang kasal. Nahibaluan nga batchmate sanday Robbie kag Mikey sa Ateneo de Manila University, kag nagsugod ang pagigugmaanay sa tung 2018. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Spurs kag Knicks mag-aatubangay sa NBA Finals. Mag-aatubangay sa NBA Finals ang San Antonio Spurs kag New York Knicks sa Webes nga adlaw Hunyo 4. Ginlutos ang Knicks ang Cleveland Cavaliers sa Conference Finals samtang naglaog naman ang Spurs batok Oklahoma City Thunder. Base sa report,

0: Basa sa record, lima na kakampiyonato ang naangkon sang Spurs amo sa tong 1999, 2003, 2005, 2007 kag 2014. Samtang duha naman kakampiyonato ang naangkon sang Knicks amo sa tong 1970 kag 1973. Sa pagtakop sang NBA elimination round, yara sa rank 2 ang Spurs sa Western Conference, samtang yara naman sa rank 3 ang Knicks sa Eastern Conference.
1: Balitang negosyo.
0: Kag para naman sa aton nga balitang negosyo, presyo sang diesel mabuhinan sang 9 pesos and 26 centavos kada litro subo nga Martes. Dako nga kantidad ang mabuhin sa presyo sang diesel subo nga adlaw sang Martes, Hunyo 2. Sunod sa Department of Energy, mabuhinan man ang presyo sang gasolina sang 4 pesos and 75 centavos kada litro, kag 10 pesos and 86 centavos kada litro naman ang mabuhin sa presyo sang kerosene. Ginanunsyo sang big time price rollback sa press conference nga ginpatigayon ni DOE Secretary Sharon Garin. Mga ka-K5, amuyado ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
0: Kagbantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 Eljan Castaño, kagka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sa atong nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako si ka-K5 Zyro Van Albay.
2: Kagako naman si ka-K5 Pulina Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of the Philippines.
3: K5 News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: hospital.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
2: Ang aton sibong atak na alas 6:30 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
4: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabenepisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: De, ano lang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga naman sa atong mga pinalanggang at tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan. Sa inyo radio program every morning na ginahulat-hulat gitsag tanan. And still continue to be your number one radio program tag sa kaaga ang
3: Foro de los Pueblos.
2: Suwabi lang na gaya nilang ang diba itong kutuwa, bitulo namin ito. Ang inyo number one nga radio program ang
3: Foro de los Pueblos.
2: Gadahog lang siya eh. In behalf sa aton regular nga partner K5 Eljan Castanio, kay subong medyo nag-abot ng amon nga coverage team halin sa Agusan del Sur mga ka-K5. Pero akalabanan ti mga paos plus ti si K5 Eljan, you know, damo pa sila ibang obra. Sige, bantay na Changge. Kaya may ginahingagaw lang. O sige. So in behalf sa kay K5 Eljan Castanio, K5 Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo tob-tob sa Takna Las 9.
3: Foro de los Pueblos.
2: Kamusta ka mo mga K5? Pizza 2 subong. Pizza 2 subong sa bulan sang Hunyo. Kadasig lang ita, no? Nagwa na si Bagyo Duming. Ito na, nag-bye-bye love na siya. Why na? Pero masyado ka pa ang dugay-dugay pabalo ko sa inyong mga heat index na kumpila. I-ready lang na tanang mga heat index na tanah. No? Dugay-dugay mabatian lang ninyo ina mga K5. Pero antes kita maghatag sa mga headlines mga K5, ang aton tradisyon sa sining pagpangalagad. Daw gawi na namo ni K5 Eljan nga naghatag kita sa pagpangamuyo, pagdayaw sa aton mahal nga makaako. Every time nga magsugod kita sa aton pagpangalagad. And subungaga, let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, sa sining matahom nga Tuesday morning, nagapasalamat kami sa imo sa gugma, grasya, kag pag-amuma. Salamat sa bag-ong adlaw kag sa oportunidad nga makapadayon kami sa paghimo sa amon mga responsibilidad sa tagsa-tagsa. Lord, guide us in every decision that we make. Hatagi kami sang kusog, wisdom, and good health. Buligi ang amon mga familia. Buligi man, Lord, ang mga farmers, ang mga mangunguma, ang mga trabahante, ang mga estudyante who will go to school next week. Kag hilabi na Ginoo ang mga OFW nga kabay tani mangin safe kag mabinungahon ang ilang adlaw subong. May your presence fill our hearts and may your love shine through us wherever we go. Bless our nation with unity, Lord, understanding and hope. Kag subong adlaw, ginareflect namon ang dinalan, ang nasulat sa Salmo 118:24 nga nagasiling, "This is the day that the Lord has made, and let us rejoice and be glad in it." Initanan amon ginaampo sa imubalaan nga ngalan. Amen.
3: Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, diretso kita sa aton mga headlines.
3: Headlines.
2: Grabe. Mga duwa tatlo pa lang kasimana ang nagligad nga may 19 kabilog to nagkalamatay to stuboso blatong bakbakanay naman sang army kag NPA. Kagapon may encounter. May encounter kahapon mga ka-K5. Isa ka army patay ang risbak sang NPA. Bantayan karon dugay-dugay ang report ni Jomari K5, Jomari Sornido sa inkwentro nga natabo kahapon dito naman sa siyudad sang Escalante. Dito sa San Carlos, may isa ka senior citizen, amot nung tabo ni siya, nagpaligo sa baybay, swimming, siguro nainitan, pobre. Naligo siya sa baybay, mga ka-K5. You know what happened? Lumos. Patay ang isa ka senior citizen. Tanawon ta, kung nga ang napatay siya, nga nagapulo paligo sa baybay, dira sa San Carlos, mga ka-K5. Mga ka-K5, may ara kita.

pag clear na nila ni Atty. Cho, kundi clear na tong barangay 16 to nagligad to, ginbalik mga K-5 ang isa ka karwas, iya ni Kapitan Ligaya. Tiginambala na siyang instruction, hindi na magbutang da, kay gina-clear ta. So not following instructions, nagbutang si Kapitan Ligaya. Suno sa report sang iya nga karwas. Kaso sa ombudsman, ang nagpasaka sa iya, City Legal Office ang Bacolod. Bangod sina mga K-5. May tatlo pagid ka mga lugar sa Bacolod nga ginatiliskopyo sang aton City Legal ang diferensya not following instructions. Ang pamangkot, pasakaan manayhan kaso ang iban nga barangay kapitan. Ang mata sang K-5, subong nga aga, magapwesto kita mga K-5 dito sa Ascenso Market. Ang Ascenso Market, amo ini ang sa alihis, ang aragid bala sa pader sang Bacolod City, Bacolod Memorial Court, dira sa alihis mga K-5. Dira sa pader gid mismo sang Patyoda Bacolod Memorial, pag nga-ngaan gid sang taytay boundary sang alihis kag Takuling, pag wa mo going to Alihis Highway mga K-5, may mga merkado na subong, perti kadamo na merkado. May mga stalls ka nagtulubo. And suno sa kay City Legal Officer Attorney Chu mga K-5, hindi na pwede. Kaya kapila na kami nag-warning. Kaya atutong matas ang K-5 subong, ma-report live si K-5 Wilson Villena, tanawon ta kung ano ang sitwasyon kagbasi kung makasuhan man, kung hindi magsunod, kung not following instruction man, si Barangay Kapitan de la Vega. No? Kay si K-5 Carla karon, Defensor Lunga, i-report niya, parte naman sa sides ang City Legal Office, parte sa kaso ni Barangay Kapitan Nelson Ligaya. So, duha ka barangay, alihis, tutukan ta sa live report ni Wilson, pag-abot sa kay Carla, iplastar niya ang kaso ni Kapitan Ligaya nga ato na sa ombudsman. So atensyon, 61 ka barangay sa siyudad sa Bacolod, mga kapitan pamati, kamo, subongaga, grabe nga balita, kasuhay kung kasuhay. Total law ay. Okay, bantay gid mga K-5. Okay. Amo nang resulta sang pag-abusar sang special permit ng bal ni Kenneth Chungko na ara na. Ga istorya na ta karon. Mga K-5. Dito sa Kabankalan, but na ano paning signo sang Kabankalan ni. Eh? May gamay man lang nga recovery. May gamay tong recovery nga i-report na ni Arf Tugalon karon. Gamay 40 mil nga recovery isang droga. Pero interesado kita sini nga balita, man ginapabugal gid sa Kabankalan nga drug cleared na sila, drug free or whatever, drug cleared or free ang gusto nyo da nga ihambal. It's a matter of terminology. Pero nag-declare ginapabugal pa sa Facebook account sang Kabankalan mo. Nga drug free kami, drug cleared kami. Ang mga barangay kapitan ginpanagaan na to sang kuan, sang mga plaki, mga K-5. Lang ka bang, ariyo? Halos sa Ludlow, may ginapanakop ng mga drug pusher sa Kabankalan. Di abi ko drug free, abi ko drug lord, di kanuda mo man drugs. Amo inang aton ulo istoryahan mga K-5 subong aga. Kag main event sang aton pag-istoryahan ay subong aga. Ang aton analysis karon sa inkwentro dito sa Senado. Mga K-5, no time like this had ever happened. Way pasang natabo ng chimpo pareho sining. Kag sitwasyon sang sa gina-experyensya subong sang aton Senado. Dugay-dugay mga K-5. Because kahapon, ang papeles dala na ni Attorney Pua, ang lead counsel ni Vice President Sara Duterte bilang sabat sa impeachment charges nga ginpasaka sang House of Representatives kontra sa kay VP Sara sa Senado.

0: nag-convene as impeachment court ang Senado, mga K-5. Kag nag-submit na si Puwa kahapon. Pag-submit niya, dapat sine ibalik ini sa Kongreso and they will be given 5 days to answer. So more or less mga June 8, magabatalya ng debatehydra sa Senado, mga kakaypay. June 8, mga thereabouts, no? Magabatalya na. Pero may natabo kahapon sa Senado, istoryahan tayo na dugay-dugay, this will be a very exciting program. Hindi ka mo maghalin, mga kakaypay. Okay? So, amo ini mga kakaypay, ang aton nga iplastar subong nga aga. Okay? So, ready ang tanan, ha? Ready ng tanan. Mga kakaypay, kahapon, or diri sa siyudad sang Bacolod, kadamo sang mga aksidente nga katabo. Kahapon, particularly, nagkadto ako sa SM. Ginsikyar ko kung nag-aandar ang elevator dito. Tisige man lang andar sang elevator to gapon. Okay? Now, sige man lang andar sang elevator. Kadong-dong ko mo nagligad, yung balita ito na din, nga naguba ng elevator, may mga tao, gani, tsok bilog, talang nahulog to kay, nag-stock up ang elevator, nga wala man gani, ginsapak sang SM management, pagkagwa sa mga tao, nagmato-mato mga tao, almost 1 hour na stock sila sa elevator mo. So I checked yesterday, and it is still functioning. Ang point ko, simple man lang eh. Simple man lang. Nga ang private nga janitorial services nga amo ang nagaman sang elevator nga until now ay panaya sang way paginpagwa sang SM kun anong ginhimo nila sa janitorial services na. Kaya ang janitorial services nga nagaman sang elevator, mga K5, ang gabantay gid naglakat kagin pabusla nila sang laing nga tao nga hindi kabalo ya mag-operate sang elevator nga maskin radio, maskin handset wala, mga cellphone way mga load. That's one. Number two, nga ang wala anay gin-suspend kagin pa-inspeksyon ng elevator sa mga competent authorities like mga mechanical engineers, PSME, Philippine Society of Mechanical Engineers nga away naging pa-check ang elevator. Why is it that until now, it was allowed to operate or it is allowed to operate despite the fact nga may clear and present danger nga natabo sa sinang elevator sang SM Schumart Northwing. Foro de los Pueblos. Tapos nagpagwa sila sang ilang disclaimer, sang ilang statement, ngang ilang statement ganito gulang-gulang lang sa pangatsiman to. Kulang sa masahib lang statement nila. So two angles, mga K5. One, dapat gin-publicize na sang SM kung ano ang ila ginhimo nga aksyon kontra or sa ila nga janitorial services nga amo inang nag-operate sang elevator. Unlike sa Ayala, nga singuna si Alexa to. Galing si Alexa din operahan sa ulo to, no? Pamati gani sa aton subong, no? Si Robert. Anyway, so ano ina? Nga why pag-publicize ang SM? Ano ang disciplinary action? Nga ginbayaan sang manugbantay ang elevator kag ginpabuslan sang indi kabalo nga why radio kag why load ang iya cellphone? And number two, mga K5, why is it that until now, wala sang thorough inspection nga ginhimo sa elevator sang SM? Nga, wala na siya iya gin-inspection. Nga, wala ina gintanaw kung anong sitwasyon niya sina. You see? Nga, ang gipabayaan na da siya. Okay? Kay kuntani sina, kita nyo ng mga kwan bala, kita nyo na to ang mga bus nga nagaka-aksidente. Hindi ba lang akong mag-aksidente, gani ang bus, ginakansel gani sa LTFRB. Tinga nga ini elevator na, ginpabayaan lang nao. Kung ita naging tanaw na sa Philippine Society of Mechanical Engineers, okay ni siya. So nga, wala ina. And why is it is allowed to continue to operate? Despite the fact nga pigado, abiryado ina nga klase elevator. Foro
1: De Los Pueblos.
0: Wala ton ta pa nga may hilog paas. Dasa ma-plus report kita kay may nag-wasag naman yung elevator da. We don't want it to happen, of course. Hindi natin gusto na matabo. What we want to happen is safe kita dis bakulod. Amo wala na nga ton. Nothing short of it. Nothing short of it. Nga safe lang kita. So you want to hear, ha? Gusto talang makabati kung ano ang punto de vista sina mga K5 sang SM Schumart, kag kung ano ang disciplinary action yung ginhimo, kag kung ano ang mga proactive measures nga ginhimo sang mall to prevent the future occurrence sang pareho sina nga problema nga magbalik or maabiriya liwat kag maproblema ang nagasalakay. Kagapon, masakay tani ko. Hindi ko, hindi ah, matanaw lang ko ba, hagda na lang ko ah. Hindi ko magsakay, kaya si magwasaag na nakaroon kang kadelikado pa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay mga K5, sa Belly Banyes, sige lang monitor sa aton, Ma'am Gina Borja, nagapamati lang, Girly Patindol, Romar Duran, Yoshi Jean. Sir Eric, first time ginako nga nakatanaw sa live mo. Kanami, gali pamatian kita, taka pamati. Uy, ari siya, gatanaw. Bawo, sige, mama, tulot tanaw lang da, ma'am. You, she's Jean, mayong agagin. Ma'am Roda, Angeles Night, nga literally, nga drug free, sir. Free to show up. Tanaw na karon ha? Ang kabangkalan, wala ka sa dyan, manis ang kabangkalan, no? Nikago, pangakasuhi ang mga kuhan niya kapitan. Hindi man, ma'am, pagbutom, ikaakig mga kapitan, ah. Kasuhay, tutalaway. Hindi, ah. Brigada, eskwila, subong, eh. So, uso, subong, not following instruction, kasuhan ka. Jun-jun ligaya. Subong, ara naman na target naman, no. Alihis, tanawon ta. Okay, mga K5. Dugay-dugay, ah. Pulsuhan ta na. Iplastar lang karon sang Eskalante ang ilang encounter. Sudlon sa San Carlos ang kwan, ang report party sa nalumos. Then, ma-main event kita karon dugay-dugay sa mata sang K5. Karon dugay-dugay mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Itan i-ready. Itan kayo makanta ko. Tan makanta ko. Tan i-ready ng kalantahon ko. Una, ginatamyaw na to sang happy birthday ang muse ang biak na bato. Bawa nga ako nga kasi ninlo. Mary Grace Junaldo Tenerefe, gang. Happy, happy birthday, gid sa imo. Happy, happy birthday. Okay. Mary Grace Junaldo Tenerefe, happy birthday. Itan, arin na itan, ababol. I-plus sa screen itan, birthday sang station manager sang Kabankalan. K5 Jean Arlosia Tita, ipakita itan ang greetings mo itan, ginobra. Nagpasipsip din sa kay Ma'am Jean kasi nga may panyaga, gini karon sure ball naman ni mo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, happy birthday Ma'am Jean. Itan, pakantahan siya, pasiritan. Bawa ara gid si Ma'am Jean kay yum-yum. Nagagwa gid ang dimples.
1: Foro de los Pueblos.
0: Itan, pakantahan ta, happy birthday to you. Happy birthday kay Ma'am Jean, siya tita, station manager sa Kabangkalan. Ready? Sing!
2: Pusintan niya, gusto akuan gino ah!

0: kinayatan? Sa kasal ning imo ni itanyo ni labay-labay. Gusto na na balata na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Happy birthday, ha, Ma'am Jane. Happy birthday. Station manager natin sa Kabangkalan. Manager ko ito kay ga-program na to sa iya mo. Kag sa ako nga kasininlo, kay Mary Grace Junaldo Tenerefe. Happy birthday gid sa inyo nga duha. Dan, kuha na ta ng picture ni Ma'am Jane. Tan, gusto na na nga pasip-sip. Tan, may panyaga ka na karon kay Ma'am Jane. Tan, na nag-text na sa akon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, today is Martes. Itani pakita ng hit index sa tanan antes kita mag-commercial tan para nga aware lang ang tanan. Abdikay balikay lang tatan, abdikay balikay. Mga ka-K5, why na kita bagyo? Nagwa na sa Philippine Area of Responsibility si Typhoon Doming. Doming is gone! Wala na! Pero ang heat index sa Subong adlaw, suno sa Department of Science and Technology sa pag-asa mga ka-K5, 40 degrees centigrade. Init mga ka-K5, paang, not init. Paang! Paang kayo, bangod kay nag-vacuum kita to itan. Nag-vacuum, ha? Nga, nag-vacuum. Ang init, nagsulod, bangod kay pagwa ni Typhoon Doming, why niya naging enhance, why niya naging garit-garit, maghambal ka enhance, gin garit-garit, yan eh si Southwest Monsoon, si Habagat, nga halin sa South China Sea. So naguntat man aboy ang hangin, nga halin sa South China Sea, naguntat man di si Labugay sang hangin sa babaw si Doming, sa tunga ari kita, so amo ina nga nag-vacuum Subong, ang heat index is 40 degrees centigrade. So anong himuon? Inom damo tubi, pero pag inom mo tubi, padalon dun eh, ibutang ang mighty sea. Pabaskugang imo immune system ang mighty sea, hindi pagkalimtan, para nga maski nano kainit, hindi ka dali madehydrate, gabato ang imulawas, kay may ara ka, armas kontra sa masyado kainit ang mighty sea. Mga kapikuan ay DTX Coffee Mix mga K5, pagbalikay ta, balikan ta na. Encounter sa Escalante, isa ka-army patay. Ang sibong atak na, alasay 53 sa kaga. Everybody, please stand by.
2: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa. Dito sa K5 News FM, makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, sir boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Di damo siya sa MCT.
4: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
4: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pat yun ang candida.
4: Mm-hmm. Fungi na no?
5: Which is a UTI-causing fungi sa lab, sir boy.
4: Mm-hmm.
5: 90% sa candida within 15 minutes,
4: wow,
5: ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Dasig ba?
5: No? Mm-hmm. D3 Bio,
4: mm-hmm,
5: amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaw rin, Sir Boy, nga ara sa Ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitwag E. coli bacteria.
6: Uy, isa ng bacteria.
5: Sa dara nga masulod, i-disintegrate niya, pakyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka, Ditribayo, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
6: Wow.
5: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, Ditribayo.
7: Ditribayo! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig ang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
8: D3Bio, ang D3Bio, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
5: Mga butika. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3Bio haluan pagid mo Spore Biotics,
6: kampyon.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Spore Biotics kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious. Kundi
6: no?
5: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem, no? Ga complement each other ang D3Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners, kani kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
5: Wala hugas-hugas.
9: Sa lang panghugas.
4: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Usar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinluan mayo.
0: Ay,
4: so kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3Bio, Spore Biotics, para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3Bio.
8: D3Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
8: D3Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3Bio.
11: D3Bio.
8: Health News.
11: D3Bio.
8: Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3Bio ka. Ang D3Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Kung alis si Ariel, nagkantoxilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, tula ang sakit sa kutugtong salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
1: Okay, mga K-5, balik na kita sa aton pagpangalagad, main event sa aton palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:07 aton sibo nga takna, nag-standby ng aton nga Escalante Sagay, mga K-5. Kay ma-report na parte sa natabo nga encounter kahapon dito sa Escalante, mga K-5. Ginapwesto ta na subong, pwesto na maayo Escalante. Pwesto na kay kwaon ta ng report niya. Okay? Kahapon, mga K-5, isa ka encounter ang natabo between the New People's Army kag sa grupo sang Philippine Army. The two armies, ang army na tunya nga mga Pinoy kontra sa ginatawag ng New People's Army o kung mga rebelde ang panawag ni sila. Now,
0: Foro de los Pueblos.
1: Halin pa inis ang nagligad nga iningkwentrohan na idra nga siling to ubos na ni sila kay damo na nagkalamatay. Tiara naman gapon, mayara naman, army naman yung napatay. Risback ni isang NPA sa Philippine Army. Risback, isa ang patay, mga K-5. Ano ang natabo, paano natabo, kagdiin nga lugar ang inkwentro, mga K-5?
0: Foro de los Pueblos.
1: So, kwaon tang report halin sa Escalante, kag sa sagay naton, mga K-5, kay nag-standby na ang aton nga reporter, si Joe Marie Sornido, naka-standby na dito subong sa area sa Northern Negros, mga K-5. What happened yesterday? Yari ang komprehensibo kag-kumpleto nga detalye.
0: K-5 News FM Live Report.
1: K-5 Joe, good morning.
2: Yes, good morning, K-5 Derek. Ang nasubusubo lang na gawa na posyon, siniya ang balita nga as of now, may arang magtiyak na re-recontact from First Duty ng Civic Armdo. Wala pang hindi ito sa Michelle. Or ano, yan itong casualties or fatalities.
1: John, John, relax na ay. Sugod na ay. Ano yes, oras na tabo ang encounter kag diin nga lugar na tabo?
2: K-5 Eric. Ang base niya sa mga civilian niya pumuluyo, quarter to two ang nakabuhang insidente. Apang kung batiya na ito niya ang report, alin niya sa kapulisan, pinaagin sila sa report, alas 2:30 sa hapon.
1: No, okay, yan, okay lang. Pabayin lang ng mga quarter to 2 or last 2:16, kada isa lain-lain, may rilo mo, may rilo nga dako, may rilo nga gamay, alas 2 ang hapon, more or less, natabo ang encounter. Dra kita, kaya karoon magsagi pa ta, bal sa pabuloy, quarter to 2, bal sa army, 2:16, damo pa na rin ko because, kaman, ba may iba niya, basing rilo mo, weak ang battery, more or less, 2 o'clock kahapon, diin nga lugar, Jomari, K-5 Jomari.
2: Nagsultan ang amorial na encounter ng Peter at sa may sitio Cagayong Ulo. Sa Kusumbral de Kaulang, Sudan sa Escalante.
1: Dali lang. Sitio Cagayong Ulo, sakop sang barangay?
2: Tamlang. Sudan sa Escalante.
1: Amlan?
2: Tamlang.
1: Tamlang?
2: Tamlang.
1: Okay. Sitio Cagayon 1, Tamlang, Escalante City. Ano kalayo sa sentro sang Escalante ining barangay Tamlang ni?
2: Eric, more or less 20 kilometers ang kalayon alin iya sa sentro sa Escalante, Isagari.
1: 20 kilometers from Escalante proper, pabukid?
2: Pabukid.
1: Okay. Yes, kay 5 Jumare, antes kita magpadayon, ano ang itsura sang sitio, sang Tamlang ni, sang encounter site? Anong itsura? Tag-as bukid, damo kahoy, talamnan, may kampo, anong itsura sang lugar?
2: Kapitan Eric na kasiguray ang Tamlang at Interland, nabukid nga bahin sa Escalante kay 5 Eric.
1: Nabukid nga bahin sang Escalante?
2: Yes, go ahead.
1: Okay, okay. Dok, laing isang signal ni Jomarino, lugas sa grak. Sige lang, sige halang, Jomare. Okay. Jom, ma-off kami da sa imo, kay matawag kami biliwat, ipa-adjust ko kakalain kay sa signal, kay gusto ta makuha agad ang detalye sini. Mga ka-K5, isa ka-army ang patay. Sobra 400 ang nag-evacuate kahapon, lang kapang pertik damo. Nga ara subong sa isa ka eskwelahan mo ning ipa-confirm ta kay Jomare Sonido, mga K5. Grabe. Alas 2 sang hapon more or less natabo ang ginatawag nila nga encounter sa Barangay Tamlang sa Escalante Negros Occidental, more or less mga 20 kilometers away from the city proper of Escalante, pabukid ni siya, pabukid siya. So Escalante tubo, so galapitan na imlang sila eh. Tanba si makwa mo sa Google Earth blatan ang lugar tan, pwede para ma-picture out gid naton itan. Agod nga ma-plastar gid naton subong kay sila ni Chony Colado nagatanaw gid. Ha? Steady pulso lang sila, Merlita Malbas, Vilma Turabalyes nag-monitor gid. Kaginatanaw, John Eric Rosal, Tamlang, dito sa Escalante. So ginahulat-hulat naton eh.
0: Foro de los Pueblos.
1: Mga ka-K5, nakibot gid ang tanan mo. Kagat way labot sa isa ka army nga napatay, may pilason, may pilason. While ang tagaling kabalo kun ang pihak to kun napatyan man tong NPA. Yari si Jomare. Jom, ara ka na Jom?
3: Yes, K5 Direct, sa ni siyang masubo-subo nga bahin.
1: Good, very good,
3: kay,
1: very good.
3: Gitry na ito nga i-reach out personally ang spokesperson sa 79th Infantry
1: Battalion. Jom,
3: pero wala pa gidya confirmation. Yes, go ahead.
1: Relax na. Baila na yung mga masubo. Ah. Kalma. Bansita.
3: Excited.
1: Bansita.
3: Abansita. Okay. Okay.
1: So, alas 2 siyang hapon, ang encounter, pagbakbaka na jo, may detachment na ng lugar sang Tamlang na uway.
3: Actually, kakipay Eljan, may ara siya sang detachment. Ang hiling malapit niya sa eskwelahan kag sa barangay hall. So, amo na siyang information nga nabato naton.
1: Okay.
3: Yes, tapos K5 Eljan, ang information pag hindi nga ito nabato, nag-patrolling
1: trupa. Nang may DTX 500 kada, may D3 Bayo kada uway.
3: Ay, siyempre, may ara.
1: Okay. Bita na. Inuma na yung D3 Bayo para hindi ka malipaton. K5 Eric, ha?
3: Ah, K5 Eric. Oh,
1: inuma yan na yung D3 Bayo, Balatoy.
3: Yes, oo. Oh, oh. Maligya tayo.
1: Okay, ito okay na. Nainom mo na. Nainom mo na.
3: K5 Eric.
1: Nainom mo na?
3: Nainom
1: ko okay,
3: na.
1: Okay, now. Ari na ta. Relax, ha? Abansita. Relax lang. Abansitas ni. Okay, now.
3: Yes, go ahead.
1: Gakadlaw si Mos K5 Biljan. Ano ni K5 Biljan? Niya i-double dose blood di 3 bayo, ya bla?
3: Oo, daan mo lang na kayo single dose.
1: Okay, now. Ari, partner. No. Seriously speaking, dire kita. So, nag-encounter sa Barangay Tamlang, may detachment ang army.
3: Yes, ma'am.
1: Inang detachment sa Tamlang pakadto sa ano nga sitio to gani to Jomare?
3: Malayo-layo gid man siya halin gid mismo sa proper sa proper iya sa Tamlang K5.
1: Okay.
3: Kay ang more or less ang encounter site yara pa siya siguro sa mga half kilometers or more or less mga dira sa 1 kilometer K5 Eric.
1: Lapit man lang. Dito sa nagbakbakanay, nga ang na nagbakbakanay, ano ga patrolyang army, ga patrolyang NPA. Sugiribya kami, Jong, ano natabo man?
3: Amo na siya ang natabo, ang
1: okay,
3: initial information.
1: Mamati, may istorya si Jomare sa aton. Jom, medyo relax lang, kaya pamati kami si Imo. Doga istorya ka lang, Blan. O sige, doga pangapi lang kita, Blan, DTX copy mix.
3: Ang information,
1: okay, good.
3: Na nabaton ta, okay. Na nag-foot patrol ang ining tropa sa Philippine Army.
1: Okay.
3: Amo nang na bato na to ng information mismo sa mga pumuluyo. Where in fact ang ato niya na istorya K5 Eric nga may tropa pagani nga nangayo pa sang langka sa tupad sa iyang balay.
1: Ang army na nangayo langka?
3: Tropa sang army. Nga
1: luto.
3: Luto. Kasi mamahaw sila ilagi luto. Butangan nila baboy, ibutang nila sa ilasudan K5 Eric.
1: Kasi mo jumarigin gutom ko.
3: Okay. Naging kakibot na lang nila nga pasado malapit sa alas 2 sa hapon may nilupkanay na natabo.
1: Uy.
3: Kaya siyempre nasanay naman lang sila sa area nila K5 Eric nga tama man kung sila pa peaceful ang ilang lugar kag siling nila nga wala gid sila ya nga expectar nga may ara sang subong sina nga elemento kay higad man lang sa dalan niya K5 Eric kag simentado na ya ang nahinambitan nga lugar.
1: Dali lang, John.
3: Yes, go ahead.
1: So kung amo ining si ano kay ito liwat nga sitio Jom?
3: Cagayon 1 K5.
1: Cagayon 1. Ang sitio Cagayon 1 may dalan na simentado man.
3: Yes, oo. Ang ina mo na yung resulta sang project, sang seeds pamana.
1: Okay, okay, okay.
3: Under yata, NTFL.
1: Okay, dali lang. Bahina na yung mga kontraktor na yung paglawaga. Kaya mga yuan ko pa na akong 10% kung ikahatag sa akong mga aking pa na sila.
3: Ano, 10%? Ah, 10%? 10% gali?
1: Ba mo. 10%, ha? No, okay na. Jomare, let's go back to the topic. Now,
3: yes, go ahead.
1: Alas dos, naglinupok, nangayo palangka ang mga army kay maluto pa sila sang aga. Mm-hmm. Basi gurma kibiel patos la. Sang lapit na lang alas dos, nagbinakbakanay na. Dira mismo na sa Cagayon 1 na.
3: Yes, kay Pai Eric, amo na siyang information nga nabaton ta sa civilian mismo, dira nga doog.
1: Ti gaano ga patrolyang army? Nagsugat anay man sila sang patrolya sang NPA?
3: Ang paghulagway sa aton iya source kay Pai Eric, ginhungod ta man ginya nga itago iyang itsura, na hindi ta man gusto nga dumtan sa sapiak nga paksyon. Ang natabo sinya daw sa ila pag incindi kag sa ila pag palagot nagu man sila kay lupkanay na nababaw nga bahin ang NPA kay Pai Eric kag ara sa dalom sa nga bahin ang tropa sa Philippine Army. So ang nagwa sa punto base sa aton niya personal investigation nga naayara sa advantage position ining mga katapos sa New People's Army.
1: But si nga doon na ibabaw abi ang kwan ang NPA.
3: Yes, amo nang paghulagway sang source ta kay Pai Eric.
1: Damo na da pamalay Jom ang lugar na. Damo pamalay.
3: Madamo-damo siya pero masiling na to niya nga lapta-lapta.
1: Tiway kit siya may nakapanugid abi sa army nga, boss, may mga armado do mga NPA tos punta ho, why kit siya may nakapanugid?
3: Nakibot malanggani sila kay Pai Eric suno pa sa ila nga natabo ang inkwentro. Kay kun lantaw naton, ideal na siya ang area, manami na siya ang dalan, kaga gi-expect nila nga mas madali ang pag-responde sa tunayang otoridad tungod sa hindi niya wala niya sablag ang terrain.
1: Okay.
3: Tungod sa simentado nga simentado dalan.
1: Pila kabilog ang army nga nagapatrolya kag ano kadamo sang NPA na sugata nila?
3: Sa ato niya pagpanalawsaw kay Pai Eric, hindi nila mababanta kung ano akadamo ang sa side sang
1: NPA.
3: Sang NPA.
1: Correct, correct.
3: Apang sunod sa information nga nabaton ta, pito ka isa ka team, pito ka bilog ang initial nga nagpatrol kay Pai Eric.
1: Okay, so ang nagpatrol isa ka squad, pitok bilog nga army. Isa ka squad pito nak bilog mo. Kag ano kag isa ka squad leader na pito na slak bilog. Siguro may mga kulukaf go pag itang upo na eh. But more or less sa kaskwad, pito. Sa kakampanya sila, nasugata nilang NPA, vantage position ng NPA, bakbakanay.
3: Bakbakanay.
1: Pila ka oras ang bakbakanay na? Pila ka oras?
3: Ang information nga nabaton ta, mga masubra tunga sa oras ang bayluhanay.
1: Kalawig, Jumari, sa tunga sa oras, kadamo na na isang matabo niya.
3: Lima kahug na, kipay berik, mahunong lang. Isa ka mga isa duha tatlo ka segundo mabalos pak lima kahugna ang ginhulagway sa ato niya nga source kay Pai Eric.
1: Kinaya lang mapalupo ka ba si Migo ko di?
3: Oh gani man.
1: Oh. Okay.
3: So may bilip bro best ka manda.
1: Resita na don't worry. So 30 minutos noy ang bakbakanay. Okay?
3: Yes, masubra 30 minutos.
1: Okay. Diin sinoning army balita ko may patay ng army. Sinong army nga napatay?
3: Yes, ang information naton pero wala pagidban gin-confirm sa 79th Infantry Masaligan Battalion K5 Eric. Uh-huh. So amo na subong man ang gina
1: amo na ning galawig di gin-kuan nila nga may isa nga fatality kag may isa ka wounded gani.
3: Actually nakita naton sa pagpanaog sa team may bit-bit may gin sulod sa isa ka itom nga body bag kag isa ka wounded ang nakita naton ngay gin karga ni siya sa ining iya ka hambi nga may medical sign sang Philippine Army ang wounded kag ang ining Rio truck amo ni siya ang gin kargahan sang ining yara sa itom nga body bag.
1: Okay.
3: Ta disclaimers. Ang itom nga body bag K5 Eric wala naton makita ya ang itsura kun army bala kun NPA ang unod sa tong badibag.
1: That's grabe, kadyo may mga disclaimer ka pa, Jung, no, Jung Marino? May mga disclaimer ka pa?
3: Okay, okay. Klaro na ton, nga K5 Eric, makita gid in plain view nga tawo ang sulod sining itong nga body bag apang until now wala pa confirmation ng Philippine Army.
1: Okay.
3: May kaangtanan sini.
1: Sige, sige, sige. Okay. So may body bag, may body bag. Ti after sito sang bakbakana ay mga alas 2 hasta alas 2 media hasta alas 3. Why na follow up operation? Why siya kakita tinulo naman nga dugo da?
3: So far, negative pa kay Pipe Eric. Wala pa kita nakapangayo gisang ilang statement kung bala kay kung may kaswal, kung tuod gid man ang ining presumption nga may fatality sa side sa Philippine Army, hindi man kaya magpati nga way kabalo si ang tropa kay Pipe Eric.
1: Sige. Okay. Ang pilason di ina?
3: Ang pilason di, sa kamot man lang to yung abahin kay Pipe Eric ang pilas.
1: Kag kung ang
3: information nato niya,
1: kaluluoy man sa mga ang, soldado, taba?
3: Ang iyang pilas sa kamot, hindi yad tuya gunshot wound.
1: Ha?
3: Pilas lang tuya sa pag-drop niya sa area, kag natupa sa isa ka matalong na bagay ang iyang kamot, kag amutang gintunaan sa iya pilas.
1: Do ginakulbaan ko lang yung marimang report ka paghambal mo, hindi pilas ang gunshot wound, kundi laing nga pilas. Abi ko pilas ang kutsilyo ang ginlihap naman to sa langka. Sabad si Mucho Maria. May mga langka.
3: Probably.
1: Okay.
3: Probably kay Pipe Eric.
1: So pag drop sa army, abi mo noy, naluoy ko sa mga soldado ta. Kay ti abi nila normal lang nga patrolya mo. Natural, yes. Ipaglinupok, siyempre madrop ka na lang, alam kapag bang, alam matindog ka pala, kundi madrop ka, siguro may mga siminto, or whatever, pilas ang ato nga pabreng soldado.
3: Trangkalan siya, K5 Eric, gina-expect ginaton, nga ang mga bato sa palibot sa area, K5 Eric, matalom siya. Kag posible amo nang ginalantaw sa ato niya nga source ang rason nga anapilas yatong isa kakatapot sa Philippine Army.
1: Okay. Basko kulan ta subong simo sa Norte Jo.
3: So far hindi manggid ya kay Pipe Eric kag ari man nagasiga nagatagi ti man si Haring Adlaw kay Pipe Eric.
1: Dira sa imo sa sagay?
3: Sa diri sa akon sa sagay subong.
1: Sa Escalante subong nga posda kula no. New Washington subong basko kulan.
3: Magwing ta to karon kay Pipe Eric.
1: Bakulod subong basko man ulan. Anyway. So so much for that. Inang report nga may encounter, no? Helicopter, why naglinupad? Helicopter, gapon?
3: Dua ka helicopter ang naglinupad karon kay K5 Eric. Kag amon na, ang aton man ginapulo pa matyagan kung sino nga VIP ang malanding, kung may ara gid man, kung anong purpose sining dua ka helicopter nga galipad-lupad karon, amo pa na iya ang mga butang nga dapat na
1: tuntukin kung K5 Eric. Jo, Mare, basta gani may gira, why na da VIP, makadto, tadaan mo gid na.
3: Yes,
1: gira na yama amno kada VIP. Makakuha na panawag sila mga helicopter gunship ng panawag sa ila. Mga Sikorsky na hindi gani mga MB ng mga helicopter, attack helicopters. Mabusdakan la machine gun ang kontraya, wa di pa daog ya. Machine gun marakarak ni Edjo Mare. Wa yes, sa VIP na magabot kay mapunsyon na ako ya rada. Subong kagapon to reinforcement to ahay. Tumayo man kay Dasig magli magkwadaring helicopter na pakita na mo di Jome. May helicopter kami nakita dio. Sige, now. So, after sito, halas 2 sa hapon. Jomari may balita ko dire nga sobra 400 ka tao nag-ibakwet.
3: Yes, kay Pedro confirmado na 5 ka sitio as of 8 o'clock in the evening, amo na siya ang pinaka-update na ito, 5 kasityo. Ang Minaungka 1, Minaungka 2, ang taga-sityo Cagayon, kag malapit-lapit nga mga area, kay Pipe Eric, 5 kasityo ang nag-evacuate, kay Pipe Eric.
1: Nga, ang nga Adyo Mare nga nag-evacuate sila, o siging operation to sa babaw, siga galugay to sa mong galugay sa babaw?
3: Ang as of 8 o'clock sa kagabi ka Kipeb Eric, padayon paya ang clearing operation sa ining reconnaissance team sa Philippine Army. Kag sa kakulba man sining yang mga civilian, voluntaryo na sila yang nagtahan sila ya ko galingon sa evacuation center para man sa ilang safety ka Kipeb Eric. Bisan pa man ang ila kabudlayan nga ila yang mga kasapatan mabiyaan nila sa ila balay apang siyempre siguraduhon nila iya kalila ang safety sa ila kabuhi Kipeb Eric.
1: Okay. Diyom gina-confirmar ko lang siya mo, patay gid diyom isa karmi. Patay gid. Angalan na lang ginahulat ko, patay so isa karmi.
3: Amo man na ang aton ginahulat.
1: Kag sa checkpoint sa barangay Mabini, may nadakpan, no? may nadakpan sa Barangay Mabini nga isa ka ginasuspitsuhan NPA. So yes, confirm na na yan nga may army nga napatay. Dito naman sa Mabini, isa naman ka suspitsado nga puno NPA kay may 45 siya. Si yes, Junrel Bacalso na dakpan sa checkpoint Jomare.
3: Okay. Kay that time K5 Eric, gintawagan kita ya sang during inventory kay gusto kong tani sang tropa sang Eskalante PNP nga pawitnessan sa aton ang inventory sa ilang recover nga armas lutahang apang ginkasubo naton K5 Eric kay ara kita ya sa ground zero, malapit sa ground zero kay K5 Eric. Amo nang away kita ya dayon nakaproceed.
1: Diin ka nga ground zero dito sa encounter site.
3: Malapit sa encounter site ka.
1: Di may mga video ka na sa lugar, ara dami ara ka da.
3: May mga nabidyohan kita kag ang inang mga salakyan ato na iyakuha kay Pepe Rick nga ginkargahan sining wounded kag sang
1: kun amo ato kagid sa encounter site ha. Okay. Now, diin ining barangay Mabini, jom idukara kami kay indik migtultol mo may na kay ara kaya no kay chindi kag
3: chine. Alin sa Cagayan 1? Matabok ikaw sa boundary ining overflow palapos iya sa Cagayan 2 kag ang ining Cagayan 2 naman iya K5 ere part na niya sa barangay Paitan which is natunga sa Tamlang kag Mabini. So ang ining barangay Paitan ang iya entrance ni sa pasulod sa barangay Paitan ara gid mismo sa tubangan sa barangay hall
1: K5 ere dali lang jom kay ang imo pag describe jun do ba matyag kun sa kanta pas ni ba matyag do Stairway to Heaven. Do kanta sang Lichipilin bang Stairway to Heaven. Ano kalayo? Diyan po dito takson tabi pila ka ano ka pila kilometro ni ang kuan ang Mabini kag ang encounter site.
3: Alin sa encounter site K5 Eric? Aton man yang ginbana-bana. More or less ara sa mga 15 kilometers K5 Eric.
1: 15 kilometers. So ina edo klaro na siya no? Do klaro na. Do may picture. So from the encounter site pakadto sa gindakpan sang isa ka suspected NPA, more or less mga 15 kilometers.
3: Yes, Jom, K5 Eric, pero
1: perde ka, Jom, perde ka, Jom, sa aton nga station manager ni Ma'am Colleen Cubia. May picture kami di. Tan, ipakita ang picture kang mga video. Tan, ipadala ni Ma'am Colleen, tan. Ari na, ari na. So,
3: ari na, amon na ni siya, K5 Eric.
1: Amon na, amon na ni.
3: Amon na, itong gihulat na ito niyang helicopter, naglanding na gina.
1: Sa din?
3: Sa may football field, K5 Eric.
1: Subong?
3: Subong, amo na niyang naglanding sa mga batiyon
1: daw. Okay, jalay ka. Subong sini may naglanding ng helicopter dira sa Sagay?
3: Yes, sa K5 Garek.
1: Okay. Mga ka K5, eyes to the board, eyes to the board. Ang report ni K5 Jomari Sumido, isa ka helicopter ang naglanding Subong sa Sagay. Kung ano ining helicopter, anong purpose, why takbalo? Sa simpleng istorya K5 Jomari, ongoing ang military operation dira sa area mo, Sagay Eskalante area. Sa picture nga ginpadala ni station manager Colleen Cubia, makita ko ding lugar Jom, nga daw bulubungyod higadalan, siminto ang dalan, kag may kakahuyan, kag may mga kulukampo. Amuning encounter site Jom? Jom?
3: Yes, go ahead.
1: Din ka?
3: Ari pa sa area kay Pai Berek.
1: Oh, hindi ani mga pikero ng bala. Istorya tanay bla. Relax bla na ibang sita.
3: Go ahead.
1: Ining ginapakita ko subong ang mga picture nyo, kundi may dalan nga siminto. May kampo. Dasun may kahoy-kahoy. Amuning encounter site, Jom?
3: Sa uloon handa jutay kay Pai Berek. Bali, amo na siya ang giniposisyonan naton. Bali, cruising Cagayan 1 kay Pai Berek. Ang ining may may dalan nga siminto.
1: Okay.
3: Kag may mga kahoy. May sing shade kay Pai Berek.
1: Ang mga kahoy, Jom amo ni Jom ang encounter site?
3: Sa likod na, kay Pai Berek.
1: Sa likod?
3: Unahan na, Jotay. More or less, mga 100 meter halinda sa kahoy nga makita na ito niya kay Pai Berek.
1: Ang likod sa kahoy amo ni encounter site, tani pakita na itang karoon na itang mga truck ni tan. Ario, mga ka K5 tanawan nyo, are, first time ni nga makita na itong subong, gina-describe ni K5 Jomari Sumido, may kahoy, makita ko, Jomari, may mga kahoy. Ang sa tuo, may lubi. May kampo. Ining sa kahoy ni, ang sa likod, mga 100 meters, dito ning bakbakanay, Jom?
3: Yes, K5 Eric.
1: Mga K5, tanawan nyo. Tanawan nyo mga K5. Higadalan ng gidyom.
3: Yes, oo.
1: Higadalan ng gid. Grabe, no? Kun amo ang NPA, nag-aus-us man dire, alas 2 ng hapon nag-patrolya, meaning, damo masa, damo pala sa supporter, Guru Jom.
3: Amo na ang palama, amo na siya kay K5 Eric daw sa information nga nabato naton, oh. Amo nang ginahimo nila niya daw shield ang ilang nga masa.
1: Hinaya lang tigo mo Jom, hinaya lang kay mabatian ka siyang NPA Jom.
3: Wala man na problema kay mabatian gid man na nila oh. Kay ang mga gigapati kita ya mapalowers man na sa aton yang page sa kwad sa K5 News FM makulo
1: ba, ang ba ubla jud mariblang ba mo gid blan namo gid namo. Okay, so John, very good. Do ka tahom sang pagpastar mo sang balita nga sa likod gali isang kakahuyan ni dira lang ang encounter site which is very close sa dalan, no? Lapit gid sa dalan. Okay. So daw gin angwa nga daw gin ambos abisang NPA ang militare.
3: Kaya amo nang punta, amo na gani ang comment man sa mga netizens.
1: Oo.
3: May nagsiling pagani iya mismo sa comment section sa ato niya nga page K5. Direk na nagsiling nga, ti abi ko mga immortal na sila. Kay daw kada balita, daw NPA lang ang may patay. Amo na iya ang comment.
1: Ay, hindi ah, hindi ah. Sala man na. Amo gina iya.
3: Amo na maigod siya. Amo na siling-siling niya nga.
1: Hindi.
3: Ano kaitog man bala?
1: Yes, in fairness sa ato nga military, you know, sometimes sa... If you are a soldier, you are a human being mo. Amo nang gakatabo gid. Kita na luoy, kikita ka na tabo ni. Yes, kag sa mga MPA dati encounter, siguro naka-vantage position lang ituod to, no? Naka-vantage position na. Oh. So much for this, Jumare. Nakita na namon ang lugar. Itan ibalik ang video. Kay ipa-describe ta kay Jumare. Eyes to the board, ha, mga K5. Eyes to the board. This is very important. Jom, Ari Subong, may nakita. Pause, Itan. Pause. May na, sige, abanti gamay, Itan. Abanti pa, abanti ha gamay. Kaya basi, oh, pause. Okay. Duwa ka truck, Jom, kita ko din. Isa ka Willis, nga, hindi ni Hammer, Willis ini, nga jeep. May ngalan 79th Army, IB, kag isa naman ka Willis nga jeep, aka daw hambi, ano Hammer, tong isang may cross, first aid. Ini, Jom, ang nakita ko, subong nga Willis, yan nga daw may mga army sa sulo, sa likod, ano ni sila, makadto pa nito sa gira?
3: Amo na sila, K5 Eric, ang nag-retrieve, ang nagdala, nag-transport sa siling naton nga black body bag.
1: Kung amo ang pag-una karga sini, patay.
3: Oo, patay kay Pai Eric.
1: Patay, gini-confirm na isang army mo. Okay na, gini-confirm na nila. So, ining truck ni, patay ang ari de. Madulhog ni sila Black Escalante, kung sa detachment.
3: Diretso na sila sa punerarya kay Pai Eric.
1: Sa Escalante?
3: Sa Sagay.
1: Asagay. Nga Asagay kay Escalanteng lugar?
3: Kay ang iya ang terrain kay Pai Eric,
1: okay.
3: Ang pinaka hapus gid yang access pa kanto sa Tamlang, diri ka via Barangay Lupisayna which is sakop ni sa siyudad sa Sagay.
1: Okay. So inigali siya medyo Sagay ang pinaka accessible pero Escalante ng area meaning bukid na gini Jong, Jom?
3: Yes. K5 Eric.
1: Okay.
3: Bukid gid siya.
1: Grabe.
3: Categorize gid siya as hinterland.
1: Oo. Ikaw pala naka-istorya mo ni Katag nyo mare. Inikaroon niyang daw may cross ni nga pula nga daw medical car, medical truck. Ari diya ang Pilason.
3: Yes, amo na ang nag-transport man
1: okay.
3: Sa Pilason nga katapos sa Philippine Army.
1: Good. K5 Eric. At least klaro. One final question, Jom, no? The question and answer lang ta kay balik eskwela portion gyapon ni aton eh. Brigada eskwela ni aton mo.
3: Oh,
1: question and answer. Kung makapasar ka ni karon ni pa grade 6 ta na ka, no?
3: Oh,
1: don't worry. Okay.
3: Wala na back subject ha?
1: Why na? Very good kay subong so far you're doing good ha. Basta hindi lang magaling anay bala, hindi ko pagbiyahe bala. Bansita.
3: Ayos.
1: Oh, sa iluhan ta na ang iba quiz. Mga ka K5. Ang iba quiz, ano kadamo ang iba quiz kag ano ang sitwasyon diin sila nga evacuation center. Tira.
3: Kay Faberic, ang evacuation center lang sa eskwelahan, malapit lamang iya sa barangay hall sa barangay Tamlang. Kag
1: standby Jong.
3: 8 o'clock nga data nga nag-gather naton 400 plus ka mga individual kag 110 kapanimalay ang ara sina nga time. Pero as per information, ongoing pa sa to ang ilang validation kag ang ilang pag-consolidate kay posible may nag-alabot pa ka K5 Eric.
1: Tipila gani ka purok ni Jom Mambal mo? Apat?
3: Lima
1: ka purok. From the mountain area of Tamlang.
3: Yes, malapitay. Actually, lapitay lang niya ang purok na nag-evacuate.
1: Okay, lapitay lang. Okay. Diin sila nga eskwelahan ng evacuate?
3: Sa kuan? Sa Tamlang Elementary School.
1: How far is Tamlang Elementary School sang sa encounter site? Nung ipakita, naka-picture kayo na. How far? Ano kayo?
3: Okay, Eric, more or less mga 100 to 200 meters, more or less.
1: Ah, so duol ra lang?
3: Mm-hmm.
1: Duol ra lang.
3: Ang malayo-layo din nga bahin kay Eric nga nag-evacuate ang sa Minaungka kay more or less mga half kilometer ang kalayoon kay kay Eric.
1: Kun amo lapit kaayo Joma ang evacuation sang sa area gid sa encounter area.
3: Yes, okay. Kay kay Eric.
1: At least nami ni sang imo nga

0: sa nagsakay sa helicopter, probably proceeding sa siya sa area sa batalyon sa 79th Infantry Masaligan Batalyon kay Pavel.
1: Diin dapit ang batalyon daw
0: sa barangay Bato. So kun halin ka sa diri iya sa City Hall, new government center sa Sagay, more or less mga ara sa mga 7 to 10 kilometers. Pero pag abot niya sa barangay Lupisay na, ang encounter site, pawala ka, ang Sabato, diretsuhon mo gidiya sa National Highway.
1: Okay, sige, sige. Ang tultulan ko lang kalan, ang perming nga may nami, nga barbecue, nga binasal, ang lechon manok mo, daw mo lang dumduman ko. Gagansihan,
0: namit.
1: Oo, namit. Tapos tubang sa universidad, di na paghambalang, baba mo bladyo ma? Di na paghambalang. Mga yung
0: negosyo, nga wala gidiya nagkakaginansya kay Alcance Perme.
1: Sutil gitsimo. I like you. Pero may ka-report na sa akong, Jumare. Ano ka namin, Simo? I like you. Okay. Now, Jumare, ang imunta, you consolidate the report, kagbasi matagaan mo man kami, karon sang dugang na detalyeng newsroom na ito. Jom, okay, Jom?
0: Yes, kaya.
1: Check on, number one, check on the situation, gid Jom, sang aton ng mga evacuees, no? How are they doing? Oh, nami ni na kung may kabataan nagamasakit or anong mabulig dira kung may DSSD na. And pinaka importante kung kamusta ang resulta sang ongoing operation kay basi marisbak jump akong pakot-pakot jump marisbak ang army na patyan sila mo marisbak ni
0: hindi lang pakot-pakot probably matabo kag matabo gina siya G5 Eric.
1: Kita mo na gatango si mo si Sally Alminsyon mo kapamati sila si Larry Romer Duran Denmark Alcala Margie Chua Birano malinaw na namitan sila si mo mag-report. Jom, thank you. Jom kay mapa San Carlos ko. May nalimos man to nga tigulbam, Jom.
0: So, yes, K5 Eric, no? Kagang ini
1: nga balita. Tutukil lang na.
0: Sa DTX-500, Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, D3-Biospore Biotics, kag Extend Food Supplement. Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Foro de los Pueblos, ako Skipeb Jung Sunido, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan, San Negros, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Grabe, galing mag-report si Jumare Sunido, no? Gabarak siya ang iyang pag-report, no? Kwan siya daw, Armalite man siyang army. Jumare, very good, good noy, no? Namin isang balita ta. Sa Isabela, subong sige man na pamati ni Budjig, oh. Toto Budjig Panso, bao. Jake, musta ka na Jake sa Isabela? Bao, hidlaw man ta Toto Budjig ba?
2: Foro de los Pueblos.
1: Marvi Perez Baranyao. Nagamonitor sila subong sa aton, Leonardo Rilos. Now, thank you, Ged. So, mga ka-K5, ba? Wanted! Kagbag-ulang natapos na 19 kapatay sa NPA, nag-risback ang NPA, daw as algo ambos nila ang army. Ito'y subong ongoing operation, alta sobra 400 kabilog, that is what worries and hurts us most. The civilians are the ones who are affected sang away sang NPA, kag sang army, mga kakayfay.
2: Foro de los Pueblos.
1: While nagailinaway ni Slash Bukid, sa baybay, mapabaybay naman ta. Very quickly lang, kay pagtapos masailo na kusbakulod, very quickly, ari si K5 Jong Versales, parte naman ni sa isa ka tigulbam, senior citizen ko no, naligo sa baybay, nalumos, yatap, dead.
2: K5 News FM, live report.
1: Jong, morning Jong.
3: K5 Eric, pasinsagin, hindi gali manog tigulang, kundi manog tigulang pa lang. 57 pa lang mo.
1: Jong, initulo mo sa akon? Hindi wala pag hindi kibla pag ibitigdaan ng mga tigulang hindi wala pag tigulang Jong. Abi ko kun miguhay ta bala nga duha. Jong, what's the story? What's the story?
3: Okay, kahapon kay K5 Eric mga alas 12 kahapon sa nga udto ining 57 years old nga pedicab driver nga si Benji Resisio nga taga Hope Street Barangay 5 sining siyudad sa San Carlos ang nasa puan na gidla nga nagautaw-utaw kay K5 Eric sa higad lang tayo sang inibalang dapihan sang tubig sa baybay diri sa may barangay 3 nga wala amo na nagautaw-utaw kag wala na sang kabuhi kay K5 Eric.
1: Mga ano oras Jong kahapon?
3: Alas 12. Una ini siya nga na siplatan sa mga bystanders, mga alas.
1: Arad ng mga video, tagurutan ka mga picture. Tanim pakita, daba lang. Go ahead, Jong.
3: Kapon, una ni siya nga na siplatan sa mga bystanders nga nagawa pulupungko-pungko. Kay ang iniabing lugar ni daw, lapit ni sa Fishport, mala pa kantod pa sa Taway Island.
1: Okay.
3: So, nagapulupungko-pungko siya. And allegedly, though,

0: makahulubog siya kay Kitab Eric. Iyara siya sa impluensya sang makahulubog nga organiko nga ilimnon inin tuba.
1: Mm. Oh, nainabalaan ko nga ang tuba gali organiko panawag sina ha.
0: Ta diri sa amon organiko tawag sila kay Kitab Eric kay natural no.
1: Organiko. Oh. Kabalanjong, kadamo isinabalaan mo tuba taw gud mo pa organiko kadlawan ka ni Rodang last night karon.
0: Ti amo na diri mo. O ti karon ta, dugay-dugay nagamat-amat sa kuan, nagamat-amat sa gali inang panaog sa kuan sa
1: siwol.
0: Sa tubig.
1: Daw no, siwol pa nanaw ko jong ito siwol eh.
0: Hindi ko na inang daw may huluhagdan hagdan.
1: Amo gani siwol daw do pika-pika siya.
0: Oh, daw pika-pika. Mm. Oo.
1: No, it's a siwol. Oh.
0: Oh, now, karon na ang ining mga bystander nga lunsay man mga minor de edad, why man yaga kwan, why man yaga sapak sang primero nga sang nagautaw-utaw na siya. Lumos na to siya kay Kitab Eric, kay pagpati man niya sa mga kamataan, abi nagasalom-salom lang siya.
1: Okay.
0: Naga kwan lang o naga
1: so inisya jong inisya more or less ang tanaw nga nakainom tuba. Siguro bastante gamay. Nanaog siya sa seawall, igo nila mabalaan, nagalutaw, napatay na siya. Ano siya, nag-excursion siya? Siya lang isa, wag siya upod?
0: Siya lang isa. Pero ang ining natabuan ni Kipem Eric sa kwan, diri sa may tabok, damo mga kwan, damo mga nagpamaligya, mga kape, mga palamahawon, palanyagahon, okay. Mga muna bala.
1: Tingaga, kunara ko na yan, Jong. Kunara ko na magkanto sa San Carlos, yung dala mo lang ko sa Dalom, Kalatsutsi, nga may nami, galing nga lugar, nga kalantuan na.
0: Kay dito sa Dalom, Kalatsutsi, amo to yung purong-puro nga kape, kakipaywe.
1: Ah, okay. Dito sa Dalom, Kalatsutsi, pwede ka to kambal. Thank you lang ga. Pwede na. Okay, Jong. Go ahead, Jong. Go ahead. Go ahead. Jong? Nadula si Jong. Mga kakipay, ulat-lato ta. Gasyagit siya. Jong, dali lang i-Jong, ha? Mga kakipay, dali lang. Kay nadula si Jong Versales. Very quickly lang, Jong, ha? Kay masunod na ko commercial. Kagkantuon ko ng bakulo. Ginapang-una ko lang mga sagwa-sagwa ta mga kakipay. Sadyan yung mga balita, eh. Kay, chill ang tanay, ha? Marte, subong, pitsa dos na subong sa bulan sang Hunyo, mga kakipay. Furo! Okay, 57 years old na ligo, nalumos, patay. Jong, so ano na subong Jong? Why man foul play ni Jong? Nalumos lang gid siya?
0: Kay Maverick, wala gid bala. Kay damo na kakwan, damo na ka-witness okay. Kapon. Kagintinguan man siya nga i-revive actually sa mga responding team sa Disaster Reduction and Management Office kay gindala pa ni gali sa diri sa San Carlos City Hospital.
1: Oh,
0: apang,
1: okay.
0: Sang nag-abot na dito ang iya sininga, kuan ang iya sininga lawas sininga napatay. Wala gid siya ma-revive kay Kipay Eric.
1: So meaning DOA siya.
0: DOA siya kay Kipay Eric.
1: Okay. Jong, so much for that.
0: Week na siguro mga
1: go ahead.
0: Almost 1 hour na mo.
1: Kagna.
0: Wala na lang anti siya na kuan, anti siya na kuan, anti siya na pialan nga nalumos siya gali.
1: Oh. Okay. Sige, Jong, thank you sina so much for that. Jong, may dasong kong babangkot si Imo, kati brigada, eskwela, subong ka question and answer lang ko di anay. Brigada, eskwela, daw estudyante, may estroblan eh. Jong, may encounter sa Tubuso, sa babaw bukid to, sa Tamlang.
0: Eskalante.
1: Ah, Eskalante. Tikon Eskalante, Tubuso, Klatraba, San Carlos, nga tinupaday. Anong sitwasyon na subong sa Imo sa San Carlos area, Tubuso area, Jong?
0: So far din sa siyudad sa San Carlos, kay Kipay Eric, medyo matauhay pa man. Kaya karoon dugay-dugay, gani, o makuan man kami, mabrigada, eskwela, magkuno kami kay Kipay Eric.
1: Okay, sige.
0: Okay. Mapulo panilhig-nilhig man kami tuguro, kag mabulubulig-bulig, pinta sa...
1: Hindi may, lang magkuan, ituduhin na lang gin pintura na. Total, pinta Flores man ang inyo, pista. sa gamsamin lang na mayo.
0: Karon dugay dugay kay
1: what I'm asking is that kamusta ang sitwasyon sa Northern Negros San Carlos with in the advent of the encounter sa Eskalante area normal wide checkpoint taw hay diya sa inyo sa San Carlos
0: kahapon may ara to somewhere in DSB dire okay. Sa San Carlos. Wala pa kita sa may naobserbahan kay Pablo Eric.
1: DSP may mga army ta to. Black attacking force guro to ah.
0: Yes, oo. Dali sa San Carlos, probably may ara siguro. Ring lang.
1: Oh, sige.
0: Continuous monitoring lang, oo. Sige lang. Sa Pumuso, amuman, kayo ting siyempre, sang nagligad niya si Manang na daan, bang sunod-sunod na itong kagipa, Eric?
1: Titi sinwibi, patay ito nagligad, tapos may mga tinirohay pa to?
0: Hindi, ining may bag-uso bong, ang ining sining nagligad niya si Manang, bala, dumduman mo itong negosyante ito, bala?
1: Amo ganitong bata ang hubin pa to? Isak bilog. Ti ang suspicyo to, nga daw risbak naman siyang NPA to.
0: Ti amo nang mabudlay kay wala pa sang press official
1: ti way man sa may nag-ako mo ang NPA way pa nakasulat na kag magambal nga ila to
0: way pa man
1: way pa
0: way signal
1: kasutil pala si mo jo mo patsyag ko kung kamo nga duwa ni Jo Mare Sonido to sang sagay ang tipono ng reporter ko daw la guba gid program to sinyo nga duwa jo no.
0: Dito ba na kasi wala to signal pala ako.
1: Baba mo. Okay. So, generally clear and peaceful ang area mo dira sa San Carlos Subong. And maybe up to Toboso. Now, last final question. Gaulan daw ay, gaulan sa Bacolod, gaulan sa Escalante.
0: Kapon, gaulan kapon kay Fever.
1: Subong
0: nagapanalit si Subong ya mainit ang aton simpo.
1: Okay.
0: Naga init gid ya literal nga init.
1: 40 degrees jo nga ang aton nga heat index sa mga 40 degrees.
0: Amo gani oh. Okay. Pero mapulo pa silong lang kami guro karon kung mag-start na kami sa brigada
1: isulat. Hinchin din ako na jo nga dito ka mamayong sa principal ay no gani ako na ya. Styling pa bla si jo nga. Mo porgya sa principal ka kuno abi gid og interview ka pero tutuod sina ka pasilong ka ah.
0: Di siyempre kay mainit ka kay Pamiri ko.
1: Nakaagiman ko bla reporter jo nga mo mula styling ko si una. Kapin pa ko ng maestra to. Nang atoto sa dalom mo ma'am principal may interview ko ma'am pati ka na kami pasilong ka
0: pilang enrollees mo pilang enrollees
1: yakad law si mo si Rodang iles night jo sige jo nga John thank you for that report.
0: Sige, so apo na kay Mary kay madulo na tong mga reports sa mga sa Foro de los Pueblos program na dulo sa ato sa Dietri Bada Tech Favorite Kag Mighty C. Ako naman si Kiki Pab Jurong Bersales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang Kalingawan sa Negros, K-Pab News FM.
2: Foro de los Pueblos.
1: Northern Negros Occidental. Sagay Escalante, Subong mga K-5, it is presumed na may follow-up operation ang mga military ta. And just now, samtang nag-report si K5 Joe Marie Sonido, nag-report siya nga may helicopter na gani nga nag-abot dito, kag daw may mga opisyal nga nagkanto sa batalyon sang 79th Infantry Battalion. Masubra 400 kabilog ang evacuees dito sa Tamlang, sakop sang Escalante, but very accessible sa Sagay. Isa ang patay nga army, still unidentified as of broadcast time. Isa ang pilason nga nag-drop siya, igo na pilasan siguro. Isa ka civilian ang nadakpan around 15 kilometers away from the scene of the encounter, kahapon man. Kaginapatihan nga base kon NPA, suspect pa lang, may 45. Kag mga ka-K5, sunod-sunod nga mga nagakalatabo. Aside from na lumos dito sa San Carlos, wala na sang iban nga movement mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
1: Muman lang ng balita, Subong. Now, makomersyal ko. Main event. Pagka-commercial ta mga ka-K5, sailuhan ko na si K5 Wilson Villena, ang mata sang K5, ari siya sa Barangay Alihis sa Ascenso Market. Kay karon pagtapos gid report ni Wilson Villena, masulod ang balita ni K5 Carla May Defensor Lunga, parte sa not following instruction, ginpailan kaso sa ombudsman, Barangay Kapitan John John Ligaya sang Barangay 16. This is a very exciting story, kag sa Kabankalan. Si K5 Arthur Tugalon, i-report niya, gamay to 40 mil, pero ibalita tana karon kay amoning syudad gagin deklarar nga drug free pero puwerte kadamo sang dinakpanay sa droga. Ang aton sibong attack na mainom ko na DTX coffee mix. Ang sibong attack na alas 7:53 sa aga. Standby.
3: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matilong na dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Istoryahan ta ang isa sa mga problema sa madamo nga problema sa baga. Nga makabig life threatening. I'm talking about emphysema. Ano bala ini nga klase sang problema sa baga, Doc Ramil?
5: Ang emphysema, Sir GP, ang isa ka sahi sang chronic obstructive pulmonary disease or ining gitawag nila COPD.
1: Mm-hmm.
5: Ini man ang isa ka progressive lang disease. Masilingan ni ka progressive, Sir GP, meaning mas nagalala samtang nagadulawig or nagadugay.
1: Mm-hmm.
5: Ini ang bangod sa pagkadamage sang imo nga alveoli.
1: Mm-hmm.
5: Ang magamay nga air sacs kundiin, nagakatabo ang exchange of oxygen nga aton ginaginhawa kag ang carbon dioxide nga aton nga gina-exhale.
1: Mm-hmm.
5: Ang lain pa, ang selula sang lungs ang primary target sang free radicals. Kag ini ang mas selula ang susceptible man sa gitawag nila nga oxidative damage. Gani, isa sa mga manami nga prevention for lung disease amo ang mataas nga antioxidants coupled with immune system booster ang combination sang DTX 500 kag Mighty C ang pinaka the best nga option for healthy lungs.
1: Kung pabayan nga maglala ang damage sang alveoli, nagakatrap ang hangin sa sulod ang lungs, leading to hypoxemia o kon manubo nga oxygen level sa dugo, kag hypercapnia o kon mataas nga carbon dioxide level sa dugo.
5: Isa ka seryoso nga klase sang balatian ang emphysema, Sir GP. Suno pa sa mga pulmonologist, daw kaangay lang na nga naibanan sang pulo ka tuig ang imo kabuhi kon may emphysema ka.
1: Grabe,
5: ha? Especially da ang mga palasigarilyo, ha? Imagine, 10 life years, ha?
1: Ang iban?
5: Oo. Isa ka dekada nga kabuhi ang madula, ma-enjoy mo panatani upod sa mga kabataan mo. Protection from oxidative stress ang aton kinanglan agod. Healthy ang aton lungs. DTX 500 kag Mighty C lang ang permigin nato imnon. Kadako gid niya mabulig sa imong baga, Sir GP. Hindi lang sa baga kundi pati na tanan sa mga organ nga ginaatake sang oxidation.
1: Ang sintomas sang emphysema amo ang masunod, no? Shortness of breath, wala nagakagdula ang imong ubo, damo blemas, may wheezing sound, no? Do asthmatic ba lang sound? Masami may infection sa baga, gapala nakit ang dughan, may cyanosis kung nagablo ang bibig kag mga kuko, bangod sa kulang sa oxygen sa dugo.
5: Tantawab lang ipikto to sa mga radiation, mga kusang oxidative stress. Ang pinakakontras baga, sigarilyo. Ang pinakakontras mata, radiation. Guba po ang mata. Amo na nga, muna ka importante, kung may mga problema ka mga subong sini, nga ginaguba ng imong mga organs, kanto ka sa klinik namon. Kag, syempre, resitahan, guys, na sa ginaresita na Sir GP ang DTX 500 kag may TC. Balo ka, Sir GP, hindi nila dapat mawalaan ang emphysema bangod ini ang sarang nga mahulog pakadto sa gitawag lung cancer kung imo ni siya mapabayaan.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: DTX 500.
1: So, anong dapat timuon, Dr. Ramil?
5: Kinahanglan ang pila ka mga lifestyle changes. Una, tiuntat panigarilyo eh. You have all the right to breath, clean air, regular nga exercise. Ini ang nagaprevent sang muscle atrophy bangod sang disease progression. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C.
1: Of course.
5: Amo na ang goal naton is hindi tiya dapat magbalatian. Kay kabudlay gid balagi na himo mo bulong ang DTX 500. Iba lang
1: prevention.
5: Iba ang himuon mo na nga bulong. Ang DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man,
1: kung preventive,
5: one capsule, two times a day, okay na na. Pero kung, kuana, therapeutic, di mas mahal. Mas nami yaga inom kasi na, kaya gusto mo lang malikawan ang balatian. So, hindi pa man uli ang tanan. Protektahan ang imong baga. Hindi lamang sigarilyo ang kontra mo, bisan pa ordinary nga ubo tugas ang bacterial infection. Kag pinabayaan mo. Ini ang may mga potential nga makaguba sang ang mga cells ang imong baga. Kun gamay TC ka, bakod ang imong immune system, te hindi na iya magdugay ang kagaw. Dugangan pa, nga DTX 500 ka pa, may anti-inflammatory substances. Hindi maghubag ang baga mo. Hindi madamage ang masilula sang baga mo. Mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, agod mangin masulhay ang paginawa, magahubin pa ang imong nga silula.
6: Campion. My family history ba na kamuhusang diabetes?
4: Mag DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imong blood sugar?
4: Mag DTX 500 ka na!
6: DTX 500
4: ang may powerful compound.
6: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
4: DTX 500
6: garantisado,
4: epektibo,
6: ara mismo.
4: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio.
9: Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?
8: Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso,
9: mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio
8: uno sang MCTs
9: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
8: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas.
9: D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Diabetiko ka bala o may high blood?
8: Rason nga pigaw ang imo immune system.
9: Di magkabala ka.
8: Mag D3 Bio ka abyan.
9: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
8: sarang makaprotekta sa imo lawas
9: kontra mikrobyo.
8: Biskan pigaw ang imo immune system.
9: Mag D3 Bio ka na.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
8: hindi ka magkabala ka.
9: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
9: bastante sang antioxidants,
8: pangontra sa mga halit kag free radicals.
9: Likawan ang baratian.
8: Mag DTX 500 ka!
9: DTX 500!
8: DTX 500!
9: Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho?
8: Kag stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan?
8: Kalaman ang abyan!
9: Mag DTX 500 ka!
8: Kaysa DTX 500!
9: Ang stress
8: malikawan!
9: Pagkaburingon malimta!
8: DTX 500!
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
7: ako, tutunan.
10: Salamat sa
7: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men.
20: May maca kag lavawaska
19: nga nagapataas ang enerhiya
20: kag stamina sang lawas
19: para sa mas astig
20: nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh, available now.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.